0: I call the fire when the name when the enemy is rising. Koshekia David King, di Toronto ka go tshobela FM le go tla ka tshola Africa borwa. Mollo, metsere ke ba se pedi, agribitse ma se pedi nricho ir ga bobedi. Di Toronto ka. Pele ga go shema ga tshiro fri go tshema la go akaretsa Terry German. Ba tla go ne ba re anyway, tselwe ngwa di go tshema tla. Ke ne ka rena pere tsene tabeng ye o re tlile go ka re magesho. Setso sa kereke ya geno seo o se ratago le go feta ke mo retse le gona magesho a re lo tsene tobela FM le gona
1: man of the match, man of the match
0: tobela
1: le go fisa le go ra kereke o mogasi wa mo mosong ena setso sa kereke ya rona man of the match ra re ra tsena kereke ra tsena kereke mola moruti ha tsena le ke fela ha tsena mo kerekeng ba botle ra khuama re lebelela go tlhaba tsatsi ra rapela ha re fetsa re utlwelela thero every Sunday re re fela ya ke sa rata thata setso seo go nna of the match ke se ka poli makhamate ke mo pa di no first province mo shaft
0: a ke province ya north west ke go kwile ba bora tshila la khuda ba ke mkala lebelela bo tlhaba tsatsi la rapela muruti yana matsa na ditabeng all right
2: the match si jo si ki khang khang ka fo na ke si jo sa ke re ke ya re shi ya se si tawa para mo para bona o ntsha thompho le bui go go be jo den da ba to be da the match ke khang khang ka si jo sa ke shi sa fa yo di ke khang cha kudu kudu ke Brian mo ale ka mo le solani so le bodi
0: Trade Morale, Sudway. Eh, come solana, ba. You know, we'll be able to get a kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty kitty ba wa se pete pete se be se se gona mo bo bona gore mo o tla se pete pete ke mileng wa go tswella ka kwa ga ga dikhale ke dikhale a eh ba re ke kae ga molepo ya mile wa ga molepo kone le gore o bona le ema le lentshi ge ditse ditswella di tla ka mogausi ka mole le boyne ka mo
3: ditorontsa ka man of the match
0: tobe
3: ba le man ke adolf hata
0: Adolf.
3: Vazela Ilas Fontaine. Hey, pule na too much igamu Ilas Fontaine.
0: Hey man, Ilas Fontaine.
3: Man of the match, Mushumo. Man of the match. Mpeta kamizugu manate. Dango man of the match. Kya Adolf Sahata.
0: Ah, kwa ukule mrada Sahata arle chente bale FM lo.
4: Man of the match. Yo.
0: Yo.
4: Saratang kreke yakeshu. Agitse bongo ke sarata gudu gudu le song kupucha dinaka. Le malopoli dina ku bina mpoko
0: ya
4: re bina mpoko ku pula sjo sa esa yo ku sona ke sarata ngudu gudu mo kregen ya ge sho bina mpoko se ngkhopotsa dina ka engkhopotsa malopo ei ke sjo se ke sarata ngudu ke re nga re ke ile kregen ra bina mpoko ke thagala gudu gudu gudu ke sona sjo sa se ke sarata ngudu gudu mo kregen ya ge sho ile nna Isaac
0: mo tsae
4: go tswa ga
0: mothapo mushate Isaac ke go kwele Isaac but all right ke kosha
5: le ka man of the match o bona se ke se ratang ka setso ka kereke ya lesho ke rata go ke se ratang ke rata go ila o bona go ila o be le bogopo jo ka mo ka tuwe ke se
0: sale
5: ya ka kereke ke tsena mo yona ngkhatlhang ka bona man of the match so ke a leboa tango
0: all right ke go kwele tle ke go kwele ke go lena ka mothobela
6: matama man of the match
0: matama
6: mogolo wa sebo le boithabisho na ga le sejo sa kereke ga sho ke gore mosadi o khupetsa tlhogo mosadi phega ya gagwe ya khupetswa matolo a khupetswa mosadi ga ne dipujisho go monna ka gare ga kereke mosadi wa obamela tseo ana o tsona dipujisho o tla di butisha lapeng a hona gore o gagishane le monna a le gore mosadi le monna ga banyalane ga gona return enyalo ke nyalo ke sengele ga le tshwere tshwere lo a hlogantsha ke lehu ke setso sa borena seo se re tsinang ka sona ka ra kere ka gešo a ke leboga mo tsa matche go bolela Moruti Sylvester wa uba Mathuyane extra hot lebela bela tagu tagu skobo mosare ngwane motse bošego mošate
0: ke go kwele ke go kwele ba tsela ka tsela o tlhalosa go ka ona wa kwa ria o se wa kwa ra wa o kwa thaba ka tsela e o se le go ka gona setso sa lena se le go ka gona ke go kwele wa re ke go kwele a re le Chentable FM le gona re gona le kae
7: le bona le e tlo tlo mo e tlo e sentse le kae
0: e bra ka o right ke re
7: ya ke right mo di mo ko mogolo ke magona ke
0: a re le boge
7: ya nna ke e ke re se se ke se tsara tsa go di mo mpo go lo di ka kotse
0: all right yeah ke go ka ke go ka o fa sana nyana e fela ke go kwela
7: ka dilo o mputse mo go pula go botsa a go ro ro vetse lentsilere popo kreke ke ka popo bunga ka ba ka ka popo ke mo kreke nya ga go a ka tsitsa ra maru mo ma motho a bolela ngo tuma ba botse ke mesapu
0: ba re motho a bolela go dirang
7: ya motho a bolela ngo tuma
0: etse bo tshe tsana
7: ya go tswe wena
0: ke lentju
7: e ke lama
0: a ke tsi mo re ke lama
7: le fast la go kile le golo ke mang wa bolela o ma khoka pele o ma khoka wa kereke e ke mang motho
0: hey bona je ke tsa go tsena ka se di tsebe gore go bolela mang ntlha ya gago e kwa ge e tsee re bolelago ka yona ya diputsiso tjaaka nna nna ka se tsebo re lentsule ke lamang a re lotšhen thabela le gona
8: ngwana go mma le kae
0: re gona le kae ngwana a sesetiti
8: wanna re gona awa ma setso sa kereke ya rena ke gafa ke gore re apara tlhogo mosadi a sepele ka tlhogo diaparo tja rena a di tle ka godimo ga matolo aparo a rena o phela e le wa go tlhomphega le go ratela ke gafa ke gore re ba ratela mmogo ke se etseng kgatlhago ka setso sa kereke ya rena le gore ruta lerato
0: go rapela mmogo re rapela bjang ke
8: ke kotama ka matolo ra kotama ka matolo ka rapela
0: o la rapela thapelo ye tee ge e ba ke a tata wo šoa maodimong le a tšea yona ka moka ga lena
8: amen rasketša ke moka re rapetše ke mpeng kgatlhago eo
0: ke go kwele ke go kwele ra leboga ba ba boya
8: eyawa ra leboga thank you
0: thabela all right a re lotšhen thabela FM le gona
9: re
0: gona
9: la kae re gona le bolala la go fala tshepe ya masile mothagalang a go shipile
0: mothagalang
9: mothagalang a go shipile
0: all right ba ke go kwele ke go kwele
9: maja le ke rata o ka le tlhalosa ka re ke se tsho sa kre ke a gexo rata ke ga e ba sa di ba itla ka kreke ba tla ba ikhupareditse godimo wa ditlhogo le epeng dikgedi tsa go fitlha ka fa sa maoke le ba fitlha ka kereke before moruti a ema godimo wa tlhero banna ka moka ra ema basadi ka opela ra kwatama ra rapela ra gamoela moruti ka kerekeng ya rena e le sejo sa kereke ya geso seng kgatlha ka maatla ntate
0: okay tseo ka moka le di dira pele o le di dira ge moruti a tsena yeah all right ban be we re sabela basadi ba kwa banna ba yema
9: basadi ba kwa tsa makaopela
0: basadi ba kwa tsa makamoka gore yeo ke setso sa lena ke ka tsela yeo le dira go dilo ka gona
9: e ka mo kgeteng ya ro
0: ah di kwa gete tle ntate
9: ke be be grata re le go di setse gore ke ka o shu ka mo a ge shu ka mo a go ya ka mo di komana ka rena tsa ya opatsa ma wa heritage bo di mark tsone lo fa ke le di ka mo ka di ka tsela ya modimo. Thank you in the name of my God of Jesus.
0: Hallelujah, re le boga tle ke writer le tshentse ba le FM le gona
10: ke gore ga mo ga di ba
0: le ka ina
10: o ke le hore ga ina
0: a wa ke khotso
10: a me a me e ke se ke ra tsa go tsa re ke ya re sho gore o na le mo ne ne ko mo motse e ile la le khola mo tse go le go ya re ke e ke e ba la ba ba tsela ba tsela go go tsela ka tsa ba ba go tsela ba tsela le
0: watse wa ona le se sengwe se ya kokonya mo kenya ka go kwa ga botse ke kwa re bolela taba engwe ke duma go e ona le selo se sengwe se ya kokonya mo a ke go kwa ga botse a be a re leke gape
10: e de gere se se go gere ke o se se go rata mo go re o ona le go mo motse la motho e se le le loko la kereke e
0: yo e se go le loko la kereke ya lena
10: ke se o ka la kere ga re na bile mo ka mo di lo sna le kere ga itena
0: ei
10: o ke ba la pa ba e ka mo kere ke mba go pela go bolokela
0: ei
10: ba ba bolokela ke ba tsaba le tshe se
0: o ke go kwile ke go kwile le shoma le se chaba ke re ke ye ge ba ke mo ga e ke a mo muruleng na pile ke reke ye e tlokometse ba dudi ba muruleng e pidishana le bona tobela ke go kwile ya ke mo kwile ke mo kwile bya le ke mo kwile alright arle chentebele FM ke tsebe di mafella tobela
11: ralo chairman of the match
0: nale kae
11: rona le kae
0: re gona
11: se ke se ratang ka setso sa kereke ya rena ke ge bana ba Modimo re setse re ithinne ka thapelo re sa lemoge gore re botsa Modimo maaka
0: thoba gape
11: se ke se ratang ka setso sa kereke ya rena ke ge rena bana ba Modimo re setse re khunama re rapela re botsa Modimo maaka. Man of the match o kreya ka krekeng ya rena ga gona gore re se ka rapela thapelo ya tsatsa boswa magodimong e re e tla mona seile e re re lebalele melato ya rena jalo ka ga re lebalela ba ba nang le melato go rena nna ke lemogile gore seo batho bao bantši ge re le ka krekeng re nagana gore re tiisitse thapelo ande ya ba le gore bontši ba rena re ba re botsa Modimo maaka ge re fetsa re o swarana ka matsogo o tla bona ba le re sa buleditshwaneng re fepada e ka re a re bonane man of the match
0: bjale mpotse mo ke nyaka go kwešiša lebaka la gago la go rata ge o re seo ke se ratago ka setso sa kereke ya gešo ke ge le tla gana mo thapelong yeo o e ratela e
11: man of the match ke rile ke boledišana le moruti gore moruti na ka nnete re tlo tswela pele re botsa Modimo maaka na moruti a re Modimo o tseba maaka a lena before le ka bolela
0: ee
11: so moruti ka nnete re tswela pele a re Modimo o arabile maaka a lena before le ka bolela tswelang pele le go botsa Modimo maaka le le bana ba Modimo dikarabo tsa lena di kwa pele.
0: A ke go kwile ke go kwile ke a le boga tlhaelelong ya ka isa le tabeng ya go rata kushishong ya ka godimo ga seo o se tlhalosa efela ke a kwa gore o tlhalosa o ye kae efela ke rekantšha ke ge ore ke seo o se ratago ka kereke ya geno ge le botsa Modimo maaka alright a re itswaleleng le gona re gona are
12: ah la tumelo ka ke ra ka re thoma di furo tsena ka mo kerekeng re phaphathela
0: se tjo sa kereke ya lena se o se ratago go dikisa mo khutama ke sefeng
12: Pero thoma o kena ka mo kerekeng re phaphathela mbogo re ina mbogo ke ro kena
0: ka mo kerekeng o lwana ke go shaye ya thapelo e
12: so so ke u ka mo na to mo o tsarantse e u ka ke thaba thata bo ro kena ka kerekeng re phaphathela mbogo mo na to feta feta mo ruta ka fa tsero mo ka bo ku ye mo na ke zandile
0: ke le kwile
12: ya ire ke re mwana ka wa de dia ka tshimo ke karabo wa rato so ire 13 years
0: re le boga tle ke right are le tshe
13: nna ga tlhake se tsosa ke ke shwe ze tsisi mo aparo are na basadi mo sadi a di ka tlhomo mo sadi wa para le para tsa tele se tsosa sang kha tlong kha tlong kha tlong tlhompo
14: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tse 36 ka 1 gig Redcore unlimited plan ya rena ye mpsha e e sena go mangoma metsotso o ketsa ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pen godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetsagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom le ke le tšatši la bokgwa la masomepedi nne le wedi ipsine ka lona thobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo

khutso ya modimo a ibelelena ma apostola khutso ya modimo a ibelelena re ya leboga ke taogadi wa leta mishang baruti ba rena ma bishopo a dikereke tsa ga bo rena ma katoliki ka moka go tsa khutlong tshene tsa Afrika di lete tsa rena tsa di province ke bolela ka province re leng ka go yona ya Limpopo re bolela ka Mbombela ke Mpumalanga province re bolela ka Gauteng province re bolela ka Northwestern Free State re bolela ka KZN ga mogole Kapstad ke Cape Town ka bo para le bo papetla bya yona meloko le metswalle ye ina mishitsa go di fahlego Dumelang. Dumelang. Re leboga. Ba re mo rete re le ka gare ga diemo tse o kamoka. Tse sona se mo se o reng ka re ga sona se buima sa go se gotlelege. O iputsang gore ko khuna majwang ka mmitsa. Ko khuna majwang ka re mo di mompone. O go bone pele o mmitsa. Pele o mmitsa gale. Re mema mollo wa gagwe e gona ya go boledishega ka masa ye ile gore re bona e ama kudu meloko le metswale ya rena ka nako ye re banka gare go mahloko gore na keng batho keng ye dirang gore mola re le ka gare ga dillo re le ka gare ga sello re santse re mo mitse re mo dimo tsena ka gare moyo halalelang tsena ka gare re re go re hlasetse ke taba ya lihu go be le dintwa ga botse keng e tlhola go dikgakgano dintwa ka gare ga seemo sa lihu Frank Edwards fire re ya go tsena ka gare ga poledišano ye ge e boledišega ke moka ka morago re tlo kgwatha baruti re tlo kgwatha meleko le metswale ga borena ye inamisitsa go difatlhego mo nakong ye re leng ka gare go yona 086-000-2452 ya ba e le gore re tswela pele go tsena ka mola gape-gape le go di-voice note go 061-715-7100 ke re tlabang re e lebeletše ke a lebogale botlhe ba e leng gore ke a le bona lešetse le ba ile tsebe mona go messenger ke šetse ke le bona gore KV re mmogo kere re mmogo ke leboga matsogo ao kwena dinomosa mabuya ke ya go bona le wena rammele šale wena mina phiri ke leng kwetsa bati re a leboga a re nape re lebogeng le ba e leng gore le bona letšatši le ruelwe ka bona ba gola ya Dr. Epson motšheletši wa e ba le nna wa mankoko baby ke dumela gore o ipisine ka letsetsi la gago maabana kere ke taboga safo re a lebogatlhe re dumela gore o ipisine le botlhe ba e leng gore bo gola le bona letšatšheng la maabane petunia njuli ngwana maebele le wena o ipisinne kere re a leboga

0: re bala bala joang ka tsa go sasa go bane tsa go sasa di sire ke yena go no sona le la le gono ge a le phurulletse ka matsogo a gagwe. Joy comes in the morning. Jesse Dixon ya ba ile go rapela ga fao ke go file Frank Edwards le ena o tlile a re mollo mollo mollo a re o memeng wa le godimo a tsa go senya ke re ke wona o tlo fishwa go ke mollo o tsa go senya ke re tshe bohloko a re memeng mollo wa le godimo o metse tshohle tsa go senya ke re. Joy comes in the morning. Ya ke duma gore pele re tlo tsena ka gare ga taba ya rena mesong ya letsatsi le kono re boledise taba ye ya gore ya go sele go sagaletse go 086-000-2452 ya gone le monna o mongwe wa mo Afrika o rialo ge a bolela ka seema se sengwe re wa tseba a re sekeng ra lebala gore ge re direla ba bangwe ge re fa ba bangwe dijo ba fe dijo tse e leng gore le wena o ka dija ge o solela motho ipotse gore na tseo mo solelang tsona wena o ka dija ge o emfa motho selo ipotse gore selo seo mo fang sona le wena motho o mongwe a ka go fa sona o ka se rata ke ra ge go kane o diraga phoso ya gore o bo o re o fa motho dijo tse gwane o diraga gore motho a di fapantšhe a ke re na le go direga o sotse ge o sa re o sotse o fa motho a di fapantšhe yena mongwe e sotse eye go gongwe na ye e fapantšhitsweng le ela o bongwe e sotse ge motho wa ka go fa yona o ka e amogelana o ka e jana jale a re tlhokomeleng ka mehla gore na ge re e fa batho dilo re ba fa dilo tse e leng gore di tswa boteng bja pelo re ba fa dilo tse e leng gore le rena ge re dibelela ge re di lebelela ke reka mahlo a rena a sena wa kgatlhega ka tsona wa rata ka tsona polelo eno ba bonolo a re sekeng ra lebala go swara batho ka mokgwa wa maleba wa go ba le tlhompho ka gare a re sekeng ra lebala boikokobetso ka mehla a re sekeng ra lebala taba ya botho ka mehla ke dumela gore ke tse dingwe tse e leng gore ga botsebotse ge re bolela ka rena maAforika di popa rena ka gare ge re bolela ka bogwa ke tse dingwe tsa dikokwane tsa bogwa tlhompho le botho le boikokobetso seo se dirago go batho ba bangwe tšatši le lengwe ka le lengwe la matjatji le o nna le wena re sa letsebeng le tseba go ke ena yola a le go godimodimo le tseba go ke ramadula gohle ramadula godimo tjatji le lengwe one day yona yela e ka boa go wena na ke tseba gore taba e goreng re lebala ka tsela e kakakaka goreng re lebala le batho ba lefase a re direng ka go loka bathong a re direng batho ba bang ka go loka taba ye a ke tsebe gore e goelwa ge kae empa re tswela pele go e dira vice versa re tswela pele go e sokološa ka mehla gantši ke a tseba gore ga se ge e le nako ya lego fela goba ya poloko fela gore ge go no ba le dikopano ka gae ditiragalo ka gae go no fela go tsoga moya o mongwe wa dintwa wa dikgarufu ke eng ye e dirago gore ge lego le tlhagile ge lego le tlhagile kore pele mola e le gore ka moka re santse Hey, le kwa le bo seretse ba. Ke le lengwe le ileng gore le lenyaka gore re dire dilo ka tsela e tseng e fapaneng. Ga se monyanya. Gonyakega tlhompho seriti re dire dilo ka botho gonge le go le none kore ka beke eo go tla tsoga moya wa dintwa wa dikgarodu taba ye e tlholwa keng e dirwa keng e tlhotlheletswa keng goba e khuetswa keng ka gare ga malapa go tsoge moya wa ntwa go be go pakiwe le mogo ke eng e e itsang gore a ke se borana ba ile gona kwa morago na ka gare ga setso sa gore mohlomongwe ba kwa morago le ka re thusa gore na taba tse bedi le gona goba di thoma gona jwale go di tlholwa keng di tlhotlheletswa keng 086 000 2452 ke raya gore lebelela bogwa bja ga borena go tloga kwa morago a ke re bogwa ke history a ke re bogwa ke history ya ga borena gore re tswa kae ka taba ye kwa morago taba ya lego ebile a ke re ba isa bolelo o hwetsa e gona jwale ka mogo e re phatlala jang ka gona mo dikgokaganyong tsa leago o hwetse re tlabe re sa re bolela ka yona go tloga nako e lego le tlhagile go ba go fitlhela ka letšatši la mafelelo e bolelwa go dirwa jalo go dirwa jalo e no ba ge ntse tlhabologo e re tlela e re etela ka gare ga dinaga ke moka re sepela le yona re foka le moya wa gona kwa morago kwa ke dumela gore le bana be ba sa tsebele le pokisi ba ka no feta beke ebile ba ba tswalelela ba sa bone gore ga botse go dira ba no tseba gore ge go na le lego a re ema eme a re tswe ra ya baagišaneng ga go direge go na le seka se se beng se bontšha gore ka mola go na le lego ba sa e le ka dirapeng ee ke ra kwa morago ge re se rebola ka bogwabja ga borena gana jwale ee bana ka baka la tlhabologo dilo re ya le tsona jalo empa ke dumela gore le taba ya dikgakgano moya wa dintwa he gobabe go na le ka tsela e le di beng di dirwa di utwa motlhomongwe gobe go bakiwe mogo ye e dirang gore le kgono go be le dikgaruru tse dintwa tse dikgotlhagano tse ke eng ba le ba re rea kwa ga borena le ka sekela mmoloka ba le ba re ba le ba kore go no ba le dintwa tseo le dikgaruru taba ye e tlholwa keng e khuetswa keng ka mošhate go sela go sagaletše a ile sene gospel thursday go sele re aloge thobela fm ka mošhate a re loe go sele go sagaletše happy heritage day
1: happy heritage day ngwana bo
0: e yo, Malisela, do you mean I'm not going to stay there? Stay here, Robo, lady, shit, man. Can't
1: it?
0: Ah, we're really bored. Really official.
1: What about our family who,
0: Amen.
1: Dimarna o rata munyanya o rata leho guru la mo kreseli a tlo re a khatse ke la mo etsa a khatse ke mo etsa di be a roba la tsa go
0: es
1: le ke mo ka satane a rata ke di di rata ke mo
0: es
1: o ka ile leho re kwane ke re dile fase re digest
0: re
1: o tsentse ya gore
0: Malisela ka gore
1: mara
0: Ke moya wa satane.
2: Nelsi, we hashtag heritage, relevant, and native, who are UK, Sarah Barina.
0: ke tshe megala e merero ya mafelo felelo ke mo ka rena pele re tshele pele 0860002452 07 61 715 7100. Yeah, ke a bona gore sale ke ikutetse ka moke lebetse tshaba ke tle ke bone le ba di voice note a ke tshe ba babedi ba mafelelo me galeng ka moshate go sele go sagaletse
2: o me ga merapelo le la bana ba lune Se fanele le Maria. Se ale la Jesu.
0: Amen.
2: Ka ga di a mashe.
0: Moruti.
2: Ke se tirega skoro.
0: Re le boga hlele gona letsogile.
2: A wa re tsogile ka mafolofolo a mhlanga.
0: Re a le boga go bane ke ona o re anya kang mafolofolo
2: ao. Hallelujah. Re khalime ka bae. Re ile tsho tho gore ena go e fihlile a gore motho a tloge. Ke fihlile a re kwešiše
0: bothata keng re lwa re baka mašata dikgaruru
2: ge a tsogile ba re o bolaile ke mosadio ke moka ba šupa-šupa mosadio ento ditšhomile gana moo ge monna le ge mosadi le ena a tsogile ba re a nyale setupo monna yo kore
0: ntwa tse di bangfao mpotseng ka nako ya lehu nako e ka moka dilo tse bere sa di bolele
2: e tlhakatlhakano kore ntwa tse di be dintsi di le gona di sa bonagala
0: le nagana gore bothata ke eng moruti mašaledi
2: go sekwane le go se amogele moyo o moboge o tsene wa napa wa firetlha ka nako ya lehu nako e la o sa tshwanela gore ato motho o ka ba le dintwa ke nako ya gore motho a ithobalele ba boloke ka khutso dignity e bonagale ya motho oo ke mola batho ba tsweletšago dintwa tsela ebego di le gona eutlwa di utuloga ka nako ela ya ga mathata mo ntho a tshwanetse go boloka a ithobalele ka khutso satane a e firetlhana pa a tsweletša gore re go sekwane gona to go bonagala dintwa ke moka motho ola a bonagala a feleletse a bolokile ka mmudubudu
0: yo moruti
2: modimo a re lebalele
0: modimo a re tshwarele ke a leboga modimo a re tshwarele moruti mašaledi wa mafelelo ka mošata go sele sese lemansele
3: Ba boletse bo moritsi mashala di le bonne le siwe wa bolela polelo ya gore ni motho le o khumane le re supa supana o bona ile ke mamang o
0: ba wa
3: ke a dumela he polelo e re so tsantse re tsebe gore ni ka mokarna re mo la ini re se na jepe o mo lo mo ya khaola we fitla bona mafelelo mo a le dia fatse ya ba mo fedile ka ene
0: e le gore bothata keng mansele
3: ke a mo amela ene e nwe ke gore ni a kere na kongwe motho o na le motho ke mosadi o na le mosadi a engere
0: monna
3: na kongwe o le tshono ke nako e boloka le ba e fumo mo ba re tshe
0: ya
3: le yena he a shiti a kubetse le monna ha e kwa ba kubetse eng ke a amohele gore ni monna o ke mmolokela ana kwa a re dingenya ka
0: bolokela ba e tshe motho ya
3: a gere
0: e
3: jwale di tshelete tsa hao ka rena ntse ke le monge mo ba bangwe mo ba bangwe e seng batho ka moka kona yena di tshaba
0: ke le kwa mentse
3: mo ba bangwe selo ke tshelete di tseka
0: a ke re mara o tlone di khwetsa di tseka
3: di tseka ke ka o motho ke monna ha o tlone di phumana a ntse a boloketse mo ba bo a mo hela le wena o re monna o o le ke nya go bolokela mo ba e ka tshwenya ya me nke mo lengwe lengwe ha e beng politician re sa ntse sa tsere yale ba tsho nna ke nya ka ba ile ja hore e re le sa phela le bana ba modimo
0: le
3: tlhalo tsetsa ba o kwa hala le nne mfatse le tsare di meeting ba le ka hene le siwa bo le tsare tsare tsho bo le di tsane le tsare di meeting tsare meeting le bo le di tsane no nna ke le so ke go tswa le tsase ke bo le ka la go ba e se mara se tsela re a tseba e le re tsebe hore ni di tsene tse tsona di tseke di rena lona ke ka moka ma di tshutu ka moka re a tswa re ipo ba tsha ha wena mo fedile bana ba hao go le mo vango o e ba gona wa khumana le tagaraga le tagaraga go fitlela mo re go le le motho a tlo thoma a bolokwa ba mo le mo di a tsama marati ene o thoma o di a sedi le ba bo ha di bona ba di a sedi ba le wa re di di ya na imigali ene le di a motho la le mo roba ke ka khutso
0: le go motlhompha re ya motlhompha ke tlhompho yona e
3: thola a re mothompi jale a re mothompi bile a re thompi le ditaelo tsa ha e ka mogwana itse ga ona tse nna ke nya gore ke robala le ba ife go ba le di tsaka tsa go tlo ba tsahao bela tanga ra gaila ke se ka se nne ke kamka kamka kamka le thoma o fipala ga menwana mongwe le mongwe rena o tantse ba mongwe o tantse gore botsana yale tsantsi ze e di zali o tanga ra pele ma manga ska ra pele ma are amuheleng e bile go a dibili a o bole di shaliwe motho re sa dire pila ka moka
4: Ipsine ka mmino wa go fola wa gospel ka gospel fest go thobela FM nna ke nna Peter Mabula Moshat
5: kgotsong ka moshate kgotsong sesi kv tšatšing la lekgono tšatšing la bomme ba merapelo ke rata go kgwatha baruti bao ba latelago wa kereke ya St Engenas Zion Christian Church moruti Zakaria Tsela ka metlhareng sebetiela moruti Joseph Kekana ka makgopong sebetiela le moruti Simon Monyela ka kua gamakanye Tafelkop yo a ba kgwathago a rego a ba tsoge ke matume Charles Monyela go tswa ka metlhareng sebediela ka lengwalo la ba Roma 10 verse 13 yo e rego Modimo o tlo phološa bao ba bitšago leina la gagwe ke a leboga thobela
6: kgotsong se skb ke gopela gore mmino wa gospel o nkgwathele baruti bao ba latela go bona ke baruti ba kereke ya ZCC moruti France Sefala go tswa ga Thaba Mmatsoko moruti Jan Modiba go tswa ga Thaba Impaka boruti a le ka kua kereke ya ZCC ga Mothiba baruti ba kereke ya ZCC ka Tutuza Nigel ka moka ga bona o a re go mmino o ba kgwathe ke nna moleke Filmon Mampa ka Tutuza Nigel John Tube Village gae ke e tswa ga Molepo ga Mmamatsa
4: Ipsine ka mmino wa go fola wa gospel ka gospel Thursday go thobela FM nna ke nna Peter Mabula Moshat
0: ke ya kwa gore ba se ba ithomile empare re lebogeng a re ithuteng go amogela a re sekeng re lebala gore taba ye ke bogobe ya rena ganya ke mashata ganya ke dikgano ganya ke dikgaruru ganya ke gore re nganyišane ke taba e nngwe e leng gore re santse Rise again, Rebecca Atha. Kidu mela gore re itukisha kona mogoba bangwe ke ka setse ba lukile ba tsene ka gare gona a ruteleng reng re tseneng re kgwathe baruti. Re kgwathe meloko le metswalle. Ke leboga meleisha e re faneng yona. Kidu mela gore e tla re bula mahlo. Go bana ke tseo re di dirang rena re le batho ba lefase ka gare ga meloko le metswalle malapeng a rena. Tabeng ye re beng re ipoledisha iboledishegile re a leboga 16 minutes after the hour 4 ke mo re leng gona serpa sa bobedi sa moshate wa sebolo boithabiso gospel thursday re kgwatheng baruti hashtag re ya go kgwatha baruti ka mmino woo re ya go kgwatha baruti ka mangwalo a mesong meloko le metswalle yeo e inamišitšego difahlego re ya go ba kgwatha

0: tabo wa ga mogotlha ke sale le moruti gele mothibi ke re ba le le tjatji le le botse botse botse la heritage lo ena ka mo West KV ke kwela ba re e mo di papa kile ma motho ba re di papa kile gudu gudu ba
1: mo tsela magadi o mogadi o tla go ganyetsa go nne ke tshe di nepe le yena empa go na tsa
0: mogadi ba tla re nya ka mo na tsi ke di tsho ya o tsho West KV
1: go di tata metsa le lena ka mo we khurukhutsa bonang ipsineng ka le tshila bokgwa le re leng ka re go lona ka ile sene go sele go sele
2: e go tsong go putse le kae
1: re bona le kae
2: le bona le thotse ka mo pitori
1: boiti e direle mogele ka tswane
2: e na ka re ba ruti ba kreke ya ya na le
1: e
2: ya sempeng ena
1: mm
2: direke tse di rata ka tse di pedi ga tsona o go mo go
1: Ya, but it went really well. Jose le was a religion.
3: So well, Alka.
1: Rivan Elikai.
3: Oh, Nam Manierna.
1: Ah,
3: Masama Butsu.
1: Aw,
3: Amuki. Hey,
1: Abu, Hua, Alitachila Heritage, Alitachila Buka, can it really
3: well?
1: La Gospel Thursday, can it?
3: I got a crack, something nasty, come at me. I feel the ground there, my gym black ranger, secure eyes. We didn't have a director of Luca.
1: Really, Boga,
3: I'm Ripia, I'm Tisha, and Sarah, and you are Kerakan Nazarene. Kerik Muripia, I comfort my Lea Kerakan Zion Apostolic Church. Kere muruti tobe jani wa kereke ana lady ga o feel gona high school e ke barata ka matla
1: are le bogeng le rato leo
3: ya re wa barata ke Daisy Patlane mmalaga mametsa stase
1: says Daisy re le boga batho ba ka stase eng lena ka mshate re a lotch e
2: tobe
1: lo le kae
2: go
1: sele go sagaletse go sele go sagaletse
2: ke go di hoste e ke ma se ke ba ka le ba re di sa ka ba ne ka mo tle ding ka ona ka pele ma ka bong ka ona ka ba ka la ba nna ba ba re tsene ba yola wa ke ka le nna ke re ba re tlo ye re di sa ke ba ne ka mo di ya ya le
1: re le boga mo re tswa ka ke go paletsa ba ba bedi ba mafelelo ka mshante go sele
3: a re se ke di le kae
1: re bona le kae mantlenda
3: bona
1: mm
3: ereng ke khotse ba ruti ba sendetene ka moka ha bona ba bo mme le ba bontate re modimo a be le bona ba be re le hona ka sontaha modimo a ba show fa ke kwile ba bona taba ye botse botse botse ya ba hore bo mme ha re koheleng ho botsa bana hore bo papa lena ke ka papa lena ka le bonye gore bana ba kgone go tlhoya papa papa le yena a re mma lena o tla le bontsha wa tseba ka ba leboga ka re tlhositsa bana ka bontle gore bontsate ke re modimo a ba soufatse
1: re leboga manitlenda o kwagetse molaetsa oe ke topa o mafelele o ka mshate go sele le kae o sele go sagaletse samma
4: so na ke le ke nna ke mo fela mme ke re ka mo tlile ya khatra ke le dinga
1: mm
4: re tlo ba le fa se ka bo phara ga bona ke sa khatlho ya ka kereke ke ba tsoša ke bile ke kere go pela gore ke ba tsoša gore ke ba fa se ka bo phara go pela re ka ona mo ke se mo mmone mongwe shu yena mo wa gola ba re ke tase mthogwane ke re ga gola se go pela re ka re le ne ke mo fa nyedi ke mo go di sheka le ngwalo ke sala mo ntwane ke ka mokgotsa fata ka bontsi wa matjadi e fela ka bontsha pholoso yaka ke ne di ya gona mo ka lebaka la nabatlhe
1: ke a leboga o bo o itswalela ka ona mokgwa a re nape re tswaleleng megalaship ya ke a bona ke re ke bula taba tsela empa re tlana pile re ketemela ka mora kgorong ya ja kgoro ya sepodisa moro o tlhakanago le bo kolonela malesela le dwaba KV mmino wa gospel wa sedumedi ke kgopela o fitlhelele baruti ka moka ba ralema a len mabotja a le ka moka tlhegontsholo section moletše ga mabotja dithabeng ke ena re go yalo a re lebogeng zulu kosha re go leboga le wena moleke Filimon a re KV ke go tšheditše ka gare ga mošhate re a leboga manrosi ke manroro a re KV ke tsoša baruti shiba

0: le ka gare ga letsatsi le ka gare ga letsatsi la bogwa ba gona bo colonel ba shoma ka ona mogono colonel salute salute salute kanetse a re lebogeng ba tseba gore kanetse ge re re hlankela setšhaba bošego le mosegare bošego le mosegare tšatši ka tšatši rra ka yona tsela ye re a letamiša ebile re amogela re ka gare ga letšatši la bogwa happy heritage colonel ka gare ga letšatši la lekgono ebile re re ditemošo ke dumela gore le ka gare ga letšatši le e leng gore batho ba tla ba ya godimo lefase ke Friday ka Aforika Borwa ditemošo tše re ka lemošang batheletše e ka ba dife
1: ya ditemošo tsona ditono fela e le maphaapha e fela se sengwe se re na le kao nyaka go setsoletsa ke taba ya a ke nore taba ja thibelo ya bosenyi ke e leng gore re na le tsona ka mo provinceng mo matsatsing a mabedi re thoma ka ye e leng gore itlo direga ka la bobedi ka mola a bon marobiane dito sports grounds mo e leng gore re tlabe re na le se re se bitsang gore ke provincial commissioners in biso yena o tlabe a farafarane le molokgotlhapetiši wa rena mme ke kana re lebeletse le wetsa pele skira ba ba mmasepala ba mošate jale le jale le dikgoro tse dingwe tse di amegago mo e leng gore mema setšhaba sa gabo rena re a batle ka makatena mane maikemisetso a magolo e le ona gore ba tle ba itimise ka nko ge diwe ke taba ya thibelo ya bosenyi jale ke tiragalo e ke yona ke ya ka la bobedi ka di-29 tsa kgwedi yone ya lewedi go thoma ka area lesome ka mo avon to sports ground marobiane jale ge re boela moragonyana ka la botlhano lona le jebang go lona mo gona re mema boraditaba jale ka ge e le gore tiragalo e ke tiragalo ya ngwaga ka ngwaga Parking National Prayer Day yona e tlabe e direga ka mo mamone ka moki go na le kereketsoko gona ka mona mamone ka mo ke gona mo e leng gore re ntšha memo ya gona botse gore boraditaba ba kgone go tseba botse botse gore ke mo kae lefelong leo le gona batle ba kgone go kemiša ka nkgo maikemisetso a magolo e le gona go gopola bašomišane mmogo le rena ba e leng gore ba bangwe ba kabe bana retlhetswe ke maphelo ge bantse ba le mošomong jale ke thapelo e leng gore e direga ngwaga ka ngwaga ya baphetaga jwa molao Aforika Borwa ka bophara le ka bopepetla di-province ka moka jale ka mo province ya gabo rena ya Limpopo taka re le gona koe mamone ka labotlhano le re yang go lona ka lalemalla wa somebeditlhano le gona moe tlabe e le mo provincial commissioner wa rena e tlabe e le molokgotlhapetiši wa rena a farafarile ke mo provincial commissioner le boetsa pele ba sepodisa le maphodisa ka bophara le ka bopepetla province ka bophara le ka bopepetla gona mo thapeleng e National Prayer Day jale go tswela pele ge e le gore nako be e ka dumela be re ka no tsopola maloba letla gopola gore be re bolela ka tabela ya bogodu bja leruo e leng gore e tloga e le mothata wa bogolo ge ke bolela ga jale re na le tiragalo mo e leng gore lešaka ka mokana dinku le sepetše dinku tše di ka bago tše masome a senyane jale be re re batho ka mosebidiela ka moke a ba re phalaleleng o a ka bago a na le tshedimošo a fane ka tshedimošo mapodiseng a kgauswi lešaka ka moka tše dinku tše di ka bago tše masome a senyane di sepetše jale e tloga e le taba ya koša bothoko kudu jale be re re a re šomišaneng setšhaba sa gabo rena
0: ke dumela gore mohlhomongwe le ka latlhela le nomoro ele ka lebelenyana pele re tsena go morutse gore ba ka letsetša kae ba tle kgorong ya sephodisa ba ka sebele go ba go na le nomore ba ka letšang go le lemoša gore šedi re di bone re di swantšhitše
1: ya baka a re nore ka ge mogana o ka ompha mathata ga jale nomoro a re šomišeng nomore le ya osedipeeloele ya 0800-10111 goba mapodiseng a kgausi e fela ke nagana ge re dintse nomore ya 0800-10111 goba ra šomiša appele re ne ba re ke mysubs app gona moe re motho a ka kgona go fana ka tshedimoso ele re ka kgona go thuša kutswanyana gore re kgone go rarolola bothata bo
0: re leboga salute
2: batheletši ba thobela FM ke a le dumediša ka leina la morena wa rena Jesu Kriste wa Nazareta ke moruti sorokolo o tswa kerekeng ya Gordon Action Baptist Church ka mogola practice year Bakersfort. Bana besho ba ba ratehang le hono ke le tjachile le ketekwang gore ke la heritage ke tjachi la bohwa ka moka gotlhe gotlhe re bona o mongwe le mongwe a tla tswa ka mebalabala ya gagwe o mongwe le mongwe o tla ya mo a bonang go tla kgotsofatsa go keteka tjatji le jale ke rata gore bana besho re kwešiše gore ke bona bogwa ba rena motho ke motho wa go ba le dinyakwa tse di fapafapaneng and-e ka tsela e jale re fapafapane and-e ka go fapafapana ga rena ke gopola temana ya mo Genesi kgaolo ya masome a mararo le metso e šupa re bala temana ya boraro e re Israele Israele ke Jakobo Israele yena o be a tlhaola Josefa ka go morata mo go bana ba gagwe ka moka ka gobane o belegwe tatago a šetše a tsofetše mme o mo diretše seaparo sa mebala ke rata mantswe ya gore Israele o diretše ngwana wa gagwe seaparo sa mebala ka baka la gore mebala ye e emela mo Afrika Borwa mebala ye go bolelang ka yona re bona mola go flaga ya Afrika Borwa ya go ba le mebalabala ene mebala ela e bontsha gore re batho ba fapaneng re ka utswa lentswe la segoa ka mola la gore a diverse society re na le mohuta wa setšhaba se se itseng ditlwaelo tse di itseng ditumelo tse di itseng mekgwana mekgwana ya go fapafapana empa re mo godimo ga kobo ye tee ye re reketsong ke tate ka mantse a mangwe mebalabala e beditse modimo wa kobo ye ya Josefa le rena Afrika Borwa re filwe ke modimo papa rena a re fa gore re tswele re taga ka mebalabala ke ka tsela yeo o kgatlhišang ka gore re tla ka mebalabala re kgona go fitlha mo re tsenelanang gona re sa nyatšane re sa tšeele ba bangwe fase mara o mongwe le mongwe a le bohlokwa ka mmala wa gagwe a dira se a se dirang e ka ba leleme la gage e ka ba setso sa gage e ka ba morafi wa tswang go ona e ka ba maemo a thuto ya gage e ka ba maemo a ditšhelete moo o leng gona ka moka re bohlokwa ba re ke bogwa bo modimo a re fileng bona ba gore re ba mebalabala ga re swane e Afrika Borwa re ka košiša ona mantsi ya gore ka seke ra ba le lehloyo re ka seke ra nyatšana re ka seke ra bolayana re ka seke ra tseba felana re ka seke ra tšeela ba bangwe fase ka baka la gore re apare kobo ya mebalabala flya rena ke kobo ya mebalabala e dumela o mongwe le o mongwe gore a dire ka mokgwa a kgonang ka ona se se botse a direla setšhaba se se botse a direla modimo jale ke tlo kgopela bana beso gore modimo a ke a re thuše ka gore mola kobong ela ya mebalabala ge le ka gopola ba ile ba re ge ba rekiša Josefa ba tša koela ba e tlhaba nku ba tšhela madi a kwanyana ba bontšha tatagwe jale le rena ka mebalabala ye ya renae re tlhoka gore re hwetše madi a kwana a Jesu Kriste gore re kgone go ba ba tee ka Kriste re be ba moya o tee re be ba Kriste ka moka re ga o sana tlhaolo gore ola ke mosadi ola ke monna ga o sana tlhaolo gore ola ke mokgeri ka ola ke mojuta ga o sana tlhaolo gore ola ke modiradibe ola ke ngwana ka mokana ga rena re tle re be ba tee ka Kriste mo rena modimo wa rena re thuše ka moka o re gaogele o re tshware ka letsogo la ga gore fe kgaogelo ka dina la Jesu amen
0: amen re leboga moruti serokolo ka ona mokgore fitlhile mafelong a lenaneo le rena la go se le go segaletše ke a leboga ke leboga letse beegang go tloga iri ya boraro go fitlhaga jwale ipsineng ka mošhato wa tsebo le boithabišo le ka moe bushbakrich ba rola peile o lethobela fm le ipsine ka ona mokgo go tswa go nata gore ga mašego phadimelang ke tsotlhe ka re ga letšatši la bogwa shalom shalom shalom ke a thwi go tlhokola tsela kgadi ya ditšhwedi o na le banyana letsalo ke gadi ya bana reng le setlhopha ka moka sa tlhokola tsela tlhokwa happy heritage day le go lena ka moka mošate

0: 29.99 le 2 kg jam huja huja ya di Omo auto washing powder go ba di capsules she 14 ka 79.99 80 di go tshegala go fitla ka di 11 tsa October ga di akaretse mabenkele a OK Even, OK Express le OK Liquor. OK beng ba mabenkele o ka ithega ka bona.
1: Yes, so I met a Zoe Kelago Iriela Yabo, Silla Rabuela, Wana, Mulet Longwang, Wakanwa, Mushuaba, Wolo Rosor, La Camola Mulich, Catasaraweta, Peliba, Hoshi, Habo Muloto, Wabora, Romeria, Morella, Mohomana, Litla, Jimuloto, Baramuloto Tobela.
2: Rompa, Leva, Tilitual and Agamgar, Lochakapula, Tatumalao Molo, Elohoj, Ramuloto, Ralet Savasavata, Campala, Pula, and Chat.
1: Nagi thata ke re ke mogadi leta pao le ma motho o ja o feta le bashumi ge ba re a re mashimong ke rena la di a rota lena ba ga moloto le reng
2: eh oh wa talk awara no cha almaro bo bolo doma mla mana a tsatse kona di botsa matebele magua wa tsalalela re ba re ga ba se tsa pula ya le wa bolo la go pula tsa ra matho ba di fate ga je le mosima le se mo la re pula tso tso pana mara wa e pana pila re a moletse
1: ke tsa ba le re botseng ka moletlo ka bangaga ka ngwaga wa Mosubaba.
2: Ee, re lotsa batheletse go teletshaba sa batlhalowa ka mphela a rona re bosele ka tumela o mogolo go re bosele ngwaga le ngwaga batsi ba tshabeng sa batlhalowa gore re a re o leboga kuno ya ngwaga go feta o fetileng ebile re gopela re re mole ngwaga re a leboga go modimo le badimo se ile la re fa sona ke pula ya ngwaga la go feta re tloga re leboga re ngwaga o moswa shore o thomile ka setlhaloga re a tloga yole re a pele yole re gopela go lena go modimo re a leboga šitšidi yo puno ya ngwaga go feta ebile re sa gopela gape re gopela metsi e le go ena pula gape ba fela ba bolela ge ba ba reta ba re kgosi ga bosetšhaba se na le tshele ka kgona ke metsi ya godimo se re gopele pula e thoušou moloto mogaloga yale ba motlha re tlo tlhoa re rapela goba re tlo tsoga re rapela gona jale re gopela go modimo ebile re leboga pula e le ba re fa yone ngwaga go feta go tloga fa etewa moketoko wa letšatši wa go keteka letšatši le la bogwa wa go keteka letšatši le setlhare se se segologologolo se modimo le badimo le ba re fa sota sa go phedisa setšhaba se sa ba tlhalaga go ba tšhireletša gare ga dintwa gare ga difemelelo tse ka mphela jele tša feta morago molo re ba khuta ba tšhabela mogare ga sona setlare se sa Mosubaba e ba re ke tlhareng sa poo yale tlabe re lefao mo motha re iketlile re na le magametsana a moletši manyana ba moletši re na le bakgekolo bagala ba moletši ba batsi ba go tshepedišiwe ka mphela ya thapelo ya setlhaloga ka mphela le baeng ba go tswa bo Botswana le baeng ba go tswa Lesotho tla ba lefa ka lapeng la mošate go tlo tlatsela tše ka mphela le baeng ba ba botlhokwa ba babedi ba biditsego ke kgosi ga bo molato wa bararo le setšhaba sa bone yale dipokanyo tsone di tlhoboile ka mphela naka e tlabe e lela mapadi o tlabe o lela kgosi a tlabe e le yo kgolo ya letšatši la setso sa batlhalowa ka fa e re re leboga ngwaga o moswa wa puno re yalotšha mošate
1: ba mošate wa moloto ge le lebeletše le bona go dira go lekane go ruta baswa ka ga setso dijo tša gabo bona
2: ke dubela jale fela re a leka ka ge letseba gore thuto e ntši ga bjale goba nako e ntši ya bjale e re e tšeago ka dikolo re e tšea nako e ntši re ruta thuto kudu ya kwa bodikela fela ka maswe re leka ka bojotlhe ka tšhomišano le kgoro ene gore dikoša tsona tše le thuto ena e ya tshepidišo ena ya setso se sa gabo rena re bontšhane le bona ba re fe sebaka gara wa dikolobeke ge ke tswalela ka 1 o'clock e tla ba mošate re lefe sebaka 2 hours 3 hours ka mphela le rute bana ba tshepidišiwe re tloga re le boga tšhomišane di-circuit managers tsa rena le thuto ka mphela re leka ka mo gore ka kgona ga dira fela go fitlha gona re ka seke ra ba ra fitlha fela re gona mo re fitlhileng gona ga nyane gona re ya le ka mošate re ya lotsa
1: moletša wa lena go maAforika Borwa ka moka ge go ketekwa letšatši le la bogwa
2: molaetša mogolo eno wa gona gore motho ngwe le mongwe o swantse o lo e kgantšha ka tsega gabo ga gone se se o mošate rena re e kgantšha le gore ta setlhare se re e kgantšha le gore ta bogadiwa ba tlhaloga gore e pela go ba re kgantšhang kudu ka bona gore motho mongwe le mongwe mo Aforika a re kgantšheng ka tshega ga bo rena ene re iphine ka tshega ga bo rena re seka ba ra gopotswa goba go boja ke motho mongwe ka tshega ga bo rena jale le rena re ba moletsi wa motho a re iketlile fa kasira ga bo rena re mo tlomolong ga ska go putswa kasira ga bo ga pele sega ga bo ke tsere se swereng molongwa ga re no re tlang re tere ke teng ba tlokwa ka re lo tsala le tsatsi le bolo bolla ke le tsaditse be ba tsatsela le la tsatsela le mafia na mangwe la sa tsene nge le tele di bone re tere ke teng ga mola mushwa ben tsara sa bo le tsa se go ja bo tsara sa bo mushwa ba re ke tle
3: I don't know what I'm saying. A gona ba re leletsa go mhlomongwe re kwe maikutlo ka mogagatisha lentse ge le re a gone ba re leletsa go gore ba ithete ba bolele gore bona ke batho ba boma thobela motheletse
4: tsela dumela mogashe
3: eh le ba ge le ithete le reng ka fao
4: nna re ba go nere ba dina tantla ga ne mme yana e pududi batho ba go ya tsela tsela tsogolo sa ba ga magubela ba ba re le mash ke le marega bona fa le tsa ya mshimong ke re gona mo ka lokala nak
3: Can it are chapin by the Tobella Mutilage?
5: But how can I say?
3: A white day.
5: Matabella, I am Matabella, I am a little bit of a room of fella, the home of the house, like a tavern like
6: this.
3: Tobel, all at the Mutilage, eat a day. Tobel. A re re le thetale na le reng ge le fologa thaba me go bo ire
5: na re ba ntse pa moloro re bua ngwalokolong wa logone tsaragane tsa go molo motho tswa matetleng a mma ba ku ba tlapala tso ga bo dile tola ke mo tlhakete ka matsepa ka mo sporeng tobel
1: tobel e me le di fela metse tso go ikela go iriela ya mose mutheli jo gona
7: ba tlokwa we
1: mutheletse ya dira dinting a re tlogeng re ba leboga ka moka ba wa gathile go tema mesong e lena nola tlhokola tsela ma lesona be ke re motlhomongwe re tla boa botsiša gore ga botse botse ge go ketekwa letsatsi le la bogwa go swanetse gore re apare diaparo ditso tseo di fapanego ge ke le mopedi motlhomong ke apare se setso sa setsonga wa sa tshivenda na goba ke swanetse gore ke tloge ke apara sepedi goba re no abalana ditso tse re di ikwe gore na e ka ba ditso tse dingwe ke tša mohuta mang ba phedišana bjang ba phela bjang
3: nna ke fela ke re ge e le gore wa kgotsofala di ya go thabiša wa di rata a gone yo e leng gore mošomo wa ka go kgethela ka baka la gore a ke re moaparo ke kgetho le ge e le gore re bolela ka tša setso e fela ge o se ratile se go kgatlhile a gona bothata felo re maaforika ka mookana ya rena gere ya ditšhwene
1: nna re tšhaba meredite re romile lenano la tlhokala tsela leo letsweletseo ke batsweletse motsweletse beatrice tšhilwane motsweletse mogolo rachel tsere motsweletse metšhineng selon ntleko motsweletse phetiši wa lenaneo le ke mmapitsi wa ga botlhokwa go tswa go nna mogadimo re megadi ya ditšhwene ke re le go sasae sa le letšatši

0: Leme songe a le khono re sane jola pele re re wena o lukile modimo ka lebakala gore nna re khonne go bona le tshatshile re le fithletse la tshatshile e go ira gore ke mogauwa gago taking do are wena o modimo ke le gore ngwae kwa ya sibella ga ba le go thobela FM a ditla le meso ke meso me botse ya la bone mo ile gore nge re a kete ka tshatshin la le khono go pela di flight la positive jovicho
1: jovicho
0: ke re le di flight di play hey but allo khono le jamme lord ya gao CJ yetla ntiki thoma ka monna gona monna a khono le jamme CJ khono le jamme lord o tsana le nna e kwa wa ka
1: yo awa ke moya na ke ka one ba re o re khono le jamme lord gale ba re tshwantse o ne mthlapologo wa khomo yale ana a sire fetu mo mara e fela ke a le ka
0: I am better. We don't like it. So me so ye lo ringa rea kete kaba banchiba kama gaye me songe ya lo kono. Rero jumelang tabela san bonani abusheni. Ndima cheroni abu de omolo mwacha chingla lo kono. O khancha sigagabo. Sa o khatla kuduka Africa bora ko gore wa tseba go sa khatla lo roka ba o itswa kae setso sa gago le sefe bogwa ba gago le bofe re khonne go ithuta jwa le kanaga gore re khona go dula mmogo ra bontshana le rato go ka lebella province ya Limpopo yona wa tseba keng e bile re bona ka litlo le lengwe ka lebaka la gore a ke batho ke mapedi bapedi rabali bavenda rabali batsonga mo ile goreng botsebotse ke province efe ya go ba le batho ba bantsi ba ile goreng e seng go tshwana le Gauteng ba bangwe ba tswile di province tsa bona ba ya gona
1: re
0: mo ile goreng go khuma re a tseba gore ya KZN ba tla botsa gore go khuma na batho ba bo bolela seZulu go ya maZulu go ya ka Eastern Cape ba tla botsa gore o gona go khuma na maXhosa beno ka Limpopo ke bale ke ba bantsi a isa le yete beno e a bontsha gore ge re bolela ka botho bo botsebotse ge ba re spirit ya buntu mo o nageng ya rena botsebotse re ithomile le mo re dulang gona a re bone batho ba itla ka ntle ya ba ile gona re ra re ba bontsheng lerato e thoma ka rena re tlhompha ka tsela re phelang ka yona ka tlhompha gore wena o ka ba o dielo tsa gago jwang le nna tsa ka di aba jwang ra fetse ra no phidishana ga botse ntle le mathata ke se sengwe se ile gore gantsha ka sona jole ka ma Afrika borwa mo ile gore mabane re tlhile re bona batho ba ile gore ba ya me shomong ba pere me ya paro ya go bontsha bogwa ba Afrika borwa ba bangwe bile o no humana motho se mopedi o pia a pere sepedi o mo humana se motsonga a pere shibelane re ba bone mabane ile gona ba do bontsha bo botse bo ile gore ngi le lihumo le ile gore rena lona jwale ka batho ba Afrika borwa beno ka yewe re re halala
1: are ke nete halala Afrika borwa botanganetswa ane fa kampeke ya mushimo ya ditlalebiso bona iga na le joy mamuka seita muka zwakana ka uri kuita sei nasi ga gona le ka botata re tlo ba lwana u vanga hora ya borathu swika nga hora ya botai ahe re le bogile mamuka
2: Ke go matela borotho beaka. Bona di amigo. Awa, bona le flora.
3: Yo! Ba o ga bona le flora. Bona di amigo tsa ntshi.
2: Ke eng di amigo?
3: A ke tsebe. Ma hore ke mashala a manyane kudu a go tswa Mexico. Awa pila go ka bogotsong bya gago. Ke ba gwega ba mmile wa gago.
2: Di sona le mashole a wa hlapetsang pelo yaka.
3: Eh, tsa tshile leng le lengwe.
4: Flora e phupu maka omega 3. O ka itlotsa borothong go ba o itshele bogobeng se tsekana se sengwe le se sengwe se tisha pelo ya gago pelo ya go e dula e phetse ga botse kgetha flora
5: mang le mang yo nang le pelelo ngongorego mabapi le papatso ya dipolitiki go ba gaso ya dikgetho ya dipolitiki ye ga shwago ke Thobela FM a ka isha pelelo go ba ngongorego go Independent Communication Authority of South Africa ikasa pele go feta matsatsi a mahlano papatso e gashitswe go ngongorega hle ikopanye le compliance department ya ikasa ka mogala go 012-568-3233 go ba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za nomoro ya ikasa ya magala ke 012 568 3233 goba ka email go broadcastingcompliance@icasa.org.za le complaints ccc@icasa.org.za moshate
6: mino wa go fola mino wa go thoba matswalo gospel thursday go thobela fm moshate wa tsebolo go ithabisa.

0: Precious, Spirit of Praise 3, Soli. Amahlangu ke yena are one dayela moya ke le gore ngwa e kwa ya sibela ga biale wo laela moya o rudie ye yeah
1: ke ke la tharashishi ni
0: ke le gore ngwa e kwa go thobela FM di tla le mise ke pa sempe tlhano metso tso tso iri yela ya botselela ere re bolebelele tsaba ya lena ne o la le khono mwana ka o ska ba tshwana le budi iga re botsishitse mo rebolela ka bogoba Africa ke tsebo re yena o fufile mmotwa ya kae ra bolele ka batho ba ka ntlega Africa borwa ka lebaka la hore ntse re lebeletse taba ya Africa o re o tshwele jwang a ke tsebe ga re bolela ka Africa go dia le eng ka nnete yang ka mo
2: ke bone Gibson o tsene mo Gibson a pere borogo ba o rukiwa ka le shela la Ghana.
0: Bohwa ba Africa borwa re bolela ka South Africa a re bolele ka wa bana yela ya re bolele le ba ga o ka gopola re dile le gaso ya motlhakanelwa mo ile re re ba le batho ba ka ba re tshela melwane re tshela di border ke mo ile re re bolela ka Africa jwale ka continent then re bolela ka South Africa Africa borwa e seng continent ya Africa Iga unyakilo la tlhabatho
1: ke le ka ya kholenyana
0: ba tshikile ka rena re bolela ka Africa mwana tseba gore ge re bolela ka Africa re bolela ka naga ya rena ya Africa ye ile gore ngina le malemi a le sumete re a tsaba re la le sumipedi ke lela la le mela matsogo la diatla la u bolela beno ke ye re bolelang kana malemi ya ka mono Africa borwa a le ngona le sumete metlhobo ya go fapana ya Africa borwa ye ile gore re bolela la ka yona ka lebaka la gore ga re tshela jo tshon re ya continenteng ya Africa re sa le ka mogare ga Africa borwa beno re lebelela bogwa ba Africa ka gore ya lo bana ba ka ngele mpotse ke nge ka letsa ehe ka inge ka letsa tshilela mamotla re a tseba re keteka bogwa ba rena ba ibitsa heritage day na le tsa tshile ge re keteka bogwa ba rena wena ke nge se ile gore ng se dira gore ka nnete o bone o le se o leng sona o mo tla re na ke mopedi motho mongwe ka lebaka la gore ke ja dilo tsa mohuta o ke gotse ba re ke tsona tse ile gore ra di ja ka bopedi o mongwe ra wa na ke apara sengeng ka lebaka la gore ba mpuditse gore bogwa ba ka ke bona bo o tseba eng ngwanaka ka bogwa ba gago ke eng se ile gore wena ka bogwa ba gago a o nyaka o setlogela mo wena o nyoko se tsiya o sepele le sona re sa felle mowe na gona le dithaloko ba meraloko ile gore nka nnete ke a bogwa ke a tsiba gore gati le ka kua America ba ira loka na ke eng e ile gore meraloko ile gore e gona motho mongwe nna nthute ye ile gore ge re raloka ka nnete ke e dilweng ka mono Africa borwa ke ya rena ke a tsiba gore ba tourism ba fela ba e ba le dilo tsa go tswa o khumana ba le bontsha dilo tse dingwe tsa bona di tlhakantsha le meraloko ye ile gore e gona ba bolela gore ke yona ye ile gore e tswa go batho ba borena ka mononageng beno ke nyoko o tseba ge e le gore wa e tseba meraloko yeuwe dijo tsona ke tse di fetse e le gore ngwena go dijelo wa bona gore ya bona mo ke kwaga botse gore ya tsong ke ja dijo tsa setso ke tse di feng goreng gore ke tsa setso ke tlo kwa bana ba rena ge ba re botsa o bolaga botse gore dijo tsa ka tsa meso mo mtlhatlhala wa rena le moyeng e le gore le yena o tla ba re tlhalosetsa ka go ya ka kalendara ya bogwa ba bolela gore ke gona re tsena ka gare ga ngwaga o moswa
1: ke nnete re tata re dikwe ditabatse re tlo ithuta ebile le tlhogopoledišano gona maueng re tata re tlo otlolela yona kudu ebile re lebeletse lona letšatši le le le goreng re keteka bogwa na mo re a boa

0: primary school. Nna bogabo nka sele ke bo lebetse ke gore ke a itseba ke kgona o itheta nna ke nna mpape ka kokodiare ngwana matala thola motho a bothibolile batho ba kopakopa kentšha ke mokonse ke lesale mokonen a namastara gare afore a ikgotse a lefelaosa tlhabeya mošhela morago a ena moratho a e kotswana ke thelešea bo le pele ngwana mojakana ka dira godirel yena wa kgomola ke thelešea bo ledi a re ditšhiane a re lore dijo tsa bogwa ke le gore ka bo south africa bontšhi batho ba dija ke letswa tshwana le boba mabele letswa tshwana le godu letswa tshwana le menatana letswa tshwana le dipotata letswa tshwana le malamodu and dipapadi tse e le gore tsa bogwa tsa ka mo south africa tse e le gore bontšhi batho ba rata o di bapala or batho ba rata o ditlhalelo ke letswa tshwana le mapadi dinaka tse e le gore go ka nageng tse dingwe ga bane go rata o di dia
1: Dumela mane le jole malom khoshe says na ke nna ke mo khoma machine na ke na ko mo pagen ke na le 9 years old ka heritage day na ke rato wa para pila na and ke rato bona wa su thu wa peri pila di deli fasi beautiful
2: yeah
1: and mo di jo jarina cha ba su thu ke rata di peanuts moro malana maotwana di lucheding so nna ke ne ke nore ke rata dijo tsa basotho and diaparo mo heritage day moshato moshato mogolo
2: moshato
0: wala mani tselo ko seses nna setso sa ka mora sa ka mahe ke se ratela hore re apara diaparo tsa setso re ja dinawa ke sone se ke se ratang ka setso sa ka mahe and-e se ke sa batlong go se tlwela ke se se jese dinawa ore ke kgone go bantsha gore ke sejo sa ka mahae ke kgona ja dinawa ka leboga ke nna matla senyane tsena dika
2: mokonyanpaaeboaaa
3: thobela mane le jele malemi ke ka lebitso ke nna le tsa go se kgalela ke dule a re motrothong gore tsojaka ke se tšhaba tsana sekolo sa sa jane malebana primary school mane jona ke letebele dijo tse ke di ratang ke dinkgwa ke a leboa
1: pokopokomatatsi
3: mapimpa ka leina ke nantalama kopole di latokwa itubele di RDP ke tsena sekolo pele di primary school nna ke nna motokwa ke apara thito le mpepana le matšhoo ke nna ngwana a mokolamila tlhaka moroka metsa a pula ke nna setolo sa tipa dikgomo mafokong ditipeng le a tshwenya ke tšhaba moritsi ke nna ngwana o magorometsa seboko sa mangkabiti ra re re lema seboko sa ikepolola ke nna setolo sane ke di a fata matala
4: What's right? Hey.
2: Rana lo mongwe.
4: Ere ke bone fa. Ya, o mo tswane tjo ka ba gona.
5: Hello Cecil Trouble. Le man mo go tshesa sna ga le tsoke na matabana ma ya ko mamta. Ke ba great phobi. Me mo ka ke mem mabuta. Principal ke mem siabi. Na ke nna mopedi ka tsa re apara dikobo tsa mapedi because ke heritage day
2: yeah
5: re na ko sekolong re bina mapadi le di tshone tsa matala di ho ya na ka ntse pu ka matatsi mapimpana
2: ba re di jere tsa matala Yeah.
5: Wa malisando wa
2: malisando.
5: Hello
2: Cecil.
5: Hello Cecil Chavo. Le mami go Jesus. Na ka letse ke nna matla mana mala ko mamita. Mama memwaka ke mema buta ke bala grade 4 B. Na ko sekolong re bina mapadi ka lord ka lor re apara dikobo tsa setso lona gale re opela le re na re a tsena re tshwere tou ka mosela
2: le reke e re a tsena le tshwere tou ka mosela
1: matat mapimpana ka matat thabela mane le jae le
2: malemonna
1: lenaka tenla ntshipana letswala ke dira motshetsa mo molemo apane tsena sekolo sa primary school ke na mo wasenyane mo ke ke mme matlejana nna se ke se bonang gore nna ke bonang kare ke nna mopedi ka gore mammotha o kwa ka ba apere
6: Papi papi le dinawa. Papi le limorogo. Papi le dijo papa ya le rata pupupupu.
2: Le rata kudukudu. Ke botšišitse mo ka bolela ka meralo ko ye le gore nge ba gona ditšhaloko tše le gore di ba gona di bontšha setšo. Beno rena le HOD Head of Department ka kwa Limpopo Department of Sports Arts and Culture. Mo mogaleng e le go yena MKV mogonyana. Thobela le tšatšing le le botse le re le mogolwana le thagetše.
7: Tobela ele joy re ka setlhagele jang leina la ele na ele le tshabo re tshagetse ka le ka go kitika go mo province ya rena ya Limpopo le Afrika Borwa ka bophara
2: ka nnete re ya keteka motlha mongwe nke re lebelele temana yana ye ya dipapadi tse e le goreng di ba gona tsa bogwa ga nebele le mo tseleng le ya kae go diega eng re keteka jwang kudu ge re lebeletse yona goro ya lena le tšhatšhing le
7: bona mo ga nebe blame to the king a shamrock a ground mark of film they look kit kamo and it's no wolo wa you look take a look for now we can't show they are over a mututi wali mpopo kagare ga di tsho tshe di le bane go tsha Limpopo ke le kwile ka mesong le bolela ka di tsho tshe le gore ga le tsona ka mo province ya Limpopo le bolela nnete re le ba pedi re na le ba tsonga re na le ba benda re na le ba ndebele
2: Mogalola wa re shaetsa a go kwa ga le ga botse wa gaba gaba a beno ke be ri nya ka go dokwa le ka dipapadi ba ba boletse ka dipapadi tse dintsi go ka opola be re botsisa bana gore na ke dipapadi di fetse ile gore nka nnete ke tshe ka reng ke tsa setso na rena le tsona go botsebotse dipapadi tse ile gore ke tsa setso go ba papadi tse ka moka ba tshoka moka nna ga ja o fapana le di continent ja o fapana bana le tsona go ba gona le tshe ile gore nka nnete ke tsa Africa Borwa di thobile ka mona Africa Borwa
4: mona ngile ka ngangishana le to kare luto ke engwe ya di papari cha secho rangangishana kuru jwa le kenya go tseba botsebotse ke luto e ka welana ka mo tshe dingwe cha di papari cha secho
2: gore ke tsaga ora ke tsebo luto ke ai nine
4: oh luto ke e cha ya singela ya
2: ke ke tsaga lore se ja sa tshusha or ke o di engi ri di ka mogo a ke tsebo
8: luto ke re ile go ya go morabaraba ngwana
2: Oh, ke morabaraba. Ah, morabaraba ke o tse.
8: Ruba, ehe, ke ke. Oh, I get it. Ke lorole te gona fao.
2: Ke ke lo di a tswana. Aha.
4: A
2: wa di kwagetse.
4: Ona le ka botata.
2: Ke re ke a bushupa go di mogatlhogo re ko gore nna. Tsela fa se di eme ka sepopego sefe ke nagara gore ke ena Thembiso Maibela.

0: tla le miso Thobela FM moshate wa tsebo le boithabiso
1: a ke moshate wa tsebo le boithabiso a se mathomo re ba le yena thautau ka mono studio oh ka studio nke mathomo e upi a ile ra bolela le yena mogaleng re go dumedisa e bile re ya mogere wa mogela tshating le le botse la go keteka setjo le bokgoba rena o thageje
2: thobela lebitso ke thautau hara manuba wa tseba o ka re nka tsena ka fase ga tlafola go ntse o le bola lebitso la ka so
1: thautau hara manumba
2: manuba not
1: manuba
2: yes
3: manuba
1: oh mo ba ngwadile numba ke ka fa o m yela ke tjweletse
2: okay mm ngawa botlhata ga bo gore sa phela re re happy heritage day o lena le ba tshelege ba thobela fm
1: aga ya what's about thautau ge be ke bolela mo re re kwa taba ya gore nngwa ga ke gona o thoma ke go lorene ke re re tsena go ngwa go moswa go ba re tsena go ngwa ga wo re le mo gona na
2: re tsena go ngwa go moswa
1: re mo go ya ka calendar tla re mo ngwageng wa 2027
2: yeah ka calendar tla re mo ngwaga wa 2027 empa ya fapana di calendar je
1: Eric ke re iga isha microphone wa gagwe go di mo kwagalla fa se jwa a ke tlo ba tshelete ba ka ba go kwa ga botsena
3: ke kwela okay fa se Eric ke di jwa le motlhomong
2: ke a kwagala
1: ba tamele mo gone o kwagala ga botse ditjaba tse di ska fella moye
2: okay ke a kwagala
1: aga go ka one jwale
2: re tsena mo ngwageng o moswa a ke re ka se ga borena sa borena re ngwaga ke selemo ene ya no ke se tlhasa selemo se re le mo go sona ke o bontsha hore ke mathomo a selemo re tjwa go marega re tjwa mola go beng go mile re tsena mo go selemo ke nako ya dipula ke nako ya go lema so wa e kwa gore lebitso la rena la ngwaga lebitso le re le berekišang for setlha se re leng mo go sona ke selemo so go raya gore re tsena selemong se sentshwa e leng selemo se re leng mo go sona re tla gore ke 2027 ka gore re berekiša calendara ya baditšhaba
1: e le rutile jwang gore re latlhegele ke taba ya gore ke ona re thoma ngwaga gane bele rena
2: ke bokoloniale bokoloniale bo re latlhegešitše ka dilo tse dintšhi le dicalendara tja rena le ka mokgore dirang dilo ka gona ka rena re bereka gantšhi re bereka re šoma ka tlhago re lebelela tlhago gore e tsamaya jwang empa a ke re yanong Roma e colonizeditše Europe ya colonizer lefatshe ka moka so that is why le ge re bolela ka melao re tla bolela ka Dutch Roman law re colonizeditše ma Europa ba colonizeditše ke ma Roma so rena ra colonizer ke ma Dutch melao wa rena ke Dutch Roman law so ma Roma Julius Caesar kwa ka bo 46 BC o ile a change calendar and then later kabo 17 1572 gana mo Pope Gregory a change gape calendar a dira gore ngwaga o thome ka January e leng modingwana wa maroma le bitso le January le jwa go Janus modimo wa tlhogo tse pedi a lebeletseng botlhaba tsa tse le bodikela ya thoba ka mogono weng a ke re calendar a se chupa mabaka fela empa ke selo se leng gore se tlhatlha le diketeko tsa batho ba keteka eng jwang go tshwana le matjaji ya beke re Monday ke le tjaji le re go tswa kwa le boa magweng kwa Europe ba re the North and the Scandinavian ke tjaji le ba rapela modimo wa bona wa ngwedi kala bedi ba rapela modimo wa bona ba re ke thi ke mo re kra lentswe le Tuesday and then kala ba raro ba rapela modimo wa bona ba re ke Odin e leng ke mo re kra Wednesday and kala bone ba rapela modimo wa magadima ba re ke Thor ke mo re kra Thursday or Donnerdag and then kala botlhano ba rapela modimo wa mosadi ba re ke Freya ke mo go kre jwa lentswe le Friday Amen. E la botla Saturday ke la modimo wa bona ba re ke Satan e le planet ya go ba le ring ka mo go yona.
1: Yeah.
2: And then Sunday le judge la go rapela le judge. Mara go lebelela calendar ya rena ke re rena calendar ya rena beke ne na le majaji a tshelela e seng a shupa. That is why le judge la pele re tlo re ke mo shupulogo ba le go diang la shupulogo.
1: La shupulo eh.
2: La thoma. And then ra re Saturday ba re ke mo kibelo ba ba suti ba re ke mo qibelo ba le ya qibela le ya feleletsa qebo so ba bona gore sonta ga be se go iri le ge ba etla le ditumelo tse la ba tla le letsatsi la bona la o rapela e leng sonta ga so bo koloniale bo dumedi le dijo le tlhabologo ya go jwa bodikela ditlile le di calendar tsa jona tsa tla le meetlo ya bona bo di Christmas jwalo jwalo be re sa bolela la ka mo studio gore sa go sha botlhoko le jaji le re le keteka le holo fela go fedile ene so gore re mongwa ge re na le jaji le te fela la re go potsa gore ma Africa ke jaji le tla bona batho ile ba ja ma shotsa for the first time and then what I wa gape ba ja ma shotsa nga go tla ba ne go shupa re go bona ma Africa ba tla ba ile nya ka bodintlwa budi topi ka mogono weng and then our
1: ba pare ka mogoba apere mmotlha ba re ke gone re keteka ka mogono
2: ba pare ka mogoba apere mmotlha ba re ke gone re keteka ka mogono pele go tloga mo go fedile
1: Polition ra na isa jono cha la pele ka se pego sona se re kwa ka mogoile gore nge botsotse ge re kete ka bogwa ba rena ka mo re sonela go dirang se sengwe ke ipitshana sona go gore ge be engwa ga o gaoga maabane na bona ba gaotsena e bo swantse go diweng re gaolangwa ge re gaolangwa ga ka setso sa bo rena bo swantse re dielo tsa moguta mang re tlobolela le ka dijo le lotse dingwe mona go nyesa fetse go pele mo engwa rena ana mo ayang thautau o sa le gona ka mo studio

0: ke ene le gore ngwa moko ga bya le go thobela FM tsela ye ke le bitse la kosha go pele ga botse mthile jwa thobela FM gore re sana le yena thauta o e le gore nge re bolela le yena a kudu re lebele tshe setso sa rena le tshe dingwe tsa dilo tshe e le gore ngwe wena le nna motlhomwe re ka ba re sa ditsebe o shetse la iditse mo gore mo ngwa gengwe moswa go ya ka kalendara ya rena ya setso le ya bogwa gore re tsene go 2027 thauta bona ebere sa butsisha gore na re keteka jwang re tsiba gore ge re di 31 cha December ke di cricket ke nyenye le tsona a setsa bogwa ba rena na ka bogwa ba rena ge re keteka re tsena ngwa go moswa ke mediro ke mibino go ba keng se ile gore ngantsi se sonela go go diriwa bontsha gore yone ng re tlogela ngwa ga o feta re thagaletse go tsena go tshelela ka kwa
1: ma Afrika borwa ba ya kopane mabane go Mpumalanga gona le lefelo le bijwa gore ke inzalo yelanga magwa ba bijwa gore ke Adam's calendar and then re na ma Afrika re ke inzalo yelanga ke mo ke matswalo ke matswalong a le judge so ba amogela le judge ka masa ba bina malopo ba bina mibino ya rena ya setso ba ipoka ka mogoba dira dithapelo tsa rena tsa setso ba amogela le tjatji so ngwa go moswaro ro kitika ka wa amogela le tjatji ka hore le tjatji ya nong le tlile ne le ke ntwe ba tabija spring equinox ke na go ile gore bushigo le mosegare di a leka lekana ke ona ntwe ka ngwa go moswa so go kitikwa le tola le tjatji ge letla ka mo letlhakoreng le ra le amogela re amogela selemo ra amogela phisho re keteka ka mogwa ka mogho
0: wena o ya ka wena ka mogoshetsong o lemogile ka gona na ke selo se ile gore batho ge ba fetsa go ba le tsebo ya sona ba thoma go se dira go ba isa le bothata go ma Afrika borwa gore ba kgone go tsena mo tabeng ya kalendara le ka tsela ile gore setso sa bona se bolela ka gona
1: ganyane le ganyane ma Afrika ba phela tsebo ye ganyane ganyane ba leka go iphela tsebo ye emba ba bangwe no ba taba o no re ke le tjatji le ba le gopolang ga te mo ngwageng ba ya mo ba ile go tlhakana gona bo Mpumalanga bonzalwelanga ba amogela le tjatji gore ba ba sa kgoneng go ya ba tsoga frogo ka masa ba amogela le tjatji ba dira jwalo mare ke tsebo e le gore swantse gore re phatlhalatse go fitlhela batho ba borena ba iphela e sa e se ka bantho e le gore bane o itse ba fela mara bentho ba iphelang
0: ega
2: nnete jwale ke dikoele setsentse e le gore le tloga le tlhalositse gore taba ye batho re lebelela fela ka letšatši le e le goreng ke lona le napile le dijo tse weng ga setse e le gore re tlo dija ke tsa display kudu ebile mo di-eventeng goba mo meletlong yona e le gore re a ekete ka letšatši le a le kgone dio ba gore re dio dibjakwa dijo jwale re ke nyaka o ka botsiša gore re setse re lebeletse taba ya meeno goba meetlo e le gore re tloga re na le yona ka gare ka nageng ya Aforika Borwa go tlileng goba go bile eng gore re feleletse re re motho o bina to o bina tantlahane jwale le jwalo goba o tlhagileng gona mo taba e tswa kae morago wa gona
1: e re ke thome pele ka go ana ba ke tsamayang le bona ke mmina noko ke senyenye sa ragwa le seshomane o senyenye o je le boya batho bao ba bua go sesune sa mpha go malapong ba serare sa kgomo le batho magobanene ba legapana la magolo ba re badia ba lelela re batho le basadi re batho ba basadi basadi ge ba bona rena ba re thobela ga re thobela go basadi ke batho ba mmale ya maka mori le bipola ya manoshi re batlhabini ba mmaphuthi a mmafala a makatikela dichipichipi ya gata ye nngwe ya menama ke batho ba mmamotsie ja lesibe tawane ramosa wene photo ya tlhaba dithamaga dishou tša shi ya mmala ramoma ba re ke mpedi wa go rekwa ka kgomo mosese wa gona go segelwa mang o segelwang ana a kgoši ke kgwale ke a e fatela ka gobane mafato a kgwale ke ge e sa le go sasa re ra ge mpedi a ge noko a ge batlhabina meeno ya rena e tswa mo ke mo eno

0: So re re ke moeno or mieno e tswa go lentsulena go ana
1: aha
0: so go ana go tlhompha o tlhompha gona le ka mogore re tlhompha ka gona so me re re botsisha re tabe re botsa re o bina eng fa re o mina no go re botsisha moeno wa gago or o mina tlhantlhagane e tswa kae tabe e tswa nakong ela bogoba puku e be e le tsebo e be e biniwa bo o bina ge ba re o bina noko ne o bina pino ya dance ya noko it's like what dance do you dance o bina eng actually historically ba re batho ba feleditse ka ntho ya mathomo ya lefatshe batho ba borena go dira ntho ya gore ge ba botsa re o binang be ba e bina ntho e e be dira le ke bagekolo ba be le ntho e ka re re tla rekeng sebopego statue sa ntho e le e binang ba e bine ntho ela re reng ko go phepela o kry ba phepela ke re bona o bona re phepela ka mokgwa o fapana mavenda batsonga bapedi maswati jwale jwa re phepela ka mokgwa so go phepela mo ne le go tsweletsa tsebo pele batho ba ngwala ba dirang tsebo ne e biniwa wa bona mebino e re na le e bone ya batswana ba bina mmino e ya barwa ya makgwaesano kare ke dipoke ba ekiša diphoofolo tse di itseng ba ekiša diphoofolo tse ba di binang ke yona ntho ba re o bina eng so ne o bina moeno wa gago so meno ya rena e tlile ka mekgwa e mentšhi go tshwana bapedi beile ne le bagatla ke re bapedi ba tswa go bagatla ke barwa ba mokgosi ya mogatla Tabane le mosadi wa Mofokeng Mathobela and then ge ba kgaogana mo ba kgaogane kwa thabeng ya mogale ba lebile ka kwa boleolo ba tlhakana le mmotlwa wa noko e le gore ne ba bina gabo ba tšhentšha ba thoma go bina noko so e le sešupo sa gore mo ba yang gona ditsela tša bona di lokile so re lo tše re di binang e ka ba setlhare e ka ba phoofolo e ka ba any engwe ya dilo tše di natural tshwane le barolong ba bina tshipi ke mmina tshipi le noto ke hamola so ke dilo tše ne ba trader ka tsona ba bereka ka tsona ke batho ba ke morola tshipi ke morolo morola tshipi so ba bina so ditšhaba le mefutafuta le merafe ya batho ba na le diphoofolo tše ba di kgethileng e le gore ke dintho tse ka se go batla re ke the spirit animal tše e le gore di ba kopantšha le badimo ba bona di ba kopantšha le bona as motlhobo o tee di ba kopantšha ka moka as lelapa le le tee
1: o tlišitše taba ya badimo go bolela go na le batho ba bangwe ba nagana gore motho o e le goreng motlhomongwe a phase goba motlhomongwe a šale taba tša badimo morago go raya gore a na bogwa ebile go raya gore a tlhomphe bogwa ba gage nna se e ka ba e le nnete gore motho o e le goreng a dire tša badimo goba motlhomongwe ba bangwe ba tla re go sa eng a keng ya sotho go raya dilo tša gago di šharakane o bona jang o dieng nna ka nnete gore re re motho o na le bogwa ebile o tlhompha bogwa ba gage go tsamaiša ke bogwa ke ga o tshwanetse a iše mowe le go fetelela
0: badimo re senye gore re kwešiše taba ya badimo ka gore batho ba le kopantšha fela badimo le bongaka badimo ke bokoko le boragolo ba ba tlileng pele ga gago ge re ka bala go boela mengwageng e magolo magolo 400 re boela magolo nne re boela morago a kere e tšere batho ba 4094 gore wena o be gona le gono so badimo ke se se leng mo go wena ke batho ba so go tlhompha badimo ke go tlhompha bagolo ba gago ke go tlhompha ba ba tlileng pele ga gago ke bona lebaka le leng gore wena le kgone gona wa phela motho a ka nora ke tlhomphe badimo wa tseba ntho e re tsamaya mo go yona re bitsa lefase a kere lefase le ra gore lefa la bafase ke mo lentswe le le jwa gona lefase so badimo e ra gore batho ba modimo ba for batho dimo ke modimo modimo ira gore modi wa motho motho o tswa kae so badimo re bolela ka batho ba ileng gore go kona le ba fase ona le badimo badimo ke ba ileng gore ke ba gona re gona gore

0: ke ba lo re ba gaufi le modimo. That is why ba re badimo, batho ba modimo. Go fetogile ka bo ma 1845 bo Robert Moffat ge ba fitla ka mogare ga Batswana. Ba ngwala bibele ba ngwala ka Setswana kwa bukeng ya Corinthians 20. A bolela gore a translator mo bareng le sekebe la ba le kabelano le ba le senwelo sa baditshaba. Ga e change mo bare sekabelano ya senwelo sa madimoni. Yena are badimo ke motho wa pele wa go bitsa badimo ba rena are ke ba ke madimoni. That is why o kra batho ba ba rena le gone gore badimo
1: motho
0: ba na gana dilo tsa badimoni ba na gana eng gore motho o kwa rena ke wa dumelo e so ga ke dumele mo go badimo ka mo o ka no se dumele mo badimo mara o tsama sefane sa gago ke sa badimo sa gago ke sa badimo ba gago a so ine a so ke fe sona sefane se le bitso la gago o mongolo mongwe o theletse o mongolo mongwe a phela mo kudu rena batho ba bantsho o bitswa ka lebitso la ba batlileng pele e leng bona badimo so badimo wa ba acknowledge gore ba gona gore a ba acknowledge gore ba gona ke se se leng gona ke se se leng se se dirang wena nko e ya gago molomo wa gago o tswa ko badimo ba gago like it's genetic, it's biological, it's not ideological.
2: Wa la jantong wa rona le batho ba rata gore ba tie taba gore ge ba bolela ka badimo re tlhakantsha le dingaka ke kgopela o tlhalosa gona moo ka lebaka la gore gantsi go thoma o bolela ka badimo batho ba setse ba tseba gore ba tlhakantsha dingaka ba tlhakantsha malopo kore o ka re akaretsa nna bo o reng ge bo o bolela jalo gore gantsi batho ba na le go tlhakantsha dilo tse a di tlhakane ka nnete goba di a tlhakana go ngwe di a tswalelana
0: ka moka re na le badimo mara a se ka mokana ga rena ba e leng gore dingaka ka gore a se badimo ba rena ka moka ba e leng dingaka bongaka ba rena bo tswa go badimo ba rena ke re o kry-a o le gore wena o tsweletse go batho ba e le gore ne ba phekola so le mephekolo e ya fapana go na le ba le gore ke ba roka pula ne ba nesa dipula go na le ba le gore ke bo dingaka tšhitša go na le bongaka tšhupia jwalo jwalo and then go na le ba e le gore ke dikgoši ona le ba ile re ne ile ba batho fela mo sechabeng mara ka mokana ga rena rena le badimo empa badimo ba rena le bona a ire gore ka re ona le badimo sonjoro o bengaka ore ka rona le badimo o sonjoro o kitimedingaka badimo bo ke bagolo ba rena ba gona o tla le mo wena mo ditorong o robetse o ko motho a re ke lori le boragolo o re ke lori le mogala bo mongwe wa gale gale o lo re me ba motse ba o tlhalosetse ka moga yo ra wa ke ra gholo khuku so badimo a ire gore ke dilo tse di kopanang le bongaka ke dilo tse di kopanang le serena sa rena bongaka or not ke ntho e leng gona ka mogare ga rena ka moka rena le badimo ka moka re tlile ka badimo ka moka re tlile re tlisitswe ke badimo ba borena ba e leng bagolo ba rena empa a e tlhalose gore no ka gore o na le badimo o swantse gore o ile o thwasa o tshwana le legono motho a ka no gore a ileng a keng ba re ao o na le badimo swantse gore o thwasa no ka moka re na le badimo ane a ire gore ka gore na le badimo sejo re tshwase
3: aha se se ra gore ba ramanuba o na le sefane go ba motho mongwe ba ile gore ga bane selo ga ba bini selo mara bana le sefane se ga se bolele selo
0: a ba gona a e gonege e ka no ba fela ba lebetse gore ke eng ka gore a ke rane majatsi a batho ba rena ba re le ge ba thoma ba fetolela ditumelong tse dingwe le ditsebong tse dingwe ba thoma go ba bangwe ba tlogela sebona sa bo bona ba no rena a re di latelelo tsa mohuto ke a gona sefane se se senang se se sa kopaneng le badimo or se se sa kopaneng le moelo
3: a ke tsebe motlho mongwe re lebeletse lona letšatši le re feleletša poledišano ya rena ke eng se e le gore o ka tla o re ruta sone ge setse re ruma ka bokgwa ka lona letšatši le le e le gore le tloga le gona ke eng se e le gore re tloga re se lebetse jwale ka maaforika borwa re feleletša polelo ya rena le wena thautau aramanuba
0: go botlhokwa gore re tsebe setso sa borena go botlhokwa gore re tsebe dipolelo tsa borena ka gore polelo ke nagana sepedi sela sa bo marematlou sela sa bo maremakadika ba re ke le tseba ngope ke monyakwa kere
3: letsikangope oh ke setswana se
0: ke ya so ke polelo ke se ke ke bogoba puku ba rena ke ke library ya rena polelo ke yona e tshwereng tsebo ya rena re ithute dipolelo tsa rena re ithute dijo tsa rena re ithute diane tsa rena re ithute dikale diema re ithute serena sa rena empa re skebe ra gopola re ma Afrika le khono fela eventwe le re a iphila e ska ba ntwe le re a iketeka so ga nya jo sejo re a seketeka a re sephile so sonjo re phele sejo re ska seketeka because culture it is educational it's not entertainment so a nya jo re dirile ntwe le re a iketeka fela ba ile ba la o sa sa batho ba ile di tjula lo tjene ba di aperture heritage ba boela go tjedingwe go fedile so re le ma Afrika go re tsebe re pele ka setso sa borena re ikhantse ka setso sa borena re gona re se fitishe le mo baneng ba rena ba skatimela ka ra gona metlhobo e sa e sna ditjo tsa bona o ka lebella ma China o ka lebella ma Japan o ka lebella eng ditjo tse dintsi tse rena re diketekan re ke segoa ke ditjo tsa ba ke tsa magoa se tsa borena so re sentse re ithute o keteka ditjo tsa borena re di rate re di rute le mo baneng ba rena ba re skale jona ba dimung re di fitishe
3: aga re a leboga thau thau haramaluba wena o mo tlhotlholetsi wa polelo le tja setso jalo fela o ntse o di lwela gore di be gona re tloga re lebogile thuto e le gore o tloga re file yona letšatšing le la lekgono la bogoa kanageng ya Aforika Borwa moshadi
0: moshadi wa mogolo tshobela.

re mokamedi wena o tseba se re se tlhokang ke yone e le gore ngwae kwa gabe ya le go thobela FM ditla le meso ka Gospel Thursday e re ke ya bosesewae godimo ga tlhogo re ko gore na tja lefase di fetogile ge di itlha kae sethembiso maebela gore tshepisitse gore o yetla ka nako ee

0: Ipsile ber papadi go tshwane FM le fiki se ja moleta.
1: A ke le bo ga motheletsi dumela motlhatlhi wa tlhopha sa Africa borwa sa mengwaga ka fase ga e masome pedi etharo e le go yena Raymond Mdaka o re maikemisetso ke go fithellela dipapadi tsa Afcon ka le lengwe buka yo saka o re setlhopha sa England se sa kwele botlhoko ka go tswela ga tongla se ka magaola gang dipadishanong tsa sibena sa le fase re ba tla fenywa ga bia le re lebeletse gore Spain e fithelletse le ga tswela se ka magaola gang la dipadishanong tsa ja tennis ja Billie Jean King's Cup o se shute ka seripa gare go tsho iri ya se swai kitle go tlolela tsona
0: o itse le ber papa di go tshwela FM le fiki se ja moleta.
2: Tsiba kanegelo ya go swana le ya gagwe mosetsana yo monyane wa go shuma ka thata ana le toro ye kgolo toro ya gagwe ke go aga kgwebo ya gagwe ya di salon na o tla hwetsa chelete ya go ithoma ga go hloka gale gore o lete dikgwedi gore o tsebe. Deal or no deal South Africa ke mo maphelo a fetogago ka pele e ka ba randa go ba 250,000 randa sephetho se tee motsotso o tee tsohle di direga ka nako ya nnete. Sepetwe ke deal or no deal South Africa matsatsi a beke ka moka seripa gare go tswa go iri ya bosupa mathapama go SABC 2.
3: Gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e kgwetsago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisa ditefelo tsa tlwaelo
0: Dalemiso mogwera ga wa noshi wa o feleletša go misong a swere magang
4: a gona nnete ya go feta yo bošhabetlhakanagapekanagape
0: go tloga go di sa fiša go ya go mmino wa go oketša lethabo go tloga go morabaraba go ya go dijo tšaaka tša misong sepetšana leeto le la ditlalemiso le lethabo le joe mathato ga mmogo le ega kgoši e sese
5: maaripsi nne makadian
0: mošupologo go fitlhela botlhano ira botshelela go fitlhela ka ira bosenyane mo mesong tobel fm mošhata wa tsebo le boithabišo

0: Jonathan Nelson at I Believe. Opla wo tsogore ke inland medley ko sha yona ye we kwang abya le go thobela FM ditlela miso. Le gatisho yengwe re humaneng go jwa go motheletse. Motlo mongwe a ke tsebore gona lolo re raloke re ko gore ba reng?
1: Le Thabo le Joy Loli le moeng wa rena ka fao ga shong le Mr. Ika. Ke itala pala goro tele ba tshelwa thobe la FM. Ke rata go tla jang tato mo tabenya ba dimo. Le taba ya o phasa. Ke motho lo reng be ke nyaka moshomo le ba ka le letelele ke rapela ke dieng tumelo ya ka e ke le mo yona. E sa ndumele gore nka phasa ba dimo. Fela o ile ka tle lengwe mogekolo are re ile go bula matlapa are bolela le batho ba ba lekwa le ba botete di letshwenyang le tele dinyakang ke nnete ke dirile ba ka bolela le bona a wa fetsa 4 days ke go gweta moshomo wa permanent ba nong tlo ya phela Richard persisting ga tlo sa mangane ka money then vile tse mushata
0: e ke go kwa Richard wa tsebeng nyoko re dieng ke nyaka motlhomo ba thieletse ba romele dikgatisho tsa mantjwa ya bona go WhatsApp ya rena mo ile go reng ke nyaka ba re botse gore ke eng e ile gore go motlhomongwe ga re lebele tshitaba tsa setso audi di eupia e bile o bona gore ae ye tlampalela wa tsebeng gona le tse dingwe gore ee ke se dikilo mogolo motlhomongwe ye tlampalela nka CDE ke a lekwa ke a ke re iphosho e bua ka lebaka la gore ke gotse ke sa dire nka sa e gona molelo mongwe a tla re gore na are nna ke gotse motlhomongwe ke sa CDE ke thomile ya nshumela wa kwa mthiele jo bolela gore ya nshumela ke thomile ke gotse ke nya go mongwe mpotsa na ke a bona gore ke rata setso sa gesho e bua magomo a ka mo go ya ka kwa o gatela ka kwa wena o tla re botsa gore o gatela kae ke fe ye le goreng ya setso e tla go palela mola o mongwa reng nna ke gotse ke sa itsebe go ba ke sa idi ipia dilo ile di a fetoga morao ga gore ke kgwathe go ba ke thome gore gore ke batho ba fapana batho ba o mor a na mo wona nga se gateng ga se fihle a ke re lena le ska dia diang ipia nna nga se gone bogone na bogone ya ka nna bo felelang
2: ke nna o tsiba ke stampalela ke nna na re ke shetse ke fitile mo se bo sa re e ha enka se apare tsiba motho mo ba gare ha a reng mo le tlongo o itse mo banya ka ngo re apare tsiba a ke re ba ska se apare ke di ora re nna ena se se tompalela
0: mothele jo thobela FM ga ba wena o na le maitemogelo a sebile wa tseba bile wa kwishisha gore re bolela ka eng motho mo romela go 0630288050 on magomo a ga wa kae ga go itla go bogwa ba rena ga nne le ba re ya keteka na wo mongwa o mogetseng gore ei wa tseba o swanetse nna le balapala ka re thomo go keteka gore kana ko e ga e fitla ke gona re re tshwara ngwa o moswa na o bona lo re ke dilo tse o swanelang go ruta bana ba gago a se tsona fela ke nloje dintsi tsa bogwa tse ile gore nge bile tse dingwa re bolele ka tsona ga biale e upiwa wena wa e gopola ile ya o diegalla wa thoma go e dira go ba urile go kwa ka yona ba ra nekis a ke tle mo webile a ke batamele
3: a re what's king le Thabo le Ika le batile nna ko mongwa ba ile gore nna ke a phela bogwa baka ke a pia dinawa dinawa ke re di beans tse tsa di sugar beans ke ra dinawa tse la tse dinyane tse tsa malana o montshwanyana le tse la tse dingwe tse di tshweu tse dinyane ke a pe ya thopi le ga le gone bia le go ka ya ka se di fa tsinsaka ke na le rotse le lala wa pe ya thopi ke no le khabela ka le ka le omisha ka freeze tse di fa tsinse tse le ke idumile ke a ya peya ke ya peya ka bo ka bopiwe bo tshweu ne ko ngwe ke rata ka le ka bopiwa mabele ke ka di dira maheu kana ko ngwe ke a fela ke a ke itirela ona e seng a ke a reka nko le bengkeleng diaparo tsa setso ke na le diaparo tsa stokwa le fela le mpona e rena le mediro fa o gotse le gore nna ke a tia ka stokwa gore wa khumana e kintshitse le difaka tsa ka tsa o jiba
2: ke bona o sipela ka lotu
3: tsa go ka dichipi
2: ke bona we se ba se se ja wa gona mo ha o na magomo a o roto e mo
3: a ke na magomo ngwana mhlomongwe tse dingwe tse le gore nka ba ke sa di dire ka ba le tse le gore a ke di tsebe ge nke kopane le batho go tshwana le bo yena moeng wa rena fa mhlomongwe ka bona tse dingwe tse le gore mhlomongwe ke kwa ke di rata nka di dira
2: age o kwa kae
0: yeah go re bona ba thieletse ba re magoma kae ba ba sina magomo bona ba thomile le ba banyane ba khumane ka gae di diwa dilotsiwe ba tswela pele ka tsona ba ruta ba bangwe go bo mongwe ka gae ba di a o tsebeselwa seng ba o ruta wa di topa o gotse na go diegileng go ro di tope na ile dia o shomela o mongwe ile di thoma fetsa dilatla ke eng sa o dira ro latle ka lebaka la ro mongwe o thomile wa tsantjatse o gotse ka ga tsona e upi yena ga thoma go la Che, ke a latlha. Benong o latlhile, goreng o latlhile o paletse ke eng gana mowe, kudu ge e le goreng ebile o gotse ka gare ga tsona. Ke kae go diegang gana moo. Mothile ja thobela FM romela kgatiso ya lenjo ka re tlo kwa botse mo ebile ke thoma le o thagala 0630288050.
4: Na o nyaka o aga bjalo ka professional empa ga o tsebe dinyaka gore ba di bitsa bokae bea projeke di atleng jago ka pila materiale ya calculatio go kgetlha ka mogwane kgetha go dikgabisitse 20 tsa mahala le tsa go lefela tsa go paiva tsa go tile le tsa go tsosolosa gape reka polane ya go aga dintlo go mo khumane le pele ya materiale ka metsotso khumana lenaneo ka moka la ditsweletso tseo ka di tlhokago projekeng ya gago ya go aga etela cashbuild.co.za go aga botsana ka pele ya materiale cashbuild
5: Re o nagana gore o ka se kgone go lefara molao, nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekani, bana le ba lelapa ka moka. O sireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola. Ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. Ba Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala di iring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
6: Ke nako ya OK Trolley Dash. E tupela yengwe ya di Trolley Dash tse 65 tsa go fitla go 7500 rand. Reka setsweletswa sefe goba sefe seo se tsago karolo. O bo o swipe karata yago ya count on go tsenela. Seke ja gape go 2 liter PET ya Coca-Cola Original Taste Less Sugar ka 24.99. 1 kg ya Jungle Oats ka 34.99. Le 100 ml ya Colgate Regular Gel goba Herbal Toothpaste ka 21.99. Di hotjegala go fitla ka di 11 tsa Oktoboro. Ga di akaretse mabenkele a OK Even OK Express le OK Liquor. OK. Beng ba mabenkele o ka ithega ka bona.
7: Ega, khosi ya tsetse. Lithabo le joy mathato. O tsobele FM.

0: Deborah Fraser a re thapelo ke le gore ngwae go go thobela FM di dla le biso ga be le re go gore nna tsa dipapadi di eme ka sepopego sefe na go nye morao ga fao ke mo ile gore re tlo ba re theletse di voice notes tsa ba theletse ke ya di bona le di rumetse re tlo ba ro fa tsona mo theletse thobela FM ska shooter se jisto ngwana
1: we tsi le re papadi go thobela FM le fiki se ja moleta
2: ga ke le boga le joy mutheletse dumela mo tlhatlhi wa setlhopha sa amajita Raymond Mdaka o tsebise setlhopha sa baraluki ba masemepedi tshela go emela Afrika Borwa dibapading tsa segwera kgatlhanong le setlhopha sa Algeria ka kwa Durban papadi di tlo ralo go ka letsatsi la masemetharo kgwedi ya September le ka mokibelo wa tsatsi la tharo kgwedi ya October 2027 lefelo ga se show le tsebišwa gore na dipapadi tse di tla ralokelwa kae go setlhopha sa gagwe ga ke bona fale Mfundo Vilagazi wa setlhopha sa Kaizer Chiefs Leena Luke Bartman Leena Fizz Abrahams gape re lebeletse lena kutlwano le go molemo ke kana ba setlhopha sa Mamelodi Sundowns gape ke lebeletse lena Sibiya Sibiya thato ke lo go rorwa lokwa kwa setlhopheng sa LOSC Lilies ka kadimo ke bangwe ba karolo ya setlhopha sa yena Raymond Mdaka ha sa setlhopha seo sa baraluki ba masome epeditsela ka le lengwe re sa lebeletse gona fa go setlhopha se sa Mdaka ha setlhopha sa Afrika Borwa se a o raloka le Zambia go sasa e le pusheletso ya ngwaga wa 2024 ya magaola gang amajita ba fentse papadi eo ka dinotse pedi go lefela ge ba tla thopa sefoka sa Afcon ka kwa egepeta ngwageng wa go feta gape Mdaka le gabjalo ore ba tloga ba ikemiseditse mo dipapading tse se segolo ba nyaka o bona ba fitlheletse dipapadi tsa Afcon.
3: That is the pain of losing so close, because you feel it to say, hey, maybe I should have done this or maybe this should have done. But it's in the name of the game. If they were saying it's for going, then to the AFCON, you'll see beautiful football on Saturday. But now, the calculations have to be there as to how best can you put up yourself.
2: Ha ka le lengwe re lebeletse Bukayo Saka o re setlhopha sa England se sa kwele botlhoko ka go tswela ga tong la se ka magaola gang diphadišanong tsa sebena sa lefase ge batla shasharwa ke Argentina na le tsana ya setlhopha sa Arsenal monosha dinotse tharo ge ba fenya setlhopha sa France o re dinaka di lekane ba litse mo setlhopheng pele ga papadi ya mafelelo a beke ge batla ba kopane le setlhopha sa Spain ka kwa Wembley papading ya Nations League ka le lengwe re feletsa ka tsa tennis Spain e fitlheletse le gato la se ka khaola khang di phadishanong tsa Billie Jean King's Cup ha tseo ba bego ba raloka ka bobedi bobedi la mathomo e sa le go tlogangwa ke ngwa 2008 ba fithellela lagatlwa se ka magaola khang Spain ya raloka le Czech Republic go sasa ka le lengwe re lebeletse Ukraine ye le go raloka le Belgium Italy ya raloka le China muthile thobala FM skole bala gore setlhopha sa Africa bora sa cricket setlabe se thoma go raloka mona ko nya o se fetse pele go thoma ka siripa gare go tjego iri ya bosenyane ba tla ba thoma ka dipapadi tsela tsa bona tsa ODI magesho ke a leboga
1: o itse le ber papadi go tshwela FM le fiki se ja moleta
4: a ke makotishuwe
5: na go ya wena ore a re makotishuwe ona le lekhodi le le reng Phone shewe, lotsa phone ya gago, le khodu le nyaka go senyetsa step sa lenyaro. Wena o tlo feletsa ore a re le mphelegetseng. A ke re bana o tlhoka go bula case. A re yeng ge. Ro khwetsa theft cover ya MTN device insurance. Etela mtn.co.za. MTN device insurance underwritten by Santam. MTN, khona le melawana le dipielano.
6: Kgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202. Plantel Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tloaelo.
7: Flopo gure ka tshwela la bama
8: o tsaba go botsa nete pisa magareng ga ka le phetola mana go ka salo ka selo
7: a woman woman to bora mo as no bana le bana ba banyane man bomba batho thaka tsa bomba fedi
8: go bana impetile ya go robe ya lo libile baneng ba banyane go wa se ba bile ge ke nagana ka yena mana pisa ke kwetsa ke kwa ankhela ke sa mmone
7: yana
8: e o ka reng ka thatsa
9: je ke tsa bo shego bya la bone le tsa ba hlakuga ipsine ka tsona ka kotara pele ga ira se sai kora to eita ma hlakung bo shego bya la bone le
1: Kono re kete ka letsatsi la bogwa. Re khantsa ka moaparo. Polelo le dijo tsa segagešo.
10: Tswa ke nna la kharebe ga la mengwaga e senyane. Le go bua kwa seko seko di beng. Bia tata ga mama re la mahlatsi bana go bana pofolo tse. Ba bina gaga. Ke ba gaga ba makubela.
1: Ipsine ka letsatsi le la bogwa Thobela FM moshata wa tsebo le boithabiso Iga go tshetsetse le thabo le joy mathato o Thobela FM
11: Thobela thobela ka moshate wa bolela ke thapelo ke ndaba ga thamane sejo se ga borena bogwa ba rena nna ge ke lebeletse a di sejo na I think ana mo ke leng ke ga botse ka ke sanya ka gore se ke hlwa ke ei wa tsaba ke ke nna ka bona ke dumela gore ge tlhabologo ge fitlhile e fitlhile for example if ever ba re bana ba jela mo lesenkeng ga ba kuma khunkwa ba jela mo lesenkeng banna ga ba re monna tie o kry-a ba re banna shebele ka kwa ke raoa nna ke jela ka bo plateng ba raoa mara ba bo banna re ba tsholetse ka kwa ga re o lebeletse ba bolela ka go jela mo lesenkeng ba re ke sa Afrika santse o bontshe gore monna santse o jele mowe nnae ae nna tseo di tlampalela nna ke nyaka plate nna ke e tlhoka fucking knife ke dule mola ke je ke ile mphe metsi ke tlhape diatla ke sanitize diatla jaaka and then le wet wipe ke phumule ka gara manala ke monna wa majajia ke ka mogokeleng ga e seore ke monna ga nnyane o ga ka felelela ke ka mokgona ke kwešišang tsa gore ge ke santse ke bontshe gore ke bontsha bo gore ke acknowledge setso sa ka santse ke dire dilo tse di o kang di tswile ore di gatelela tlhabologo a na moe nka se kgone ewa se ke rialo
12: mohatlhalosathobela
13: dijo ka gašong nna re gotse re sa ditsebile re setsa gore o phasa badimo mara e sentsiwa le re gotse re a bona gore di a re berekela kona re thuta tsonane jwatšhe and di a bereka go bolela le mašhala ka go mosetlo
12: ke go kola wine
13: thobela se se le joy go shee se se le se se se ja ka gašong nna se ke itemogetse go sona ke tlhoka ina se ke itemogetse go sona ke se latlhileng ke badimo dingaka ke ile ka ba le ngwana a wa go bajwa ba re o tshwere ke badimo kaya badimo ba re ba moletsetsa badimo ba tlatla badimo ba sele ka mo isa dingakeng go apala ba re dipudi tlhaba pudi ka dira ngwana a se dire ke rile ge ke tsena ka kerekeng baruti ba morapelela ngwana a fola ke tlhoka ina ke a leboga
14: ke a thoma go tsena ke noma mogale a e nna enfumetse empereketse ka kudu stereka empereketse ka kudu kele ka sokola ka kudu go feta ke di ka sokola ka kudu le ding nore mmabela mpotsa gore ne ngwana ko jo mo kae ga geno ko kae a ke nore go fitlha mola wa mogekole a tshirela le nna mola re khunama ga diaria matlelasela a ke tse go bua ka mono gala borwa gawa ka kry-a matogane le ga ebile ke sala mo matogane ngwana gawe kilele kera rena bange re somese re bereketse ka kudustereke
0: wa kwa
15: ya ya no no ke nete ke nete ke nete re dikwele re dikwele re ka se ka ke chama o tlale
0: jalo wa tsaba ntjo ke le mbogileng go gore se se sa shumene le thabo se ka gona go shumela iga
15: ke nete
0: se sa shumeleng iga ka lebaka la gore o mongwe ke ditlogetse ka lebaka la gore a se di shumele mola o mongwe a re ke rile go tsena ka gare ga tsona ya ba ile gona mo di shumelang bophelo ba ka bofeto eno ke ka tsela e le gore nge thuto go tswa go di gatiso je tsa mantsi gore o skebe wa re ge motho a dia se a se diang wa re a e a se yona ka lebaka la gore a o tsebe o mongwe o re na inshumetse o mongwe a re ka itlogela ka ya go gongwe ka kgona go shoma ke gore o mongwe le o mongwe tsela ya gage o ka re ya eupia sa go nkgatlha ko gore go le jwale ka moka lerato ke leo go sa kgatha le gore wena o ka ba o le kae o dieng se re tshwanelang ko go se bontšha ke lerato le tlhompho go batho ka moka ge bona ba keteka se e le goreng se ya ba phedisa se ba fa lesedi ebile se ya ba bontšha tsela ya nnete
15: tsela yeo

0: are ke tsela ye Ezra aga o re subeletša jalo go ba sedibeng re kwa gore na letšatši la lekgono ba tlogang ba re tshwaretseng team ke kwele ke motho wa go emaema she batho ba ba emaema mona le joy o ka kwa gamphatlele ka kwa seleteng ka kwa jale re nyaka go kwa gore le letšatši la lekgono ba keteka ba le kae le bomang go ba go diragala ntla ke re mokwe team Tom team wesho o gona
1: waeso
0: karta sasa na le kae
1: awa retsuri le ralena khoshi SS
0: a gona le ka bothata ka nete ke a kwa re ka morao ka mo weng ho bi
2: Timi
0: wa shuma shuma
2: yeah
1: le joy
2: ke wa botho ya wa tsaba lotula ga wa le duli man
1: ke masha o kito ya mamphela tlo sitsungula ke gaba ditlo bona ja ja di khabane ke masha go seba mo dipa ba re go mogolo fela mabele mabele ka mpholo re
2: yeah
1: ga shuke bo a tlhabetsela benya benya ba re mathlabetsa ka mabedi leng kla bo gorogo malapane ke nna le ngwai ke nna le ngwai le kwekwe
2: wa pere ngi timi
1: e ke pere o impone mo
2: re tlhaloseje nga o palla go e tlhalosa
0: ke bone o ka wa pere ngo ya marothontoso e se pela lana le mmala o mo sorolwana yo boya bangwe ka re ke khoshi
1: tsena mo WhatsApp nya ka mpone go ba mo Facebook
2: be ya mo be ke sa yego be ya mo we Facebook le Instagram re go bona o botsukudu
1: a go be fast ne
0: wena go ke bona o tsena ka mo bina ke re wa tswa ke jaano wa dilata tja jila le go
1: ka nete
2: re tlhalosa tja gore le re tshwaretseng sedibeng tja jing la le khono Timi Thomas
1: are ba tshelitswe re ta misha go tlhomola ka balele gona nnete re tlogile re bolela le gore kwalakwatso e be ga ga ba fa gore tsetile le khono ke tsetile go ikgetha ke tsetile le gore re kete ka bogwa ba rena gona mo seleteng mo Shamrocks.

0: Botshelo jo ma le moika ka gashwe
1: ga nang jalo
0: mošhata ga mmamabolo ke rata gore bakgotsi ba ka dipiletšha dipetle tsa bona di fetile a ka le lebala o bothata go tsena ka gare ga thobela f m benesimo le kwa ana kgobe ke rile gole le gole le gole fepi piletšhad bana ke lewedi mall of africa le tsele di-out and ke a emesanto ka baka la go dula magae
2: mošhatagopela go akela jeje maga fela le Julia Ramollo fetse 47 years a le ka kwa Maribe Thema ke re ba go leba ke la ke meeting me tlhapi ka mosuga xika le boga mshato
3: tobe
4: tobe la le tabo le iga ke tlhapela wa ke la JJ Magalefa wa gola mo motla ke akele le khuna di le jaji komana ke sa dia le bala komana ke jine ke tshia ka mo mo fete
3: re a le boga Jinet
5: ka ka ntoro nne di ka le miso lolo lolo ke gobela gore le thabo pele a tshaisha pele a etswa ka mo ka ntoronya ditlalemiso ke gobela le thabo a itse mogolokwane ka le thabo a itse mogolokwane ke gore le thabo sa ga bo wa tsebana mogolokwane le thabo
6: ke tlo makaja
3: ke mamela jagatiso nnete ke gore ge re etswa ka fa ke tlo dira bonnete ba gore re o kwa mogolokwane ka nnete wa sa rešate o tloga a duma letšatši le re a keteka thobela re a lotšha
7: Meta iga letao.
3: Na re gona.
7: Ha re gona. Ke pele go ntse mo gwera wa ka, ema ke moraka phosa ka mosebina wa. Sebina o love you a go tshwara patete.
3: Age.
7: Ya go ntse ke tlhimo wa mabapa.
3: Jimmy mama pa re tloga re le boga o ipsine ka tjatjile ga go le yana tloga ipsine ka tjatjile la bogo a karega ya Afrika Borwa. Thobela FM re a lo chatle.
8: Le le bo sa zani ona di tsala
3: mesto.
8: Lo gona bagash.
3: Age.
8: A ntumeleleng ke go disentle le gono go la thato ka mo mabintsi cross o dira 19 years le bishop shikanke ka kwa khelisa ga skororo ma bana be go la bomma uruti mashale di ka thekizon tire ga skororo ke yena ba lagala tsa go murutiyo
3: a re muruti re tloga re leboga ka nete ba ipsine ka letjatji le boketekeng ga botse ka mo wele tjatji le la rena la bofale
8: Moshate mogolo
3: aga moshate go mogolo e be le bo muruti ka mogola na pile be ba re tswallela yona ka sona sepe go se bueng a shiwe megolo kwana shiwe megolo kwana le jo italia na fila ri u bile bo se le tja jilla le gone go ba le u tali me ono kwani ku ye me
6: Ya.
3: Oh wa khangwe. Ya. Luki sha mogolo o pele le yone. Luki sha.
6: Khane wa ile dia so. Wa ile sna tshepo mo nna mare e iga.
3: Rena le tshepo e tletse se gone bile re o gethile ka gore ya tse ba gore wena. Mogolokwane wa gago ke mogolokwane wa go phatsa megolokwane e mengwe. Re be ile tshepo ya rena mo go wena. Ai, ke nnete.
6: Batho ba modimo ashuwe ba re ke gone ke itikile shimowe ke utile ke
3: a botse
6: makane ona molato ke a tseba gore wena o ka sentatlhe ka sebopao sana se mothile jwa thobela FM re tshepa gore o tla ba le letšatši le le botse la go tlala ka lethabo meketeko ye o le e dire ka maikarabelo e be ya thuto e be se e le goreng re ya se tshwara maphelong a rena re ruta le bana ba rena re re ipsineng ka letšatši la go keteka bogwa a ba rena
3: age lolo o shota wena tšatši le lengwe o tlo o tla tlo re bethela mogolokwane o tšhabile re a leboga nnete ke gore re tswile

0: a ke na go le seng wa ga shipping yena re ba tla sona ke bophilo nga bala mezo se riki e masume pedi tarfela ngo ya gona iri yela iri ya le sume ke tla re leboga batho ka mongaba ile o legetle go theletsa thabela FM nga biale re ya leboga mirero ka go fapana fapana e a tsa re ke eng ke di jimiso nya le khono ke lebele tshimo la television e mba re one le mabelo kai kai e bile ka kwa Pretoria ka kwa go mmege ke lebelela motsele mo ke a bona le ba bang shiba le bona ba kitima e ke di tlhopana tlhopana ba kitima go bontsha gore ka netele tsa tshile ba tloga ba lekushisha jwale rena mo sedibeng tsa tshile le khono mo nako e sa fetse go pelo re tla be re kopana le ba go jwa ka kwa no Matemba Cancer Foundation go me re tla be re bolela le se se tebogo motene go me re tla be re a tsiya gopuri tsa mayele e ke sa tlo di kwa ga botse rena le baeng re ke no e bia jwa le rena le baeng dira le rena o se ke wa shuta la ka tego bana tla ba re bolela le bona
1: join a boxer rewards club we tsine ka dikolo go tse dingwe gape ho mana dipiwa fela tsa go ikhetsa tsa mahala e time ni tse dingwe gape kole ka di b rewards e tee e le kana le randa e mo di shega boxer le hono go tsa karata e tee ya miputso ya we hlokago
2: Bush Backridge, etu kiche. Rula pelo gathering e fihlile. E tla bona rena ga lwantshana le di kharu tsa ka malapeng ga mmogona khatello ya monagano. Ka la botlhano le la masumi pedi tlhano September. Nako ke ile le sumi mo misong. Le filo ke College View Sports Ground rula Bush Backridge. E tla go tshe tlotheletso go tswa go moruti France le ntabise ngwepe. Bo ithabisho ka pleasure tsa manyalo. Gospel cylinder, swafu tsa manyalo, Messi Manele, le khutso maleti. Mojako ke mahala ha Rula Pelo Gathering, Rula College View, Sports Ground, Rula Bush Park Ridge, Kala Masumi Pedi Tlhano September. Kopano kgolo ye ya Rula Pelo, e tlisa go wena ka thego go tswa go Thobela FM. O shete wa tsama le boithabiso.
0: Nnete ya ditaba go sasana go jetla berele gona ka kua go la Bush Park Ridge, se dibeng se tlatla be se gashwa go tswa go kwa go la Bush Park Ridge. Lefapha la bolaodi ba tlolo ya sepetepete sa mebileng, Road Traffic Infringement Authority. Biale le tsenya taolo ntshipidisho ya molao ya lekga la bobedi la ka hlolo ya taolo ya molao ya melato ya sepetepete sa mebileng administrative adjudication la road traffic offences act ato act biale e thagotswe me ba sepaleng e masome pedi ka mafelo a ditirelo a masome netharo naga ka bophara re mo go thusa ka tharollo ya mabaka a tlolo a molao ka pela le gona ga bonolo tsiya ka rolo gona biale go pola dikgetho tseo o nago le tsona ka fase ga ato act kwetsa pokoletso ya di percentage ya 15 ge o lefa pele ga matjatji a 32 ka morago ga go kgwetsa kotlo kgwetsa kemedi ge o ganana le ka hlolo yeo dira peakanyetso ya go lefa ganyane ganyane kgetha motledi wo moswa dira dikgopelo tsa go phumulwa ga kgapeletso ya sepheto sa kotlo gopola ka metlha go šomiša mekgwa yeo e dumeletsego ya go lefa RTIA ge o lefa ditekete tsa gago o seke wa jabetswa dipotšišo mabapi le ato letsetša nomoro ye ya 0861227861 goba o tsena go ato.gov.za
2: kwetsa tsedi mosho ya go ikgetha ya moswana noshi mo go sedibeng
0: so ye le sume sinyane go ya gone iri yela iri ya le sume ke nako yela e kretsepishane magagesho gore tsa jila le khono motlhabiro a sa le gona ka kwa ga mphatlele re tshola pele magagesho re na le ba elong gore ba rata go bolela le rena go ba le thuto go tabeng ya rena tse dingwe tshe rene le tsona go lena no le le botsela nelo la sedibeng tsa jila le khono magagesho re se jere boletse gore re na le ba go jwa ka kwa no Matemba Cancer Foundation re na le se stebogo wa mphatlele go me batlo re tsiya gopu go bane ge ke lebeletse sengwalana se ke se tshwere mo ke sengwalana se lengwe re ka re le yena o bile le leto leo a le bone o ne le ka mogwa boneng ka gona bophelong ba gagwe kudu kudu re lebeletse bolwetse ba kankere gome ke boletse ka mapelo ge ke thoma ka bakala gore go mapelo a leng gona a mantšinyana a leng gona tšatšing ya le kgono ba bantši ba gona ba bolela ka taba gore re a e fenya kankere eng kankere e ya fola kankere re ka kgona go e fenya motlhomong ke seo se stebogo a tla se bolelang le rena ge re bolela le yena gone jale re a thaba ka bakala gore o ikgapile o gona ka mo meagong kgatso se stebogo re amogela go thobela FM tšatši le le botse le tšatši la bogwa
3: thobela ba theletse ka moka ke a leboga ge leng ka moge
0: gore ke o lebeletse ke bona ka mogwa pere wa pere wa pere ga botse kudu wa pere ga botse kudu ere ke a bona re ke ba shele go fela e bia ke rata go botsisa gore ke setso se se feste uwe ke a go ka ba
3: sama blomo
0: ke mo sama blomo blomo ke se ke mo kwa ma blomo blomo ra leboga se se bogare leboga nako ga go ile re a leboga le gore o dumela go tla go bolela le rena o bo rata go bolela le batheletse ba thobela FM tse go pula gore theletse ke batho ba mmalwa go me ba ka tloga ba khumana thuto go dumega taba tse re go bolela go ka tsone se se tebogo ke gore o re botse ka ga wena mma re botse ka ga wena o mangi o tswa kae o ya kae leto la ga o la bophelo le mijwa
3: okay na batheletse ba gešo ke nna tebogo mphahlele sibanda e ke dula ka mo polokwane e ile ka ba le bolwetse bo ile ba diagnose bona ka 2023 ba kankere bona ke di kankere tse di a fapafapana ke le o ka ba le kankere ba rona le breast cancer ma le breast cancer ja gona a ditshwane na ya ka ibe ile HER2 positive ke kankere ye e gola go ka matla ye nang le swele kankere ye injirile to le litelele kudu ke fitile go radiation ke fitile go chemo ke litse le tjatjila ka la mafelo la bele mola ke fetitse a kere go dia radiation o fetsa o le tja bele o le tja
0: clock
3: o ke le keleng go celebrate the journey le to lolotsa maileng la go lwa le kankere so kankere ena be ke nan le yona ibe e ke be ke ya go dia go ntsha letswele a morago ga go dia chemo ba gweditse le gore di karolo tse ke di tsamaileng tsa chemo kankere yela ibe e sa le gona e galefile botse ge ba go bia chemo go leka go fukotsa bogale ba chemo le go tlosa mashole a le mmeleng a chemo
0: mashole a kankere
3: ka chemo so ina ya ka ba re ge ke fetsa ge ke swantse go ya operationing ba krele gore ai kankere la ya ya ka ibe isa phela isa le gona e fela ba tsebile ba le ba oki ba ile ba berekisha botlhale bya bona go tlosa kankere ye wo mo letsweleng la ka ba ntsha letswele ba fetsa ba le lukisha go le bushetsa o ka re ke sana le letswele mara di bupiwa ka moka tsa go dia letswele mo nna ba dintshitse ba ke sana di bupiwa tsa go dia letswele ba dile mali ya tlana a bona gore ke bona ga lo ka re ke sana le letswele so ga ka go fetsa ge ke fetsa go dia operation ke mo gileng ka thoma ka sepela ya radiation ya radiation ke tsa maile 21 days we dia every day le tjatji le lengwe le lengwe o ya o dia radiation e fisheletsa cancer mo mmeleng wa gago ina le ditlamorago tsa yona ina le lena le dilwana lwana tsa o tla le tsona go ntse o sepela le mo treatment mara re leboga ge ke kgone go fetsa ke ka kgone o bona ge o fetsa go dia radiation ba go fatlokwana kwa gore awa o lwele le shole le tja bele re celebrate le wena
0: a ge re tloga re leboga re a leboga re o dirile gore re kwishishe re tlhala re bona e direga mara re be re sa kwishishe gore na jwang fela re botse se stable sa o ka mka ga sona tiragalo yo ka moka ile a fetoša jwang bophelo ba gago
3: e intuitile gore re se ke wa tsheya bophelo ba gago bophelo bo fefo o se ke wa ke potsa gore se ka sentlha se se so se ka setswele sentlhagetse nna ke ithutile gore ke ikokobetse bophelong gobane mo ke sepetsego gona ga se mang le mang wa kgonang go boya ka mogo le nna ke buileng ka gona inthutile lerato ke bile le support go tswa batswading go tswang ba lapeng laka ba go ireng le setšhaba ka moka ke krile thego le monnaka o be anthegile go tloga mathomong ebile be ile yena motho a beng a mphusha re mara letswele le lagao le nna le a ntla ba sesi gane ke ra wa ke ringile kaya ba ra go na selo
0: jo
3: ile kaya ka o dia di test ka 2020 ba ra wa ino ba lampunyana ga itshweni ele tenji mengwa ga iya wa le bona re manetswe le gape le a change sesi mara a le la o check wona wa rafela ke re ba re la go na selo a re manna la ngwarisha so ke krile the

0: yo leng ke tlo go bontsha gore mo gona mo o krele le shole ka lwa le yona sesa ka la le yona ka nkere ka tshentsha ka fetoga ka ba o montsho miriri ya tswa ka tlhoka le ntwe ba neng ke muriri mo mmeleng
1: ya di ya tloga
0: muriri mo di bra go tlhakana le nabo ka re gore ke shave ka re ke shave le sefatha go seka moka go sa ntse bo bong tse ba ka lentjwe go tlhakana le nna ene ke be ke sa ke khutishi a ke be ke se motho la wa gore ka re ke a lwala I got to know what I can do. I can't do it.
1: Asa ke go bo se jwang go dula mo lwana mara ka reng ke be re sa fetse ka re ke be re sa fetse ke le shole la masholo tsa tlhare ka batho ba re ke le shole ba re ke le shole la masholo re bolela ka le shole ka kankere ga ena kabelo ka ra bophelo ba rena kankere ya fola magagesho ge motho a tsere dikgato ka yo e ka reng ka ya di IT sentse ka go ba le lena ka nya ka go kwa di boledi se se tebogo ke nya go fetse le wena mara go khotla khotla ka mantju o itshidulla gone jwale o tlhokomela seo se jang kore anegele mo tabeng ya go ja ka baka la re ka re dijo le kankere di ne le ka mogodi a manang
0: ee ke a itshidulla ke nna motho wa go ikgatlhisa ka kudu
1: ee
0: ke motho wa go jima ka molapo le kwa nevisionative le pele ke tshwara ke kankere bontshe
1: le motho wa go itshidulla
0: mara ka lwala ka ema ke rile ke thoma ke ba le maatla mmeleng ka welela ke a itshidulla mo tabeng ya dijo ke kgaogane le sukiri kankere le sukiri ke bagotsi ba bago namekhwibidu ke a etela ke kgona go fetsa dikgwedi ke sa je namekhwibidu ke phela ka merogo le dienywa coke ke be ke le motho wa coke
1: wa sena maphodi
0: jojo be ke reka di-my-size tsela be di sa fetse 2 days
1: ya be leng gore o di bethetse ka kwa
0: ke a be ke di bethetse ka kwa ga di jatse le ge motho a ena e reng ka mmotsa kare
1: aretse ba bangwe ba tlosa lenyora ngwana a bomma a one taba mara re tloga re leboga ge batho ba nyaka go ikopantšha le wena mabapi le modiro o wa humana kae
0: ba ka nhumana go nomorong ye ya 073 173 3599
1: a re o šeletse
0: 073 173 3599 goba go ya 062 105 7796 062 105 7796
1: age motšheletši wa Thobela FM o tloga o ikwetse ka nnete re be re ne le ena mofenyi re tloga re ikgantšha ka yena re a leboga se se tebogo go ne le ba bangwe ke baphologi mara ga ba nyako go bolela le ga tetee epue mare lena ge le bolela fela jwale le tloga le fa setšhaba ka moka kgolofetso le ba e leng gore ba sa lwantwa gone jwale ba sa tsogile gone jwale ba bangwe kona ba ile o tšea dikhimo tša bona jwale le jwale mara ga go bolela fela jwale ke a tseba gore ba bantšhinyana ba nabile ba tlobe batlobe ba tielela matleng re tloga re leboga moletlo mo botse go kgonegile le rena le tla re bona tswela mpele le beng ba botse mara leboga re tloga re leboga mesotso e re kemera re fela go ya gona e re yela e re ya lesome mo e re yela lesome re tlo humana ditaba o tla bira ba gona gona ka kua ga mphatlhela re sa dilo no boelela ra kwa gore na ba re tshwaretseng dula le rena o sekebe wa shoota le ga teng re leboga ka nnete mesotso e re ke mebedi fela ke meraro fela go ya gona e riela e ri ya lesome e re reko tlhabirwa tlhabirwa we ke kwa ba re le kiti ka pijana malem hlabra
2: ya arema re wa re resa re ne re sisi mama go ntuli ke molaodi wa dikolokwato ka kwa tona ka kwa khoronya tona golo Dr. Popira Matuba re le tamisha sisi mama go re le mama go le go thobela fela
3: ria leboga re tsamisha le batheletse gae
2: age le kantoro ya tona kholo la be ya kantsha moletlo wa lekhono o ra gore nga botse go lena ya le ka kantoro ya tona kholo
3: re leboga kudu ntate masha mo moletlo wa lehono e tloga e le tiragalo ye nngwe e kgologolo kudu ka mo mmušong wa gešo wa province ya Limpopo e lego letšatši le legolo letšatši la bokgwa mo re ketekago bokgwa bja rena bjo bo botsebotse bja go phadima bja mebalabala ba ka gare ga province ya gabo rena bona re boketeka ka tlase ga moyeno wo a living cultural heritage strengthening the ties that bind us ke go no re bokgwa bja rena re tlile gape le go kgomaganya tsotlhe tse di dirang gore rena jalo ka batho ba Limpopo re kgomagane e ka ba mafelo a go tshwana le di-museum e ka ba tsona di-heritage site e ka ba dikoša ke a bona bogabo bo wa bo bona bogabo wa bo bona mebalabala mebala ya province e tswele ka moka re phuthane ka mo seleteng re ka mo lepeleleng kompi Capricorn district mmušo wa Limpopo o tlile ka mo a setseo fela ntle le gore mebino ke mebino ya mehutakhuta baswa ba bagolo se sengwe gape ke gore mmušo o tlile ka makatana mane re ebitsa government on wheels o a bona gore dikgoro tsa go fapafapana go thoma ka tsona tsa boselegae ka moo ka diphuthagane ka moo ge e ba o nyaka tirelo fologela ka keno o tla humana re le gona ke se segolo se re tlileng go se dira go feta fao go tlo ba le lenaneo le le tla bang le thoma ka semmušo mo e leng gore go tla ba go na le dipolelo tsa go fapafapana e fela polelokgolo ya letšatši e tla ba e le eo e tlong go fiwa ke marena ka gare ga province tonakgolo ya Limpopo e le go bona bo ngaka Phophi Ramathuba
2: ntle le polelo ya gagwe tonakgolo go ne le baetapele ba bangwe ba e leng gore le ba memile
3: ee baetapele a ba kaka ba ba leng gona maemong ka moka a mmušo gona ka mo provinceng seterekeng e le yona districting ga mmogo le masepaleng ba tla ba ba le gona gona ka mo go no tla gore re kopane re phuthane re lebelele taba ye ya boswa ya bokgwa re boketeke jalo ka province
2: a re setse mo mogontsule ke molao dipharephare wa dikoloka tsa go tswa kantorong ya tonagolo re a leboga tlhare re leboga nako leng
3: go lebogile rena
2: age pele batheletse a reng go theletse ditaba tsa irelesome gona mo 12 FM SABC RN Studio 6.

0: ke bona dipetso sa u ba re tsharele melato ya rena kho nyana kho nyana ga bele mo se re ke le simeti fela ngo tsha go iri ye ya le some re rata gore re ye go Frank Sechabe mabapile papadi ya cricket magareng ga asnaka ya Africa bora naga ya Africa bora le naga ya Australia re gona Frank awa e ka re tla tshwanela ke go fetoša mawa gore re tle re kgone go bolela le ena ka baka la re a re kgone go dula re ka se kgone go dula re sa bolele le ena mabapi le papadi e re santse re tle re kwe gore na e kabele gore na e tla sepela jwang e go diega eng go fitlha gonne jale tla gopola gore papadi ya cricket ke engwa dipapadi tse bose go ya ka barati le batsebi ba yona nna nna ya Frank ya Modimo o lekile batho ba Modimo o lekile gore one thusha a ke tse rena ke a nanya ke nanya kaka bele ka khudu go dimo ga taba eo a ke se bo rena go ba gorileng a ke tse rena go ba gorileng gore ke kgone go ikwešiša mara ke a tse ba re ga bolela le nna gone jale a bolela le rena gone jale ge salela fetsa tlabe setse ke tshwaretse peditse tharo jale dula le rena le se ka ba la shuta le ga tete re ne le ena gone jale Franke tuya le rena o se ke wa ya fela le ga tetla ro tshele ko sha ntsha go young lion o sa na tena butiwe ke a tsama o ya masi mwana bo mma
1: stime la se tla mpheta tsele
0: ah bona o tla jala re nna re tla jala da re a tloga re ya go kwa cricket eng o tla jala gona mna ke tsena re tlo fa ke mampa pa di ga wena o shetse a re tla le tsona buti tla re kwa o re go diega ntsha tshile le khone
1: mo le tshe tshina le hono ke go tamise semmusho Bradwin ga mogo le Tim Thomas ke salabala le motheletsi wa Thobela FM re mo papading ya mathomo ya tshetharo ya One Day International ODI e le white ball mo le lemeng la cricket e le papadi magareng ga naga ya Africa Borwa le naga ya Australia gomme naga ya Australia ba itetse ka mo nageng ya Africa Borwa ga ba gareng ya ge re šalelwa ke ngwaga o motee le matšatši a lesome pele ga dipapadi tša išago tša mogopo wa sejana sa lefase tšeo di tlabego di swarišwane ke naga ya Africa Borwa Namibia le Zimbabwe ka letšatši la nne kgwedi ya diphalane le letšatši la 20 kgwedi ya dibatsela išago e fela re ka mo go la Durban mowe e le go gore naga ya Australia motheletsi wa Thobela FM ba ile ba thopa thoso gomme ba kgetha go paola mowe e le go gore go fitlheng ka se sebaka naga ya Africa Borwa ka gare ga lešaka la go peta ke lesegona naga Quinton de Kock wo e leng gore o peta a na le lesegona naga Tony Dizozi moraloki wa mathomo o e leng gore o botse pula madibogo a go fošetša kgwele ka mogare ga lebala ka letlhakoreng la naga ya Australia ebile lesegona naga Mitchell Stark wo e leng gore o paola ka letsogo la ngele motheletši wa Thobela FM gomme ge a fetsa ka obara ya gage o feditše e le gore o fitlhe Africa Borwa ba fitlheleletše mekitima go ka balela go emebedi go tswa go obara ya lesegona la ga Mitchell Stark mowe e le gore o ka gopola ga botse gore obara e te ke mefošo ya go ka balela go e tshela Quinton de Kock o fitlheleletše mekitimo emebedi go di kgwele tša go ka balela go tše šupa Africa Borwa go fitlheng ka sebaka motheletsi wa Thobela FM ba fitlheleletše mekitimo emebedi gomme a gona wicket le tee yeo e le gore e wele kgatlhanong le bona re mo overing ya bobedi go setse go foše overing ya boraro go setse go fošitswe di kgwele tša go ka balela go tše pedi ka boripana gora gore ke overa ya bobedi fegelona pedi Frank Sechabe Auckland Park Radio Park
0: o apere gempela o gaša o apere gempela o ba apere sekeeper sa cricket sa naga ya Africa Borwa Frank
1: ke gatlwa ke sewe le gore wa se botšiša Brett ka lebaka la gore bo bolela ka le bolela ka bolwetsi bwa kankere ke apere sele sa mmala wa go thekga magagabo rena ba go ile gore ba phela ka bolwetsi bwa kankere e le skipa sela se sa mmala o mo pink mo o ile gore tseba ga botse gore ka mokibelo go papadi ya bobedi ya ODI go tlabe go apere wona mmala o mo pink go tswa ka Johannesburg Wanderers
0: re tloga re leboga botse re tloga re leboga Frank se chabe magagesho re tloga re leboga sa tlhokopana le ena gape monako e tlang re botsa gore na e ka ba le rena re sepela jwang go jwa lo setse re tsopoletse dumelang ba rati le ba thegi ba cricket le nna go mongwa bona na ke no e rata ke thaga ebile le ikushisha ke sa ikushisha mara ke tloba ka ikushisha la ga botse botse jo tshile lengwe ke tlo nna ma ke ikushisha ka ba mesese re ke re semesela fela ngo tsha go yena iri yela iri ya le some monako e sa fere sho go pelo ke ya boela gape ka kwa ga mphatlhele ma le mhlabira re bona ke ne le baeng ke re tshila bo gwa mono Afrika borwa re tloga re gantsha dula le rena o se wa shooter young lion are o re feletse emisha letsogo e o o

0: Bagian ayam layon, nilainya baru yang bisa lo celaka. Tsala kemrena haru tsaka ri leboga pele rena makage tsho se bala shuta la ga teme na go sa feritse go pele tla ba re kopana le masha re kwa go shima sha gore na ke bolo rena di sepela joang ka kwa ga mphatlhele
1: gare ga dikgwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go lahlegelwa ke wa leloko go ntshishega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka shireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetsago ge o dira kgopelo Merero ya rena e le fa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thusa ka senamelwa dijo le thuso ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
2: Nna go ditlo ka spa e tele le bikela go la spa go bolo ka machine ka tshwetsa tase go reka 1 kg stock country spirit tap ka 44.99 go reka 15 rand fela le 500 gram rama original margarine brick ka 26.99 go reka 10 rand ditlo ka di gona bikeleng a spa le spa spa tshe ke tshegeleng go mana le mpopo go thoma ka 22 September go fika ka 6 October 2026 le stoko sa le gona
3: Kono re kitika le tjatjila bogwa.
4: Ke di rwa mutakere bo motsama maro. Re bo tsopiwa ka tsuta sa di musio lo matemo.
3: Re khantsa ka moaparo. Polelo le dijo tsa segagešu.
5: Tswa ke nna la kharebe ga la mengwaga e senyane. La go bua kwa sioko sioko di beng. Bia tata ga mamorela mahlatsi bia na kolobia na pofolo tshe. Ba bina gaga. Ke ba gaga ba makubela dile tsa mashobadani pheta.
3: Ipsi ne ka letsatsi le la bogwa. Thobele FM. Moshato wa tsebo le boithabiso.
0: Moshato wa tsebo le boithabiso ke mo leng gona. Nne tere fitile ka kwa ga mphahlele re kwe gore khoshima sha. Na ka ba le gore na re se swaka eng ke kwa gare ke kwa dinaka di yalla go. Ke dinaka
6: wa resa. Ke dinaka ngwanetsa. Ke dinaka wa resa. Re le boga gadi, re le boga. Ba tletse gone be le tse le gore sa dira gona ka mo ga mphahlela seleteng. Ke di tlhopa tse fa ba neng ba abelana sefala. Ba shielana ke dinaka ka mola ke bo mmapadi ka mola tshukutsela ke di brass band tse fa ba nego. E na mile ba thabisha ba dile mo dirong tse dilala le khono. Re di kwile gore tona kholo ga mogole ba le khotla petition ba itete ka kwa mushate ka kwa go ya go tamisha ke re tseba gore re re tlile re tamisha pele ka mushate mo mmabua re amogela ka kwa go ximphatlela ene bile ya ba le gore dilo di a tatologa batho ba khone go ka iketla re tletse yena tona kholo ya province ya Limpopo go tafa ya ipolelo kholo ya le tshedi la le khono e leng yena Dr. Popira Matuba mutsipidishi wa modiro ke yena molokotla petisi wa goro ya dipapadi bo gabole setso ke yona ile gore o tla ba sepedisha modiro wa letsatsi la le gono ke yena Constance Kupa Mabuza ke yena ile gore o tla ba a reteletse pele le gona go tsebisa yena tona go le province ya Limpopo ntle le go senya sebaka re ne le mopedi wa motseba gadi wa motseba se gwarisa mmino ke bolela ka mang ke bolela ka Heni Mukwena Heni re go tamisha re go mogela
7: Thobela thobela molome timi le ba teletsi ba thobela FM le sesi bread ka kwa
6: ga
7: ga shung
6: aga re le boga hene le tsatile le ra gore tsatile la boga le gone
7: tsatile la boga le ra gore ha o le motho o tshwanetse o tsebe mo tswang teng gore o khone o tsebe mo ya teng
6: Ahe o tla bo diragatsa hene o kwena mongwa ba o pedi ba ile gore ba tla ba diragatsa re tla letela mo le sefaleng go tswa wena
7: ah jwalo le ka mehla mo le metimi le a tseba ra wa hene ya le sefaleng o tumile ka o bina kudu o na mela o dimo re fala o thabisa batho bontsa batho ge o holofadi a se le phepe
6: ka nnete etse fale o ne le di album tse ka go tlhagabela
7: a jwalo ke ne le di album tse pedi a jwalo bentse ke le busy ke na le sengele e ke sa le busy ka yona o na le nngwe tlo tswa gape e segale ya hene ke ntse ke le busy ka yona
6: hene re a leboga re a go thabela ngwana mmala go tseba gore wena o ka se reše fatshe o emetse rena bagolofadi re a leboga
7: a o le bonna
6: malatsi le matlhogonolo
7: ke a
0: lebogaba
6: rena o apereng
7: re
6: lebogagadi modiri o tswele pele gona ka mogano bothabiso ke boithabiso ka nnete batho ba ipsina wa tseba keng go tloga go kgatlhisa kudu-kudu ge o bona merafe e fapaneng ya ka mo porofense ya Limpopo e tsweletsa bokgwari bja bona re a ithabela yona taba e nngwe re tlatla re tlo bua gape gadi zix mogaso wa tlhabirwa oa robeakantšha baeng ba e le gore tla boledišana le bone
0: re a leboga bodi re tloga re a leboga gomme lena badudi ba gona ka kwa thoko ela re a tshepa gore leaga re le a itukiša ke ko iwang gona tšatšhina le kgono sepelang gona ka kwa le se sa gonkgatlha tla ke gore ke ya kwa kgosimaša ba bolela gore botona kgolo ya Limpopo bo Dr Popi Ramathuba le bona ba gona gona ka kwale ba tlabe ba le eme ka lefoko e yang gona gona ka kwale kudu-kudu ka lebaka la gore kwa magaeng go laola bo magoši go laola magoši ebile le gona re rata go tla re kwa gore botona kgolo ba reng ka dinaga tsa ko magaeng ke eng tse dingwe tse di kaone kaone motlhomong tse ba ka re konketsang tsona goba ba re tshepisa tsona fela ka batho ba e leng gore ba dula magaeng ebile ke rena batho ba e leng gore batho ba magaeng ke rena ba e leng gore bogware bošala morago gore kore ebile re dire phoso le ga tetee re a ikgantšha ka bokgwa ba rena dula le rena le se ke ra shuta le ga tee mokereng yena a re mokereng sefapano

kang e ka be o tshubile dipilo tse kana kang go ba ona malapa e fela morena o nyaka o le jwalo o tla utlwela botlhoko fela go rapeng.

0: ke nam ruti eben machila ena re na ke le boga modimo nna ke fodile ka mogau wa gago go mo re tloga re tseba re bona tshele ena gantsi ya bolela ka ga kotsi ya sitututu ye ile go aba ka gare ga yona a re bona a re le boga o bona re ke ka mogau ke dilo di direga go mo re tloga re le boga koshana e mona tudula le rena o ske wa shoota le ga teng
1: ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko kwa le botlhoko e ka go thoba pelo a go hlokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka Clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo o tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
2: se ke sedibeng ka breadwinner le Timmy Thomas fela mo go thobela FM
3: moshato wa tsebo le boithabiso
0: mošate wa tsebo le boithabišo re tloga re leboga ba e le gore lekgethile go dula le rena ga bjale gopolang gore pele ga ge ke tla tšea koša etswa go Eben Machila re tšee re koša etswa go Oleseng wa gašuping yena a re Kaine mola moragonyana pele ga Oleseng re ile ra tšea koša etswa go Mokereng yena a re Mokereng sefapano gapele meseo se le semesenyane fela go ya go e riela ya lesometee magešo re dutše re bolela le sestebogo mphatlhele o e leng gore o phologile bolwetšeng ba kankere ya letswele re a leboga modimo gomme o boletše o ka ga moletlo o tlang o tlo tshwarelang gona mo polokwane ka kua go la Waterland gomme e nngwe e kgolo e leng gona se yone magagešo ba bangwe re a tse ba re lekanya ka go ya eupia a lene se e leng sa lena jaleo ba bolela gore ba na le ditekete tse tlhano tse e leng gore di ka thopa ke motho e leng gore o nyaka go tsenela moletlo wa bona o go thweng ke di-high teas motho o mongwe le o mongwe o a nyakang go ya gona gona kwa le ge a dirile tse ba di nyakang tse ba di kgopelang e nambile a ka kgona go ithupela tekete kae tee gore le ena a tla kgone go tsenela jalo gore o tlo o kgone go ka ba karolo ya moletlo o ge e le gore o kwa o nyaka go ya o kwa diboledi baphologi bolwetse ba kankere wena o ka ba šala morago go matlakaleng a bona a di-socials re bolela ka Instagram TikTok le WhatsApp e re ke go fe gore na ke kae nomoro ya a kere mo re ba šala morago go Instagram ke Norma Temba Kenza Foundation Norma Temba Kenza Foundation mola TikTok ke Norma Temba Kenza Foundation go me go ba mohlomongwe o ka bolela le bona ge le re o kganyoga go ya gona ka kwa le bonyakela tekete mo nomorong ya 0621057796 mohlomong o ka ba le mahlatsi wa ya gona ka kwa le wa o ba le balo ba bangwe ba e leng gore ba phologile go malwetse bolwetse ba kankere dula le rena o seka wa shoota le ga tee ka rotse le koša e tswa go bona Credo Daniels Sedilaka.

0: kena credit of Daniels se di la company se tsela nna ke tsa maeng ga pele metse se re go tsara fela go ya go yona e riela e riya le semete ye ri aka kwa go khoshima sha re kwa gore na ke ba re rena se swa kae nye khoshima sha we khoshima sha
1: ya ka go ke go kwa ga di ke go kwa re le boga re kiwa di bere kwa di shuma shuma ka mo re le boga tle ba tle tse re le boga re sa le gone mo siliteng o wa wa dira ga tsang gone bya le ke he ni kwa sefaleng kwa o re tsepishitse gore ka nnete o tla ntsha bogwari bya gagwe re le boga re ne le rang go tsana maleka ke o mongwe wa ba itapele ba di tlhopa tse le gore di a dira ga tsa fa di tlhopa tsa setso re tse se ba ka serva ta bishere ba mogene re le mogene go tshwara FM re ta bishama
0: ma tsabirwa
2: a ke re tsha tsha di a tsa tshepe di bana ba matsaku Get a mission. Go fitla ka 25 years gore wa mogela ka gare ga setlhopha sa rena o tshwanela gore ngwana a be le bitšeng gobane re lemogile gore bana ba borena ba tsatsile e sa le ba bannyane jole ka ga ba ile ba tlhoka tsebo ke gore ba kgobokantšha ra re go kopela gore le e tshwareng ga botse le tlogeleng ja thobala le sa le ba bannyane re ba ruta le ka botlhokwa jwa dijo tsa setso gore ba tseba gore dijo tsa setso ke botlhokwa bokakang
1: leina la tsone ke se
2: bana ba tšhitšana cultural group
1: go tswa kae
2: go tswa gana mogamphatlhele re ka fatshe ga mogatlo ba o bitswa go kadunka sekadanke bona gobokantšha majiji a di-culture ka moka so ba rena ke majiji a bapedi ke makgarebe ga a bapedi
1: e sa le mola le sethomang latlega go phitlhelelo ya lena
2: mola re sethomang ga re atlege ka baka la go tlhoka letsena fela re ba le di-challenges gobane ditlhoso tse dikgolo ke go tlhoka tšhelete kgwetsa re kgobokantse bana re re ba re majite a ya go gatlhana kaekae re tlo kgwetsa re ile le bana ba bannyane ka gore re sene tšhale tsa go bana metsa transport bannye le ko gona re sa nyakang gore re kgwetse thuso mola le mola gore re kgone go tea ngwana o mole o mongwe a ikemetšhetseng gore yena a ka go laele ditite ee ka gore gannyelo o boima go batswadi ba bangwe go rekela le bana le uniform a rena
1: gomme le diragaditse goba le sa tlo o diragatse
2: re seo tlho re diragatsa re sa tlo o diragatse
1: ka re leboga matlhatsi le matlhogonolo
2: re a leboga

0: makgarebe a matšha ba re seng phete wena yo a rategang wena moloko wa ka ba re nna ge be se ka wena nna nna be ke tla tšhabela kae a tshele se dulang le rena nna re akatakata ke akatakata tlhabirwa o sa tlo tswela pele ka kwale ba hlomphege ko gona ba fitlhile o tlo bolela le batsebalegi ya beleng re re a kwa molaetsa wa bona mabapi le letšatšile ka kwa gola o tsone ka kwale le gona re a bona bašetse ba opetse kgoša ya setšhaba bo poresidente selera maphosa ba gona bo morena Clayton McKenzie ba gona le bomme Angie Motshega le bona shebela bona ke ba bona ka kwa dula le rena re etla tlhabirwa mo go wena
1: re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao nagana gape Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo tsa semolao ka theko ya fase merero ya rena ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago ya molekani bana le balelapa ka moka o shireletswa go mathata a selegae bosenyi le go amega mošomong e ka ba ditaelo tsa tshireletso go tlhokofatswa ga bong tlhalo ntle le ngangišano goba ditirelo tsa go fokola ramolao wa Clientele Legal o gona go go thuša ditirelo tsa rena di bonolo letsetsa ramolao wa gago mogala goba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena meraro ka moka e akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rand ga Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši SMS a thobela go 45135 45135 Clientele General ke FSP e dumeletsego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo
2: le khono re keteka letsatsi la bokwa re khantsa ka moaparo polelo le dijo tsa segagešo
3: tswa ke nna la kharebe ga la mengwaga e senyane la go bua kwa sioko sioko di beng bia ta ga mama re la mahlatsi bana go bana pofolo tshe ba bina gaga ke ba gaga ba makubela di le tsa mashoba jani pheta
2: ipsi ne ka le tsatsi le la bokwa thobele femo moshata wa tsebo le boithabiso
0: moshata wa tsebo le boithabiso ke mari logwana buti re akatakata ngwana bomma
4: e re akatakata le nna ke akatakata gadi mokonišu o tla tšotsa pele ditiragalo tsa ka mono re a leboga ke leboga kudu-kudu re leboga tšhomišano gadi re leboge zex mogatsho ke ena le gore bantsweletsa fa re ke motabeng o sa tswela pele go tshwara metšhene o tla ba nne le lena ka mo bush bakrit gore re tloga mo ke ya
0: bushbakritkeretsabe
4: re leboga gadi re leboga tlhwambotse a re epsileng
0: ka letsatsire leboga le bommasebanyone Prudence moleko wa magongwa re tloga re leboga ke motsweletsi wa lenaneo la sedibeng re tloga re leboga ka nnete dula le rena se ka wa shuta sheo tlhabiro
5: polotsana o re biditšetlhe batho o re ke nako ya go thobolola kgopolo mahlakong lekgono le e tla othiletše kgaolo ya bokeditše nne bagolopedi masomešupa seswai kgaolo ye ya lekgono meakanyi wa yona rathabeng mike modiba mongwadi ke kz ketlezungu mahlangu motsweletše betšhining rorisang satege motsweletše le mohlagiša moyeng moleboga lebza lady madira motsweletše mogolo ke Isaac Silo Mashida Ipsine ka diteng tsa kgaolo ye ya lekgono ya bokete tse nne magolopedi masomešupa seswai 4278
6: nka o saje gape
7: ei batsoa nka butanaka nnete yona e ebe swantse o bakesetse ke thomile gore ngwathangwatha moa jaaka
6: ale bothata bo moge
7: aowa ke ile ge ke thoma kere ke a ja ke kwa lentšu le mpoledišwa ka lemoga gore ke polelwa mo yo mokgethwa
6: amen
7: e le ge o re ke go botsiše gore na ba ya jwang ka kua ga mogwerago ke raka ga lethebe
6: okay ga lethebe wa gona papa
7: o ee jalo ke kwa moya o sa tswela pele gore ke go botsiše gore na mogwerago matsheko ena o ya jwang ka morago ga dikgogagogano tse tša go ba gona magareng ga gagwe le mmeane le moga tša go phetola
6: ai jeo ke mathata papa
7: ee
6: matsheko wa gona le ge e le gore taba ye ya phetola le mma batho e tloga e motlhakatlhakantšitše kudu fela a di tla ya le masa
7: ee matseba mmele ke ntshe sere ka gore ebile ke beke setse ke noo fuang ke ba re le phetola a sa dula ka gae
6: ke sane ka go botsa ene bo seregole gore e kgolokgolo e bolaya matsheko ke taba ya gore phetola o tswele ka gae
7: kgane ke theretso wena
6: ke nnete papa
7: gonna
6: phetola ga sa dula ka gae mabarebara a re o dula ka toropong kae ga toropo ga go tsebe motho le yena matsheko a tsebe
7: ya mele ka nnete ke mpopotamane ompotse na nako ela ba go ka ba tlhalana ba ile ba fetsa ba belana dithotong ke ora ka mokgwa wa semolao
6: ke nnete
7: ee napele jalo ntlo ya jewa ke mang
6: ntlo e be itsere ke mmatsheko papa
7: eya
6: phetola ke re o ba šetse le dikgwebo
7: o
6: ka nako ela sofia a mo iša godimo lefase a nyaka go mo tseela dikgwebo matsheko a mo thuša gore a re dilo ka moka ke tjang matsheko bjale
7: ke a gokwa
6: gore a re gona bjale ge re bolela phetola o ba a ditse a boeletše maara a dula ka ntlong ya matsheko e seng ya gagwe
7: kore nna ke tsebe gore goreng satane a mosele a ntšhuthu a itaola ka mogare ga malapa a bana ba modimo gape a gobe le khutso ka malapeng mele
6: papa ka malapeng ga gobe le khutso go tlhoka thapelo batho ba ba seke ba kgaotsa go rapela
7: alleluja mo gona wa rereša ga botse go ne o ra gore re santse gore ba baga lethebe re phele re ba rapedisa modimo a gaogele manne kore se se le go gona lerolele
6: se shute
7: aga re sa lebale go rapedisa lebale ba ga mabona a ke le ka ntse na pile go senyegile ka baka la tshokolo ye ba e bakelwa go ke ngwane motšhitše
6: go diregang ka motšhitše ga mabona ga Evan
8: Sofia Evan nna ka nuka raontse
9: aowa mmakatho bane ba sikwe mpla
8: maybe ke gona gore ge ba re motho ke khansela nnampile le thoma go gantsa batho ka le sa no movela ditoropong la e dula le batho ba ba go lekana le lena ka maemo
9: ka
8: gore nna ena a re sa bonela re no ba matlakala
9: ma batho gapa o inametša thaba a ne ko bonanga ne kombeleseko e nrebalela
8: okay a gona bothata e re ke go tshepe otherwise nna e re ke tsena ka mo molong ka gore ke ya go bona gore ke a
9: tsenaemanyana before o tla tsena ka mole ya molong ai
8: ne o twa mahungo a tele tiko le reng kwa ba re he wena o re phetola o kryipile o di tsebela kae
9: aowa kre wa tseba kore ba ga lethebe ke family ka baka la sofita security
8: that's good sofita security not relationship ya bophelo ba ka why le bolela ka nna
9: ai bona o seka e tšea ka tsela eo ke be ke nyaka one go tseba fela ka gore bona a bona taba e ge e ka diraga gore phetola ba motshware a ye jele bane ba busa ba tla mo bolaya ka mola jele
8: ka gore o nyaka go tseba nnete sofia e re ke go fe phetolo ee ke nnete o thagetše
9: no let's hope taba eo e bolelang no ke nnete because of nna ene no tshoga fela gore ma e le gore ke metiro ya
8: bisapele why ore you hope ke nnete ga le botsebotse phetola you know him better
9: ke nyaka go tshepa mabatho kore phetola o katile le nna I just wanted to make sure
8: le botsebotse le go wa ntshepa a o ntshepe a o tsene felo a o lekane
9: a o lekane a kona maaka se se le ngwana kore nna ke tseba monna ola ba reng ke bisa kudukudukudu ka baka la ne dutse le yena until ne molatlha if e le gore wona taba tse o di dirang o ešheletša ke bisa o taba ande ka khombo remember gore phetola a ka se go tlogele mma batho until o tshwamoga le dikunana tse
8: tšamenwanaconfused why o tsentša bisa
9: bisa e ile ya ba monna wa ka mma batho
8: nemkudukudukudukudukudu
9: please ne gopela gore o buile matlho a se ka go dira bari
8: what's wrong with Sophia I don't have time for this. Ke gopela gore o tswe ditabeng tsaka. A o lekane. Bye bye.
10: Sweetheart.
8: Okay.
10: Khane ngane o le ya le ya o sambotsi sho rena o nyakana leng.
8: O ke nyakana le motšhitši. Gape mpodi tšo re ke bua ke motlele le chocolate.
10: Oh, ke na bana re motšhitši a ka ba le ka kwa rumong ya go kwa go ka kwa.
8: Ah, mara. Gore motšhitši o palela go kwa gore ke buile. Le ge ke bula ke itse sa kangwa. Gona o tlo banyakang ka kwa kamoreng ya ko kwago
10: ke sona seo ke e botšišang sona gore na mogalebi o mokaka wa go lekana le motšhitši wa o ka ronya ka go boela bojwaneng o ne phela le ka kwa gore mongwe ya mma ebile o robala gona ka kwa matšhatšhimalap
8: wa bone ya gore o boela bojwaneng ke ganana le yona
10: w
8: a kry lega le motšhitši ke ngwana o lemo gore motšhitši ka mogoileng ngwana ka gona ne a sa go tshepa
10: w
8: o bona nako ela e salone

0: yena malomo matsobane
1: ka re o bona gore ga gona wa o sa mo phonele bona wa o tsena ka moka mashata o bona gore ke le nyatso ntwe o dira
0: moje o moje gore ke re a thabe a bine di hosana mga tsa malomo o moje monna wa gago ka baka la gore toro ya gago e phethagetse
1: o re ga sone tshe go thabela eng o sa potswa ka taba once
0: o moje a thabe a thabe ka baka la gore motho o ntubetse lapa
1: a re kwadi sesa o bolela ka lapa le le feng ka baka la gore nna ke tsebo ina le lapa
0: o tseba gabotse gore ke bolela ka nna le Robert.
1: Come on re thabile ke bule matlho o tlalefe o ra o kgone go bona gore Robert a sa kanyaka go ba lelapa le wone le mathomo
0: wa bona motho a tshwanetseng go bula matlho a tlhalefa ke wena ka baka la gore o dula le monna ka mogare ga ntlo mara ga o kgone go bona gore ke mmolai monna wa gago o nyaka go mpolaela monna yena le papa ga o se bone wena
1: sena o ka one o tlogele go tlhoa o bolela ka Robert nyane wa gago ka baka la gore go a swana a gona le ga le gone go a swana dilo tse dintšhi mose o phela a direlwa ke bisa
0: o tseba wa ntena
1: nna ke a go tena
0: o ntena go tsenelela pelong yaka ka baka la gore ke a go bona le wena go kgatlho ke bopolompi bja monna wa gago
1: ebane
0: wa ele le so le a thaba ka gore Robert ebile mafelelong o tšhabile mo matlhakong
1: ao
0: le happy now
1: ao e nna ke a leboga ge e le gore ka nnetenete o tšhabile re leboga yo godimodimo pele fa one santse gore o se dire ngwanyana se ke se saka se bonolo fela
0: ke eng sone seng
1: lebala ka yena for good
0: o reng
1: ene ge ke re for good I mean exactly that for good nana wanko
2: re thabile o befeletswe Petronela ebile re kwa mmotsa gore ba thabe ka gore Robert o tšhabile mo matlhakong Petronela o moeletsa gore a kgaogane le Robert sa ruri na Robert lena o kae ganaga go diragala eng ka ena
3: selebo ke tla nda tshola la mama pela matsi a matlhakong ya rokhashem matlhakong ya re re thabile botsotsi o rata robi ka pelo ya gae ka moka maratse bo gore o phuthitse phepheng ka kobo robi ke mmolai a nna nakwa le marata ke tlile nda tšhabela la mo mapele a matlo a bolela
4: a Robert o tšhabile matlhakong o bone gore bophelo ba gage a bo a bolokega diraki tše dintšhi matlhakong a bona gore go kaone a tšhabe a tšhabele morago ga uteng mo a tswa go gona gore a kgone go bolokega ke a leboga nna ke moleke filmon mampa go tswa ka ga molepo ga mmamatsi
5: faele Robert go melo saelo tlhokomela kgwebo tša gagwe and molele gore ka tlhakore nne leng o nyaka go bona o ise phetolo o nyaka bona o ise phetolo ka tlhakore nne leng a ke senyake ria le ke tsebisa la fa ka nna le beka ga thoto sa teng sa skukhuni
6: ha wa Robert o ile ga u teng o ile go paisi sa wa bua ya bua o tlo bua ka o sahlela phetola a bua tshaba le re thabile ba sa tshogile gore o sahletse phetola mara ge modimo a ka malahla plaza o tlo mo plaza ke ra sa tsepa ya no sonja a jiro gore o sahlela phetola wa mofenya wa tshaba mara ga ya ka paisa a plaza o mo plasitse ke a leboga mothagadi ke o se motene ka moga motene merukuring section
2: ga di a batlhaleero a re ka mafateng a matelele ragadi lebo alo re thabile Robert o moya fetse bjelo ka phoka ge letšatši le tlhaba mesong a ke rokwele gore ba tlo mo iša ga maoto a nakunyela ka morago ga lenyalo matlhakong e tsefa lena ke ga di a batlhaleerwa ka moga molepo ga mogano se se lebsa Robert o sa ile go lokiša ditsela tša gore re thabile ba kgone go mo timeletša sa ruri mošitšwa Colin ragate ga e ke botokwa dipateng Jeremy ya malatši a re Robert o boditse bisa gore yena o a sepela Petronela a tsebe selo nna ke bona Robert a boetse mo a dulang gore a yo lokiša madulo a re thabile Irene Moloto ka mo moletše Flora ge e le Robert go boeleng ga gago Gauteng e no ba go lebadiša seabuswa ke bokeleng ke matlhoditaga kitas se se lebsa Robert o boetse Gauteng e nke re thabile a ka kwa seo Petronela mmotsang sona lena tetla tšao ke ga mašešane Jupiter mahlakong rocks se se lebo Robert o ile ga gabo gape Robert a iše filo ka re thabilo yena o tlile ka morero mo mahlakong bjale o phethile o wetse morago LCC a bjoga mothiba magwareng eish yane wa tseba go tsebe ke kotsi re thabile a tlogele go fafatlela Petronela moleko ola wa gago boetse Gauteng o sa loga leano la go tlo mo tšhabiša yo mošomiša go gweba ka mmele Robert o ile go tšea maano a mangwe gore morero wa gago o phethagale le o imakgweteng ka moletše marue mošate se se lebsa Robert o boetse Gauteng matlhakong ya tsefa ke na Freddy Mojela Dricop lebs a lady a Robert o gona o nyaka gore ga tlo tlhasela phetola ba se ka ba monaganela Mahlakung rocks mahlakse ramoroka ka mo Elidon magabeng Robert o boetse Gauteng eupya se gore o latlhetse toulo ka re thabile o tlo bua ke na Gabriel ba tsitsula mapia go tswa ga podile go la Vegas Fort. A ke le lebogeng ipsing ka letsatsi le la maikutlo le se gore le ratwa ka lerato la marato. Tada.

0: Basa di bomme re gantsa ka lena di gwari tja Limpopo le tja seng le khone le tja tshile leng re ka nitira tsa gore le mafelong go fopopana mo ileng gore go ketekwa bogwa mia paro le bogabo bi leng re ke bia setso re gantsa ka lena nna ke gantsa ka bona lona le gantsa ka ditjotsa ga bolena ape tje di diragalang ka montle bomme ba bo so bona wa tsa botla go shetsa bomme ba bo so botla go bolodi chamaka go tloga ga e go afisha go fitla ka tropong le go tla ga South Africa borwa pula ina go selekane le selo go sa re pula yana go lebella ka ntle ga pele tsa tshilinya ka go tswa ga botse go diragalang awa e fela dumelang thobela re a lo chatle nna wa ka motsweletse le tshatseng le khone ke the jazz lady miss pro dumela tlo wena motsweletse wa ka wa peresetso ya
1: ke
0: swanela kudu
1: nka ga ka ntshanyana ka go ntle ka go
0: o ka ga ka ntshanyana ba boe topile yes
1: awa ka itopa
0: awa ka itopa nna o e motse ka kudu ke ga le ba Miss Pro na lona re se se botlhogo fhlela re tlo ga gantsa ke iriela ya boraro ke ka mogolong re thoma e ba le nna ka gona se ka makala ga jeng o ka se dikwe wa bona mmino ke le thabo e re re go gogele ye te fela o re file bophelo nna lona a re moleboge wa tsa go ka dula wa ponya matlo wa re gore ke fitlhe mo ke fitlhileng gone ke ka lebaka la gore modimo mphile bophelo o tla moleboge a o tsebe gore ke dikotsi tse kae tse o di efogileng ka lebaka la gagwe a o tsebe gore ke kae mo bosontso ba o le ka bookelong ba o le ka kgolegong o beile letsogo la gago a re seng ka wena o re file bophelo a re moleboge.

0: ndandu sampenyana ar mahlokong le lethabong ye mo sepedi hlanu fela metsene lona re tjolo go irele ya bobedi le tjeng le khone le tjatsi la bo khwehle bana mo lengwe rena le wena re kete ka go itse ba ka bakala re ba roka sebe mo yeng o sa tsebe mo tjwang na e ka ba le gore wena pele ka mo Africa wa itse bana ke ka fa re nya kang go kwa gore ka ba le gore na re tlemagana byang byalo ka mo Africa borwa le ndi naga jiri tsa continent ya Africa hle bana re batho ba tere ska rena go lena go re bolela ka Africa re bolela ka bodidi re bolela ka dintwa re bolela ka go setsenelane le khono le ke nya ka gore re thome ka mogwa go egetha Here ma Africa advocate Sipho Mantula o gona he bana mo Africa o mang
1: Thobela tle mo Africa ke ngwana wa mobu yo o khurishitseng ka moetlo le ditjo o rona lina la bagale ba gagwe ke mishane wa ubuntu yo o ereng a rega are motho ke motho ba batho wa mogela yo mong ka lerato le seriti ke moagi wa tokologo yo o sireletsang setso sa gagwe o tlhompang sa ba bangwe o mang moaforika tseba Aforika ke nna ke wena ke rena re bana ba Aforika re tsenilwe ke seriti ubuntu le bokamoso jo bo senang le morago bo o nang le pele ke a leboga kgaitsedi madume ke se Aforika go bareetsi ba rona re le mo gone kgwedi le letsatsi la yone la ngwaoboso kgaitsedi eno a ntse o tsa go tshameka gospele mankoko ke a ke re phela le gospele ke setso sa rona ke heritage ya rona re tsentse dipuo tsa rona
0: ka nnete advocate
1: ga re opele gospele ka motho a ka reng ka seeng kgotsa ka sejatlhapi re tsenya dipuo tsa rona se se botlhokwa ke gore le mo gone continente ya rona ke lekile go lebelela mo Aforika Borwa le Aforika e re bitsang Southern Region gore motho ga le ko Botswana a bua Setswana motho ga le ko Botswana o bua Setswana e ka nna fela fonotiki le morumo wa puo mentse e le batho ba motho a ka reng setso le puo e le nngwe o ya le ko bopeding batho ba ba bolelang Sepedi le ba bolelang Sesotho ba utlwana na mankoko ga ba bua Mosotho wa ko Lesotho le Mosotho wa ko Free State ba utlwana o tlolela ko Eswatini kile go lebelela Moswati wa ko Mpumalanga le Moswati wa ko Eswatini Kingdom ba utlwana bomnaka bomnaka ba utlwana o tlolela ko Eastern Cape go bua Sexhosa bomolo sana molweni akhonto nama akhonto o ya ko Eastern Cape o kry-a go bua planelo ya ko Zimbabwe ko Bulawayo go na le community e buang le Sexhosa koo ka mantswe a mangwe go na le yone kgolagano e kgaetsedi ke yone ke reng tota re bana ba motho a ka reng ba motlhodi le batlhodi ba ba dirileng lefatsele
0: Wow, kanetse tse le setseng le ditsopotse advocate di a kwagala gore kanetse re a nyalelana. Le dijo ke dumela gore gona le tse ileng roka ya kae kae wa khotse ba dija, wa ya kae kae le gona wa khotse di le gona. E ka batjo mohuta mantse leng re ka tsara nka se sokola, ge nka ya nageng e itseng ya continent ya Africa. Ke tlo khotse tse leng re di gona ka mogae.
1: Tsedi mo nati wena mankoko se ke nalo go nna, ke nalo go tshega mogae. Ke tlo ja bogobe ba mabele ga e le fela di mafu le manyalo. Ga o ya Botswana, bogobe ba mabele bo tswa tsa tsiletsatsi.
0: Wow.
1: Sa bobedi morogo, ga o ya ko Venda. Batho ba Venda ba rata morogo. Ga o ya Zimbabwe, ba re morogo le satsa, ba ja papa ka morogo. O ka sokole ha o ya ko Lesotho ba rata le dinawa ba rata marotho a ka bitsang gore ke dumpling kgotsa ke matebele kwane ka mantse a mangwe go na le mo re kgonang mo re kgonang le go ka kopana le ka dijo mme ke fela gore rona ka mo Aforika Borwa ke ne ke ry-a ba bangwe kere re na le go ka itshosetsa manmankoko a go tla letsatsi le rata go change diet re change moaparo o tshwanetse o nne moaforika tsatsi le letsatsi o ipele ka gore omang tseba Aforika
0: advocate le bolela nnete ke ntšhitše meaparo ke nang le yona diaparo tsa go fapofapana ka dibja godimo gampete ka re gabotse ke phela ke apara go na le tsetse le ke noreng re ke apare setswa sa bomamang sa bomamang ka yang mošomong ba fitlhe ba re gane o ya kae ka ra ke fitlhile mo ke yang ka baka la
1: goreeo le yone tlhompo ke ja bona ga o aperetsela se Aforika tlhompo e teng le bo basimanyaneng ba ba mo strateng ba ka se go nyatsi ba o bitsa le bo mmangwane ba o ntse le kgaitse ditsedi Maritinya tsena tsa go Europa o tsabile tsone ke flight le ke mosimanyana mwana mutu mwana fela go itela molodi o re buipotsa re jana go irgala jang ka mothikano ha ka le go ntirela molodi ka mantso a mantsetso sa rona se botlhoba kgaitsedi le moaparo ke bona gore le moaparo ya rona ya setso a se ka nna gore e tsewa ke ma China yaka ke bona gote ko Paris a maXhosa a tle ba le ko Paris mme ga o ya ko Eastern Cape wa tawa Eastern Cape ga bana pride ka setso sa bone ke ile Ethiopia ke ya ko Ethiopia ma Ethiopia ga ke apara diaparo tsa bone ba ntsheba ka leitlho le lengwe kgaitsedi mme bone ba rata tsa kwa America ke mare batho ba a bana le setso sa bone o tla sheba le ditshega bapedi le batswana mo setsong le mo go dirang storytelling ba rata ditshega mme ga tse gore ditshega tse ke go nna naked ka sekgowa ke setso ga gona thogano ga gona mo o nang le maikutlo a seeng o nna re mathata re sa itseng kgaitsedi ke setso mmino wa matsonga o tshwarelewa ko bo DRC xibelane se le go ka re ga ba bina be ba tete ba taboga mankoko o se bona le ko DRC se ba se bitsang samba ga banne fela ba le stafinyano baka bantse ba itheka kaka bone ke se se bonang le ka morumo le ka mmino o tla gopola Dr. Galane selo Galane o bua ka pula ke mopedi mare utlwa ko Tzaneen o na le motšatši motšatši le ene ke kgosigadi ya pula wa bona gore kgolagano ya rona e botlhokwa ya le one nature kgaetsedi
0: wa tseba advocate go na le selo se setee ke na le go ipha nako ke lebelele di-movie tse e leng gore ke tša Nollywood ya kere go na le sejo sese ka seyo ruba ba ebitša plantain nna ke no bona le banana dilo tse di a fapana
1: kgaitsedi wa fapana nna plantain ke ne ke etse ke le ko Congo yaanong mo Gauteng mo ya yovile wa kry-a plantain so le mene re ga ke reka ke tlhakane mo ntlong bana ne ba re ao papa o tlile ka panana no a re tlebe re tlo fry-a panana na tota plantain le dijo tse di botlhokwa ditlhoo kgaitsedi ezindlopo ditlhoo di botlhokwa le tsone di a jewa o bona le maeuropa ba re tlela ka di-piece mo le mme rona kganyagantse re na le ditlhoo tsa rona re na le mabele a rona hence ke re dijo tsa rona tsa moaforika le tsone di na le boleng ke fela gore re na le go bona se ke se bitsang go tsena ga di GMO tsa kwa Europa re kry-a papa ya rona e sa tshwane le papa ya kwa Zimbabwe papa ya Zimbabwe o bone bathibane ba ba tshamekang bolo bo lo tla ra ba bona ba tshameka bolo bo tenase ngomashe molaba le ga motho a ka moraga o motsenya bandage wa tshameka o tile o jele papa ya kwa Zimbabwe mme go sebelela ya mo gae ekete e na le dilo mane e na le matsadi so dijo di botlhokwa bun to be kgonana le gore bašwa ba gona anong kgaitsedi ketetse ba coca cola ene hamburger a ngwana ba rona jika kgona a bona shopo e rileng a ke se ka bitsa maine a bone ka mo moeng kgaitsedi mme ga o ya mo dishopong tseo go jewa ntho e bitswang the fast food kante the fast food ke eng re tse re na le dijo tse e leng gore di a re aga kgaitsedi di aga le tshobotsi ya rona di aga le seriti sa rona ke se e leng gore se botlhokwa mme ke utlwile presidente le ene gompieno wa bua gore kgaitsedi re ka se bue ka ngwaboswa heritage re sa bue ka seriti re buile nna le wena beke e ne feta ka polao ya bana le basadi presidente o buile ga se setso sa rona mosadi ga betse mosadi ke motho a ka reng blomporto kgaitsedi ke like ke mosadi wa letlapa kore mosadi ke a golden kore mosadi ke gauta tota a ke be yalo ga se motho o ka motsholeletsang letsogo mosadi ga re ga bua be a buela ko godimo le bana le rre wa mo ntlong le ene mosadi ga a bua ga se FM tse di bonang ka mo di-taxi rankeng wa di bona motse bankoko o buletse radio ko godimo le o mongwe o buletse kwa godimo ga go utlwane mosadi ga ntse a bua yalo mosadi na le soft voice wa aga
0: ke rontiretse le tšatši le gono
1: ke a gotlwa kgaitsedi mme ko felelong a re tswa le kgaitsedi gore ngwaboswa le ko dikolong a re leke go tsenya dithuto tsa ngwaboswa heritage day I mean beyond heritage day a re tsenye dithuto sa go itse gore le maleme a rona a botlhokwa. Yes, maleme a rona re bona puo ya isiZulu se le kwa godimo, isiXhosa se latela le Sepedi se teng mo kgaitsedi, se ka se tseela ko tlase se bo ma 10% se feta le Setswana tota, ka gonne le nna ke ile ka thagola le Batswana. Jaanong mme mo Gauteng mo re mantilingwa le kgaitsedi ga le tsena ka mo taxing ke bile dipuo tse tsa re dumela molweni fane bonane upšhane nda ba re mene ga ba sa dumele ke tsena le ka serasa kgaitsedi ke re I re greeting give thanks ke bua le se Jamaica. Jaanong le tumediso ka mo bašweng ba rona le tlhompho ya bagolo, ke tsaya gore setso sa rona ga o palelwa ke go dumedisa motho tsatsi le letlatsi tota a o a phela na ke se o tshwanetseng o se dipotsa gore a o a phela. Batswana ba re madume ga jewe, Mopedi a re masa ga na sele. Jaanong ga o kry-a batho ba rona ba sa tle go dumedisana wa ena kgwedi e fedile mankokora ya fela batho ba rona ga ba dumedisane ga ke sa kgona gore mankoko kopa invite ke tla go ja lunche ko ntle re setse re nagana dilo dintsi a re sa jala le dijo ga re sa kgona le go ka nna le di-invitation tota tsa go ka nna go ba invitede mme ke tse ke di bonang nna ga ke bua ka ngwaboswa ke bua ka gore o mang moaforika moaforika o tshwanetse nne e leng gore ga se wa leloko le le tee fela kgaitsedi ga se wa leleme le le tee fela a nne moaforika wa batho botlhe.
0: Advocate ke duma gore ka mogore tseneng ka gona re tswe ka yona tsela eo maaforika a itsebe gore ke ena mang.
1: Ke nnete kgaitsedi, ke ngwana wa mmu yo o godisitsweng ka meetlo le ditso o rwalang leina la bagale ba gagwe. Ke moaforika, ke rata seaforika.
0: Maafrika advocate Sipho Mantula ke lebogiletle advocate
1: ke leboga ke tse dipula ke yo
0: re ya leboga ke mosopi di tsharometse o tsena lona re ke la go irele ya bararo ge kana a se nna ke advocate.
2: Hey tada! Kina real deal loaded Russian ya Debonairs Pizza. Fela o kam bitcha Mr. Doing Too Much. Ke tlatse ka nama ye o ke ditswe go gabedi ka 35 rand 90 fela. Nama ye ntshi, tatso le kgotsofalo tse dintshi. Ge ba o rata dilo tse dintshi.

0: Okay. Re le gore wena o dikwele 0860002452 a bona nna tsakenye go bolela mmaka a Miss Pro. Tse di tlhakatlha ka ntsha nna a se ke go selo re ke tsheba mathamokeko thobela re ya lotsa.
1: Thobela.
0: Le kae?
1: Rona le kae?
0: Re gona tle.
1: Eh le tswile.
0: Re tsogile ga botse ra lena.
1: A wa re tswile.
0: Eh a shitse dikosha tse.
1: Eh a ino e right go shay.
0: A ke tsherini. Latswa e re nya kang ke gore go sha e ke amang e reng ke ka fa o ke gopetsong le ba ile ngore ke gona ba tsanela mathomo re a letlhoka re no nya ka re le kwishefela re ka re lone re le mogo yona ke a mmino re o tswa kang tswa ka mmino re nya ka gore wena o tseba mmino go fihla kae re re mola re o tswakile wa re botsa ra wa go sha tshe o le fetsang go di papala ke kule ya mang are ke kule ya mang are ke kule ya mang are ke a leboga thobela re a lotsa. Re a lotsa thobela ke sa re ke tore ge e ka gaoga re a lesa thobela FM re a lotsa
1: thobela le ka
0: re gona le kae
1: ke ga na magosetse
0: e bana
1: eh
0: o mokhoditse mangoko sho wena gona dikosha le khono ke goko
1: ka le go nyaka
0: wa tsebo nyekile ke be go tshiriditse go sidibeng le khono sho mongkhoditse.
1: Ah, ga o nya ga mangu, ke ga la mangu setse.
0: Ke na mangu setse go le di go setse re di ba peteng.
1: A ga le tswa bo tsene.
0: Okay, teletsa wena, teletsa ka na mangu setse. Eh, re a lo chathobela. Oh, masa ga na mo mhla a re ganela ke. Ai,
1: I'm going to go to the office. E pa simenya
0: areng
1: are me matswale le me matswale
0: yongwe
1: ke wa mpela.
0: Okay,
1: ke ba damo ke
0: o kule yona ile ti
1: e di wela yona ile ti se ba se mambo
0: ke le bo ya bona ba ronya ka otle ka muka ke di kosha o pelo di bofa gore ka mogongwa ke fa simenya a ga mo kwa na ra lo tshatshabela. Awa, wa tsare tshaishi. Ba tshwase ba go kwe o tshwana le nna. Nna se ke go dikosha tshe di ba fetse gore ke re gane ke a tsike tele tshe ke re. Nka o referi karabo Miss Pro. Referi karabo the Jazz Lady. Bona, re botse re ga botse o tswakile eng o fetse gore botse mo di ba pa le re nya ka go kwa re tswakile tsone ka nnete da.
2: Yeah, mo bona ke bona re se bo file mamo. Wa tsiba keng? Ke bona re se bo file ge di ga ka ntshitse le wena.
0: Yeah.
2: Awa bona ba itse ka re ka re ba le phala le ba re ke rena ya re next.
0: Tsa gana.
2: Yeah. Mango ko baby re ba file ba ro ri si ba morena.
0: Mhm.
2: Di thaba.
0: Yeah.
2: Re ba file Godfrey Mahlangu, modimo wa tsebe. Re ba file Spirit of Praise ke tshepile wena le wa chamkuku yalla tsipi
0: ai le ko ila ke o le buditse jo leng a re dikwe shitse ke ka mogolong re ne pele re tsoka gona Miss Prona le wena re tlhakana gape le batheletse go sas ana go tla wena ana go tla dog ano sa feletse go ja cake ha ke tsebe batheletse tseletse tsego le ratlaga go dintira sekeleng sona nna ke mang go bebo ka motjoletse Miss Pro tlhela re kopana gape tata.

bona yalla tsipi ya logodimo ya botlhe ba ileng re ba ema filong a go fapa fapana ye ke ba palla lena tle o tlelang ka tlokomelelo gore ge le phela tata

0: Okay, go check ya ofara fara ba ke tsepile wena ke le sume ne e go iri ja bone go lana o la ntshirogele. Ya ka la bone le botse le tsatsi pele ga la botlhana.
1: Yeah,
0: gospel fese. Rata o tsiba le khono gore na e ka ba ka boka la re re kete ka bogwa. Ke dilo tse di feng tsa bogwa bya gago. Tse be no re ga motlomongwe bona tse dingwe ka moka o ka kgona go di dira bona re le apere diaparo tsa ntsheng lepsina ka tsona fela ge ba di le gona tse o sa kgoneng go di dira ore a watsa yeona yampalela ya le gone rata go tseba ge ba e se gore a ona ke di dira ka moka tsa bogwa baka ke dire ka
1: shaya
0: ye e leng gona e ore go a bona ye yampalela ya bogwa bjaka rata go tseba gore ke eng yeo e seng yeo sa o jise go ditlhong.
1: Okay. Showcase.
0: Yeah, rata go tseba ye. Yo palela ora e ke di dira ka. Oh, yo watswa engwe keng?
1: Kefi.
0: Wa tswa go nyala basadi ba ntse ke South Africa.
1: Yeah.
0: Fela ba ba nge ba e ba jisha dihlong. Yeah. Serious, ka ka nete ba jisha dihlong. E ba jisha dihlong. A ka dira dilo ka mo ka ra ke tlekenya ka mo.
1: E se go nyala basadi ba.
0: E se go nyala basadi ba bidi. E bile ke le file mo hlala. O kampana a ba lata ka spiring
1: ne oh wow
0: a pele ka ba lata spout
1: hey
0: ai spout
1: a re go ba rumeji ka bodi die boy
2: le mente no speaker ele sku
1: hello
2: e quindi eva obriga va na ri fonchegi ke nan le jona ka ilo ja sejo go phasa mana go phasa kuru ka maiwala go tlhoba re ke tsere e mogopo ke tlhola go ala mola ke bolela le ba fase a gere nka se dire ke no ba ke ne ditlhong then e leng gore ga indi she ditlhong ke mo aparo mara lo bona ke a lebelela ska ba mo aparo leng gore go tlo go jeke sheile di phega molaleng di robe molaleng a wa e be mo aparo wa ga botse a ke ne botata lona tango.
0: Okay. Sere se se ba go gore go na le tshedingwa le di a le di dire ka go phethagala. Tshedingwe le di dira go le ke ja di jo tsa se tswa ke tsina ka tsona ke rata bo di nyenyenyenye. Wa olela le ba fast.
1: E o ba a
0: o mana ka mo ka bona ka geno ba bolela. Wena o bolela re wa bolela. What? Yeah. 086 000 2452.
1: Ngasave. Sketcha.
0: Did you call?
1: Yeah.
0: Dumelang.
1: Raumogela go ntshirogele.
0: Raumogela go ntshirogele dumela.
1: Re le ska chaba lokologa.
0: Fela le rena WhatsApp tsa rena e ka mpong. Re ka se re o a u shike o shike feng di hlong ke mo ka tla o ska chaba. Mola ho mo tla se tshe bontsho re o yiwa ke di hlong ka yona yo. Yeah, ba tla chaba. Okay, ba ngo tlhoka ina le feto leng mantsho.
1: Yeah.
0: Dumela.
1: Raumogela.
0: Ah wa bona ofeto chilinchu ra wa moela re bolela le mang
3: le bolela le happy mohlala o gola ma 7.
0: Okay gola ma 7
3: ahe
0: wa bona le felo la re file gola hore ke ma 7 go lukile happy mohlala gola ma 7 ra go tshepa re ya re botse gore ke feng ye wena e be nore ya sejo sa go ya
1: ya e o se sa ditlong
3: a gola se se ntse ne hlonga sejo sa ka mara bathata go thoma gare ya setso re tla ka ntle le tumelo gona le tumelo gona le setso
0: yeah
3: ehe setso ke setso mo aparo ke mo aparo wa setso tumelo ke tumelo
0: ga botse botse tushang ne tusha fane ka ba ka la hore motlo mong ka no ba ke ka mo studio re ka no ba re le ba bang ba go tlhakantsha dilo tseo tumelo le setso papa no e go le ka e gara dilo tse pedi tse
3: I
0: ke tsogisejo
3: a
0: ga ke tsogile jwa o bona ke utlile kwa galo ka re motho tlileng gore fa hlolla ba no go thoma re se tsogisejo a o re lahla le go feta ba re ka se ba re koloi ke gwara o koloi ke koloi wa e bona o
3: sa ntse re
0: go okay all right okay
3: tumelo ina le bo se moya ka ga

0: tsako che che ame che ya ino ba dijo ya rekega
1: karo ba ba o karo ba
0: dijo
1: le tshokolo ya borena ba ile ya setse
0: setse ya ya
1: le tshokolo re di sha ke tshokolo na dile batho ba re ke setse
0: ya le megopa Nigeria ba ja mogopa ba re ke setse
2: yo
0: president ya bana ba buditse re selo se ke mo tshokolo ka be re di dira dieta le di beke lena le aja okay ya
1: no Tava
0: galare
1: le
0: tlhoka tshele tsa
1: re ga di state
2: le di
0: ya this thank you ra leboga ya kuma thoma tsena lena
2: ha ba chipa chipa no
0: o chipa fela tsena what's working ka go botse sesengwe sesengwe
2: bona
0: ke gabela le ba tele motho shu ga sepele dingaka mohlala
2: yeah
0: a betwe ke bolwetse a lwale alwale
2: lwadi yeah
0: spetlela aye o skaba le mkwetjwa go le mina bophelo ba gaga sankaya me bo feletse ba re watse bakeng jwa lona arsana boyo yanga keng ya sejo ba a feletse ba ya nga go nga keng yeo ya sejo abe abe le tsepe wa rutlo fola ka mgo a boneng dilo ka ona fela go ka butse re bana o dira eng ara bana ona ke tlogeletse dilo go modimo fela ha nya go bolela re go
2: tsepo
0: shi bona le mthako mo re a mmona ka kwa malambuleta ka botsanine ba re good akere phela ba re good ba re good
2: a wa ska ba ka zanine
0: go go bona fa wa zanine ke lona ya gona na ke no ra hore ba batho ba gona ba go hlefa le zanine lona ra e bala so re o itswa gona re ska re
2: mo a wa kere batana na re kwa ka ba mthomwe na ke ya gona
0: me motho a tshabe go bolela o tsa dilo tshe mo a tshabe go bolela hore e dilo tsa lefase di a go raga ba pele tsa o shupe tsa bara le ka kae kae le hutjo le ka ka le gonono go ya gone ho mana hore ba re ke setso sa rena le bo papa wa ba ya go le ka yona tsela yeo fela ho mana o ya fela o tshepa hore o tla fola go ba go tla dira ka mo ba re go tla dira ka ona fela a o lokologe te batho ba ka butsa ba re o ya kae be ke tla go nya ka o etela o ya gone o ka ra re a Durban re nyo go betha ke mo ya lowatle ga ntwe ya gone go
2: tumbeng
0: ari kaka romelang di khatisho tseo challenge ba di romela e poelana
2: thelelang ga di DMing tsa re re di thabela at kumbuzombatho le at poelana mkansi ka ntle fao a roketse ba latedi ba at poelana FM ya ka Facebook TikTok X Instagram at poelana FM ya ka
3: le ke le tjela bokwa la masome pedi le lewedi ipsi ne ka lona tobele FM mo shata wa tsebo le boithabiso show

0: Satane o swabile tlotlo pele ga fa o emele kosa ya Nubians bana le wa chunkuku bare tsholla dikeledi re tlatlhere ko rona e ka ba tse dipapadi di eme jwang re tlo re tshee ka fa ge re boa re tabere ya thui dipapading le gona mebileng ya go botlhokwa le le letšatši la maikhutso le gono dikoloi di sa sepela
1: Aua, una le ma vaca.
0: Ha ke rata.
1: Aua ska chula.
2: Ga re ga di gwetlo tsa go loba wa leloko. Kwana botlhoko e ka go thoba pelo. A go hlokege go lebelletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwa go ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24. O ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee. Go netefatsa gore maloko a gago ka moka a hlokometswe. Ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso. Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Meraro ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yeo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
3: Join a Boxer Rewards Club o ipšhine ka dikgolego tse dingwe gape. Fumana diphiwa fela tsa go ikgetha tsa mahala, airtime le tse dingwe gape. Koleka di-B-Rewards, B-Rewards e tee e lekana le ranta. Ingwadišega Boxer le gono go reta karata e tee ya meputso ye o e tlhokago.
4: Dipapadi ka Khone Madiba dikgwetse fa di sa fiša
5: e ke leboga o mongwe wa badulasetulo ba setlhopha sa Kruger United Bongani Wati o itokolotse ramabelo wa Aforika Borwa o thupile lebelo la dikilomitara tse lesome la APSA Runway City e ba le rena ka seripagare go tswao iri ya bone.
4: Dipapadi ka Khone Madiba Tobele FM o shata wa tsebone boithabišo tša moragorago mebileng go ntširogele.
6: R71 ga bia le go pitlagane le karolong ya kakua mabonagolo la spetifite a yona pale di fale re lebeletse le kakua ga makanye fale ka ga pitlagane tloga e ba gona gopola gore go sepela mo mebileng ya lephefo go na le batlhapetse ka ga ba tloga ba lebeletse mola kwa spetifite ka ge go ena le titelo ye kgolo gore setšhaba goba ditšhaba e tla ba le lebile ka tikologong ya Moria mo mafelelong a beke ye gopela le hoteleng ka shedi ge le ya hotela dikarolo tse dintšhi tla ba re lebeletse gore di sepela bjang le serupetse se latelang gopela le hoteleng ka shedi kutsona ge le šomiša karolo ya melaola wa go sepela ka kwa ga molepo botšhweni go feta boranphedi ka tikologong ya mmankgaile ka mo go tlo ba le pitlagano go pela le belešedi ka dikarolo tšeo R71 re lebeletše ke leboga
4: tša moragorago mebileng go ntširogele Tobela FM Mushate what's up with Tabi show Kifon Mihala
7: a Central Gauteng Athletic Mopresidente wa bona Karabo Mabilo tšaba tšele dikgwedi tšeego a se tšeele goreng beletse ga dinamele le di ditile bjalo ka Mopresidente wa Central Gauteng Athletics gomme a re tsebo rena le di amogetse bjang ge di le fitlhela ditaba tša yena tshwantsho mosela kgomo
8: ke fetise le condolences ko family.

0: Super Deep SA, Barbula Minyako, Pilafavel, Minister Spokes, Ari Hanyanyani, Fela, Hanyanyani, small.
1: Minister Spokes?
0: Yeah.
1: And then Ronale Spokes H.
0: Yeah.
1: As but also an Iger.
0: Aye, Minister Spokes.
1: Kim Minister Spokes.
0: Yeah.
1: Spokes H. Oh, yeah, Letun.
0: Go Rabaki. So phrase am I?
1: Yeah.
0: Okay, Spokes H. Rale khatu challenge?
1: Yeah, boy, yes. Arre.
0: Okay.
2: Tomara tobala kamisha te ka tamisha sapoka muka. Ah, mini se jo re a sobona asna botata mara hey. Yo kra go ruma holo a go bana le re ya basadi fo ya basadi a nene na se se tlong palela se. Go le ga ba kandre le dilina la gawe a wa. A se di ba ntshi bona never. Andries ma bela go tloga pensa ka mamo go le gore mshat.
1: Okay, Andries.
0: Ya se jo e o jisha go tlhongeng wa ka mka o tsana wa di gona
1: ke na gana mo wa nngwe ntubele chika le
0: tsela la le a wa nanga bolaka motho go bekilo le bela pe o ka mopela gaka. Okay, na go botsa re ke nja go tlhongeng
1: gana ya kefi.
0: And sicho sare shi sona ba rata ku. O peiti.
1: Ha?
0: Ya, ano santo ro peita te ga khwedi. Ke bona gara bana wa tsake. Ke fitlile semong se beno ra go sana motho ka peita. O bana o santo ro peite. E ke fetse santo ro go bolai. Ka nka se re se pela se pela kwa lore ke mo peitile.
1: Ai ba iskubuzo.
0: Okay, lenga so bula. Okay, ke.
1: Fela
0: ya. Ho fetse ho mpeita o thute. Kana ke tlo kopana le wena di molong.
1: Ya ba hore. Motsebe.
0: O mpeita.
1: Ba tsaka.
0: Ya.
1: Mara ke se jo school.
0: Ho peita.
1: O rambata o ka ga boleng.
0: Eh, ona le batho ba bang ke karolo ya di tloedi tsa bona o tsebe se tswa ke re ke se tloedi di tloedi tsa ya
1: o peit
0: ya lena ga re ndla peita
1: na
0: ba kile ba go peita
1: sa lo mongyane kudu mara
0: ba le se tseneng go peita
1: a mona ke na le mongwa ga ye shupa mo mongwe ya
0: a ba le se tseka pele
1: go ja gore ke
0: buse ya ba le se tseka pele ka ba kala malobanyana ku wena ka mlomo wa wena o budgeten
1: wa bona lo tse go botsang re simoyeng
0: gore o bloated are e o ke ba tsaba o peita ba ka gae re
1: mo ka
0: le re report le re
1: e be spray di sa
0: le ka se spray di fela o hopela re bolla ka go ka ka
1: no ke rara ke re
0: ka bloated
1: e be spray di e be setjo se rena re sthomang ka gae klabon a ke
0: ba se tloga tshwa
1: na re se tlogetse
0: ka bokala re bona le bakala re go reng ba go peitile
1: so
0: ke mo ka le na le go la lana re le botlhale kudu le lesa dilo tse le ra na e bile nga speite
1: ene ke bile di sha gore bile ngwana wa ka wa mathomo wa tswa keng man o fela no lwala man a re re mama ke tsoga ga botse
0: pe o ka se mathomo wa na ba nongana le 12 wa 13 o ke sheje le monna nyana o ka se thome motho selo sa bona. O ka re lena ba go tlogetse ka 7 ba bona o ka re wa gola. Nagana ba nong no.
1: O tla tloela ke re ntwe itlo mothusha go ya pele o kula bona. For as ka tla lwala o swana le no bona.
0: Ga se dumene. Na wa
1: tsoa. O ka pita ke papa re. Le
0: bona
1: ntwa bona wa bona di brass.
3: Ipsine ka mmino wa go fola wa gospel ka gospel Thursday go thobela FM. Nna ke nna Peter Mabula Moshat.

0: I'm going to go to the national.
1: Ai. Aba ne ronya ke bona skumuzo swala le Lawrence le nna go swala le Lawrence. Sibile le.
0: Na sa mo tsogile tsa tsorona le ba national le ba bangwe fela ya.
1: Wa
0: thusha hotel
1: tsa.
0: Eh. Mohlong ba nkile ba nkemisha ka ska tsore ke national. Gore ke national o bona kae?
1: Di fatana ga tsa bona di tswane le ba ba provincial.
0: Mo di leng national.
1: Yes. Didn't tsunga na ke malomo ah ke ralo ke
0: skumuzo national
1: ka go go bontshe shiba shiba national traffic police sifata na ga se swa sanga sa o emisha mfanaka ba national le go ba
2: national traffic
1: police
0: ba ema kae bona okay ba ema go ngwe le go ngwe
1: national so long go na le national ba e
0: okay
1: ene ba bona ga le kudu wa bona re go na le mafelo a beke a matelele telele Ganchi ba bona gala N1 ah ene ba ema
0: papa no ikae magaranga bona ba provincial ba go shuma national provincial le bona ba duma go ya national church le leng go ba
1: tena na rkio na that's where we are headed ke mo ba nya go ba gona ka moka o ka se dile provincial fela o nya
0: ba
1: national bona
0: le bang ba re ke ba maspala ba gona mo maspaleng ba tswa re o tsanga ya maspaleng Ah, mo tlhonga di shume ka tsela yeo.
1: No man, mo tlhomwe ka ba butshetseng yena, ye nngwe wa tseba. Re khumane ka raba ga Lawrence,
0: e
1: wa tla re diela le tjatsi wa tseba. Sibulele di sa goro ya dinamelwa ka Limpopo, ke yena mashudu mabatha, ke yena tla re fang karabo ya Lawrence Arekwe.
3: Ba tshile di ba thobela FM, ke kwa hape le bela ile gore. Ngane ma traffic ba le ba national he ba le ka mo province ya borena. Go bontsha o kare go ba le order ya o phala ge ba ba rena ba le gona le tla kutshisa he re lebeletse taba ya order we can't rule it out ore e ka no ba ile gore order ya gona e ba ya oketsega e ba extraordinary nyana re lebeletse gore gantsi batho ba bona batho ba sa ba tsebeng o kry-a le behavior ya bona e fitlha mo le gore e a fetoga kudu-kudu re lebeletse makarapa ke ra ba le bao tswaka kwa bo Gauteng ba etla ka mo he ba fitlha ka mo o khumana nako engwe ba sa ya ko latelela melao ya rena ka gore nako tse dingwe o kry-a batho ba no re nyatsa goba ba e kwa o kare bona ba kaone o phala batho ba bangwe ee he ba bona lebale ka gore ba tseba gore ba le ba ba tsebela ke bona o kare le mekgwa ya bona e na le o fokotsayanyana ga o kgona le gore se ka fokotsaya e tla fokotsaya nkane le wena wa tseba o tlile moeng ka gae a re sa e tshwara go tshwana le ka metlha o kry-a re itea batho ba ba kaonenyana ka gore o nna le baeng mekgwa e le e renae re ka no thoma o entšha e baeng ba sepetse e fela ka mokgwa o kenyo ko bolele taba tsa gore order yona e ba gona legore le ba ba rena e ba le gona order e ba gona mara ge o na le bale re oketsa volume ya order wa kry-a e le gore o bona gore maitshwaro a baotledi di yona a kaonafala kudu-kudu bona ba le ba otswa ka kwa ba o tseba batho ba ke bona ba le gore ba bona ba kgone go bona the difference gore batho ba le re ba tšhabetseng kwae le bona ba gona ka mo ga re dietša mannete ge le gore ga o patele dithikete tšaaka kwa Gauteng o tseba gore le ba leba le ka mo ba kgone go tshwara a kry-e dikoloi tsela le bona ba sepela le di-automated vital tša bona o tlo kry-a le gore ba o tshwara o le ka mo provinceng o ba tšhabetse ka kwa ga o patele dithikete ka kwa o robile melao ya ka kwa goba ke dikoloi tša utswiwa tša o tswa ka kwa di ita ka mo le bona ba na le dikoloi tše gore they can detect gore sefatana se gale re senyaka ba na le sona mo listing so maitshwaro a ba kaonenyana batho ba behavior ka mokgwa wa maleba ke yone e le gore rena re a enyaka ka gore the most important goal is to save lives re nyaka go boloka maphelo kore a gona nto engwe re nyakang re nyaka go bona batho ba bo rena ba sa kopane le dikotsi mo mebeleng ya rena ba tshireletsegile ge le ka lebelela kudu-kudu re lebeletse tsela ye kgolo ya N1 go tswa ka kwa Gauteng e lebile ka kwa bo Aforika ke engwe ya ditsela tse e le gore e tlo šomišwa ke batho ba bantšhi he ba ya dipolekeng tša bona tša go fapafapana re lebeletse le ka kwa bo Nandoni o tlo ba le

0: Royal Festival ra lebella batho ba na le manyalo batho ba na le meshumo ka ofapa fapana ba bangwe ke di family gatherings ba bangwe ke di tourist ba bangwe ba lebile ka kwa St Agnes ZCC go kopana ya kereke ka ntle le eo fela o ne di kereke tse dingwe le jona ba na le dikopana bjale ge o le ka mogo rena re le goro ya dinamelwa re bone go tshwanetse gore re tshwarane le ba le ba national ka gore re na le tumelelano ya gore ba tlano nna ba tsena ka mo re thušana gape ge le lebeletse tsela e ya rena ga e šomišwe ke rena fela e šomišwa le ka batho ba o tswa ona kwa bogauteng ba bangwe ke bo KZN ba bangwe ke bo Western Cape go ya ka go fapa-fapana re lebeletse le ka mo tse tša o tla ka mo bo N11 tša o tswa ka kwa bo Botswana ba e tla mo kerekeng ba bangwe ba tswa Aforika ba tsena ka yona ya Beitbridge ba e tla ona mo dikerekeng thušo re a e nyaka bagešo le le gore re na le capacity le bone maabane re file setšhaba dikoloi tše dintšhi kudu tša ma-traffic go na le the so called visibility bjale ke a tshepa gore putšo ya lena re fetotše re dia boipiletšo go baotledi gore ga re latelele melao ya tsela re se ka ba ra nwa ra tsena mebileng re se ka tsena re lapile ga re lebelele gore difatana tša rena di loketse o tsena tseleng di na le di-brick di-disk le tsona di lokisitswe le ka moka di seame re direla safety ya batho ba borena ke a leboga
1: re tloga re lebogile kudu ke tshepa re Lawrence ya o arabegile a kere
2: ba rileng ga ba moaraba
1: national ke ba national ba bonagala e fela ka boripana go na le meletlo ye meletlo ye e katlang ya baka sepetepete mo mmileng sekhumbuso ba boletse gore re a tsebe gore kgodie go iwa mola le mola ke manyalo
2: ba re provincial e na le capacity a o ka bolela ba national bane ba tla ba nyakang
1: no provincial ka nnete na le capacity ge ke lebeletse sekhumbuso ne ba re go na le bo ma 2000 officers go ya ka di-province yache ba ba national ge ba tile e no ba gore
2: ba national go no patrol ga botsotso kare ba no fela ba ra ar chike
1: ka tshetsi kulawane e kula bona le rene re ba bona motho gona monna ha e sa le 120 o botlela ga botse wa tshoganyana yache ba national
2: aba nya ke di cold drink aba nya ke selo
1: ba we no aba e dlali taluka rewe game yewe no ke fela ke kwa
2: ke ma barbar
1: ke mabarbar
2: yana mabarbar ska wa arabela ka mogo ka ntlele o le godi tswa go le rotseng
1: na ne ke se sanga ne
2: kwa bar
1: le fela o fela wa ba bona le bona sekhumbuso ka mogo ba leng ka ona
2: okay bo re bar papano ke eng wa ho re wa lebella fa
1: mane bile ke khumane shi
2: yeah
1: ba gona le ba akere ba shumang re boletse ka bona provincial traffic officers ba bereka ka provincing gomme ba laola go fitlha motlhomongwe melwaneng ya mo di-provincing aga go a ba le ba masepala akere ba masepala bo malome kgaogelomphago ke fa motlhala akere ba shomela mo ditoropongkgolo tja bona ke mo ba shumelang gona ye go le o shumela Polokwane City Municipality of Polokwane o tlo shumela gona fa a tlo laola tsa ka kwa Zanini shumela mo shumela hayane
2: yeah fela mo long o thabile mo leng gona ona gore ba re wa masipala o nya wa lo masipala o nya go ba provincial wa provincial o nya go ba national
1: na ke tsebe sekhumbuso ne ke lebele tse monna go thoma
2: ba masipala ba re ba o hlola ke go mabarba motho re ba nka ba re ka masipala ai ya ke neng ke leka ka kwa bantse e le motho a nyaka go ya ka masepala e o bereka e be le phodisa la masepala ya
1: nna ke tsaya gore a ke re o no thoma masepala wa ya wa re provincial
2: wa se provincial wa provincial le a se provincial
1: nna ke e bona ka leitlho leo
2: go nyaka
1: go le masepaleng o set right o tla
2: o lokile ya sore ka baka la re masepala ba re ko monyana ore a re ba a nyatsega hei wa olwa fao ka fa batho ba llela go bereka masepala are o go di tsamaya mo masipala go sha yere to papalo yana ke a morele are o apere masipala o apere matla
1: o apere masipala
2: matla e se masipala o apere matla

0: re di thapelo di golela go dimo tseba gore mahlongolo lona a tla ka lebelo a lebile go wena ke kosha ya gaogelo ke kana a re di ghoro a di bulege ge ba o sesho o amogele gore bophelo ba gago o bophela go bane gona le yo mongwe yo a dirang gore tsohle tseo o le go kare ga tsona di gonege ge ba o sesho le mo go seo o mathateng ge ba o sesho go le mo go gore go ne kgoši ye e go kgontšago go fihlelela tsotlhe tseo di fihlelelago ga re a tsoga gobane e le ka bohlale ba ga re fa re le go gona gobane e le ka bohlale le bokgoni ya rena ga se ka maleatlane a rena go na le yo a rilego go lokile a gobe jwalo go na le yo a rilego ke tla lefa maatla a go dira seo le se dirago tšatši le lengwe maatla ao gobane e le yena ra maatla ohle a ka kgona go a tšea ge re boa a re koeng gore jwa mo jwa boso bo eme jwang ga re tsebe gore bo eme jwa boso bo eme jwang ka bohlale bja rena ke ka bohlale jo re bo file go
1: kealleluya
0: ge re boa ke itsentse ga botse ya boemo jwa boso
1: yes a bona bona 10 out of 10
2: Plantain Life e rona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwele botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rona di thusitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tsa 24 ebile o hwetša tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Plantain Funeral Plan. Mannaneo a rena a rekega kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago go bonolo go dira kgopelo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Plantain Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo
3: Thabela Limpopo kgwebo ye nngwe le nngwe ye nnyane e thoma ka toro boikgafo le maikemisetso The Hollywood Foundation 2026 Limpopo Bambelela Business Awards di keteka borakgwebo le di MSME bao ba tlholago menyetla ba matlafatsa badudi gape ba tlisa kgolo ge e le gore o šomile ka maatla go aga kgwebo ya gago wa ba wa tlisa phapano se ke sebaka sa gago sa go putswa o ka kgwetsa thego ya mašeleng a go feta 1 million ranta gomme difokatse di ka thusa dikgwebo go laeta bokgoni le kgolo ya tsona dikgopelo di tswalela ka di 30 tsa September 2026 etela website ya Hollywood Foundation o hwetša tshedimošo ka botlalo le go tsenela le founu Bambelela Business Awards e matlafatsa dikgwebo ya fetola bokamoso
0: Okay, a re lebelele gore na e ka ba go sasa e lela botlhano jwa mo jwa boso e tla ba jwa mohuta mang jo re tla swanela go bojara mo re tla ba gore ya gone e tla ba joko ya rena
1: joko yewe e be joko ya seruthwane re gopetse seruthwane seruthwane se fitlhile maemo a boso a mangwe a mongwe a re sa kwešišeng ao wa tleba nna
0: a
1: emenyana di bonna
0: a se ka bokgoni le botlhale bja rena gore jwa mo jwa boso bo tla ba
1: jane fela re nyako
0: aparadiroko ke go dumela
1: dishoti di crop top
0: Okay, yeah, our crop top ke dumelana le wena. I be botlhale le bokgoni jwa rena. Okay. Okay, ke nako a re lebelele re tlo lebelela ditropo tse di gololo tse di nyane tsa ka Afrika Borwa. Re lebelela di temperature tsa godimo le tsa ka fatshe gore di tla ba jwang go sasa. Re tla thoma ka go lebelela ka Pretoria e tla ba le 14 Setswai go tla pipa maru. Johannesburg le gona go tla pipa maru le 13 Supa. Vereeniging go tla pipa maru le 13 Tshela. Mbombela go tla ba le godimo misong ka ntle le fao maru a tla no pipa fa le fare go na le kgonagalo ya gore re ka bona dipula tsa matlorotloro segare e tla ba le 17 Supa Polokwane maru a tla pipa fale e tla ba le 13 Tshela Mahikeng e tla ba le 14 Swai Fryback le 14 Senyane Bloemfontein le 14 Supa Kimberley e tla ba le 14 Senyane go tla sa gaotse lebelo re go tla be go pipile maru fale le fale Appington e tla ba le 13 Cape Town e tla ba re lebeletse go tla ba le godi mo misong le di pula fale le fale se tla dira gore le bile go tla feletsa gona le moya ye e tshutlago ke di southerly e tla ba le 15 nne ka George e tla ba le 17 ka Gugombo City le 19 Supa Durban 20 Supa ka Richards Bay e tla ba le 19 ra feletsa ka go lebella ka Peter Maritz Bay e tla ba le 15 mo misong ka Peter Maritz Bay ka bo ya gona go tla ba le godi go tla pipa marufale le fale Machu Chichi a ka ba go le gona ke mo hutamang
1: Yeah, agona level 2 warning yewe ya karetsa go dipila tse matla tsa magadima re lebeletse na Makwa district ka province ya Northern Cape rapele Central Karoo le rape West Coast district ka Western Cape rapele khonagalo ya o ba mthumwe e khonagalo ya mollo go dimo ya hlaga ka Northern Cape ka ntlele fa o lipsine ka frita ga ya lena.
4: Le flop gore ka tlhela la ba mana
5: ba tsaba go botsa nnete pisa magareng ga ka le phetola mana go ka salo ka selo
4: a woman o bona ntwe bora mo wes no kana le bana ba banyane man bomba batho thaka tsa bomo sedi
5: go bana impetile ya gore bo ya lo libile baneng ba banyane
4: go
5: ba tsaba bile ge ke nagana ka yena monna pisa ke ikhwetsa ke kwa ankhela ke sa mmone
4: yane
5: ei o ka re nka thatsa
6: je ke tsha bo shego bya labone le tsha ho hlakuga ipsine ka tsona ka kotara pele ga irasi sai kora to eita mahlakung bo shego bya labone le
7: Immaculate Skumbuzo Mbata Lepuela no Madam Speaker Enjuele

0: sena go kemedi ya go ya wile le gotleng leo le ge ena le dinagatsa ka go dimoga kota ra tshodi le go karolo ya mogahlo wa ditshaba kopano Morocco mogahlo wa PAM o tsweletse ibelo ka mogahlo mogolo dikgethong tsa parliament se ke go ya le ka dipoelo tsa dikgetho tseo di tsebagadiswe go le hono tona ka kgorong ya go shetsana le melang kopano ya ditshaba kopano Ruto o tsweletse tlhobaelo ya gagwe malebana le ka fao Africa e sena go kemedi ya go ya wile le gotleng leo le ge ena le dinagatsa ka go dimoga kota ra tshodi le go karolo ya mogahlo wa ditshaba kopano Morocco mogahlo wa PAM o tsweletse ibelo ka mogahlo mogolo dikgethong tsa parliament se ke go ya le ka dipoelo tsa dikgetho tseo di tsebagadiswe go le hono tona ka kgorong ya go shetsana le merero ya selegae Abdelofi Lafid o re mogahlo wa PAM o kgonne go hwetsa ditulo tse masome senyane šupa go tse magolo tharo masome senyane tlhano palamenteng wa latela ke mogahlo wa bosetšhaba wa bonkgetheng ba go ikema wo kgweditšego ditulo tse masome tshela tshela le wa Istiklal ka ditulo tse masome tshela tlhano South Sudan moporesidente Salva Kiir o šwalelantše mmušo wa nakwana dikgwedi tse tharo pele ga ge naga ye e ka leba dikgethong tša mathomo morago ga go ikema ngwageng wa 2011 naga ye e šetše e šutišitše dikgetho makgang mmalwa le go katološa nako ya mmušo wa nakwana Nigeria ebile re ruma naga ye le ya United States di saenetše kwano ya go šoma mmogo go manano wa wanepilego go matlafatša dipeeletšo ka lefapheng la meepo magareng ga dinaga tše ka bobedi kwano yeo e saenetšwe maabane ka New York se se tsebagadišwe ke tona ka kgorong ya diminerale Dele Aleke ke tsona tšeo ke a leboga
1: mabalo e mabitsela le rena ra go leboga gabe le sebaka ke sa gago motheletše re thoma ka maikutlo a gago go WhatsApp line ka baripana thobela ge re thoma go letlakala la Facebook ba theletše motheletše šwena re thobela ka gašong ka nnete basadi ba swanetše ba šireletšwe empa ba tla šireletša ke mang ka ge maphodisa a felela kgolegong gore ke ena papa go letago le lekgetho mafa ore ga ye ke pinki se botse ga matlala yo mongwe šwena motheletše o re ba losika le ditsala tshedisegang rona bomme ga re safe mo nageng maphodise a batle aba batle batho ba tiragalo e utlwisang botlhoko ba lapa ba fumane toka ke le makatso mogothu yo mongwe šwena motheletše o re kgotsong ka gašong nna ke re tselašweu bana ba kgomo le batho botlhe ditseleng sepelang ka kgotso ke David Moloko mem ka mokopane ga molekana yo mošwa o re thobela setlhopha sa tlhokwa la tsela ka mogašong rena basadi re kwa re sa bolokega ka mo nageng e fela seo ramaphosa a se bolelang ga nke a tiše ka ganong gobane re a fela ke Constance Segathume o re o ka Lotus Gardens yo mongwe šwena motheletše o re thobela ka mošate go batho ka moka bao ba tšeago maeto a go fapafapana mo mafelelong a beke a matelele ke re go bona a ba otlele ka šedi go efoga dikotsi mebileng ke Elias Mankge Nebo Maserumule Park re boela go WhatsApp line
2: tsongkgotsong setlhopha sa tlhoka la tsela aowa na bo moporesidente ke no bona aowa ba no bolela fela ka ge e le gore taba tše tša dipolao tša basadi le bana gale di le gona kgale di le gona nna go ya ka nna ne ke re ge nkebe molaotheo o fetolwa ke nagana gore tše ka mokane di ka fela ge ba ka fetoša molaotheo o a naga ya borena ba re ge o bolaile le wena o tshwanetse gore o kry-e kotlo e ngwe e sira se gore o bolawe le wena ne go ka ba kaone and-e bona ba ba go bolaya batho ba se ba ba tima ka beile ne go tlo ba kaone molaotheo ge o ka fetola go tla ba kaone mpentsa ka motseng wa Spitspent ke a leleboga
3: tshobela setlhopha sa tlhoka la tsela moporesidente o boletse o tala seata ke mofa letsogo o bolela nnete dikgaruru tshwanetse di fele ka gore a re sa phela botse mo lefatshe la borena re phela ka letshogo thobela le bolela lešia wa mamaditso a taebosa wa mamadibobiro
4: thobela setlhopha ka moka sa tlhoka la tsela le batheletše ba thobela FM moporesidente ga a buše katlholo ya thapo gore a kgone go feditša dikgaruru tša bong bosenyi le dipolayano ka kakaretso phutima botswa otswa moletša mabitso thabe mošate
5: madume setlhopha sa tlhoka la tsela ee president o bua nnete ga bua ka polokego

0: ya basadi mo nageng ke ena poresidente a tshwere maatla le dithata tsa gore mongwe le mongwe mo nageng setse a sireletsege. Poresidente ra go kopa saenela molao wa katlholeleloso, sengwe le sengwe se tlo nna pila mo South Africa. Ra go kopa Mr. Poresidente, ke tshotlopoli makgamathe ka mophadi Northwest Province mo Short.
1: Thobela ka tlhoka la tsela setlhopha ka moka ka mokgatlho, ke re ge le moporesidente o tloga a bolela nnete gore a re emišeng ka dipolao tša basadi, gobane le ge re ya kua bukeng ya Genese re khwetša Modimo a ile a tšea Adama a morobatša e ge a lebeletše gore go be go swanetše gore go be le motho wa mosadi, ka ge a ile a tšea kgopo ya gage a mbo dira mosadi gore a tle a kgone go mo tlhokomela. Jale a re emišeng ka taba ya dipolao tša basadi gobane ba botlhokwa maphelong a rena. Rambila tjale ka gamolepa ga
2: mola setlhopha ka moka sa tlhokaletsela, ke nnete basadi santse re dula re lokomile re sireletsegile ka mono nae, ke nnete dikgaruru tša bong di tshwanetse go fediša. Seo se bolela re ke moporesidente ka moka ra Samuel a di feleng rena basadi re lokologwe re iphine ka naa ya borena, se ka ra dula ka mona ya borena ka letshogo. Nna ke lena selo ke lea matlala a selo.
3: Ke maikutlo a lena batheletše, re a leboga ka metlha, e fela re sa legopotša gore ga amanefelo le rena bagaši le batsweletše ga mmogo le lona lenaneo la tlhokwa la tsela ba papatsošiba re tla boa re kwa seemo sa sephetephete ke mafelelo a beke a matelele.
4: Na o nyaka o aga bjalo ka professional empa ga o tsebe dinyakwa goba di bitša bokae? Bea projeke diatleng tša gago ka pila materiale ya cash bills go kgetha ka mogwane. Kgetha go dikgabiso tše 20 tša mahala le tša go lefela, tša go paiva, tša go thaela le tša go tsošološa. Gape reka polane ya go aga dintlo go mo khumane le pele ya materiale. Ka metsotso khumana lenaneo ka moka la ditsweletšo tšeo ka di tlhokago projekeng ya gago ya go aga. Etela cashbill.co.za go aga botsana ka pele ya materiale. Cashbill.
5: Gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko, kwelo botlhoko e ka go thoba pelo. A go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko. Go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša Clientele di lefa tšhelete pele go di iri tše 24. O ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe, ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo. Ka Clientele ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutšo ya monagano. Lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetše kotsing ya sefatanaga, ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo, a gona ditlhatlhobo tša kalafo, ebile a go tlatšwe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo. Hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo.
6: Swaipa o be monyetleng wa go thopa setseka sa gago sa dibiri wa tse 3 million kwa Boxer. Reka Albany Brown Bread 700 gram tse tharo ka 39 rand. Kellogg's Noodles 5 spakana tše 4 ka 99 rand. Hwetša 1 gig ya data mahala ka Boxer.com kwa Boxer fela.
3: Lenano ke la tlhokwa la tsela matheletše, re gata pele ka tšaro mo mosegarang sephetephete se be se šetse se tlhatlogetše godimo ka dikarolong tša go fapana ka Lempopo, Kudu le dikgorwaneng tšela tša go lefiša. Se ke ka lebaka la mafelelo a beke a matelele motheletše a letšatši la bogwa le merero e mengwe ya dikopano tša dikereke. Mo mosegareng kgoro ya dinamelo le polokego ya setšhaba e begile moela wa sephetephete wa godimo ka N1 North. Poradifatanaga go le bjalo ba tlhotlheletšwa go se fele pelo go kgotlelelana go latela dikgoba tšeo di bolokegilego, go ikhutša kgafetša-kgafetša le go latela melao ya tsela ge go e tla go lebelo leo le dumeletšwego la go otlela. Kgoro e re batlhankedi ba yona ba šoma ka thata, ebile ba tla šoma diiri tše 24 ka letšatši ditseleng tša go fapana. Go ka gore seemo ke sa mohutamang ditseleng ka se sebaka, re amogelang moleledi wa kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba gona ka mo Limpopo ke mme Mashudu Mabata. Bo mme Mabata, re a lamogela go nna lona tlhoko la tsela thobela.
7: Tshwanela se sephegi le batheletši batho bala FM le kae?
3: Re bona re ka botšiša lena.
7: Aole rena re gona.
3: Re no bona leemaema ka dikarolong tša go fapana ka lebaka la mafelelo a beke a letšatši la bogwa le tšona dikopano tše botlhokwa-tlhokwa tša dikereke. Badiriši ba ditsela le bona ba lebile mafelong a go fapana, seemo se bjang ga bjale ditseleng?
7: Ga re lebeletše gona bjale se sephegi, seemo se bontšha se se dira gore le rena re thobe dipelo kudu kudu re lebeletse mebele ya rena ka o fapafapana mo provinceng ya rena ya Limpopo tsela e le gore ke yone e le gore e bontšhesana le sephetephete kudu kudu re lebeletse kopane ya molekerekeng ya molamoria kwa St Engenase Boyne ke R71 ke yone e le gore o fitlhela ga beale e sa bontšhaena le sephetephete ka gore bontšhe ga difatanaga di lebele ka kerekeng e fela e re lebelela mebila ya o tshwana le ka mola boskukhune R55 ele ya Steelport le R37 ya Bekersfort R36 ya mola Ringstad le ele ya Appel D400 le R579 ya Wogen First go ya mola bo moratiwa botse-botse ka mola dilo di sa sepela ga botse a rena sephethe-phete e bontšha traffic ya rena e sepela e le normal ra tsena ka mola Capricorn e o ka lebelela ka mola go ya kona ka mola bo Dendron bo R521 ele ya mola bo mogwadi re ya bo Snobarana le D1200 ele ya mola Snobarana re lebile mola bo My Darling le yona re bontšha gore a gona sephethe-phete traffic ya rena e sepela ga botse very normal ra tsena ka mola Waterberg N11 ya rena le yona e sepela ga botse mae re lebeletse go ya mola bo Groblersdorp ra tsena mola R572 le yona e bontšha e na le nomoro ya fase ya di-minibus tse e le gore di a crossa border ele ya ka kwa di tsena ka mo ke tshepa gore bontšhi ba tsona di tlaba di lebile ka mola kopaneng Bebe district yona he re lebelela le yona awa re lebeletse mola go N1 go ya ka kwa Bay Bridge mo le gore ba bontšha gore before Bay Bridge 2 kilometers ya gona ke yone le gore e na le di-line ja di-traka di gona ka mola bo Bay Bridge e re lebeleletse ka mo re tsena ka mola bo bembe R524 le R8 le D9 le N1 to Makado ra lebelela bo R578 ya ilimo le R523 ya mola bo Willisport re lebile sebasa le jona awa a rena sephetephete sa o makatša o fitlhela ga bjale sesi le ka mola mopane ka ge re boletse ka R71 ke yona mopane fela ka R71 e le gore e re tshwere gona bjale e fela ma-traffic a rena ba gona mebileng 24/7 ba lebeletse gore dilo di sepele ga botse
3: go fitlha ga bjale maitshwaro a badiriši ba ditsela ke ya go le kgotsofatša le go latela melao ya tsela
7: go fitlhela ga bjale sese e bontšha dilo di sepela ga botse a rena di-reports tša batho ba reilang ka mokgwa wa bona a rena batho ba tshwereng sa le go isa go bontšha baofisiri ba rena ba le mo mebileng ba lebeletse seemo sa tsela le ba otledi le bona re ya ba bona gore ba latelela melao ya tsela
3: go ira gore boipiletso bja lena bja gore latelang melao ya tsela ka metlha e tshwareng ga botse e khutseng kgafetša-kgafetša re lebeletse ba e leng gore ebile ba tšea maeto a matelele go raya gore boipiletso bja lena ka nnete bo fitlha ditsebeng tša maleba
7: ka nnete e bontšha gore ba re theeletša re ba botša gore ba se ka kitima ka lebelo la go fetišiša ge motho a e kwa gore o lapile ga tsene ka mo garageng ore go lefelo le le ga lebelela o bona gore le tšhireletšegile ra lebelela taba ya go šomiša dillathekeng motho a ntse a reila le tsona a di ga botse di okobatse le tsona re phela re di ya boipiletso gore ba se ka di šomiša ge ba tseba gore ba yo tshwara maeto a matele le go lebelela difatana tša bona gore di mo maemong a e le gore a ga botse di-brick di a bereka ge o lebelela di-wipe kry le a e bona o kare di a e sarasaranyana di-wipera tshwantse di bontšhe gore di a bereka le mabone a bona a bontšhe a bereka ga botse go direla gore ge re sepela mo mebileng re sepele re bolokeile
3: a re rumeng ka molaetša wa lena re lebeletše seemo sa sephetephete le bona badiriši ba tsela gona mo mafelelong a beke le mafelo a e leng gore le a tseba gore ka sejatlhapi a bitšwa di-hotspot
7: molaetša wa rena ke gore go baotledi ge ba sepela mo mebileng e se ka ba taba ya gore motho o tlhompha molao ka gore o bona gore mo lapele o na le ma-traffic ore wena ka gore wa tseba gore mo ke hotspot ya ma-traffic ke gona ke tle o bona gore ke latelela molao baotledi ga ba latelele melao ya tsela ba e tlhomphe le e le gore a ba bonwe ka gore ba direla maphelo a bona ga re tlhompheng gape le ba sepela ka dinago ba sebola ka dinao mo re fitlhang gona ra bona rona le sephetipheti sa bona ga re tlhomphe melao re ba dumelele ba tshele re seka felelana dipelo re be batho ba e le gore re a tlhomphana ka gore re tla ba re tlhompha maphelo ka gore ke maikarabelo a rena ka moka go bona gore maphelo a batho a bolokeile re lebeletse le maphelo a rena rena baotledi ba e le gore re sepela ditseleng ja rena gona jale o ka lebelela SSC re lebelela ka mo ke dikopane kwa mo o na le traffic ba bangwe ba ile ka kwa di-festival tsa bonandoni le bona re dia boipiletso gore ga ba ke tlhokomele o seka ba wa tsea madila wa boelela wa tsena ka koloing ka gore o ba kotsi o bophelo ba gago le maphelo a batho ba bangwe.
3: Moleledi wa kgoro ya dinamelwa le polokego ya setšhaba ka Limpopo mme Mashudu Mabatha, re lebogile nako a lena le ka moso.
7: Ke a leboga sese.
3: Batheletše kgoro ya mešomo ya setšhaba ka mo Limpopo ka Madimabe e wele ka matlhong. Ba papatso Shiba, re tla boa re kwa ga botse taba e.
8: Ke nna go ditšola ka Spa. E tele le bikela go la Spa go boloka ba tšene ka tšo tša tase. Go reka 1 kg stock country spirit tap ka R44.99. O boloka R15 fela. Le 500 gram Rama original margarine brick ka R26.99. O boloka R10. Ditšola ka di gona bikeleng a Spa di Spa Spa tše ge tšegeleng o mana le Mpopo. O tšoma ka di 22 September go fika ka di 6 October 2026. Re stoko sa le gona.
9: Dijo tsa mosaka re ka 35.90 fela. Ey, dira tsa di ntshi kudu ka tabone pizza real deal loaded. Ke nama ye ntshi, tatso ye ntshi le khotsofalo ye ntshi kudu. Kgetha barbecue chicken, tabone chicken, chicken and spicy pine, goba Russian flavor. Tatso ye nngwe le nngwe ya we kgetha go e go fa tsa di ntshi kudu. Order real deal loaded ya 35.90 internet-eng goba ka tabone pizza app. Kuna le melawana le dipelano. Tabone pizza, try something amazing.
5: Gentle Life e gona le bakeng la tshireletso ya gago le balapa la gago ka kwelo botlhoko go bane tsa masaga ditsejwe. Di Funeral Dignity Plans tsa rena di thusitse maAforika Borwa ka go boloka meloko ya bona ka seriti mo mengwageng ya go feta 30. E re re go thuse go tlhama segopotso seo se tlhomphago bophelo bja gago le balapa la gago. Re lefa nakong ya diiri tsa 24 ebile o hwetsa tshireletso ye e menaganego gabedi go kotsi ya sefatanaga ge o na le Gentle Funeral Plan. Mannane o arna a rekega. Kgetha fela leo le swanetse go dinyakwa tsa gago. Go bonolo go dira kgopelo. A gona dihlatlhobo tsa kalafo ebile ga go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Lantern Life ke FSPO e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online go dirisiwa ditefelo tsa tlwaelo.
10: Ga gona supermarket ya wichipile go phala YouSave. Seo se ra gore o hwetša ditshekejo tse dikgolo le tsweletseng tša gago tša mamoratwa. Dihlokwa tša tšhiki ka tšatši le tše dingwe tše dintši. Ikgoletše 750 gram ya Nola Original Mayonnaise ka $38.99 le 10 kg ya Speko goba Golden Delight Rice ya Sasco Cake Flour le ya U-Brand Super Maize Meal ka R289 boraro ba tšona. Di hwetšagala go fihla ka di 11 tša Oktoboro 2026. O se tlhaelwe ke dintšola kae ke tše kaone kaone le tše dingwe tše dintši. Ga you save fela mo di jotse di go sedi bitse go ga nyane ka mihla
3: lena no ke la hlokwala tsela la mantsi ba motheletsa ba le metsotso ke le some re ya ireng ya boshupa tsa go nyamisha ke tsa gore kgoro ya meshumo ya setšhaba ka Limpopo e wele ka mahlong motheletsi moshumi yo tee wa kgoro ya meshumo ya setšhaba di tsela le manane go parara gona ka mo Limpopo o tlhokagetse mo labang ba le somepedi ba gobetse nakong ya kotsi ka lešokeng la diphoofolo la Dinya la Nature Reserve ka ntenyana ga lephalale go bega gore bašomi bao ba be ba etswa moletlong wa kgoro wa go keteka letšatši la bogwa bošego bja maabane ge sefatanaga seo ba bego ba sepela ka sona se amega kotsing. Molekgotlaphetiši wa kgoro ye Ernest Ratšhwene o šetše a rometse le molaetša wa kwelobotlhoko go lapa la mošomi yo a tlhokagetšego le go lakaletša bao ba gobetšego gore ba fole. Go kwa gore go diregileng re amogela mo mogaleng moleledi wa kgoro ke tate Emmanuel Mongwe. Tate Mongwe, re a lamogela go lenano la tlhoko la tsela re re thobela ebile re re matlhoko go kgoro ya gabo lena.
11: Ke a kota mise sespeki le batheletši ba tlhoko la tsela ka nnete a di leboge.
3: Age, tate Mongwe, re kwele ka dipego tsa kotsi yeo yamile go bašomi ba kgoro ya gabo lena le ka thoma ka go netefatša dipego tse.
11: Ke nnete taba pego e e be go ona ya gore maabane bašomi ba rena ba Waterberg district in Waterberg be go be ba ile go keteka tshe la heritage ka re le tseba gore ba shubi bana lo go ba le di events tsa tsa rena tsa department tsa o yo keteka tshe la heritage taba e sa gaseng gore ba re le ge ba boa go la dinyala nature reserve mo be bana le moletlo o gona o motee wa bona o accident ka madi-madi a hlokofala ba bangwe ba go betse and ba bangwe ba kgona ba ba iša sepetlele legaganiwa le gore re na le gore ke pego e re nang le yona ke yona eo ya gore ka madi-madi go hlokofetse o motee wa babereki boo bale ka gare ga sefatanao seo ande ke tlhalose gape gore sefatanao seo ke sona sa rena sa goro
3: tshedimošo yona ya gore ga botse-botse seo se tlhotse go kotsi goba gore kotsi e tlhagile ka tsela dife yona ga selašwa leba le yona pego eo
11: taba tseo ke tseo re sa boledišanago le maphodisa ka re o tla gopola gore ge mathata a so a tlhaga re bitsa ba sepodisa gaufi le ba ditsela gore ba kgone gore thusa gorena go ka ba go diregetseng legaganiwalo re sa emetse pego go tswa go bona gorena go ka ba go diragetseng go šala go e ba le bothata bo ba tlhakaneng le bona bana bo ba accident mara se re tsebao

0: re le bona ba be re ka baka la ra ke re be le moletlo wa department owe department e tseba gore babereki ba ba ile kae ebile gona mo ba tlhakane gona ba tlhakane le babereki ba bangwe so e tloga e le program e be e le ya rena ya department ya ka kwa districting ya Waterberg.
1: Pego ya dikgobalo tse e leng gore bašomi bao ba gobetsego ba etemogetse tsona gona kotsing eo yona le ikgweditse ke tša go tsenelela go fitlha kae goba ke tša mohutamang dikgobalo tseo.
0: A gane jalo re sa no humanela pego ya gore go na le bao ba gobetsego re sa emetse pego go tswa go ba sephodisa le ba tša maphelo gore na go ka ba seemo sa batho ba gobetsego gore babereki ba rena ba gobetsego se ka ba se le se se lwane seemo seo gore re kgone gore le rena re kgone gore re ka kgona go le tlhalosetsa taba e ka baka la gore re be re sa emetse pego eo ka baka la gore taba jege di le ka mokgo di ka matsogong a maphodisa go na le tse ba di dirago re ba file sebaka seo gore ba dire taba dinyakisišo tseo gore ge ba boa le report le rena re tshware report e feletsego go na le gore re tle re fe pego e seng ya maleba.
1: Tate Mongwe re sa laetse lenyatso ka ge ebile le rena re tseba gore tiragalo e sa tswa go direga goba ra kwagala o ka re re hwile matswalo wa re sana le ona matswalo. Tate Mongwe e fela potšišo ke gore rena ka se sebaka e ka ba lešetse le ena le tshedimošo ya gore motswa setlhabelo e leng gore ke mošomo wa lena ke mang.
0: Ka gabibalo ka baka la gore re be re sa ifile bona ba sephodisa ba kgone ka baka la ba ke re le a tseba gore pego tse dingwe re ka palela ko dibega ja le ka ge le tlhalositse gore re ne matswalo le rena re sa emetse gore ba kgone gore ba ye go boledišana le ba family go be gona mo re tla tlang re kgona go bolela ge family yona le gona ba e boledišitse ba dilanang le taba tse tsa ja di investigation ja them around the matter e leng ba ba sephodisa go fitlhela ga gane jalo re sa emetse gore ge pego e ba re tlela le yona ba re mo re a tswa ebile re tswa le go family and all that re ka kgona gore re boe re tlhalose mara ga gane jalo a re mo seemong se se right go tlhalosa gore na e ka ba e le mang go diagala ke nagana gore le ka ba le nkwešiša gabotse se sepele.
1: Ke a le kwešiša Tate Mongwe go ira gore letsetša thoba matswalo le go ikgokagantšha le batswa le ba bangwe ba e leng gore ba amegile kotsing ga mmogo lelapa la yo a tlhokagetsego ka madimabe ga se latlhwa le dithoma tšeo le sa letetse pego.
0: Fortunately yeo sesteke re na le bao ba berekago ka kgorong ya rena bao ba berekang ka tša wellness ke re tla gopola gore kgoro ya rena ka baka la gore ke e kgolo re tshwanetse go ba le babereki ba ba berekang ka tše tša wellness go provide ntho e re bitšago psychosocial support le bawe ba šitse ba activateilwe go batamela gaufi le tsona le yona tabana eo gore ba kgone gore ba provide counseling bago bao ba le gona mo tiragalong eo ebile le bago ba affected or the families ba ba le reng ba affected le ba bangwe ba le reng ba ka ba le affected so ke eo e nngwe e le reng already as a department re activateile ka baka la gore ba šoma le rena ka mo lefapheng re na le bona babereki ba ba berekang ka go provider psychosocial support to other employees.
1: Moleledi wa kgoro ya mešomo ya setšhaba ditsela le manane go parara ka Lempopo Tate Emmanuel Mongwe e re e lebogago ke nako ya lena e fela ka nnete ga di lebogwe.
0: Go leboga rena sesepeki le batheletse ba tlhokola tsela ka nnete ga di lebogwe.
1: Ge re menyeletša tsopo go letlakala la Facebook motheletše gore go tsong setlhopha sa tlhokola tsela ka nnete basadi ba naga Aforika Borwa ba tshwanetse go šireletšwa ke rena banna e sego go ba bolaya banna ba maikarabelo ba a tseba gore ntle le basadi ga re selo ga go bolele nna motheletše go bolela setšhaba Mabunele o roga Makofane yo mošwena motheletše o re Ramaphosa o ne o bolela fela go kaone taba yem ba e lebelele ka lebelo la mmutla gore ba kgone go tla ka di-solution ke Maobane Michael wa Lekosi ke maikutlo a lena batheletše re a leboga ka metlha e fela a samanefelo le rena bagaši le batsweletše le lenaneo la tlhokola tsela ne le swe molepo re a le bona re a leboga morwa setlha mafilo re a leboga Jimmy maso ga re le ba gale.

0: moshate wa tsebo le boithabiso.
1: Ke fola mehala mo tlhola le fela o le tsena fa le marlo ka mera style ba go ba le di star o mme ke ra bona ka boyele o gona mo mogale ma grand are lo chen thobela
2: so the cliff be re mo
1: ya ke a go rona le mafolofolo ke yona ba pari ya mogibelo na ka re lo kopana le tsopa se segolo sa ka kua Saudi Arabia Al Ahly go Intercontinental Cup ka kua Loftus
2: ke ha wa re ke mishe di tse ke wa ntsena lifetime opportunity re
1: Ka diragala gore le thope papadi ja lena ka moka mafelelong moapading ya mafelelo felelo le go ene re loka le gore loka le setlhopha sa PSG
2: re ka itumela kudi re ka fitlha kwa finaleng ya raloka le bone ka re ba mesije ka tsa World Cup ka ra ra gona advance to out of the group stage
3: ke a dipapadi le Clifford Mehala mo go tswelela FM.

0: tswela pele go mošhato wa tsebole boithabešhelo somapedi kelametso tse re namene re tswela gona mo e rengyela ya bošhobe tšatši la kgono le a tsewa tšhelete ke tšatšile rang re kopana le bagale ba rena ba re kemišetse gore tlobola fa lethapelo tshilo e fela a sware mogala wa gagwe ke bonela fa ka moraloko mala wa setlhopha sa Jomo Cosmos goale ka mokgwa motho wa ka yena mang a e tlhalosa ka ona o re lokelele bo Andrew Rabutla moraloko o ke balang ka yena thapelo Chapis Tshilo e fela o itae tša tshwore mogala gagwe o tsweletse ebile o ra rena rabo a re tle ka maano a mangwe mangwana ke a gore a re boleleng re kule fa gore setlhopha sa Australia e namile ke nnete ba ile ba thopa thos ya bona gomme ba gapeletša gore ba baole pele ka kua Kingsmead ka Durban mo e le goreng nnete gona setlhopha sa Africa gore ba thopile papadi ka mekitime ka bago ye 67 go papadi ya bona ya boditšhabatšhaba ya letšatlile le tee ye e le goreng e tlo ralala ke molokoloko kudu ka gore e tlo ba dipapadi tse ka bago tša tharo gomme gam yalo Africa bora e tlepele ka ntlha e tee go lefela la setlhopha sa Australia ba thopile ka mekitime ka bago ye 67 mekitime ba e dirileng ka karetso setlhopha sa Africa bora ke masome a kere ke magolo a e ka bago a mabedi le metse masome senyane supa ba latlhegotswe ke di-wicket tse ka bago tše pedi Australia ba dirile mekitimeng ka bago ye magolo a mabedi le metse masome tharo gomme seo ba se dirile ka di-overa tše ka bago tše masome nne tee fegolana pedi Africa bona nnete gona ba dirile ka di-overa tše ka bago tše masome tharo ka mokgwa o sepetseng ka gona a re kwe ke nyaka kwa maikutlo a lena re lebeletse fa go ya le ka mokgwa e le goreng ditlhopha dingwadisitse ka gona le kgotsofetse balatedi ba ditlhopha ka mono Africa bora gore ditlhopha tsa lena re a tseba gore lefaste re la ngwadisa barolo ke di fitlhe mafelelong pele be ke nyaka kwa go tswa go lena gore na le reng ka se uwe le kgotsofetse bele ka ditlhopha tsa lena a re lotsheng ka mošhato thobela
1: go monate go banna ka kwa FIFA go monate go banna.
0: Lebala komane a re lotsheng thobela
1: le kae ngwane eso
0: molato wa gona rra le ena
1: tsamaiso monne wa geso go rata nama na ya sekolo le di ena o rata ya tlholo
0: awa ba wa lekwa
1: ka ana a ke tsene tabeng ya gago nna re ke bolelele ka motlhopeng se ga go gona kgwele ya maoto le kwa FIFA ba tseba go lefatsheng ka moka ga o kodisa kgwele ya maoto o tlatse ba re ke bolela ka sesegeng ke kgotsofetse ka mokgwa go saennwe go mara ke sa nyaka mosimane sola o kua go Durban City ba re ke Ntjabulo e sala bolela reno ye nngwe thini e sea stenane nna nka bolele gore tineseng ba ba kodisa kgwele ya maoto ba mogopola jale se se leng gona kena e le gore re sota ka yena and le batho ba ba re go santantse ja bapai se se le se seng santantse ba palela ke kgapo tse koto tša go nona ngwana mma so se nka se bolelang ka go ya ka kua go Kaizer Chiefs. Kaizer Chiefs ke a e rata ke tlhopa se segolo ke bokgwa jwa continent ya Africa gore le yona sale le yona ga botsebotse a ba tloga ba sekama bašhisega pakeng ba ngwadisie bapai ngwana mma se e leng gore ke tlo tea tlhopa sekwe sa boela maemong a le ore be gore a tseba ka sona nyakantse bapaji ka kua go setlhopha sa yona marumo nyakantse bapaji so se tse dingwe nka senape ke bolela go tlhala setla manama maregere aowa kgwele ya sotoge o e tseba boitsisiso tsena ka yona tsatsi le le le tlhalosetseng ba kgwe ba duletseng go bolela ba sa setse gore nna nka se santantse ke a kgape sego sekoge ba setse sa enale ba re ke motlepe ke ena e le gore no o riela santantse le polane ke a leboga ngwana mma go nna a te sekolo kotane se sewe
0: ke go kwele le balakomane ke a leboga yano ke le balakomane la tiro mo go setlhopha sa mamedi sa nantse a re lelo tsheng ka mošhato thobela
2: Tlibot
0: ke rimekwa
2: tamisha Nathaniel ka fa gore phiri mmek wa tamisha gore mošito wa monna o tlišwa ke morena ge a kgatlhwa ke ditiro tša motho morena wa kgatlhega phiri mmek wa bolela le Clifford le Nathaniel ka mantsi wa mang ke itea leopola gore ke re thobela
0: mošhato mogolo phiri
2: Clifford a ke se ka gotse ke akaretsetse ke sa ditsebego ke bolele ka se ke se tsebago ke be straight to the point Clifford ga re ke bolele ka setlhopha se se latelago ke phiri mmek e le go setlhopha sa Kaizer Chiefs ga rena striking force sa maatla ga re bona dipala ga ketse gore sona le ga re bona tau re a inama ka gore e ka fetsa e ka go ria ja phako kwala ke kgone go tseba gore na le re ke eng popi le ena monyanna gago le ena kgaitsedi ya gago a ba lebeleseo ba reng ena go na le taba e nngwe kwa go Kaizer Chiefs Clifford ga o ka e lebelela pirates e ka rexia smutela striker a se le go se sengwe tse case choose itibana itibana ditsebe yo no tla le motho mo re sa tso gore na ebe le petrol attendant go ba ile le motho mputa mang
0: ya o ga phiri
2: iko ba nna ba ba ga bo rena ba tsamaya le mabaka ba reke diplayer tse le gore di validity tse le gore tso tshwa dikenyo ka case choose go bana case choose mo na isori economy ya naga ka case choose ka tiya moroka go kwagala gore ba mapatlele ga tlo tlala gore a kgwebo potlana ba tlo kgona go ba tlo kgona go be go rotota fuleng di hotela di restaurant ka mokara go tlo kgona go be go rotota fuleng go gopela gore ba nthae di tshe ka ba di ka mokgo swantse ka ona kana ka window period swantse rongwa di diplayer rongwa di diplayer tse gore ke di quality player e se di quality tse o di bona gore ako le nako ka baro ke dimpama
0: ke go goile phirime kwa ke a leboga tle
2: ke fota ke re go ene ke re go fula le kgomo tsa keng go phala ke go khutsa le motswa di ga ile mmutla le khudi re phirime kwa rena re ja re ja kana ga ile go sepela ke go shankela tata
0: ke a leboga ke go goile ke lebogile go di phiri ke nna gore ke ka mabenkeleng ga nyane na thina tse fela ke bona gore e sa ntubela re ke topo mongwe a re lo tsheng thobe
1: rena
0: le kae
1: ho na rane
0: a ona molat
1: Hey, I'm not a solar. Change that chip swimmer. Yeah, hey, change the eye. For a EYL strictly multi-moon getting one. Mara, when you call me, Lama Jagia Aachi, Yapanelo, Yapanelo, see.
0: Yalig.
1: Hi. No. No, ke tsona.
0: Ya leboga mashat. Ba tla jere ke mabenkeleng. Be ke re gana mong ba tla bolla sengwenyana, ba re Kaizer Chiefs ya palla ka balla ka taba ba re lokore na le go tsofetse na tlhopa tla le lengwa di shike. Kaizer Chiefs mo tshe ba re go ka go ba tlhano. Orlando Pirates mo tshe ba re go ba le some go lebelela ka kakaretso. Bjalo be ke no ba ke tlhola ke go rena le go tsofetse na be ke ne ka go re le go tsofetse na. A ke ja ke di politiki tsa gore manga sereng ke nyoka le mpotso rena le ya go tsofala na ge le rena go tsofala o bona go na bothata e fela ke nyaka go rena le go tsofke ke nyaka e reng ke mabenkeleng go mmege ke bomo re tla re tswela pele gona mo go mushata
3: Weekend Extra e a gatlampana ga Shoprite mo matjatjing a mararo fela swipe gomme o sekeje ga o reka maya magolo a 30 ka 59.99 700 gram ya borotho bo brown bo bo slicitsweng go bja BB Bakeries go ba bja Blue Ribbon ka 12.99 fela di 100 ml chepedi tja Aqua Fresh all-in-one toothpaste ka teko fase ya 30 rand o sekeje 22 rand le pork Texan steak ka 59.99 kilo ka ye tee dintšhona ka tše di kgwetšegela go fitlha ka di 27 tša September 2026 ga Shoprite fela ditheko fase tšeo ka di tshepago ka metlha re sedišhi sa maemo a pele ka Afrika Borwa le mo setlheng se re tsebega ka thuto le tshedimošo re mošata wa diyanemoya Thobel FM mošata wa tsebo le boithabišo
0: Mzanzi le tla Powerball jackpot draws la botlhano wo o ka ba le sebaka sa go ithopela masheleng a Powerball jackpot ao a ka nyeritse go go di bilioni tse ka ba go tse masume a kre tse masume shupa se swai tse di ranta ao ke masheleng a a ka rengwana we go fetola bophelo bja go le sebetseng bogela draw tree la botlhano wo ka iri ya senyane mantsi wo go SABC o ka ba ra di milioni moswa wa Afrika Borwa ei wena The National Lottery, more plays, more chances, more millions. Baraluki, basore tso go bale mengwa ga ye ka ba go yela sume se swa go fa go ba go feta. Raloka ka maikarabelo. The National Lottery e se petjwa ke Sizekaya.
3: Tobele FM ke le ga ile mmino wa setjo. Goro ya polelo ya letswele. E bile ke sekolo sa thuto ya bokgwa. Tobele FM, mo shata wa tsebo le boithabišo.
0: Ratela pele go mashata wa tsebo le boithabišo metse ke ba masopelepe di fela re tshela ireng yela ya boshu pa go thobela FM ya lekgotla kgatshola Afrika Borwa. A re le lotseng ka mashata thobela.
1: Mokone tlivito.
0: Re le lotsa.
1: Le kae na?
0: Re bona re karo le ena.
1: Nna ke mina tao tsheba kwa ga mabune le ga ke ga makofa.
0: Mashata mogolo.
1: Ke tlo nna ke a nyama sa pata ga tsaka ke tsa tshe tswa nna sa na gore gore dira gore re be batho ba ile gore re phela re thabile bana
0: se tlhoka eng
1: a go khotsa fa le tlisito go pula re malobanyana na go se se raloka
4: e tsara lo ka re tshopa sang na bana ba tlo ba bolla ga botse gore tembing go se lotse ba mmone kana tshurena ra tlo gare re tlhaba re lawa motho mongwa monne ba tlo mo girela plan ga botse re tloka ba saba dino go nobola net list ito ga re lebeletse le kwa dinongwe at least Ronaldo Lina Shola o ka re o tla a thiba se go batsela sa Peter Zeno one Peter Zeno le nna le mathata mara se ile gore se lebeletse ga rena ba tlhaba dino at least
0: le nya ka ba tlhaba dino go tlhobensa Kaizer Chiefs
4: rena re nya ka ba tlhaba dino o bona nka be ile gore mse mongwa ba gonne go tsa batho bona batho ba tsona le bona bo Thembi Nkosi Lotshe ke batho ba ile gore re lebeletse gore ba ka tsosa sopa se sa makhosi yalo sopa sa ga ishiwa ke se bona ba thata botlo go ba ka kana bo le ntse re bona bona shiba ba no jula ba ngwa di sha be ke ka be ke ba ngwa di sha so sopa sa ga ishu le ko pali tela gore je sa ralukile o ka tso lebella gore a sanga ba no sha le ke note ila gore ke go tso fatsa ra ralukile male ka ila gore na ko ngwa le morago la rena lona le be le teka teka e se ke mathata tifo
0: le kolotse Tashrik Morris ke monoshadino le kolotse Dupri le yena boela ko Stellenbosch FC yala ke tsore nabela bothata ba lena keng ko
4: slebetsa nna ke ipotse ona di scout ke arena ga ke ke tsore na a bona kwa mohuta manga ba galaje ke botsa sona bo mamile di Sundowns ba gona go ya ka kwa ntle ba tsuma di ba hlabadino ba ile gore ba gona go nisha dine yola ke tse bona so ba sa ke sa makosi bona ba fella ka bo Zimbabwe bo ba buitse ka mogolo go ba jwa mara go nobola nnete di scout ke arena a hina bokgoni ja go tsuma ba hlabadino tsitsi
0: monna re sho ere ke go leboga ke dumela ba bangwe le bona ba tsena re ka maikutlo a bona ke lebogile nako ya gagotlhe
4: mosata
0: tobel Arne Lotshe ka mosata
5: Mr. Meral
0: Lucky
5: le kaena
0: re gona le ka re ka rena motlhatlhe
5: wa re gona ma
0: age
5: ara go tsofala
0: botata
5: bona tshopa sa Mamelodi Sundowns se ngwa di tshidi ke papa le tika ba go 40 to 43 to 45 Karate ena le 38 to 40. Rena rena le squad sa batho ba 83. So go bontsha re to gare tsotsa. O ka lebelela ga diwa le sapatsa ke tsitsi. Se tsentsi ke philosophy ya ke tsitsi. Re tloba ke tsitsi go apile. E ba le motho mongwe o bogale kwa go kwa re tsoma go gore. Ge ya ka ge e fitla kwa dipale, ge ya ka e paeda. Wa ke net rena le re bile batho a tswala bo sabora khulu. Re bile batho a tswala bo phole lentlanya. Re bile ba tswasa le bo mpezuma re bile ba tswasa le bo mosona re bile ba tswasa le Fred Parker so ba kae batho ba ba mokuto re tswa gore ke ba fika kwa pele ba akora kwa mo gare bo re bile le motho tsantse re bile tracker re ka re bile tswasa le bo Katanta ba kae batho ba lo re tlo gona go tshinile ka ke back four ya rena mo morao
0: go lebeletse motlhatlo go lebeletse o bona se go ba sa Godlili Lepo setswaletse
5: a sa tswalelwa ke all wa le le strategy kama motho a pele le tlo ya gona o tswara polo a ka ya ka le go rila right a ka ya ka le go rila left a ka ya straight o ka se mo go ya kae mara space a go a ke tsore mo go ba ba ka ditse ka go sepela e ba sa pela ra ka sepela a re na yena ene go ka le le lagati ke sa tshimisi mo morao di kore ke ka go ntuko ke bolela go ya Mr. Magala o re picture ya di gold tse di korile o ke sa tshimisi pa la go tshireletsa di polo tse di tswelelang ka mahlakori ba di kurutiki le ba lo ba o ka le le la ke tena or eros ila ke re ila ke le iphanisa ka tsona di polo tsa ke ke di tlhodi a ba go di tshireletse mara kana ka tefo ba tsama ite le ka ba tefo ba tsama ite le mato bo ba tsara mato ga ntse ba pala ka la khagure la ka raite ba tsama ite o ka ba ri le site la ga ba sile le la ga di le ntola a di ya di polo tsa ka go cross ra tsa gore ya kora ge ba ka di sha pa le go le tsipara da o da re tabolela ke ba taile mathata so kisa tshimisi go isa shota le motho le re tlhore ke holding midfield e le rata re ga sorpol e ya motho wa le ka bo tshabalala wa le ka bo el tshilengan a re nabo
0: ke go goela mona mahlahle
5: re alla go pia re thai ke re alla a tlile mo ngutlisi se bolele di mo vita maphosa go re tlhere mo tshiro gore ka be se bona re alla re tlapile re tsaya ke batho
0: ya no ke ya go mona ga shuki a gore e se o ke sollo sa nnete sa makhosi
5: nne nna le jidi ka re ka ha e mona ba support a ile ba ga shadi gore e go thati
0: tjogoele
5: tobe
0: shap arlo chenga mashap tobe
6: and the general agi dogi dia bonyachi wai pia go bonya di diana di ale ka mmamelo di ga ga masemo
0: ntate di ale le nna re alo cha re re re pia pia
6: ya e serna ka mo tlhopense se golo tlhopa sa home sa go bala balatedi ba bantšhintšhi naa ka moka ka lefatshe re re a se re a kgotsofala
0: a se le a kgotsofala bjale ke eng e se le senyakago nke le botseng bobi motraong go ba ena kaisa motraong junior um o mongwe wa bona a leng kgausi le o tla ba boja
6: kore nna ke ate potsiša le bjale ke ate komanya le mare ke tlhoka antsha ka one ke ya tebotsa gore banna ba la ba le mola stadium ka ba lebeletse prayer chiefs ke prayela e tshwanelela mengwagela e lesome ya go feta na gape go bo lebeletse nako la bo chiefs ya bothabothi ba thabang o boe kwa gore o bogetse polo o theeditse polo ka nako eo go bona polo e nyake gago
0: ke le kwa gabotse
6: jale mola go setlhopha sa chiefs la mathomo ke bone o kare ba re ile phofo ka go tsamaisa motlhabadino e leng dopris and lola wa mikrefeld man wa kwa go tswa konko
0: lilepo
6: mo ke bone o kare ba re ile phofophofo and le mola morago re sa shota number 5 and le goalkeeper ke a rona goalkeeper ke coacher ke motho a bona go batho ba ka moka ka mogare ga lebala o sentse motho ao mane kwale ka itumeleng kgone ga go botsa re kgaba ka mo kgaba ka mo mola tlhomesa a rena gape monna hes re ne di muma ma
0: ke le kwa ga botsa
6: jale ke re banna ba o popi motaong bo kaisa junior banna le ke tleng ka moga masemola ka mo rebelege re tswele fa diphara magafa
0: ke le kwa ga botse
6: ee re belege ka moga masemola re belege bašimanyana ba bantšhintšhintšhintšhi ba o kare ba ba raga go karabole ba ba supago motho karabole a ba ile o tsena learning kele ba ile o a ka sekara ka nne
0: ke le kwa ga botse ke a le bontate diale
6: a ebe boroko
0: mošhato o mogolotlhe a re lotšheng ka mošhato thobela
7: clifford
0: re ale lotshe
7: le ka mogala
0: re gota re karale
7: nna re alla re le makgosi
0: e bana po go tsena makgosi fela kamo
7: gape e re go botse a nkere wa tseba gore makgosi se re ikonomi
0: a ke tsebe nna
7: jalo nna re nolola clifford le ena wa tseba le go kara go tsebaa
0: ke tseba ka lelela
7: le sebe mokgonase go boka magate sediela bona wa tseba pirate e tsere crem and-e batho ba ba scoutelang pirates ba tseba bola ka mo go rena go makgosi ka gore team ele ke team ya family a ba re kwe ge re lela re a lela le onwa
0: ntate le siba gape o seka lebala re kaizer chiefs e tere scout sa a salabe se scoutela Mamelodi Sundowns o ka kua jale e seng gore mo gongwe di raka di itla nako monno la o bona baralokua batopa gore bathosiwa ge ba re mašheleng banna ba le ba boela morago
7: ee wa tsa re keng re ebeletse gore o kare chiefs ba nyaka buy one get one for free ebo bona rena re le makgosi re a lela rere bobi motaong le kaisa motaong junior nka sebolele ka papa bona ola mogala ba utlofetse ola o e kgatlhile tema ya gage chiefs ba itsewa dikgapho ge ena a be a sale a tshwege mare re a lela re retlhe na re tlo kwa demona gape re tšhaba le gore o tseba le ge re ya meberekong rena ba bangwe ba re apeša ka chiefs reka dicall renke go sa fetse ba re jile re bese ka gore ka chiefs e ka wina re tla reka call drinke re reka dithuliso tsa go dipedi a ba re kwe ba saine batho ba re tlhabelela lelepo ba mo tsamaisediteng lelepo ka gore lelepo o ba dia mmereko ko kaizer chiefs a re bolele nnete lelepo o ba re diela mmereko ko kaizer chiefs
0: ke le kwa ga botse ke rare bjalo le bona kare ke eng se e le gore ke se kanamasa a direga mo setlhopheng sa kaizer chiefs gore le kgotsofa lebele ka balatedi
7: kabuti bashwana ba kiksi e ba signing ka mga ga bona ge nge be ile ile nna ge nge bo khona ka mga ba la ba di di se go chiefs ka ba ba signa fela ba ri next ba tla ba fisha go tla ding ga bona ka ba fitla go tsheisa chiefs ha ba ba ba na ba mau di ba re signa a ba sa tswela pele le fo di e ke bo mo go pana ke re bodin tawo le ke ga mtawo junior a ba ri kwe ba re signele ba tla ba go thaba dino le lepo ba mo tsamaisa di tsheng di question ya ka yo e go sheng ka yona nna me shu dire go yana ke ya go lebo ga nna me
0: o lebo ke
7: wena o tsike ba nnete ya chiefs
0: ke go ka o ba ke tla ke tla ke tla ke tla mo tsela tshile o tshele jo tla dira o tla dira o tla dira le yana la gore bongwe a le go bitsa bo mo tawo gore a yo ba mo e be le nale mo tshisa ndi bu tshile bu tshang jo ka nna di yang gime
7: ya go le bangwe mara wena wa tsiba nke
0: ke ke tsiba ke tsiba kae a ke tsiba
7: ke ke me for wa
0: a ntlogelenye na ke buitse la le bala ke ba tlhopa sa ke tsa chief a lo mo ke tsena mo ona mo go le
7: mo mo shiwa nga ne
0: mo sha tlo go le kgala bo
7: amen
0: ya no
8: wala
0: arlo che
8: le ga papa
0: re ba tsara ga ra le
8: a wa na ro
0: a ge
8: a la go to se se ga o Paris
0: o go paka na kwa le
8: a ke go to se se botsukutu
0: Bo
9: makhalang ja bona ba tsatso khala ba u ka re ba tla ba mme ja pirate nna re ja mona ke ya botsebele la
0: le ya mona tele
9: ha ile tso ba se ra itse anan ke so tla ke re no sa e na ka ba ka la re di player di ba tla tora ro ka pirate ka re u yo wa mona ate ka la pe
0: le re
9: ha nna re na bile mo o tu un play mo na ba tla no ra ba ke ba u Kyalo wa joji nna me tshula ke.
0: Kyalo go ile kyalo bo. Arlo tsenga mshato thobe.
10: Tola tshosi le kai.
0: Me hala ke nna re alocha.
10: Ka wa re ona mona go le le mo tshika mo le tshama tamani.
0: Thobe.
10: Re kwa motho go re le makhosi because o ka nya ka coach ya tsha consistency ya skill sa win. Motho ra o ka this game go ya ka tshisa tshisa. Roga this game even man of the match the next game is on only bench what do you expect
0: yeah move
10: I want consistency of scheme how can you win the game only the game you are I want a winning combination
0: yeah
10: rather than you are going to do chimar the fact that you coach are from city UDI so on a long way as management le coach a e ba di dego go bona tsendo mo question ra mo tshona ka rufi le material material ga re dira and then why mo to this weekend ke ba none of the match the next game o mo ya bench ke go good guys ba dlala le chiefs mara ba se ya nna misa lo ka paro ka e ka pagar ka no la re mo coach ka la ka ba re ba re lo ya o mo lo mo lo ke skill se ba se fetsa a south of combination
0: o le a dumela ba roloki ba gona
10: ba roloki ba gona is got good chance but he doesn't use it what you use all about problems una ba roloka mara combination ya wana this can go gona ba thara botse ba roloka botse the next game ya tsang a fa fetse ka mogolo o pala motho le le nna of the match a fa mfeta what do you expect
0: awa kele kwele kele kwele
10: kele eh abe ya sa bisha ngore you need to have a consistency on coach la wa itse wa tshuture kara game o ka se mo thole re a sha ani a re tshure na o setsa ya mara o ya ka mogwa a diwa le tsona ka ona a wa o wa itse ngore you know you beat your own goal
0: o ra re botsa tsodi ya on goal ka bo yena
10: o ya on goal o tsana le ye o tsinya on goal ngore tshifi le ye ntse ya ditshwane ke the same set Eh ya icha.
0: Ke le go ile ke ala bo.
10: Ka re di tshot.
0: Mo sha to mo. Eh ya, makosi ya kwatile. Arlo chen thobela.
11: Thobela dip le kae?
0: Ro bona re gara le.
11: Eh wa ro bona dip ke sa dire ya bolela go mona.
0: Thobela.
11: tsabira re ba pele ba bagolo ba le khosi mona re kwa botlhoko ka nnete ne re jiwa ka nnete
0: ma thu ba mo na makhosi ba nna gang le boneng na
11: re jiwa ka nnete mogala ba go se mo ile re ba khekolo ba rena ka malapeng ba re bona ke kole mogekolo ba rena ma le wa ntlha ba ka mantjwa re go ba pala le khosi a tyang ka pela pele ba pala tsata go le na je wa kwa re se dire pa le ka batho ka lapeng
0: e kwa
11: re kwa botlhoko ka gudugudugudu mona ba nya ka ba nosha dino re tlhopa se ba pala e mara rena ba nosha dino
0: al na ba nosha dino
11: mo le machima sa fetu wa bolela re ba nna le ge le ke ba pala le dikita le ga toga mara ga o sna dino ga le ri sele
0: ba tswa molimo
11: ke kwa botlhoko mogala wa geto maloba ke re ke ete ke mogalebeng wa le santa ona mputa ron theke skipa ka nore a re ke skipa sa chiefs le sa santa ona ga ke tlo tsa sa ka tlhatso go le ya ka sona mphasa santa ona
0: ke ba tsuri
11: ke tsuri ke sagana
0: a wa batho ba ge juma
11: a ba na chiefs ri sha fatse bana la ba re go ga monna go tso ga mari ba re sa wela go tswa ya togega e
0: ere nge tla bola la tina is na tutla le nyakala o tla le nyakala bo mo tawo ka ro wa tlhokega mo letlele mo tshe jona jele bo le di bolela
11: re a o leboga mogala wa se ke kala tsane
0: thobela kala jana re le bogatle
11: aha
0: Hey, yeah, makosia kwa deal. Arlo chenga mochato, thobe. Raloch.
12: English.
0: Thobe.
12: Legaena.
0: Ro bona re gara len.
12: Machai ga thembisa.
0: Ya go ka monna ka kwa thembisa.
12: Eh, at least kuno go yala monso pensa ka ganyane mmane. Se sa pakane ya se. Re swire re ba ba pala ga botse mara go yele mo ile gore ga go khotsa fala ga botse ka coach re ya rena ka gore go ka lebella ga botse go tsa taking football e ba palanye ai. A go bone le re le mola pele mola re lo ja rena dilo se pele ga botse ka re. Ga rena le destroyer mompe mo Middlesbrough.
0: Alna destroyer.
12: Ah wa gape wa bona if you o tlo re ba palisha ka mogolo tlapa ke kgolo ja go swala bo Kaizer Chiefs tsana ke ba di swala go bona beng ba tsona re tlo wala mathata ka gore ba shimane bala ba bitima ka mga ga bona ke tima ya swalo ke tima ka mga Chiefs a tima ya swalo sha go dela re bona yela a re dumela ni lona rena mabakane
0: ke buitse tshe ga rena le tlo ke tima ngwa ga ga mogana ke buitse ga
12: ene re ka se kidile ngwa ga ga moga ga re ba tlo felelwa ka gore motho o somela makhaola are ga no oji wa nya ke ga molampe mmola gore ga re tlo ba pala ka di 10 ga botsa ga botsa ka right ba sopa sele sa jodi yolo jela gore se mo khomo wa o shumisha tactics tsa bona ja gore ge le ka tla ga ga mompe mo ba yong gore punishment
0: ya
12: le motho sa le mpa tsa
0: ya ya ha ona ke ya di advert mo nna ke
13: Swaipa o be monyetle wa go tsopa setse ka sa gago sa dibiri wa tshe 3 million kwa Boxer. Like a Mama's IQF Mixed Chicken Portions 4kg ka R159.99. Mama's Rations 4kg ka R149.99. Kwetsa 1 gig ya data mahala ka Boxer com kwa Boxer fela.
14: Ke nna go yela ya maikhutso a dikolo. Ke timela le benkeleng la A1 go kwetsa 1.5 kg ya Cross and Blackwell Mayonnaise ka R69.99. 12.5 kg Shaya Maize Meal R72.99. 65 gram cha 5 cha Lucky Star Noodles R11.99. 12.5 kg Sasco Cake Flour R124.99. 500 gram Sunshine D Margarine R19.99. Download the app ya rena ya A1 online. A1 Supermarket Corner Divination Jubet Street Mopolokwane. Simply the best.
3: Mozambique, Zimbabwe, le wena Botswana. Tswela pele go letheletsa ka www.tobelfm.co.za. Ga mmogo le ka app ya SABC.
0: Shato go tswela le botshabe sho rena mme re gatla pele metse ke le SMS nyane fa re bile iringela ya seswa go thobela FM ya kgotla gasho la Africa borwa ke gare ke ya le topa ka o tee ka o tee arlo che
15: ba amrala ntumela gore go tso
0: thobe
15: go ya go lo dira ke di dira ra se ka posla khte mane le mo sho tshike ka ma ke go pele le no re bile ka bo bo ye rogo a bi ma wan be kya para sa sku tswan mo kya para tin e kya pe ka makata man chi
0: mojele ji sho khausile ne ba ra nya ka popi mojele ji ba ra bi cha popi a o gona o le go ile o tla mmetsa ka mongeli ile yo tlala mo phara ka dipotsiso na ke yo khomola ka yo dilaka ka moka ka ka yo thieletse
15: di brusu tsa maile le to tsa maile ba nya ka khujara khuja fel wan e nya ka wala ran swa pa di simo le line so nana ke tulu di wan ri bi tsa ri nyona e bona re kwa botlhoko wa bana wa bana ma chiefs bana pre kwa botlhoko ya ntse ba rena re ya pare re ka jara di re kolomaka ge re tswa ka gate wa nora re tlhoko a wa no drum plan ba magala re tshepile lena ka mowe le re tla fetoga a kire wana ba re le ba di la monna a le segiwe ba jana ba le bona ba bana ho tsama re kwa botlhoko
0: Tobela, what elder Rotadia man, Urumage or Tamolilich, what Lamalilich about? Our Mojilich village or Tadia Palan. Arlo Chen Tobel.
16: Tobela, me a la Lagana.
0: Rona Carolina, what some pair?
16: Oh,
0: Ari.
16: Eish, a ene ya kumakuma. Kula kamula mutsu ngwari na kebo tata bubu uluma.
0: Kaka, mutsu wale na kumu fida.
16: Wano mjelo. Auna ene lilo angulilo anaka. Kwa arena kouchara, arena maraluka murao, arena gulipela malova ayo wala. Le vile kere tila kata oro, ukarinti ya khawile lso. Anama
0: eti. Awa laskari yalo.
16: Ka papa gur munno lo bona afola bo mulokela na mola batso saola
0: o ora ore Ronaldo lena ola le ya mugushisha le ya wala khatla
16: re tsiba le kwa be ara loka hona lo re be ara loka yoa
0: e kwa
16: mara re magatsa go bona a be ile kwa tsikini so ka re tsho se setsa ke ena munna no le re lombile tsa moena a ka sepe
0: re tlo mi cha o tlo ba dia o tlo ba tla ga sa tle re tla borla botsa re tla botsa
16: wa tlo ba ka tarinya ka mmotsa tse a kile nga di bona
0: ke le kwe
16: ya e re tshwere botsa ka kwa monna wala ana first 11 be ke o ra loka ba ka la gore ntwana la ne idire ko la wa o tswa na di yo ano wa idi a kere ke batho ba tse ba thobane
0: ba fa bole
16: ai ba tswale ke batho ba tse aona ntwe gore ba di ntwe tswana ka moka bona rena le ba raloki ba batswatwa mola ba re ba rekileng wa bona gore a nwe le o busitse mmudi ene mmudi go be re le la ka ena too much o musitse bile o moraloki sa o ya kwa morao
0: a ke le
16: go di re bila pa yo me ile kwa ntwe o ne re mbona a phusha gore na at least re ka di ntwe ngomo e e floka kwa thakatakane ma
0: ke le go ke le go le ke a laboga
16: a wa o le u ile nna mora
0: tobela ka metso tsana a re lelo chen thobela ke naka ya mathlaku
17: le ka
0: re bona le kae
17: na re te
0: a re
17: o itse na na re kopela le ribile tse ba thobala re bona se bile re lapile ka ne batho ba kitituwa ka mo are ne plan a kitirira go sharakana ka motho na re kopela re lebile ba re ribile tse ba thobala re ba botse ka kopela ka boikokobetso flora wa rape
0: a tla tla o tsara o flora ba tla tla re ya leboga ba tshwenya thola fa fitle ba le mafelo ngal nana la mabale ka di papani ba go thobela e ba makosi ya kwa tile e re ke tle go le la ka mathlako yo na la tshita sa tla go patala le ga pego sa mo shato mogolo

0: nako ya mabusi re na re go bia kantse di je gaolo ya bokete tse nne magolo pedi mo sene shipa senyane gaolo go bia kantse le go ngwalwa ke rathabeng mike modiba mo tsweletse metshining rurisang sathege mo tsweletse le mahlagisha moyeng mo levoge le bzaledi madira mo tsweletse mogolo ke Isaac silo mashida ipsine ka ditse je gaolo ye ya le khono ya bokete tse nne magolo pedi mo sene shipa senyane 4279
1: Yeah man, ne ke fita yo le go hora ka le foster la mo restaurant.
2: Ah,
1: ke ra ire ke twale ke ra halala.
2: Stop it, Ronald Mark. Amane, o ntshe tshe mo rago bisa. Mo ke tshe nga gona go ruka mpona ka le foster and wa bona gore ka mo batho ba bona. Eno ba nna gakalanyana. Bolela nnete gore o ntshe tshe tshe mo rago. And le gona dumela ke le boga madume.
1: Hey, Margie, leg for me is not right, man. Or did you just squeeze it out of the coast?
2: No, Biza, I'm just getting by, you know.
1: Is it?
2: But I'm sharp or not, I'm sharp.
1: I'm sharp.
2: Biza, ka gore o yeme ka maoto ene re ka mo restaurant a se gale ke o dilene nka no bitsa waiter and then ko go orderele plate ya gago o dule fase re je together.
1: Nna mara anyway ke tla dula fase ore kgone go overshap.
2: Oh, okay. Dula. So wa tsaba go botsa nnete Biza. Magareng ka le phetola mana go ka salo ka selo.
1: A bua man.
2: Go mo ibile re bolela bo ya lo o movile in le mabatho.
1: A bua e gona ga le ding.
2: Go pala ka.
1: Jon jona le ga. Pela ga zumile rane mana dile le msadi a ga.
2: Ah wa jon jon she jam puti go rena o kubile mabatho. So nna le nna ke kubile phetola go pala kae gore ba move in together.
1: Mm.
2: A pala feilo.
1: Do you mean? Mardi dingwe se tla dia gore o gopola dilo tsa morago nako ja sa kona le bo Sofia. O bona ntho e bora mo West No. Bana le bana ba bannyane man bomma batho. Thaka tsa bomofedi.
2: Ya. O bona o bolela nnete. Go bana impetile ya gore bo ya lo libile baneng ba bannyane
1: go. Eh monna.
2: Wa se ba bile ge ke nagana ka yena monna Bisa. Ke ikhwetsa ke kwa ankhela ke sa mmone.
1: Ya ne.
2: Ei, o ka re nka tlhatsa.
1: Ya mara ek deng go tla bo ya dali nga uri o sanya go bola ya Robert. Ha.
2: O nya go bola Robert.
1: Mm.
2: O ra go ra ka bola Robert. Gape Robert ha na phosho. Wa ya swane tsha bola ya Robert.
1: Eh, diamond van druge motsoba hure man ke amtseba. He ne bo bo ga fotile mtse man o nya go bola Robert. And the last double ya nna. Wa ba. Da zuku mo ga se botata fo yena ra buya ka tlhale. E ta mise.
3: Wena na le style sa go swa pele bande ya koloi tsa mo.
4: Ah, malume sorry man.
3: Ya no,
4: fela ke a le kwa malume le di obulela but then. E se go shota lena ra go spana. Ga bulumo le masedi yena o thakatlhakane. Lo advice ha malume ga le sego.
3: Ah, ska wa re ka tabatsa Spain ya ngri lena le gona na.
4: Malume e se re go gona but then. E busy ka enke se se baka malume.
3: Oh nna. Ke na le mission mo mongwe ke go fetsa ka bisa le bapana nyana ba le bagagwe.
4: Okay.
3: Eh, wa bona sela sa Robert sela ke senya ke le ke senya ke le ibile se kgwantletse makolane.
4: Yeah, o malume le monyaka ile wile Joburg o tlile bang gore la monyaka o ra tshabe.
3: Bisa mo tshaye jo rene ke a monyaka. Mara yeo interview shi jo ra ba ile ke ta gona go patala ja mission wa ka a se go gauso.
4: Okay. Eh, lena ka le tseba malume ka di mission. Go le melo ke mission wa eng o ile rene le bisa ka ona.
3: Tshile jang fano got. Ke o bile le bapana nyana ba le go dira di IT je tsalino.
4: Oh, okay.
3: Mm.
4: The IT specialist.
3: Yes.
4: Oh,
3: yes,
4: yes, yes. Okay, so bolo thusha ka eng ka gore ne ka tse ba ba le gore ba go tse ka lotse tsa di internet internet ya.
3: Yeah, baba, ke lo bona everything e dira galang ka kontong ya Biza.
4: Okay.
3: Bona le ga ya ka kamoreng ya mona le ga ya ka dining room eh guru guru la ya kwa sefoni ya tshelete. Ga a thobetsa di nomore e direct.
4: Okay, okay, okay, malume. Eh, ke a leba lo le renga ka di safe gore le tlo bona di no more le tobona el ke teng ile rene ya dirala ga da pattern steel ke lana la mkhuta mang le ile rene le na malomi le le busy ka lona go ndi
5: hai wa o le concern ka taba ya le yalo mo apo ena pa go ka so le balo o spilling go beza wena o te mo mo tsa bo masedi le bo saki mo and o tsiba gore saki a botse botse ke ke motho wa bo Robert
4: ya mo go ke flop ke bona gore ne saki ke motho wa Robert ene mola a sino betu wa zaka yela ka bona gore e mathakola a ga bola motho anytime saki apo o pela motho kola kwatile malomo
5: mabelo ga no kula re mo mo
4: bas neneng nan tshela re hiso ko yena go tlhatlene ba re la zwangale ka monyake tseng ha ka strong ga ke lo ne ya bolaya malomo a bolela gore ne whoever wa mo jetjing zaka ya gae o to mixena so malomo at any time ka ka no hafa malomo
5: isa

0: wena mochichi u thola uthi dia etsuthi wena mfana wa ntombi
1: hey
0: mwana u dzi dihleba wena ku lebeleta
1: but kaying
0: una na rungali ya kwatre yo mahala wena
1: awa mara kire le ntekechi yona na
0: akiyani akiyani mara ka mkhobo ka wena u bontsha ka re u khanya ka kwatre yongwe
1: abana khale ba motho le fa ko re ka re ba re terms and conditions
0: ah le simana le le ya ntshelela but tsebotsa mme hey wena bitse nimbuje mme e lura botsa ntse o lwe wena ka mo u ya ka ene
1: ke u bolela tsa hore be ke tle go nyaka malo mitume marapele ra re cold drinking yana ya to rope wa nkha
0: e tobela tsa cold drink man e lura botsa tsa o mo isa ka itu
1: be ke ngare go kreke ng robe thazaka
0: mfana o sa tlo tlhomela go utswa o ke yo motho
1: ka go wa ke u malo misaki ke lo tla uru wena o ka re tsori di milioni di kae ba di bile kae wa di lisa a ba santse re pope le rena re khume ka ska ba isa
0: e lura o no go netse ba re tshelete e ya petona go kwa kreke
1: a pe nga se tlo kwa go le gae ka fetle ka tla mo ke restauranting ka tla bilong ra ke na mohlatse ka yona I'm 100% sure
0: mara ya tshe o tshe mfana ka man e lura tshelete yo ba ye petaka e kwa kreke

0: mampane
1: Bomboy
0: wa bona gore o dirileng mona ka tabe ya gago ya go dophela o nyaka nyaka bona ka paletjo go ya meletlong ya mapungubi mona
1: ah o tla ntshwarela homboy ya ka ka hore eish ke be ke le beetse gore letjatji le khono ke letjatji la bogo mona ha ke a tshepa gore batho ba le patelong la mahlakong a ba iketile ba ipsina ka letjatji la bogo
0: ah lona ke nnete mona le nna ke rile ga ke feta kwa le patelong mona ka re bona batho ba go kokanetse monika a ke ba motsuru monika o roka dikobotse di botse mona ja setjo
1: okay
0: bona ha ba mo go bakanetse gana kwa ba reka reka mona
1: nna ke nobe ke tshwenya ko gore batho letjatji la bogwale ah o ka re ba le tse serious gore o ka re ntwa gone eno gore bona ba ntla ka tjatji la di festival fela
0: ah lo go letse ba gore na go bolelwa ka eng aba letse ebe
1: ashish
0: okay jwale le na ba go legwa a gona something yana se ile gore ba le direla sona ba monate
1: o homboy ha wa ba tsanje ba direle le na pele le na le ka kwantle re ba ta direla le na ka ntle sa diriselo a tshome lena ba diragatse diragatse then re ithute ka
0: a go do wa re be shapuna le nna ebile ke bona ka re ke ba diragatse fela ba ile gore ba bona le a o ka re no le tjatji le ba le kushisha monna
1: a le bona o lutshwana man o lutshwana batho ba ka la gore ba diragatse marao bontshe selo sa bogo mo bontsha bona
0: ai the net a ke re jwa le banyaka gore ge ba diragatse ba fiwenyana something eh mme ga le sa ba fi something mo mono le yone ba bolaya moya
1: bana mara hombo ya ka no ke ke a kushisha re bolaka tsa bogo mara before o tata o se bela monna e so o ke ke

0: tla matlhabontse a bolelela taba eo ba re tsontsone le mosadi a sa tlhalane e fela nka sa gona go dula le ena ka kua gaka mane go a di o bale peace
1: wa tsaeng gombo yaka ntšha nna ka mogolegong taba ya phetola nna le wena re tlo dila ka yona re le mmogo re fetse ka
0: enamampane o shosho ya gore nto o e bolelang monna o tla e phethagatsa
2: tumiwe tumi le tabe
3: eba
2: tumi
3: exei
2: o ne ja fa nnana
3: hai mana a se gore ke ija fa wena mane ke amakala mo mmolo motho o dion kgoelela tumi a re mantse mokiso via mane ke mmolo o moki mane and-e le gona ke be ke sa nagana gore this time ke tla kopana le motho wa o tshwana le wena
2: ea nnapile gore mo elwa ane ke a bona ke a gomisa nowadays ga o sa tla le kua officing yaka kua sofitas office kore wa tsa ompoditse gore ae ke senako mo bona sofia
3: e re ko bojene reason wy ke sa tshwakala ra kore ne nowadays ke a bona gore ga o sa ntshepa mane Sophia man.
2: Oh yeah, nta go themba njani. Kahle ngona bana ba ka re thebe, a me themba kale because ke a kusha lo se tlhoko officing, o tshaba ona manyofo nyofo a gago le ankele ya gago ke
3: manyofo nyofo.
2: Eh,
3: gore manyofo nyofo o bulela kae?
2: O se ka tla ka ntse tshu. A ke rona le malume wa gago mo la phetula di utswe ditse o la sa ke chelete ya gago ka moka ga yona di million million.
3: Oh, so no saki a ba boostful a re yena o to kitimanya kana le dingaka, a ya go di mo le fase a loya batho ba ba MP. Don't tell me what of a good man.
2: No, I'm really to me. No,
3: you're the one who told me.
2: Yes. Kare a le loye ke nna ke sa tsebe gore o tla kae ka taba e
3: ka go
2: ha wa me beteng pele mo takela mwana ngwana malo tantale
3: le ano le we o mmotsang lona ne le ka se spane rena pere ba ga le thebe
2: le ba go tshebe le nalo
3: rena everything it's nothing you know ga re dira galela sofia
2: okay nna ke a tsela gore lena ba ga le thebe a le na next le yena ankela go phetla anga na ntshomo na mala anga na yone
3: ankela ona le zaka ene e baya
2: oh yeah all right ona le tshete e baya ye a utswe ditseng saki
3: yeah a ka rona tlo fetse sofia o madam know it all he no nyaka zaka tsa saki ebile ke a gopola o mogoka go ka go morakela di underwear a swena na
2: stop it
3: no no mo tsaka tsaka ye
2: are go mo gasolina
3: ma o se ke nga rova
2: le next time mari kopa lena le wena o se ka di dumedisha wo emabili mwana ka wa tla tumi ma kopana le nna o se ka di tsaka le bitse ko mogolo o ni bitse mrs maluleke

0: ebe ile IPCC ba re a se fapano temana ye o bolela go le rena ke yaeo e re go šetše ke tla sepela eto la mafelelo ge ke fitlha go wena o senthake morena bao ba ithobaletšego tlhogopoledišanong ya rena ya bošego bja lekgono ke yeo e re go modimo o go thegile le ge o sa kgone go sepela bošegong bjo se o tshwanetseng go se tseba ke gore o ka seeme o le tee modimo o na le wena ka fao o ikwago ka gona go lokile o se ka tshwenyega wa ipotsa gore wa gapeletsega gore o iko ka re utile o bontšhe maatla o dutse o tseba gore ga go loke selo dumelela mopi wa gago modimo wa gago go go kuka bjelo ka motswadi ge a kokile ngwana wa gagwe a mmeile difarong tša gagwe botlhoko bjo a tlabego a na le go bjona pele re tswela pele a re fete ka fa
1: gare ga dikgwetlho tša go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletšana le morwalo wa ditšhelete tšeo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tša poloko tša clientele di lefa tšhelete pele go di iritše 24 o ka šireletša maloko a 13 go leano le tee go netefatša gore maloko a gago ka moka a hlokometšwe ebile go akaretšwa bana ba bararo ntle le ditefelo tša tlaleletšo ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo hloka go dira megala ye bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tša kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletšwego le morekiši wa insurance ya bophelo hwetša dipoelo go online go dirišwa ditefelo tša tlwaelo
2: ke nako ya OK Trolley Dash e thobela ye nngwe ya di-trolley dash tše 65 tša go fihla go 7500 rand e reka setšweletšwa sefe goba sefe seo se tšago karolo o bo o swipe karata gago ya count on go tsenela seketša gape go di-2 litre tša mehutahuta ya di-clover tropica flavor dairy fruit mix ka 32.99 e 2.5 kg ya snowflake cake wheat flour ka 29.99 le di-2 kg tša mehutahuta ya di-omo auto washing powder goba di-capsules tše 14 ka 79.99 e di hwetšegela go fihla ka di-11 tša oktoboro ga di akaretše mabenkele a OK Evan, OK Express, OK Liga. OK. Bring mama bankela o ka ithega ka bona.
3: Tobela FM. O le sona o 87.6 go fitla go 92.1. Mushate wa tsebo le boithabisho. Se fela matla. Tia moeng.
4: Hallelujah.
3: O tla noka. Tobela FM. Re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsohle. Mushate wa tsebo le boithabisho.
0: Mogesho modimo go thegile le ge o sa kgone go sepela e kokotlele ka ena a rapele modimo wa lešoko modimo tate re tla pele ga sefatlhego sa gago re lapile re feletswe ke maatla le kgono ga re kgone go sepela re le tee modimo wa rena lentšhe la gago le re botja gore o tla re kuka bjelo ka modiša ge a kokile kwanyana modimo wa rena re ya go kgopela kuka malapa ka moka bao ba tlhonamego bao ba inamišitšego difatlhego ka lebaka la lehu leo le tsenego malapeng a bona ba e leng gore nakong ya bjale ba re theleditše ge ba sena batla mmopi wa rena e ba maatla a bona ba go kare sehumeng sa gago modimo wa rena le neng la morena wa rena Jesu Kriste yo e lego mohumotše le matla a rena go ya go ile amen puku ya dipisalome gaolo ya 55 temana ya 22 e re maima a gago o a rolele morena gomme yena o tla go babalela gape a ka selese moloki a thetswa bao ba ithobaletšego magagešong sedi Jonathan Meson o robetše boroko bjo bogolo mohu o be a dula moletše ga maribana mohu o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša mogalong ka iri ya seswai mo mesong tirelo ya poloko ka gae e tla thoma ka seripagare go tšwa ireng ya boselela pego ye ya lego lantshedi Jonathan Meso re begelwa fa ke Johanna Modisha a na le Pinky Meso magagešo raese tša Maria Sambisi Kobela o robetše mohu o be a dula moletše marowe o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tja maroa le re tshaneng ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekgola ra esetša Maria Sambisi Kobela re begelwa ke Khomotšo Sekobela le Marothi Sekobela bona ke bana ba mogo bao ba ithobaletšego Malesela Solomon Hlongwane o robetše magagešo mogo o be a dula ga mmaboi ga mojapelo mogo o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la masomepedi tshela a bolokelwa dirapeng tša ga mmaboi ga mojapelo ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lekgola Malesela Solomon Hlongwane re begelwa fa ke Lucy Mojapelo ana le Patrick Hlongwane bona ke bagolo ba mogo bao ba ithobaletšego lefa Shimane Mokwena o robetše mogo o be a dulana magale mogo o tla bolokwa go sassa ka labohlano la masomepedi5 a bolokelwa dirapeng tša namagale ka ira boselela mo mesong pego ye ya lekgola lefa Shimane Mokwena re begelwa ke motswadi wa mogo ke Ana Mokwena Doris Ngobeni o robetše mogo o be a dula a Lulekane matikoxikaya o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Lulekane ka ira boselela mo mesong pego ye ya lekgola Doris Ngobeni re begelwa fa ke Veronica Mabunda yena ke morwedi wa mogo magagešo Mapula Salmita Seotlo o robetše mogo o be a dula Sedawa o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Sedawa ka ira boselela mo mesong pego ye ya lekgola Mapula Salmita Seotlo re begelwa ke Albert Masete yena ke ngwana gabo mogo magagešo Moraba Lena Ratsoma ga a sa le gona mogo o be a dula ga dikgale Mošate mogo o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la masomepeditshela a bolokelwa dirapeng tša dikgopheng ka ira seswai mo mesong tirelo ya poloko ka gae e tla thoma ka iri ya bošupa pego ye ya lego la Moraba Lena Ratsoma re begelwa fa ke Francina Ratsoma magagešo tsebang fa gore Maphuti Florina Maraka o robetše mogo o be a dula Terbregby Setoking o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Terbregby ka ira bošupa mo mesong pego ye ya lego la Maphuti Florina Maraka re begelwa ke Maspikiri Maraka Nelson le Moshe bona ke bana ba mogo bao ba ithobaletšego re le tsebiša fa gore phoši ya noko moloto o robetše boroko bogolo mogo o be a dula moletše mabokelele mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša mabokelele ka ira boselela mo mesong pego ye ya lekgola phoši ya noko moloto re begelwa ke bote wa mogo Lawrence Moloto a na le mogadi wo yena ke Mmagabo Moloto tebogo Stanley Gatla o robetše mogo o be a dula Mons mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Mons ka seripagare go tšwa iring ya boselela pego ye ya lekgola tebogo Stanley Gatla re begelwa ke Kgomotso Gatla ke sese wa mogo a na le mpho Gatla ke moratho wa mogo magagešo Tšhwene Solomon Jomo Ramoroka ga a sa le gona mogo o be a dula Elidon o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tša Madibaneng ka iri ya bošupa mo mesong pego ye ya lekgola Tšhwene Solomon Jomo Ramoroka re begelwa ke Gabo Bennett Ramoroka ke morwa wa mogo a na le Juda Job Ramoroka le yena ke morwa wa mogo magagešo Kwena Betty Sehata o robetše mogo o be a dula ga Mapondo 852 o tla bolokelwa dirapeng tša Seruleng King's Schooling number 3 ka mokibelo dirapeng tša Tefo pego ye ya lekgola kwena Betty Sehata rebegelwa fa ke Gabo Daina Sehata le mma kwena Sehata bona ke bana ba moho ba o ba ithobaletsego magagešo Modimo wa lerato o bolela le rena go poko ya Jesaya kgaolo ya masome a mane temane ya masomepedi senyane o re o lapološa bao ba lapilego bao ba fokolago a ba fa maatla Modimo wa rena wa lerato re lapile ka sona sebopego se maatla re tloa fiwa ke ena pele ga ge re ka tswela pele ke rata gore re fete ka fa
1: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwelo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go ntšišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa Clientele di lefa tšhelete pele go di iritse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso Ka Clientele, ga o reke fela leano, eupša o reka gape le khutso ya monagano. Lebakeng leo, o tlo hloka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo. Merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga. Ya thuša ka senamelwa, dijo le thušo ya pulo ya leswika. Dira kgopelo le gono go bonolo. A gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri. SMS a thobela go 49202 go 49202. Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo. Go etsa dipoelo go online, go dirisa ditefelo tsa tlwaelo.
2: ShopRite le ka Shop e go thusa go ntsha bogone ba gago ka moka. Ka lenaneo la meputso le etile go pele mozantsi. Go etsa extra ka 750 ml ya Kovasie VS Cognac ka 479.99. Le 6 pack ya di 500 ml Savanna Dry go ba Angry Lemon Premium Cider ka 139.99. Di go tshegala go fitla ka di 8 tsa October. Ga bo rekisetse ba mengwa ga ka fase ga 18. E nwa ka maikarabelo.
3: Mo re tumisha morena
4: ke je sa di thonje di tanka mo re tlo sodi o re na ha ka mo ka le fasulo ke South Africa e feta le fase ka tloriso e di rang ke ba lekani e di rang ke ke ba bolai
5: tsarololo ya siemo se re le nka gare ga yona ke Jesu fela thuso ya rena e tswa go yena
4: lentila modimo le a re laya lentila modimo le a re galeba le re re se ke ra tshela naga ye ka madi ra fala ka madi ra tlotsa naga ye ka madi a batho ba ba sena molato
5: wena o dira ntjona tshe tshatsi le lengwe o tlo bona matlo a o lebeletse matlo a basadi ba o ba bolaile
3: Thobela FM mo shata motse bolo boithabisho
6: Thobela FM
7: mo shata motse bolo boithabisho
8: Se fele matla tia moyena.
9: Hallelujah.
8: O tlanuka. Thobela FM re tla dula re go dutse nokeng ka nako tsohle.
3: Moshate wa tsebo le boithabisho.
0: Bao ba ithobale tshego. Magagešo. Poko ya Jesaya kgaolo ya masome a mane temana ya lesomete e re o tla fodiša mohlape wa gagwe bo ka modiša o tla kgoboketša dikwanyana a dikuka a di gokarela a eta bommago tsona pele a iketlile bao ba ithobaletsego magagešo re le tsebiša fa gore Maseloma Frank mohlapa maswe o robetse boroko bjo bogolo mohu o be a dula ga di gale mantheding mohu o tla bolokwa ka mokibelo wana wo wa la masomepedi tshela a bolokelwa dirapeng tša letsweleso ka ira seswae mo mesong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira bosupa pego ye ya lekgula Maseloma Frank mohlapa maswe re begelwa ke Johannes le kholofelo ba ga mohlapa maswe a be a pit mabote o robetse Mohu o be a dula stay loop. Mohu tla bolokwa ka mokibelo. A bolokela jarapeng tsa Breda ona stay loop pero ye ya le kula abe ya pit mabote re birelwa fa ke matou ke sesi wa mogo ke matlou mabote ana le maropeng e mabote ba ba ithobaletsego ele ya seliti le go tlomihlapi o ithobaletse mogo o be a dula ga thoka mogo o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa maribe ga thoka ka iri ya boshupa mo misong pero ele khula elias seliti le go tlo mihlapi re begelwa ke monene mihlapi ba ba ithobaletse go magagesho tseba mfa gore le seba philip nong ga sa le gona mohu o be a dula dibeng ga matlala o tla bolokwa ka mokibelo a bolokelwa dirapeng tsa malapeng ka ira seswai mo misong tirelo ya poloko ka ga e tla thoma ka ira ya boselela pego ye ya lekgola le seba philip nong re begelwa ke nne le maphuthi sefamela a na le monala freddy nong bona ke bana ba mohu magagesho ke gona ge re fitlhile mafelelong a dipego tsa magaga borena bao ba tlogile go le fasting le arrapele modimo wa le godimo re ya go leboga go tlhile le rena le tsatsing le re ya go leboga go gopotsa gore re seke ra ikemela re le tee modimo wa rena re fitlhile mafelelong a lenaneo la bao ba ithobaletsego re beya malapa ka moka bao ba lapilego bao ba feletsego ke maatla diatleng tsa gago bontšhi ba feletswe ke maatla a ba sa kgona go emelela ba sepela bangwe ga ba sana maatla a go rapela e ba le bona modimo wa rena wa potego e ba le bona le dipeakanyong tsa dipoloko tsa barato ba bona e ba le bona bošegong bjo bjo botelele go bona e ba le bona mesong go sasa ge ba tsoga go lebagana le botlhoko bjo gape ba khutšiše magetleng a gago morena re ga fela meoya ya magaga borena bao ba tlogilego lefaseng le diatleng tsa gago meo ya bona a ithobalele ka khutso leineng la morena wa rena Jesu Kriste amen.
9: Mozambique, Zimbabwe, le wena Botswana. Tswela pele go re theletsa ka www.tobelfm.co.za. Kamole ka app ya SABC.
0: Motšheletše le kgono re tlhile re ketse ka bogwa bja rena le dijo tša rena ka mekgwa ya go fapana letšatši le watsepa re tlhile gore kete ka dipolelo tša rena ka boikgantšho ebile re ikgantšha ka goba maAforika Borwa se wena o tshwanetseng go se tseba ke gore bogwa a se diaparo tša setso a se kiba šibelane moenda bjalo bjalo bogwa ga se fela go ja morogo ra ja bogobe ra ja ting ra ja mašotša dinawa malamogodu menatlana le dijo tše dingwe tša seAforika bogwa ke botho motho ke motho ka batho bagologolo ba re rutile hlompho go dumedisa batho ba bagolo le go tlhomphana ruta ngwana wa gago sepedi le lemela setswele ruta moshimane wa gago go tlhompha basadi a emise ka dikgaruru tsa bong a re lwantšheneng se setso sa rena ga se sotle basadi ba rena basadi le bana setso se a ba šireletša o thiditše setiši sa gago sa mmamoratwa Thobela FM lenaneo ke lenaneo la ditsebišo tša setšhaba nna ke le motlamogadi maboang molebogele bza ladi madirangwe tša dikolobe madira a tsopeng ke thome pele ka go leboga ba mabaleng a dipapadi Natiko bjana Natinaisa Little Fort Mehala madi wa rena wa ditaba Bone Magopa re tla go letsela ka iria senyane ya kere a re lebelele tsebišo eo ke itshwerego fa e tswa ka mo sekolong seo se phagamego sa ME Magato yeo e le go 625 Zone 4 Abraham Tiro Street ka masešego ka mo gomme mo ke kwalakwatso ya sekgoba sa mošomo wa borutiši post level number 1 post number 15 ke dithuto tša mahlale gona go ruta mathematics le physical sciences grade 8 go fitlha 12 gomme dipeakanyo tša go tliša dikgopelo sa le dithoma ka la masumi la lesumi seswai go medishi wa gona mo sekolong se se phagamego sa ME Magato magareng ga ira seswai le seripagare go tswa ireng ya bobedi gomme mo ba bolela taba ya gore di kgopelo tsa lena le tlodi sha gape go thoma ka la masome pedi seswai go fitla ka la pedi go di e latelago ya diphalane le di sha gona mo sekolong se se phagamego sa le di sha sekolong sa khaiso magareng ga ira seswai le siripa gare go tswa ire nya bobedi ba bona go le gatlhe go romela lengwe la gago la kgopelo ya mushumo tletsa foromela LPD e wa no romela boitsebi sho pilo le batho ba ileng gore ba ka gona go baleletsa go botšiša ka wena o bo romele gape le dicopy tša ditefikeiti tša dithuto tša gago copy ya statement sa dipoelo tša gago copy ya certificate se says copy ya karata ya boitsebišo go pukana boitsebišo letšatši la tswalelwa kamogelo ya kgopelo ya mošimo ke la pedi kgwedi ya diphalane ke la botlhano gomme ditlhokolo di tlo swara ka la botlhano le la lesenyane diteko tša swara ka la boraro le la lesomenne gomme ba re le dišhe sekolong ka sebele o raro letlo ya 625 zone 4 Abraham Tiro Street ka mo sešego ka mo pego e tla ka tlhogo ya sekolo ke Matenda MB ana le modula setiwa le gotla taolo la sekolo ke LJP la dimela moremogo
10: tshwala re a lotsa
0: le tlhulele kete ka bohwa ba
10: re ketekile bohwa ka o jela kwa lokwa ya re be re ja magobe ka merogo dinawa
0: le jile ka moka mara felela selebale e nngwe ya bohwa ya go di feta ka moka e le go botho bohwa ke botho re re motho ke motho
10: ka
0: batho
10: ka ge e le gore
0: tlhompho ya di akaretsa ka moka re a tlhomphana
10: ka ge e le gore re swanela go tseba gore re tswa kae
0: re akae ya re gopole bagologolo wa tseba gore gale go boole ka baseng motho o mogolo wa dutse wa emelela
10: a dula fase
0: ane jwale motho ra go tetsa pele tsotsa
10: o tlamakala le matšatšeng a le kgono o kgwetse moso go ba ngwana a re ye wena a era motho o mogolo e fela ke ga rena gore re ba rute
0: go thoma mamotlha re ketekile bohwa thoma o sasa thoma gona mo meagong ya gašo sa na o feta motho sa bodibešisetse gore lebaka keng a re kwetša
10: mapheloeta maphelo mantši bong a lekgono bošong ba lekgono ke tlo ba ke boledišana fa le specialist physician ke bolela ka bongaka mohelepi ndlofu ba e le gore ba tlo ba re tšea kgopu ba re botša ba re ruta ba re fa tsebo le thuto ka ga mpox gopola gore kgoro ya tša maphelo kgweding yona ye ya lewedi ba beile dipeo tša gore go na le dipeo tše 20 tša mpox ye pjalo re nyaka go tseba gore na e ka ba ge re bolela ka mpox ye re bolela ka eng le gore na dipeo tše di ka golela godimo goba motlho mongwe kgoro ya maphelo ba ka dira gore di seke di ka golela godimo na
0: motheletše o theletše wena o tseba small pox bjale e ba re ke mpox mpox pox ruri ge modimo a ratile na le wena re tlhakanele llatelago letšatši
11: South Africa if it is fase ka tloriso e dirang ke ba lekane e dirang le ke ba bolai
12: tsarololo ya siemo se re lenka gare ga yona ke Jesu fela tusho ya rena e tswa go yena
11: lintila mudimo le ya relaya lintila mudimo le ya regaleba le re seke ra tshela naga ye ka madi ra pala ka madi ra tlotsa naga ye ka madi a batho ba ba sena molato
12: wena o dira ntshona tše tšatši le lengwe o tlo bona matlho a o lebeletše matlho a basadi bao ba bolaileng
3: Thobela FM mošata wa tsebo le boithabišo Thobela FM o re swara go 87.6 go fihla go 92.1 mošate wa tsebo le boithabišo Mozambique, Zimbabwe, le wena Botswana. Tswela pele go re theletša ka www.tobelfm.co.za. Ga mmogo le ka app ya SABC. Lenano le la tša maphelo go le tlišetšwa ke SABC Education mo Tobel FM.

0: R20. Dintholaka tse di hwetsegala go fitlha ka di 27 tsa September 2026. Ga Shoprite fela. Itheko fa se tseo ka ditshepago. Ka metla.
1: Re o nagana gore o ka se kgone go lefa ramolao. Nagana gape. Clientele Legal e rulagantse ditirelo tsa maemo a godimo a tsa semolao ka theko ya fase. Merero ya rona ya go fapana e akaretsa tshireletso ya gago, ya molekane, bana le ba lelapa ka moka. O tshireletswa go mathata a selegae, bosenyi le go amega mošomong. E ka ba ditaelo tsa tshireletso, go tlhokofatswa ga bong, tlhalo ntle le ngangišano, goba ditirelo tsa go fokola, ramolao wa Clientele Legal o gona go go thusa. Ditirelo tsa rena di bonolo. Letsetsa ramolao wa gago mogala go ba romela email gomme o tla ikgokaganya le wena. Meraro ka moka ya akaretsa tefo ya beile go fitlha go 5000 rands. A Clientele Legal o hwetsa keletso ya semolao ka mogala diiring tse 24 ka letšatši. SMS a thobela go 45135. Ee, 45135. Clientele General ke FSP e dumeletswego ke morekiši wa insurance yeo sego ya bophelo. Bona dipeelo online go dirišwa ditefetso tsa tlwaelo.
2: Kono re kitika letsatsi la bogwa
3: ke di re mo tsakere mo mo tsamamaro mo mo shopiwa la tsuta sa di musio lo matemo
2: re khantsa ka mo aparo polelo le dijo tsa segagesho
4: tswa ke nna la kharebe ga la nngwa ga senyane la go bua kwa sioko sioko di beng ya tata ga mama re la mahlatsi bana gore bana pofolo tse ba bina gaga ke ba gaga ba makubela
2: le tsama shobadi ani pheta ipsi me ka letsatsi le la
5: chama philo go thobele fm le extend muwe e tla re tshuta ka chama philo go thobele fm re tshuta ka malwetse le tshutwe masomitharo ka moka SABC education enriching minds enriching lives
6: a ke nnete go le kgotlagatswa la Aforika Borwa thobela fm le kgotlagatswa la Aforika Borwa metsotso ya re ye lesome setshwai go ikela gona fale e reng ya senyane nna ke extrana ga mmue ke sebela fale motšheletše mogolo wa SABC education ke bolela ka mage ke sa bolela ka Isaac Sile wa ga Mašila motheletša re sa le mo go thobela fm le kgotlagatswa la Aforika Borwa mošate e le wa tsebo le boithabišo ke boleletšhana fun le specialist physician ke bolela ka mage ke sa bolela ka bongaka Mohelepe Ndlovu re bolela ka mpox ye e le gore dipio di tsweletše gona mo kgweding ye ya le wedi ba bontsha gore re na le dipio tse masome pedipedi tsa mpox ge bona ke gona o satša go bulela sealemoya wa amogelwa tlhe go thobela fm le go tlagatswa la Aforika Borwa ngaka lebele sa re bontšha le gore botša ka ga maswao le dika a mpox le ka feleletša maswao a ue le dika tsa mpox gore na ke maswao a fe le dika dife tse e le gore motho a ka di tšeela tlhogong ge a di bona gomme a etela bookelong
7: So, mochito o re bitsang fever, tlhogo, muscles di ba bohloko, backache wa kgathala. And then o ruruga he, o tla thola o ba le di-glands tse samlaleng ka mahafing or groin. So then ha o le jalo, ho bohlokwa hore o fete ka tleliniking he, wa bona. So usually ha o le exposed, o tlo bona rashi e tlo tlhaga mohlomong 1 to 3 days after o na le fever eo and then e ka tlala everywhere else fatlhegong matlhogong maotong le di-private party le tsona di ba involved so go bohlokwa he gore ga o le jalo o tshwanetse o fete ka tleliniking kapa o bone ngaka kapa o ye sepetlele he so yona e jwang ka gore ga e tshwane le bo di-covid mo e leng gore e tsamaya moyeng tšhe ke contact and e ka ba contact le skin or le diphatlho like linen di-sheet tsa mo betheng just fela ga le contact le something e leng gore ile ya ba exposed to rush in so o comfortable he gore o ka e fumana o tsaneng ga o tshwanela o be le panic e ngata ke something e iphelelang ka bo yona ga ena treatment e itseng but for di-case tse severe haholo wena kene re kgona o na le treatment e re ka e tholang from National Institute of Communicable Diseases ba na le treatment that we can use but reo re beetse severe cases mohlomong tse e leng gore di-serious involve le matshwa go mele gore motho kuna ha go lugulu gulu mare it's very rare for people ba tule ha go however kwa tsusa ba le ratse ngata ngata e sa ile fa se ho motho mona o re o tsena le ratse tsang empane in ga na go nyana ya fela ka mora beke beke o beke pepedi we bona jang re ya fela a ke re kala ile go ba khubedu se go tla lista se se lista teng e ba le metsi se se e ba le buladi nyana se se e ba e wo ma ja le ba skep and then ha di skep se di wela fatse then ha o sa le infectia se so go se itse nyana and then ra tsiba go re ya felela mo so ba tsiba vulnerable of course ba tsiba le gore immunity ya bona ha e strong hantle so go botsa gore ba tsiba le mo re mo bana le minute fokolang like that ba positive tla tsela go tsantse be ile re ba mo treatment ya bona ha ntle ba tsa lopa ba mo pele pileng o bona le di CD4 count se class less than 200 u chrome so tsantse mo tsa tsela treatment ya ntle
6: di tlo re kwa
7: re se wa se a se a se a se a se ka tsate a o le treating gore go e recognize gore di pele teng and then we were trying to avoid it joa
6: aha di tloga di kwagala bile ka tshepa gore motheletse o thopile ka tshebe re sala mo go thobela FM le go tla gatsa la Africa bo rometsotso ya re yele some nne go ikela bona fale e reng ya senyane motheletse ge ba bona ke bona o satse go bulela sia le moya tseba gore go bulela tsana fa le bongaka mo helping tlovu ka mpox ye re kwela go dipego gona mo kgweding ye ya lwedi bongaka motho mongwe le motheletse ka no ba a iputsisa re bongaka ba re re seke ra tshoa e fela re a bona gore di pio o ka re di tata di golela go dimo na ka ba le tshogo le ba thieletse ba ka bego ba le mo go lona motho mong ka gore re ile ra kwa ka di cases tsa di pio tsa yona mpox ye ko morago ke putso ye le gore ke tloba ke tsena go yona le lena pele ke nyaka go tseba gore na ka ba di pio tse di ka be di golela go dimo go ba motho mong ba gonne go itshwara na
7: so hona jaanong extent re na le 22 fela ya di cases so tseleng gore ke wa utlwisisa ke tseleng gore di diagnosetswe a ke re jaanong ga re ithola re sa jang re nka mo na leng rushi ele re sa swap re na le ntho eng re reng ke swap re nka re tsamaisa swap eo re ipa ko lepo ra e confirma gore ke mpox so di cases tse confirmed
6: oh yeah
7: 22 and I'll keep this up for someone keep at running for bana le contact ba bile le contact le batho ba bang so and then re tsa jang ra tsaisa batho ba o re tsaisa di contact tsa bona ho batla hore e ka bene hore ba bang ba go kae and then ha re ba fumana he re add di number mara hadi ngata ha kalo ene hadi you know so far mo ile gore ke ntho ene gore jaanong e to e khataditse ha holo so for now a dedicated thing at that committee mara re buti mato re shebile hore di contact tsa batho ba 22 ke thing di guide and then as department ya health ya ba trace ba na le ba ba tsa di contact tracing ba tsama ba trace ya hore ke bo mang ba kile ba kopana le batho ba wa ba
6: aha
7: eh
6: aga di tloga le kwa gana
7: so ha tsanda re tswe ha kalo impane tsanda re bile mato re shebe di sign tse itseng wa ba re tlo re thusang gore re bone gore hei mohlomong o na le something so ha o na o bona rush di glands fever di headache then o ya bookelong
6: aga re tlo re kwagala ngaka ge ke be ke dira dinyakišišo ba tlogele ba bontšha ba NICD e le go National Institute of Communicable Diseases ba bontšhitše gore ka ngwaga wa 2020-2022 go bile le dipeo tše tlhano mola ka go le lengwe ka ngwaga wa 2020-2024 ba bontšhitše gore 2024 ba bontšhitše gore go bile le dipeo tše 2025 ebile ba bontšha gore go na le batho ba bararo ba e le gore ba lobile maphelo magareng ga May le October. Pele ke nya ka go tsela gore na mpox ye e kotse ga ka kang bongaka ge motho a ka se iele tlhoko.
7: So actually e kotse ya hulu mo motho o ile go na yana ka ke tsho motho go immunity ha e le ntlat. So ke en ha se ba batho ba le ba re ba le diteng kana go ile go na le ile ya 2024. ki ba tu ba kau fela bona ba tu ane li ba tu ba len kore defense ya bona iko tlase. So ha ile re u ha ona mlato ha ona problem ha ulo in that regard ha u bile buthatsa really bo bonaka ya bona u fela pele I'll be the complications to say ngata. So re tsepa hore le tracing e ba etsang ha u lo go Cape Town ba ka bona o bona di contacts and then ba bona o thola until re fumana ka ofela batho ba ile hore ba tsa ile di contacts ra ba check and then ba se ba bona o tsela pele ba spread wa bona
6: aha
7: and then you can only spread it ha ile gore na le rush e because ke rush e leng gore tsantsu be contact le yona and if le gore ke partner ya hao and wena ona betho o tlo bona ka hore o tsantsi e le se sho go di go go tlo ba lang ka tsona wa avoida di taule ntse pe o pedi di ha pa ra o tsentse di aparo and then he o tla go tsapa mato rush e wa cover ka ntse mo ka long sleeve clothes. So go na le dintho tse o ka di etsa
6: aga di tloga di kwagala ga botse bonga ka ke kgopela le ntshwarela mbialo ge ke bua ke tloje bo ke tloba ke tsa motheletse go nomoro ya 0860002452 0860002452 ka bona di putisho bonga ka ba gona a re feteng ka fa re a bua
2: mo re tumisha more
8: ke je sa di thonje di tang ka mo ke le sodi go re na ha ka mo ka le fasolotlhe South Africa e feta le fase ka tlhoriso e di rang ke ba lekane e di rang le ke ba bolai
9: tsarolo lo ya siemo se re leng ka gare ga yona ke Jesu fela thuso ya rena e tswa go yena
8: lentila mudimo le ya re laya lentila mudimo le ya re galepa le re seke ba tshela naga ye ka madi ba fala ja madi ra tsotsa naga ye ka madi a batho ba ba tsena mola
9: wena o dira ntjona tshe tsa tshilelengwe o tlo bona matlo a o lebele matlo a basadi bao ba bolaileng
2: Thobela FM moshata wa tsebo le boithabiso leke letsatsi la bokgwa la masomepedi nne le wedi ipsine ka lona Thobela FM moshata wa tsebo le boithabiso
5: Chamaphilo go Thobela FM le Extend Muwe e tla re ithuta ka Chamaphilo go Thobela FM re ithuta ka malwetse le tsotse masomitharo ka moka SABC Education enriching minds enriching lives
6: aga go thobela FML go tla gatswa la Africa bo ra moshate ile wa tseba le bithabisho extra noga mmwe ke sana fala mo tshole tshe mogolo ke mangetse Isaac Silo ga mashila rena re rumilwa ke SABC Education metsotso ke ya shupa go ikela gona fala ireng ya senyane ke sana fa le bonga ka mo helping Ndlovu mothele jo kana ba 0860002452 hona le putshisho go ba gona le sei le gore wena o ithutile sona manje bonga le kono o ka butshisha go ba o ka bolela gore wena na e ka ba o ithutile eng bonga ka ke tshe ba thele tshe wa mathomo show thobela
7: okay
6: thobela raloja malo ita cha sogona fa ere kikitimela ka fa muthiri je thobela thobela
10: hello le kae
6: re gona le kae
10: ha wa rona mogashi
6: ke balele mang
10: e le balele rubiruba gore tsoma go tsoka motsongwa tselang ka motswadi mmane
6: wa kwa gala rubing e putisho
10: e ke be ke khopela go putisha e nga ka gore ke le sene tsa mhuta mantse go ile re ka gona go je le moga gore motho ba ba ana le le jona jo bolotsiyo
6: a ga motlhomongwe ka be e go tlhaeletse ka gore ba tlogele ba di bontsha fa e fela ba tla go arabela yona bongaka ba re ke di sign di fe go ba ke maswao le di ka di fe le ka busheletsa maswao a we le di ka
7: okay
6: yeah
7: alright ma di u mese ngwanetse so ke number 1 ba fever wa chesa o gatsela o chesa o gatsela o tsara ke so di maso tsa o di tshut melo bo su ke ka re ke flu hantle ntse o di tsisa o bona o tsara ke flu and then ka mara mata tinyana he o tsara rashia teng ke rashi e ba limiti pele ka re wa bona o blister o ka limiti and then ya fetu wa be ka rona le bulad and then they say warmer

0: di ka tse ke dentsa tsa ntlhaga.
1: Oh ya, le tlhaga tse tsona.
0: Ke kopela botsarna di tlhare tsa rena tsa Sotho. A na tsona di ema ka.
1: Aga, le tloga le kwagala. Bonga ka batlo ba botsisa gore miriana ye ya rena ya setso. E tloga e ka thusha go ba bang.
2: So virus wa tsa ha motho a bua ka virus wena extent. Di virus ha o le ho lwa di na treatment wa o tsitsi. So ke ntwe le mo re tlo ba teng be e fele ka bo yona. So how once ile go immunity ya protection ya we strong. Itlo ba teng be se e fela he.
1: Aga ka bo yona.
2: Ha ona le baka le le ho lu la ona di tsarsa tsutu he. Ilore wa utlwisisa ditlhare tsa setso tse ding tshwanetse o tsebe ore tobane le eng e tshwanetse sebetse for eng ena wa bone so ntho ntse tshwarang di-virus ka nnetenete ga ona ga ena treatment e kalo e re tsebang ka tabeng ya sesotho
1: aga o mongwe sho motheletse go tobela le kae
3: rt
1: rogana bongaka ke ba ke bolelele mang
3: o le tlo mothaki ka mofala ba tsela
1: aga putisho
3: ne go tsara ana e bo go mo tla nna mo ha me ka eso
1: oh ya bonga ka ba re
2: ne ka ba a ka tsene rapid happy
1: ne ba botsisha gore ne ka ba gona le mengwa ga ye le gore ge wena le mengwa ga ye itseng yona mpox ye e ka tloga yo nga parela go ba e tshwara yo mongwe le yo mongwe
2: oh ai ka tsara la ile ma mare re bona mo batho ba Cape Town le ba ifu ba Gauteng o iwanwa KZN ke age re bona ke between 23 le 50
1: oh ya
2: impani ni ka tsara la ile mang including le bana ba banyane mara are bone ha hulu baneng ba banyane ho tswana le chicken pox so ke ntwe le mo re ka tsara mang le mang ka nnete nnete especially ha lo re exposed
1: aha
2: mo motho mo leng corona le yona so ho ba tuba easy wa di tsisa ke na le 23 ke tla ha ke na le yona ke dula le mosadi mono ke mothabetse ke mohaka ke tlo mo tiela yona wa e bona ka
1: a ga di a kwa le motheletsi o mo entobela
2: e ka tsara la ile mang ka nnete ni
1: aga a e bia fase e bia fase e re ke tsho mo sho motheletsi mo entobela
4: rona
1: le kae
4: rona na re ke botsisa mara ke go kwa gona ke le pole beng ba ka e ke botsisa rona e ko tso re ka bolaya na ke mang ya tsoma tsanga ka mo mroke
1: a ga le kwa ge tshe bongaka ba re e kotse gore e ka bolaya na
2: a re le bua ka putso e ha o tlokomela di case tsena tse rena le ntona exteen hona jaanong ha ona letho le ba se ba buile ka lona la motho a sa re file ka nnete nnete tsho re maybe di case tsa teng di mild so ene le tsele tse ileng tsa sale tsa etsahala 2024 ne di few so most of the time wa batho ba recover
1: aha
2: haholoholo ba phela o ba le yona e fete ka nnetenete a se ntho ba tlile tshwana le bo di COVID tsele tse sale re qala ka tsona tse gale tsene di qeta batho
1: aha
2: mo teng haobi hakalo
1: aha
2: evidence eo re bona obane batho ba nang le yona utlwile re utlwile neng taba ye extene maybe ke matsatsi a ma tano a fitileng mara re go utlwe gore o na le motho sa re sila ke
1: aga ngaka mohelepi ndlofu wena o ngaka ka mangwane gomme ke tse sebaka se ke go leboge ke re le ka mosofa ge re go bitsa go thobela female go tlaga jwa Afrika Borwa go tlo tlhankela setšhaba ka thuto tsebo le tshedimoso go bebe a lotlhe
2: o le wa navigating le ka moso
1: aga le ka moso motheletse go tswa go nna extend wa ga muela Isaac Silo wa ga mashila re be re rumilwe ke SABC education wa rena mo go mama ntse bangala khono re go mela fa go tloga fa re le bakae re le ba go tama fello tsa le tshachi ke ditaba morago kuna di o sepela le lelwa ga matlo ba re moswa le bo ka moso mushate
5: Lena no lena cha maphilo be o litlisheditswe ke SABC education mo thobele FM.

0: ya le somme fela metsotso go ya ireng le rena jabo le somme tsabela fa mke le go tlhagatsela Africa bra mo shato wa tsebo le bitsebisho re mo 87.6 tlhakana ne 2.1 nomoro www.tsabelafm.co.za re jala pele re ketika le tsatsila bogwa le tsatsile bo leng gore setso sa ga rena se tshwa pele re ka re lebeletse ka mo moaparong dijo mino bangwa di ba dipuku ba go leng gore ba ka ba rekisha di dirishwa tsa setso se sa ga rena kam kana ga le na le ba ke sa ba balago ra le ketika le gono polelo ye ya ga borena ba rutsishi le ba rutsishi gati tema ye golo golo golo golo golo ye wole gathang ka go rutelele mile kwa dikolong tlogalele le ba go kuduka matla pele re tswela pele re fela re no kwa batho ba bantsi ba bolela ka tsela jeo e leng gore le lemile la ga borena a le na dibaka dilo tse dintsi di a kgonagala di kgonagala ka seisimane a go tsere ke mošimo ya mokhuta mang ye bole gore o tlhoka seisimane a ke tsebe ntle le television le sealemoya motlhomongwe le tsetsa bongwadi ke mošimo efeng kore a gapeletsega gore o ka bolela seisimane ei nna a ke tsebe nna ona bele ka moswa o bona polelo ya gabo rena ya letswele e sena dibaka empa sekgowa se sena le dibaka kore a re go tseba sekgowa o na le kore mabatsi a mantšhi a ka bulega re re hashtag nna ke jaaka segagešo 086-0002452 dumela
1: kunadi
0: ngwana mmale kaetlhe
1: shaporeng kuni
0: a ke no mathaithai
1: o bolela le pule maila o tswa kgekgwa bogolo Thwana ka tulo ke ana ka mo morago wao mo polokwane
0: ngwana mama
1: bo o tsa re di tsamaya jang kunadi
0: tibiane
1: polelo ya borena ya sepedi ne e na le dibaka e no ba gore seisimane ke sa bula ditsela let me re ko fe motlhala ne mo sealemoyeng sa rena sa legotlagatso la Aforika Borwa e le go thobela FM mananong a rena re a theletša lefela le bitsa batho fae le goreng ba bolela seisimane ge le fetša la tlhatholola ka sepedi ongbosiša le wena le ngwana gešo khuna di e ba mothwala ko sealemoyeng o saenne tokomane ye e ngwadilweng ka seja tlhatha e fela ga a tlo tsena a re ka mmerekong go theoela tšae o di bolela a di berekela morago le o phela o ntšha sepedi mara o na le tokomane e ngwane jalo mo pele ao mo metšhineng e ngwadilwe ka seja tlhatha ke ka mogodileng ka ona ene polelo ya gaborena le seja tlhapi ga gane jalo di no tshwana ka mokana ga tsona ka botsebotse di equale di bula mabati ka mokana ga tsona ge o ka lebelela le batho ba borena ba basweu na le ba e le goreng ba ko dipolaseng ba rata go tseba sepedi sevenda seshangane setswana e no ba boikgapo o nyoko tseba rono ba e le gore a re ele dilo tlhoko re a kidafa wa nkwešiša re a kidafa khunadi a mtheleng yo ngwana leso
0: o raya gore dibaka di gona sekgowa se no ba sa go nogore koko
1: dibaka ke tse dintšhikudu ke tse dintšhikudu khunadi ke tsedi ge ke re dibaka ke tse dintšhi khunadi latswa re ka lebaka leng ane le khunadi ge o founa o šomiša founu ya kontraka o nyako founela ko call center kere o kgona go motho gore ke gopela o bolela le motho wa bolela sepedi ba kgona go fa ena wa tsaya founu ya kontraka ba wa reka koloi o le mo Polokwane ba ntwa ka Gauteng o rile ke gopela motho wa sepedi ka baka la gore ba businesseng sepedi fela se o bulela eng menyako le sone nko ela kere
0: ke go duile ngwana a bomme
1: ipule maila o tswana mo kgerekgwa bogolo Thwana ka tulo ke na le wena khona ditlhwaka pela ena re ka moka
0: ke go lebogile ngwana mama ee ya no ba re sego se nwa sa go no gopela koko re buleleng koko re a tsena koko re buleleng koko re a tsena sekgwase ke rata ka tsela e le gore o ebeile ka ona motshelo jwa Thobela FM ee re tla maitekong a mošomo mo Thobela FM re bolediswa ka sego ba nyaka o ka gore a o ka dula fase le moporesidente na o ka dula fase motlhomongwe le tona kgolo tseo di sa bolele go le lemile la gaborena o ka tla fase le Donald Trump o bolela le yena yale ke sona sa go nokokota ke sa go kokota di roboto tsa nna tse AI re le mo go yona e segale AI wa gona go fetolela go tloga go se isimane go sepedi le di roboto di gona tse ntse tse o leng gore di etla di sa tlo bolela ka le le melana la ga borena ke se tsengwe tsa dibaka tse e leng gore tshwanetse gore di lebelele re se ke ra nogana re sa tsebe diphetsego tse e leng gore di atla di tla le malome ya ga borena potiso ke go nna a e ka ba batho ba e leng gore ba ngwala bangwadi ba dipuku le batho ba e leng gore ba ruta polelo ya ga borena ke bao ba itse ba gona le gonne ke tse ka morena diphete ntatse diphete bopape ke a le ke tse ka motsadi wa ka ngaka Phaswane Phokwane ke a leketseka bagalabe ba babedi ke ba kere goge ke fela ke ga ka nega mo mosomong ka ba lata ka re ke gopela gore le nthušeng ka selesele ba nthuša ka gore ke ditsebi tsa polelo ya gaborena le setso se sa gaborena ke a leketseka le kgone bagalabe ke leketseka kudu
2: gare ga dikgwetlho tsa go loba wa leloko kwalo botlhoko e ka go thoba pelo a go tlhokege go lebeleletsana le morwalo wa ditšhelete tseo di bakwago ke go latlhegelwa ke wa leloko go nthišišega gore dithulaganyo tsa poloko tsa clientele di lefa tšhelete pele go di iri tse 24 o ka šireletsa maloko a 13 go leano le tee go netefatsa gore maloko a gago ka moka a tlhokometswe ebile go akaretswa bana ba bararo ntle le ditefelo tsa tlaleletso ka clientele ga o reke fela leano eupša o reka gape le khutso ya monagano lebakeng leo o tlo tlhoka go dira megala ya bohlokwa ka airtime ya 200 rand yeo o e hwetšago ge o dira kgopelo merero ya rena e lefa gabedi ge e ba motho o tlhokofetse kotsing ya sefatanaga ya thuša ka senamelwa dijo le thušo ya pulo ya leswika dira kgopelo le gono go bonolo a gona ditlhatlhobo tsa kalafo ebile a go tlatswe dipampiri SMS a thobela go 49202 go 49202 Clientele Life ke FSP yo e dumeletswego le morekisi wa insurance ya bophelo kgwetsa dipoelo go online go dirišwa ditefelo tsa tlwaelo
3: Afrika Borwa e ba sharp Biala ga se ba batho bao ba le go katlasa mengwaga ya 18
4: ka tlwaelo o be o tla kwa maele ao mafelelong a papatso lehono ra beile pele SAB ka tirišano le lekgotla la taolo ya biala ka Limpopo e nyaka gore maAfrika Borwa a kwešiše gore go nwa ka maikarabelo ga se molaetša fela ke boikgafo bja rena SAB sharp go ineela go nwa ka maikarabelo ka mo go sa felego
0: nna ke neng la mafelelo fa o ile go wa lahlela mahlo ka mafuri le gaeng la gago bjale ke nako ke seruthwane phutha merwalo tšea bao o ba ratago gomme ore short left gopola breakscapes mabopong goba ka maithabišo dithokgeng fao go nago le marrobalo le dintswela kae etela shortleft.co.za o thome go ipeakanya ye ke naga ya geno ipsine ka lebaka la gore ga gona seo se thabišago go phala shortleft hashtag travel iwise mzanzi go na le mabaka le dipielo
5: Travela FM.
6: Mushate, what's going to be Tamisho?
0: Lekile nena la mosolo boka mosona ke na khona di the house tega mona tsofela bele rena melo tshela pele motshele tsho tsobela FM a re tshela pele re kitse ka bo khwabe ga borena le lemi ke yona polelo ye o re swanetse go ikhantsha ka yona sepe nna ke mopedi a ke bolele le ba pedi nna ke mopedi nna ke mopedi ke mlaudi a maslana a tswako ya le motshele tsho tsobela FM re tlo sanela go re rera tsopolelo ya ga borena rena ka borena motlhomongwe re itirele dibaka re ikgantšhe ka lelemi le la ga borena sekwa go kgotsa re dutse fase re bolela ka maleme a mangwe eupia re kgona go kwagana gore go kwana ka polelo re bapedi ka moka or re balotse ka moka e re tshwanetse re bolele mola nna le wena re tshwanetse gore re bolele ka maleme a mangwe gobaneng go tshwanetse gore go be bjalo a re ratang polelo ya ga borena a re itireleng dibaka ka polelo ya ga borena a re boleleng gona le ntlo motsheletso mongwe rile rena re le bapedi re latlha polelo ya ga borena ene ke nyaka go dumelelana le yena ka lebaka la gore gantšhi o kwe re tomatoma mo moyeng o kwere ke kiretsa momonyang ga re bala maikutlo a batsheletse ka lebaka la gore go ngwala sepedise go batho ba bangwe e seng bona ka moka hei ke mathata go se ngwala a ke tsore bapedi ba tsaka x bapedi ge ba ngwala tsa ba ngwala t ba ngwala x ba ngwala a a ba re ke tsa bapedi pele o ipotsa rena re lo tabe ampolelo ya ga borena ge rena le batho ba ngwala go tsa ka yona tsela yeo ene ke ile ka kopana le murutse ga dio mongwe le gore o ile a bontsha gore bana ba sekolo ba ngwala tsa ba ngwala t x a le tsa ka x ka gara ga sepedi x tswa ka gara ga sepedi la bona gore ke rena polelo ya ga borena yo re la tlhago re a e hloboga polelo ya ga borena pele a re buile morago a re ruteng bana go ngwala a re ruteng bana polelo ya ga borena yeo e tlhwekilego yeo e ka se rejiša go ditlhong barutiši le barutiši ga di ditlhogo tsa dikolo ba boileng gore motlhomo ka basetse ba ba le maikhutsong bao ba rutsego mošomo ba ra nna ke šomile go lekane bontši ba bona ba lla ka polelo balla le ka tsela ye re e ngwalago gobane re tswela pele re senya polelo ya borena and-e ke batho ba bagolo ba ngwala go tsaa yeo o kgotsa ke bala molaetsa o motheletse o sa tlo o tsena ke o bona o le motelele ke re ke a o bala ke gakanege le nna bele ka mogashe ke re go padile go padile ke mathata motsheletse wa tshobalo fm 086 000 2452 086

0: mantšu o rašo mošabe le ka mahlapa ebile re a fetise mahlapa mantšu ao ene a se mahlapa ke sa tšhengwe tše e le gore di tshwanetse gore di lokišwe hei e nka tsana ka gare ga polelo nka se fetše um motsheledi wa rena shetla ke moamogela dumela thobela leka yo nna ke amogetse batsheletši ba babedi ka nako etse leka e papa a re gona tle mama ke tokile gore ke ya le yang kwa kere
1: ya ka leko
0: ngwana mma
1: go botlhoka o lota poleko
0: aga
1: go itseba le go engwala ebile go botlhoka gore o tsebe le malepa a mangwe
0: aga
1: o tlhola dibaka tsa mošoma ke re go tshwana le fifimane ke universal language
0: aga
1: o ya ko America o tlhoka fifimane o lokola peno kwa magaeng o tlhoka go bolela leng la sepedi o communicata le bakekolo le go tseba meetlo le maine a dilo tša didiriswa tša gale ka mo lapeng
0: aga
1: ee go botlhokwa
0: go botlhokwa kudu ka batla a re tseleng pele re itsitseng maleme a mangwe beele ka setšhaba sa bapedi o ka re rena re no ya ka go tseba sesimane e felela gona fao
1: a ke re sesimane re sentetile tseba fashion so
0: nna ke re a re ithuteng malome a mangwe a go tshwana ka bo tshivenda a re ithuteng bo xitsonga a re tsebeng di kore dipolaelo ka mongana wa tsone tsa ka mona Aforika bora re se ke ra nno felela mo go sesimane se fela
1: ee ke re sometimes re ba re shebile gore sesimane at least ke sona sa gore se ka go tlhola dibaka tsa mošomo
0: o ra rokgodie mošomo ka kua malamolela ka mola ga o tlolola wa re ba bolela ka wena ka lebaka la gore o sa bakwe
1: a kere interview gona e batla sesimane and then go tsene ka tsone sesimane se gore batho ba bolela ka wena ba reng a o sana tao
0: ach ke go kwele ngwana mma ke go lebogile a re tsebeng polelo ya borena re ilo teng ke lebogile kudu ka matla motsheletso mongweso a re moamogele dumela thobela ngwana mama re gona le kae
2: re a leboa khunadi mara a ke moso khuna
0: a ke lekoe galemelang
2: se segolo khunadi leleme le la gabo re na le botlhokwa kudu-kudu-kudu-kudu mo e le goreng re tshwanetse re letsebe re ithute lona and-e re be proud ka lona
0: aga
2: and-e ka go fetišiša a se lebaka la goreng khunadi ga re a tshwanela gore re ithute maleme a mangwe ka ge o bolela re tshwanetse re tsebe dipolelo tse dintšhi mara ge re tla mo polelong ya sia tlhapi ya segoa e botlhokwa kudu-kudu-kudu khunadi ka lebaka la goreng nka o fa motlhala o humana o humana mmereko mo borwa Gauteng ga o humane mmereko khunadi a o tsebe seXhosa ga o tsebe seZulu mara e seatlhapi ke e le goreng motho o tshwanetse gore a e tsebe ka lebaka la gore a kgone go thoma go ithuta ka go boledišana le bona ka seatlhapi
0: aga
2: eeseore ke ya kwalaga
0: botse fela letsweleditse dintlha tseditse botlhokwa seisimane a ra tshwanela go se rragela ka ntle seisimane se
2: ee a ke nnete khunadi lebolela le ntate manana Joseph manana
0: ke lekole ke a leleboga papa aga aga motsheletso tshola fe mo re tle go mela gona fao a re tswela pele re ketse ka letšatši le re le kgaritlhele go re tse pedi fela gore re tswe ka mogare ga lona go ya ka go sasa batswadi a re be le nako ya bana ba rena ba bo e leng gore ba sa lekwa mephatong ya fasana a re boneng gore ba kgona go ngwala na lebelelang dibuka tsa bana theletšang bana ge ba bolela re fele re ba phošolola ka yona tsela e ne e le fela go le re phošolola ge re dira diphošo ka polelo ya gabo rena re ka tshabela le ge e ka išwa diphošololo tse di a išwa le kwa baneng ka lebaka la gore bana ba tshwanetse go rutwa polelo yeo e le go ya maleba ba tsebe go e bolela ba tsebe le go e ngwala polelo ya gabo rena motshedi jwa thobelo fela bjale nna ke tloga ke rata go tshesoka se ke leboge happiness thomo make
3: mara wena o ka re o sa tsene ke mokgwaola wa bo o sa fitlha mo kgasong
0: wang
3: ola mokgwaola wao
0: wang
3: waka wao waka ebile gotse e ke tsena ka mo ke kwa gore baneng ke re gane gore banneng
0: mara bathong
3: ke be

0: Na mile di tlogo ile motele tshego thobela FM ya lekgotla kgaso la Africa Borwa happy sebo ma ke o ka ra salama ya sagago re go gasetsa twi go tswa fane tropong kholo ya Polokwane re gasa ka tlamalalo go tswa mo tropong kholo ya Polokwane lo wena moreisi wa rena ko bokone bophirima ra go dumedisa mo phirimaneng ya gompijeno ina jama ke happy sebo ma ke ebile re tlo buisanya le mo kwa difa o re kwaletse ka Setswana se se tlhololo ke re MJ Magasa a go netsa bamotheletse go lokile ebile re kgokagantshitse le bona re ba beile mo moyeng Tate Magasa madumeši ao mogolo wa ka re a letama le go le amogela lenaneong la moremogolo go tsa ka pukung mo go thobela FM le kae motlhomphegi
1: re teng go nne le kae
0: right to Reteng fam re repile ga gona seo se re kgoreletsang re itumella fela go nna le lona mo phirimaneng ya gompijeno a fa le tlotse mo gaetsho
1: re tlotse sentle go nne le tlotse ya
0: re tlotse sentle tota age motlhomphegi nna re ke gomele gona fa o ka Setswana ke Jesu pedi re tshwaragane le puku a lena fa ebile re a ithakgola bosegong bjalo kgone ke raya gore re a isimolola mogaetsho re a ithakgola bosegong bjalo kgono re tlo kwa tse dintšhinyana ka ga yona puku ye e bitswa gore ke ga se lorato ke ga se lerato ka sepedi lerato Setswana se re ke lorato ya ga se lorato ga se lerato ka sepedi ya are reng ge pele re tsena ka gare ga diteng tsa puku ye ke puku a tiragatso lena ka Setswana le no re ke drama ka sepedi ka fano le drama le yone re e šomiša eupša re šomiša kudula sa gagabo rena la tiragatso pjalo motlhomphegi kore ga setse re no akaretsa bukae bukae ka morago ga yona ke e bone e na le kakaretso a yona gore ga botse puku ye e re rwaletseng ke be ke rata o ka re kakaretso e kopana ye e ka bolelwa ke lena ga botse puku e yo re botsa kaeng go thoma ga bjale ge re thomana le yona re tlo ba re fitlha mafelelong ka boripana le kano e akaretsa la re buka e bolela kang
1: ke bolela ka go tlhoka botshepegi le go se na nnete ga banna ga ba bona tšhelete
0: o ya hei go tlhokega botshepegi banneng ge ba bona tšhelete
1: le ge ba tlhatlosiwa ko tirong
0: le ge ba tlhatlosiwa ba tlhatloswa mešomong ya bona ke a lekwa ka lebaka la gore ke lebeletše ga se lorato e le go le bolela fa gore ke nyaka go bala mantšua nna ke tla iša ka speding gannyane le re buka ya ga se lerato e ruta maikarabelo le go tshepagala ebile re na le moane go a thwadi ka mo pukung ka fa ka sepedi ka sekgowa ba re ke main character moane go a thwadi ka Setswana ke moane go a mogolo moane ga thwadi ka fa re bona e le monna ga tlhokomele bana le mosadi fela go kgona go direla metlabo ya gagwe o khona go direla metlabo ya gagwe re ka lore ke dinyatsi ipša ka sepedi ke metlabo goba ke mekaola khona go direla tse di botse metlabo ya gagwe ipša ga gagwe go šilafetše mme le bana ba gagwe ba bolawa ke tlala eutla yena ka mo o palelwa ke go ba tlamela ka tšhelete nnyane fela ya go ne go lekana diranta tše 300 ebile re lebeletše yena o moane go a thwadi go thwego ke motsamai o ratana le mosadi ka mogare ga puku ka fa ba re ke Angelina o moagetše ntlo a busa a ratana gape le o mongwe ba re ke Suzane a moagela lebenkele e bana la mafelelo a ratana gape le o mongwe ba re ke tledisi mme le ena a mo direla tse di botse a mo tsentšhetša metsi mo a dula go gona bjale le bjale bjale ka moka basadi ba ba ile ba moraka ge a fetša go ba direla tsona tšeo ka moka tšeo ba bego ba di tlhoka gona fa ke moka gona ba go a tswelela taba engwe ya motho o tlana ka Setswana ba re ke bogatlapa ba banna bošilo bja banna bja lešimoe bo tloga bo bonala goba go se nagane gabotse re no ipebofatša mogolo wa ka go se nagane gabotse ga banna go tlogela malapa a bona go tlogela basadi ba bona go ba tlhokomologa go direla metlabo tše di botse bjale le bjale ke bokaka morago ga fawe batle ba barake bjale o boela gae monna o go thwego ke motsamai o fihla a hwetša mogatšagwe lesego go ba kere bana ba gagwe ba setse ba tswetse pele le mogatšagwe a tswetse pele jalo ba gore ke tabanyana ye nngwe ya go lesa ditlhong ge e tla gona fao ka kakaretseo ke seo le re botsago sona ka gare ga puku ye re tlo kwa le tse dingwe tse dintšhi mogolo wa ka re tlo tsena ka gare ga kgaolo ya mathomo e bang gona fao ke tse papatso ke a boya
2: le kgone mo Powerflex plan le Master V re na leshadi ga a rata go bofelelwa ke tša bophelo
3: Master V, ke nyaka se ka ntirang gore ke lokologe ke gona go fetola plan ya ka ka ga ke rata.
4: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka kgwedi e sena go di kontraka. Takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisa go ba wa e fetola nako e nngwe le nngwe.
3: Ah, nna yo.
4: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
3: Nyane, ke bo humana kae bontsi bjo.
4: E hwetšagala ka go Vodapay app go ba online. Tswela pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele.
3: Ke tla dira bjalo.
4: Bona le dipeelano. No, further together, Vodacom.
0: Re mmago motheletše re swaragane le tiragatšo puku ya tiragatšo ya Setswana farm go thwe ke gasolorato mongwe wa dikakaretšong ya gagwe o setse a re bontšhitše ka monna shu ba re ke motsamai a ba a šoma gabotse go šomeng ga gagwe gabotse motheletše e re ko go botša di sa tloga ke kgola nna le wena re tlo o kwana motheletši wa Thobela FM di sa tloga puku ye e bolela ka taba ye nngwe yeo e phelago mo bophelong ke reka e le gore o bo otheleditše kakaretso ya yona e bolela ka taba ya go phela mo bophelong yeo e lego gore magareng ga ba bangwe re e bona ka banna a ke no o buelela gabotse ke re e na le go bonala ka banna mo monna a re go a nyetše e le monna wa lapa re tlo tsena kgaolong ya pele mo nakong ye se feditšego pele re tlo mmona gabotse motsamai gore motho yo ke monna wa lapa o na le lelapa leo e le go la gagwe šimo o e bjale o iphetotše ra basadi kakaretšong ya botate Magasa farm ba tloga ba re laetša gore monna yo tlhokomologane le lapa la gagwe tlhokomologane le bana bjale le bale ebile re tlo mmona mafelelong basadi ba mo jele bjale a sesana selo a boela gae le mošomo o šetše o fedile yo taba ye a ke tsebo re bona go le kakang re bona gantšhi kudu ebile lenaneong le la moremogolo la go ahlaahla ditaba tša malapa re bona gantšhi re ikwa gantšhi tlišwa ke banna le basadi goba kere basadi ba tla fano moyeng ge re lebane le mathata a bona ba tla ba tlhaloša taba ya go swana le yona ye mo e lego gore re bona basadi ba gona ba lla sello e le ge banna ba be ba ba tlogetše eupša ge ba buile ba buile ba sena le selo ke taba e o itse ba go a kere motheletše bjale ashe e tswelela ka puku ya Setswana ya tiragatso gasolorato go lokile tata Magasa e re ke le botsišeng motlhomphegi ga botse taba ye ke nyaka gore pele re tsena ka gare ga kgaolo wa mathomo nke re no sekaseka taba ye ya ka gare ga kakaretso wa lena mogolo wa ka taba ye e atile go le kakang bophelong bja lena bjale ka mongwadi le fahlogetse go ditaba le ile la bula mahlo la e bona bjang ya le fitlhelela bjang maikutlong a lena go fitlha le tlo tšea sephetho sa go tšea pene gore ke ngwala ka taba e
1: e di go hela tso di bua na go ntse o tsa ba go di tlela hela di dira gala e di mo di pampiri e di go bona hela di dira gala ntse o tsa ba mo batho
0: le ra re taba mo huto mo go lwaka bophelong bja lena bjalo ka mongwa di ge le tloshala le ngwala ka yona le re le bone ka mahlo taba mo huto
1: then you would you a ke go di fitisa hela ntse o tsamaya o di utlwela batho ba di go tlotlela e be nna dikgang
0: etla wa tseba ke nyako o tseba tatomagase bophelong bja lena sa lelaka la e bona taba ena ntle le gore motlho o mongwe le ilelaka la anegelwa ka yona etswa go na le mo e leng gore le ilelaka la e bona motlho o mongwe le laba la nyaka go tsena taba o ka bogare gore e monna aowa nko emenyana monna ka setlho o phela o kitima le bana o le mokgala bo o mokae ebile o nyetse tlogela taba eo ilelaka la e bona la e bona ka matlho
1: e tsitsi ga ye ha ke se nne ke mo le ke di ha jo di tsika pa ya lantse le so tla mo hela
0: e o e
1: e ha ke le ko tla le mo nda le ko tla la
0: o o kya le kwa ya re ke batho ba dutsi ba ya nega e tla la nete fatsa byang gore taba e ka ba thereso la toto ba tsa jang rights gore kganye e ka nna bo maruri
1: ai ha a di se ye ye di patlisiso tsa gore ka nna wa maru ke ka mo go se nang motho ka mo specify ya go mokete
0: o ya e bi utla le khotso fetse mo yeng wa lela gore taba e yona e gona bophelo bjo re bophelao
1: no le khotso fetse
0: ya kya le ke nya ka le mputse bjala ka mogashi ke ra bjala ka mongwadi le nagana gore ke eng seo se dirago gore banna ba be le maitshwaro a mabjalo a go lebala malapa a bona a go ipha basadi a go tlogela malapa a bona e re mola ba bethilwe ke tša lefase ba jelwe ke basadi ba sesana ditšhelete ebile ba tlogile mošomo ba rakilwe le mošomo go no tshwana le ka fao e lego gore le re bopetse motsamai ka fa ke eng seo se dira gore banna ba be le maitshwaro a mabjalo

0: go sekwang a boledishana le ena re nna o mogera wa ka ke tlo go lahla ere ke go lemoshe o monna wa lapa ka morago ga gore yena motsamai a bontshe ana le kgatlhegelo go mosetsana tsoko gana ka fale kana ba ka iputsisa tabete e le gore taba ye ke semelo sa banna se bjalo gore ge ba bona yo mongwe a wela phosong ba mokgale ke nna ke lemogile se sengwe banna gantši ke batho ba gore ge ba le mmogo a o kgathale gore ba nyetse go ba ba nyala go tla neo ya le ka mengwaga gore ke ba ba kakang eupša ge e sa le ba baswa ge e sa le ba baswanyana banna ba mongwaga e masome a mane go yanyana ko godingwanyana fale abo basadi ba sa bolela ka bona ga botse thuihwetse ba dutse ei le mmone mang ei banna e mothole a ei mothole o botse banna e bjale lebjale nna ke lemogile se sengwe gore le go ka hwetsa banyetse mabakeng a mantši ge yo mongwe a ka laetsa gore o na le kgatlhegelo go yo mongwe le ge ba tseba a nyetse ga nke go ne o tswelela mantši wa kgalo ka go ne o molle moshabotse gore monna se ka ba diatabe ewe o nyetse ge e le bagwera ga nke ba eletsana ka seo ke ra go ya ka temogo yaka e ka upše motho a eletswe ke ngwanabo goba o mongwe wa leloko goba o mongwe yo a matametsego kudu-kudu-kudu-kudu-kudu ke bona ba kgalanago eupša gantši ge e no ba bagweranyana kudu fa a le mošomo a ba eletsane ka ditaba tse di botse batho bao e ka upše ba re ee upša baga tsa go ba se ka ba go swara e le ge o ka re ba itlhotlheletsa gore go lokile ga go be bjalo lena le lemogile bjang mogolo wa ka go semelong sa banna gore ba tla eletsana ka ditaba tsa go swana le tsona tse le ge e le bagwera
1: montate ba go ka ela tlhoko go ya ka mokgwa mokwadi a ba beileng ka teng ke batho ba ba nang le pelo e ntle mme ke batho ba segolwane ee ke batho ba segolwane o tla e bona go ntse o ya ko ko pele pelapo wa moruti ke mongwe wa bone
0: ya
1: ke ka moo ba nang le pelo e ntle ya go raya motsamai ba re o dira phoso go ntate wa lapa ga e tshwane le basimanyana yaka o itse gore basimanyana ebile ba tlhatlhega ba moraya ba o etsa sentle bao ke bontate ba ba tona ba ba neng ba berekela malapa o tla e bona go ya ko pele
0: ke setse ke e bone mogolo wa kaka gore ke lebeletse fa go sekwang ore ore kana basetsana ba bagompieno ba ga ba e ngwaelwe matsetse segolo jang wena o setse o godile jaana kudu bjang wena ge setse o gotse ka mokgwao letloga le rereša gore ka nnete ke batho ba e leng gore ke ba bagolo ke banna ba malapa tia ba e leng gore ao wa mengwaga ile bjale ba tloga ba eletsana ka yona tabe bjale le a e tlhalosa le re ngwaneso le re ba ke banna ba dipelo tse di botse bao e lego gore ga ba latlhetsane ka nnete e tloga e le bagwera ba nnete eupša ge motho a lebeletše ka yona kgaolong ye ya pele re bona fa ge ba tlo kgaogana ke ra yena lenka pere le go sekwang ge ba tlo kgaogana le motsamai ba tloga ba bolela ka ena ge ba bolela ka ena lenka pere ore ore tota le nna ke a mo utlwa monna ebile o a mpoifisa ke leng ka pere o ra go sekwang ore ei ke a mo kwa monna o motsamai monna wena go sekwang ebile ke kwa mpethiša letswalo wa mpoifisa monna o ore reyo o kana a kgatlhwa ke lesea a re monna o mokaa ka nnete a kgatlhwa ke lesea le barad ladies he ola motsamai a ba bontšhitše gore banna le a mmona banna ngwane o banna le a mmona banna le a mmona banna le a mmona banna eopša ba maketse gore ngwana ena o mokaakaka banna lenka pere ore gape ke sa maketse wena go sekwang gore monna yo mokaa a kgatlhwa ke lesea
1: a ke re wa gopola le ke go ra kere ke bontate ba ba tona ne ya no e dile lo e santse le ngwana kana ke hola tsona mo semenye u fitlhela batho ba batona ke ka mo ba nna ba le diba o se kwang le leng ka pele mama ka lang pharologano ya dingwaga tsa engine le tsa motsamai gore motsamai a le motsela yana a ba kgatlhela lesa ngwana o bonye a le logana tsona mo femeng ee ba lebeletse bogolo ba gagwe
0: ke a lekwa papa ke a lekwa ke a lekwa e tshwarang ona fawe sshupana go sela ke metsotso ye supa fela ka borago ga e re ya lesome tee ya ka setswana ba reng metsotso ke supa morago ga ura ya lesome le bongwe tshwaragana fao motheletše ke rata go ya ka bopapatsong ka fa ke a buya
2: Le khono le Master V re na le refilwe yo a tsonya go ke scroller lights
3: ah oh, Master V ga ke robale ke dula ke scroller bushi go bohle
4: ah ona le scroller lights
3: ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data
4: peko ya wawe e o red hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tse pedi tsa YouTube premium mahala
3: yaleng ka e humana bjang
4: e kgotsagala fela go Vodapay app tswela pele o bo bontshe gore o tshwaretse tsong pele
3: ke tla dira bjalo
4: bona le dipeelano further together Vodacom
5: go ba sepela ka maoto ka moka hle aparang diaparo tsa go ganya go ba tse tshweu ge le sepela bošego le bone la pele le ka se kgone go kgetha diaparo tse le swiswi ka pela ka moo go lekane go phološa bophelo bja motho go ba diriši ka moka ba tsela khutšang dikilomithara tse dingwe le tse dingwe tse 200 go ba bonyenyane diiri tse dingwe le tse dingwe tse 2 ge o ikwa o lapile emiša sefatana ga lefelong la polokego ka ge go robala o otlela go tlhola dikotsi tša go thulana ga difatanaga ka sa pele tšeo di fela go di tšea maphelo a batho melao e bonolo senwe madila wa fetša wa otlela gape o senwe madila wa fetša wa sepela toko ga tsela ge o le monyanyeng go fitlha bošego robala moo o sepele bosele molaetša o tlišwa ke kgoro ya dinamelwa re tšwetša Afrika Borwa pele
6: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tšwa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig red call unlimited plan ya rena ye mpšha ye e senago magomo a metsotso o ketša ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad XAB LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagala lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
0: Tobara FM e pumpunya ga ka tlhamalalo go tswa fa le tropongkgolo ya Polokwane re buisanya le mokwadi wa buka ya drama ya go bidiwa ga se Lorato MJ Mahasam re na le ena fa mo mogaleng moreetsi ra itumela go buisanya le ena mo phirimaneng ya gompieno happiness tobo marke o ka ra sealemoya sa go motheletse wa tobola FM a wa ke gona re iketlile re tlhabile kgobe ka motlwa ke go botsa nnete bukashi ya tiragatso ga se Lerato MJ Mahasam o re botsa ka taba ye nngwe ya go diega mo bophelong e aikaka tabe aikaka la seba ke nyaka go botsiša mongwadi magasa se sengwe fa o re bontšha fa ge leng ka pere le go sekwang ba re ge ba bolela ka motsamai ba re yo monna o mokaa ka nnete lena a no kgatlhwa ke lesea ebile o batloga ba ebjaga botse tate yo mokaa a kgatlhwa ke lesea re yo kana a kgatlhwa ke lesea re bagasa ere ko go botsa raitsho ya ere ke botsišepotsišeše ga botse mosadi ya ke ebie bjang potsišwe ke nyaka go latišiša mantšu ao a rego ao e lego gore leng kapere o re re yo mokana goba tate yo moka a kgatlhwa ke lesea bjale ke nyaka go botšhaputšhwa gore mosadi ke lesea ge a le kaakang monneng o mo kaakang mosadi ke lesea ge e le yo mo kaakang monneng yo mo kaakang ke lebeletše tladis le motsamai lenkapere le go sekwang ba re awa tate yo moka a khatlwa ke lesea re yo kana a khatlwa ke lesea ya no mputso ke gore e putsho ke gore mogolo wa ka ke mo sadi yo moka ka nka mengwaga e ka ba go lesea monne yo moka ka nka mengwaga.
1: How were I going to go?
0: Mm.
1: When I look at the game by Emma Hashanu.
0: Mm.
1: Why, Shano?
0: Eh, Kaki.
1: Oh, I didn't say my fool, and that they walk and I had to give one look at
0: it. Mm.
1: Bale ba sa le bela di boa ba le ba le le se fela go mo tsamai o mo tona mo wa neng o le ba le e bo khatlano le se abatla go se dira e ka mo ba di bisa go ntate o kana a fatwa ke le se a le kana o thibela go a ska tswella ka khanyeo
0: go lokile le re ke bogolo ga se gore ke mengwaga gona ke a ke ibutshe ka mogwao ke bunyane bya mosadi yo mokakang Bjowe bumudi ago lesea go ba yo monnyane nyane monne yo mokakang ga e busha gape ka mokgwa oe ke sa leka lekane tshe mengwaga lena e tlhora gape le tsore ye mengwageng e utla ke no butisha ga ka gore ga re lebele tshe monna le msadi mahlong a lenkapere le go sekwang ga ba sala ba re awwa monna yo mokaka lesea le leka ke bo golo jo bo ka ka bo nna le lena gona bia le tate magasa re ka bolelang ka bona ra bo sola ra ra awwa ga botse mo bophelong mosadi yo moka le monna yo moka awwa awwa awwa awwa awwa awwa awwa awwa siona siona siona
1: taya monna wa 45 years ne
0: 40 masome ne hlano
1: ke go fa se ka yela ebile e le ntata wa lapa a be a o ratana le ngwana wa 19 years or wa 20 years
0: ane phaaaretsie gona ka mokgong
1: wa bona gore ke ntata o motola mo leseng
0: emannyana motlhompega re tsea mosadi wa mengwaga e masome a mabedi a kere e sale motšha motho yoo ya re tsee le monna wa mengwaga ye masomenne hlano 45 re bona phapano ba fetana ka mengwaga ye masomepedi hlano le re motho yoo ke ngwana ke lesea monneng yo ke lebeletse mosadi wa Vladimir Putin akanova ana le 76 masomeshi patsela sumeshi patataru ka story akanova ana le 76 mogatsagwe o na le 40 years so 40 50 60 70 re na le phapano ya 36 years ke be ke lebeletse gape o tseba o ke mmolelang ke mogatsa Vladimir Putin wa bobedi mora wa rakgaone le mosadi ya mathong kolokile ke be ke lebeletse ke ile ka gopola gape ka President Robert Mugabe le Grace Mugabe le gona fa o bo o na le phapano ya sekgoba sa 36 years kolokile a re ka lebelela mang Donald Trump le Melania Donald Trump on alokai 78, Mosadi on alokai 54, 56. Yeah. Pele, kare lebeletse, re ka lebella gape Celine Dion. Le mogatsa go yo a tlokofetse, yo ba feta, ba feta, ba mo feta ka mogare mentsi kudu mogala bona. Pele, ka iputisa, ka iputisa ka re. Ka mo re lebeletse, le no re fa, lena le likile go re fa. Taba ya sekgoba sa mengwaga ye masomepedihlano. Re ka bolela gape ka Kanye Mbau le Mandla. Mandla o ba a feta Kanye Mbau ka 30 years. O bile ka 29 years. Saki baby. 29 years. Pele, ke ipotsisa gore na ge mengwaga e le ka. Na go na le bosea magareng ga monna le mosadi ge fela bobedi bja bona bo gotse go lekane go ka tsenela ditaba tsa marato le thobalano go na le bosea go lefao ke tlo kgopela gore pele le nkara ba motlhomphegeng ke ye ka mo papatsong ke tla ba ke ya boya
2: Le khono le Master V, tsena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroller lights.
3: Ah, Master V, ga ke robale, ke dula ke scroller bushiu bohle.
4: Ah, ona le scroller lights.
3: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials, ntle le go felelwa ke data.
4: E go ya wawe e o Red Hot Deal 15 gig ya Vodacom ka 19 rand fela, gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le di go di tshepedi ja YouTube Premium mahala.
3: Yaleng ka ikhumana byang.
4: E go tsaga la fela go Vodacom app tswela pele o bo bontshe gore o tshwaretse jompele
3: ke tla dira bjang
4: bona le dipeelano further together Vodacom
0: Tobela FM boshato whatsibole boithabiso tsaka pukuntsa mre mogolo re ipsina ka puku ya tiragatso si ga se lorato kaspedi ga se lerato MJ Mahasa re ipsina le ena bo shego mbi alkhono ka tiragatso ya Setswana ke botsisitse putsiso yo mogolo wa ka gore ge ke kgona go bontsha dikgoba tse dikalo tsa banna le basadi bao ba tsene go ka gare ga ba bile go ba tsena ka gare ga manyalo nna tabe e bia ka ke botsisa le na gore na ga e bolae bosea bo goba re ka reng ge setse gona ke tlile ka metlhala e mebjale go ya ka putsiso e ke le botsišitseng yone le ka nkara
1: o mokwadianeng a batla go fitlhisa mo bathong mme o ne a batla go tlisa pharologano ya ntate o nyetseng o motona le ngwanyana o sa nyalwang ole gore lesea le lekana ka go ngwanyana o le ga isa nyalwe ntate o le ke ntate wa lapa ke se mokwadiana a batla go fitlhisa mo bathong
0: yaka mo pukung ke a ekwa eutla nna le lena a re tswe ka gare ga puku lenaneo le latlha ka pukung re tseya mongwa dinako ngwe ra montšha ka gare ga puku ra ne o lebelela bophelo nna taba ya bosea ya basadi taba ya bosea bonnyane bjo o le bo bolelago ka mo ge setse re tla bophelong re ne a re lebelele bophelo ge ba mo re bolela ka monna le mosadi bao ba gotsego go lekane gore ba ka tsena maratong bao ba gotsego go lekane gore ba ka amana thobalanong na ke a botsiša na taba ye e bja kae bosea bjo bja mosadi bjo le bo bolelago ga inamile e fetšiša bosea bo gore a o ka re bosea bo a bo gona goba motlhomong go na le ka fa o le ka e bolelago ka gona taba e bja kae bosea bo
1: yone ga o e baya yalo bosea bo bo ka fedišiwa ke gore mosadi o o lekane lenyalo e ka fedisa bosea bo ga a setse a lekane lenyalo
0: a re ebieng ka mokgwao ge ke na le mengwaga ye masomehlanohlano ke ratana le moswa wa mengwaga ye masomepedi tee re sa nyalana ke lesea
1: le sa nyalana le ratana fela
0: ya ratana fela ke le sia
1: e a se se a le modi wa ga ipele gore social and government ali ya le tselo go ba tsona mo marato ha se le sia
0: go ya ka lena wa mengwa ge masome pedi ti o go ya ka bophelo bjo re bophelago o setse a ka ratana go ya ka lena bjale ke butsa putsiso bjale go ra gore ga se le sia ga ratana le nna ke na le mogwe masome hlano tla
1: a se le sia ga re bua re se ka go buke ya ke la lo fa wa le
0: ya no a re ka mo bukeng ka fa re go bolela la tsama a se le sia motlhomphege ke le kwete bjale putsiso yona ye tata tata magase ke nyaka go e butsisa motheletsi yona tabe ke nyaka go e butsisa motheletsi gorena ga botse mo bophelong re ikhwetsa ga botse na re a ikwisisa ra ikutlwa ana ra ikutlwa le go ikutlwisisa raetso fa re bua ka bonnye ja mosadi le monna go tlholega yang gore dinako dingwe re re hei mosadi o ke o monnyeyo mosadi o ke ngwana yo mosadi o ke lesea yo hei re ke o ke o motona ga go a siama kgang eo ga e batlege yalo yalo empa le fa go le yalo mabakeng a mang o bone kgang eo ka re ra e utlwisisa go ne o tshwana le ge le setse le kaile lona gore ka mo teng ga lenyalo o ka re ya amogelesega yalo yalo bjale go lokile motlhomphe ga re e tshware gona fa ke nyaka o kwa motheletše gore o tlo mpotsang ga botse motheletše mpotse motheletše 086-000-2452 086-000-2452 lefela sesoaitshela mafela a mararo 2452 lefela robedi thataro mafela a mararo 2452 ke nomoro yo o ka e letsetsa go fano go thobela FM 086-000-2452 botheletše mpotse bogolo ke nyaka re bolela ka bogolo le bonnyane bja mosadi mosadi ko monnyane nneng monneng mosadi ke yo monnyane nneng monneng botheletše tsena fano ka nomoro ekepta mongwadi ke na le ena fa o kwele dikgopolo tša mongwadi re tsede ka gare ga buka re tswile ka gare ga buka o go bontšhitše gore yena ka gare ga buka o tlhamileng bjale wena mpotse mosadi ke yo monnyane nneng monneng re ka leo ba re bala le lenyalo le ge e ka sebe lenyalo mosadi ke yo monnyane nneng monneng go lokile 086-000-2452 botheletše Marie Michelle
7: a ya teng leolela
0: Malete. Malete ke go theletse ngwanesho.
7: Ke nagana gore mongwadi o ne o bolela gore kgopolo ya motho wa 20 go ya fatshe le motho wa 45 go ya godimo o ga a matured ola wa 20 go handle motho wa 45 wa godimo
0: seo a se bolele ke mongwadi seo se bolela ke wena
7: eupša
0: seputsišo e nna ke e botsiša nna ke botsiša putsišo ya gore mosadi ke yo monnyane neng monne wena e nompha karabo wa gago re tlogele mongwadi ga nnyane fa mosadi ke yo monnyane neng monne goba motlhomo o kano e araba ka mokgwa e leng gore ka mokgwa o tla bang o e arabile o tla re bontšha bonnyane bja mosadi monneng ka gare ga ditaba tsa marato
7: okay ke nagagare ge a fetile 21 years a ka rata mang le mang
0: Potšišwa ka ke re mosadi ke yo monnyane neng monneng go ba le go ka nya ka gore ke re mosadi ke yo monnyane biang monneng a sa tlong karaba. Tobela FM moshate watsebo le boithabišo. O la khile mogala go neta ba super go sala ke metsotso ya masome pedi shupa ga bia le kamera o ga iri ya le someti Tobela FM re go tsetsa tshwe go tswafa ne tropong kholo ya Polokwane ke happiness tsho market tsaka pukuncha mo re mogolo ga selorato ke go topa mo tshele tshimari be show
8: Tobela
0: le kae Judas
8: aro ke sa diwa 21 years mo munna wa 78 ke mo nyao
0: kolukile Judas Motšele tshe mari mešiao.
8: Tobela nda tsena ke lona.
0: Re bona tata gore ena.
8: A re tata re ya tsana le nna ke bona kere nge ka renga se tsa bo swana jwa ka. And then mosetana se sa bela. Ke mo gutla gore go mo nyane go nna.
0: A mapile le reng?
8: Renga se tsa bo swana. At the age of 35. Mosetana se sa bela le fase. Kimwa ga ke tla gore ko munyane ga ra se bo no bo swana ba
0: biane nna ke nya ko butsisha gore ke nse o se modira go bunyane ge ba wena o tla tla o ratana le yena setse a thomile go tsena ditabentsa marato e bile a gotse go ka tsenela thobalana ke nse o se modira go se o munyane
8: se tsa go munyira o munyane ke mengwa ga ga go le ka mokgolo tla o bene nna ke nna le mengwa ga ka gona ke sa le kere ke fitile bosogana sefe a se swabelo ga lefase gona ko monnyane go nna ke sona se se mo dirang bonnyane mo go nna ka gore a se a bona ja bosogana jwaka
0: amape eopša batho ba ratana banna le basadi ba gotse mafelong ao a fapanego mang a sa ka a bona bosogana bja mang mang a sa ka a bona bokgarebe bja mang ba gotse badutse ba be ba ratana moo ba lego gona ebile ba tlo tlhakana ba ena le bana a se o bone bokgarebe bja motho owe o na le bana ba bararo a bona bosogana bja gago o na le bana ba bane ke utlwa le kgona go dula la ratana a ke nagane gore ke karabo eo e ka bago e nepagetse ntle le go kantia gore ke go kwešiše
8: good gore o tlongkwiša retse ka tsela ola o tlhagalela ka kwa a se o bone bosogana jwa ka mara mengwaga ya gage e mo dumelela gore o bo bone a senka bona bosogana jwaka mara the age of 35 e ke ena le yona ke senka bosogana 3 years nyana o nay o be a ena le yona empa le ka kwa sa bona ka bosogana jwaka
0: a se a bone
8: a sa e mera re eo
0: mengwaga
8: e mera re eo nna ke se se go ke fetsa bosogana jwaka ka yona ke yona e mo dira go re o le ka ne le ga sa bona bosogana jwaka
0: o kurkur ka mantšwa ma ga sa bona bosogana bja gago le wena a se wa bona bokgarebe bja gagwe e utla go no swana le go ka re o bobone
8: o bubone ka mengwaga e lametsedi e meraro a bo wa ena le yone
0: aa go ne o swana o kare o bobone se ka re o bobone ya go ne o swana o kare o bobone eupša go swana o kare o bobone ko go se bobone o dumelelana le nna awa tšheletša go swana go etša o kare a ke re lentšwe le ke o kare thalela o kare go etša o kare o bobone a sa bo bona gape ga se go bo bona
8: Ake bone image ke bone modimo ka bona image ya modimo ke bone modimo
0: awa ke dumele
8: ore ka re kwa le ona mo wa tsone ba
0: ke a le boga awa ye ka smeona bo tshele tshe ba di mesi yao ke a go tsamaisa bo tshele tshe
9: ene
0: e tshobela le kae
9: Rona le kae?
0: Eh. Ba ha o kwa
9: lo. Ah, wa nna ke a lekwa, ke a lekwa. Wa ngo ka wa ngo mo tshwana re di. Mm. Le ya tsedi ire. Mosadi ke khano. Eh, ke tsho go tsho pele. Ba ba ba ba mosadi ke khano.
0: Mm.
9: Ke
0: tsholo tse tsa tsela a wa ke se ke a se ba se ma se o tswela mpele le na bona lanje bona lanje dingwe ke le kwele le reng
9: wena wa tsholo wena
0: ke re ke a setseba mama bolela ntse dingwe ke skoile se ema se
9: o a wa ke kinyo ko fa pele ke meo
0: a wa me na ma morere mosadi
9: gore kreto tsole tso gore ka spedi a sing ke ba re mosadi iwa e mogolo iwa e bonyane o monna ga se tsa dilo mathala ga ding tsole go ba le kgolelo e re go ke khano motho
0: e re go botsa tabeng mohlomong ke tlo o nya ka re bapedi le go no batle ba re botse e le go taba ke khahla ke go lukile mana go lukile tobela fm mo shate wa tsebo le bo tabisho tshupa na go sala ke metsoe ma se mepedi se tswae go ikala irinya go ikala irinya le somepedi ke mohlomo kenya ka re bapedi ba mpotse e le go taba le batswana le hone ge ile re ba re thele ditse tate magasa le gona akere
10: ke gona ngone
0: la tseba gona le polelengwe ka mo speding ka fa ya tile kudu
10: a tsosa lentse
0: ke re gona le polelo yengwe ka mo speding ka fa ya tile kudu ba fela ba re mosadi ga e be o monnyane monneng goba ga se o monnyane monneng ke a kgola ba o ile go bapedi ba e tseba polelwe ka gong e teng le ka mo setswaneng raetsho ga e teng ka foo ga se seane ka mo sepeding ke puo e e leng teng raetsho e no nna teng ke puo e leng teng o tla utlwang batho ba bagolo yalo ba bua ka yona segolo thata mo o ka bonang go ne go na le lenyalo magareng ga batho ba babedi ba ba farologaneng thata ka dingwaga mosadi le o monnye thata go ya ka fao e leng gore ba tla lekanetsa ka teng ba tla bua kgang e yalo gore mosadi ga e nne o monnye monneng mosadi ga e be o monnyane monneng ge ke kopana le taba ye ya gore lenkapere le go sekwang ba makala motsamai a duma mosetsanyane o monnyane ba re a re o mokana kana makare taba ye ke nyaka o tlo kwa mongwadi ga botsebotsebotsebotsebotsebotse gore yena o eme kae rightso nketsiše ka foo setswaneng ke tswa kgakalanyana le setswana le fa go le yalo sebe sa phiri gore ye kgangga ke itseye mpotse motlhomphegi ka mo setswaneng bogolo bja monna le mosadi ba reng ka bjona ka setso sa Setswana goba mo Setswaneng
10: mo Setswaneng go boela ko morago yana e se mo boyanong ga gone go santse go batlelwa
0: ya
10: ba ne ba letela ngwana o gore a gole pele a nne dingwaga tse di lekaneng gore a ka ratana before o ka ratana le
0: ka nako yeo monna e le o motona tota
10: ese ba lebelela le dingwaga
0: Ba le bela
10: le dingwaga ka gore go ne go batlelwa ba ne ba ka seke ba go batlela mosadi o monnyane thata mo go wena ba ne ba lebelela gore le o sedisana go fitlhelela fa kae a kere go o ka lebelela motho wa 21 years ne le motho wa 65 years ga ba nese ka dikakanyo tsa bone ga di akanyetse go ya directioneng e le nngwe
0: Okay, who see me right you? Yeah, it's far gone for right you. Bapedi tlang gape tle le mputseng ye le go taba. 0860002452 le fela se swai tsela mafela mararo pedi in tlhano pedi. Ere ke go motheletsi fa. Motheletsi marimesha.
11: Tshwenang tete mabili.
0: Motlomphege re gona.
11: So, ya ka nte o ke ke kwang tabe ya lesea ke ra gore a e ka ba motlhomo ebile ke tlhaka ngwana wa gago
0: yeah
11: yangwa
0: yeah Mosadi ke o monyane neng go ba biang monneng. Ka mo bukeng fa re bona bagwera ba makala mogwera o bona gore ka re ile monna o moka a duma ngwana ena mosetsanye ena ena ba ile ba mmitsa lesea ya ya le ke nya go itseba gona mowe ge ke kopana le ntlha e motlhomphegi ke rile ke tle ke botsise moyeng gore re fatlhoge ka gore mogwadi o tlile ka taba fa ye leng gore e nyaka tshekatsheko ye o e tseneletsego gore re ikwe motlhomong re le bapedi le batswana botshogo bja le gone gore re
11: bolelang
0: kolokile motlhomphege ke leboga kudu go boledišana le wena bagaetsho ko bareetsi ba thobela FM kwa bokodi bophirima le bogotlhe batswana ba leng teng tlankwane mo mogaleng ka 086-000-2452 lefela robedi thataro mafela a mararo pedi nne tlhano pedi nke letlele le re bolelelang ka Setswana gore go ntse yang go siame ke saka mo papatsong ke boya
2: le kgono le Master V re na le refilwe yo a tshwenyago ke scroller lightis
3: ah Master V ga ke robale ke dula ke scroller bosigo botlhe
4: o na le scroller lightis
3: ke tlhoka se sengwe se se ka nthusago go dula ke bapile ka di-socials ntle le go felelwa ke data
4: peko ya gago e o Red Hot Deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela gape le kokeletso ya 5 gig YouTube data le dikgwedi tse pedi tsa YouTube premium mahala
3: bjale nka e humana bjang
4: e gotlagala fela go voda app tswela pele o ba bontshe gore o tshwaretse jang pele
3: ke tla dira bjang
4: bona le dipeelano further together Vodacom
0: thobela FM moshate whatsapp le boithabiso le tshwere kgakgathi ka fano ye ke popota ye motheletse ko go botsa nnete ere ko go motheletse re ko go feta ba engwe shi ramagasa le teng a kere for right
12: you
0: ke batla go fa moreetsi kgang ye ke nya ka go bontsha motheletse taba ye le tseba goodwill zwelithin le tseba morwa gagwe o ile go kgoshi gona bjalo
12: ha di ke mang
0: ya la motseba le tseba makhosative
12: mang
0: makhosative
12: ha di mo fa
0: makhosative ke khosi ya swatseng ya gona bya lena la gago la seswati ke makhosative
12: o mo swati the set of the four
0: ah ye wa gona bya ke makhosative lena la seswati la gagwe e bile gona le kosha ya gona le kosha ya mang na bana ya ya tshepotsola o tlhabile ko shaka ene ngwe bo se ke rata kudu ke nya ka go bontsha motheletse tabashi banna ba babedi ba ga se bona fela le ge re ka lebelela dikgoshi tseo di nago le go kgetha basadi mo sa Afrikeng bana le go kgetha basadi Goodwill Zwelithini o bana le basadi ba go fetwa ke barwedi ba gagwe Goodwill Zwelithini o ba kgetha mosadi wa 17 years or 16 years motho wa a fetwa ke barwedi ba gagwe makhosative le yena ngwaga ka ngwaga o lokile ke e tswalela gana fao a ke nyako tlhalosa tse dintšhi ke botsiša motheletse ke rena mosadi ke yo monnyane bjang goba neng goba kaeng monneng ke botšiša putšišo e ka lebaka la gore e nyaka gore kopakopanela tabe go tloga go hlakile go mo mpananeng mogaetshe gore ga re ikitse gore re kae ga re re tlhakatlhakane ga re itse gore re wela ka fa a kgotsa re wela ka fa yalo yalo ka sepedi ba re o ka re re bometse magakwa bjale a re itsebe gore re ya kae o ka re noela le noka ke nyaka gore motheletša mpotse taba yeo e hlakilego ya 086-000-2452 motheletše maribešeo
13: Magi
0: Mutompere
13: Wangwa
0: Ah satwa ke leikwane
13: Gra o gra na
0: Botse
13: O mosadi go mo yele jang monne
0: Go ba kaeng monneng go ba biang monneng
13: Maikarabelo
0: Maikarabelo
13: Wangwa magi
0: ka maikarabelo
13: Dikule Kukule watire njiwa zana ukare bae chawacha. Maikarabelo.
0: Maikarabelo.
13: Rape munina loga kawali ATF. Mara musali awali 21 years.
0: Ya.
13: Maikarabelo.
0: Ereke kibule leta ba yengwe. Akitsuburu ba chweli chibatwe ichi ya biyangu. Kibeke ke lebeletse ditaba tsa bodumedi ke na le motho wa go dira dinyakišišo tsa sedumedi ge ke dutse ke bala ka hwetša gore Joseph mogatša mmago Jesu
13: o ka paibele mo
0: ya bjale ke nyaka o tlo go botsa
13: Mpo
0: Joseph ga ba ratana le Mao Jesu. Mao Jesu ba ne le 12 years.
13: Rena.
0: Joseph ba ne le 95 years. Mpo tsendita.
13: A o tlhalo gape o ska tsaka tsaka tsheri le ja. O go ruka tsaka tsaka tsheri le ja ka pae le ja. Le ja le re tsene ka ra constitution
0: ya ka. Ah wa, tshele jang ke go botsa taba tsa ka re ke botsa taba tsa history gore mo ke bolela history ya baby le bya le batho ba re tshe o tsenele tshe o ba tseba. Joseph over anel 95 years.
13: Mutsadi
0: a le Jesu anale 12. Mputeng ka.
13: Go bo ha botse ke re ka tsaka ntse le ja pele le constitution ya ga ba ha nyu le constitution re na a ile le hore ngwana wa 12 years a ka rafa
0: a ke gane bya leng ka rabeng mothlomphege mo ne ke no bolela ka tsaka bible eng
13: ke a go nna go hore ndi ke re ba ka rabeng
0: tse di ngwe tse o le ka di lebelela go motheletsa ya sepela lebelele basadi ba prophet Muhammad a mputse gore batho ba o e be le ba bakaka gore ke no fa motheletsi moshumo o Motheletsa ya ntebelele basadi ba Solomon gore ba ba feta ka mengwaga e mekae tabe ya dira gore ge ke kopana le tabe ya mongwadi ke
13: ipotšišoakegane
0: le gone gore bolela ka molaotheo wa desio epa a tlhakatlhaka ntšha ditaba nkarabeng lena le rile maikarabelo a kere
13: Eh, Chris, look at the 21 years. Ora gore le o monna ka ba le 90 years. A hone ba re bibela ma ga rana ya gore ngwana ka yo bona la ya gore o ifa di example ke di botse tsa ka ga mongwala wa magefa a di netlaba mara na e be le ngwa ga mang mara na ba le ngwa ngwa re re ngwa o re ngwa yo. A ine le 21 years. Mola o tlo wa dume.
0: Mothompege a sore ke kopakopantšha dilo ne ne ke ne o nyaka gono lebedišiša selo se sengwe gore ge e ba motlhomongwe motho o ba rego ke mosadi o na le bonnyane monneng na bonnyane ba gona bo tlo tswelela ka eng lena le re bo tlo tswelela ka maikarabelo nka le o botsiša gona fao gore na maikarabelo nao a mosadi le supa eng ke no tšhaba re tlo o telefatsa lenaneo le eupša le rile ke ka maikarabelo na maikarabelo ao a ka šitiša goba a ganetša mosadi o ore a se ka tla nyalana le monna oe e ka noo bata ba tšatši le lengwe eupša ke le koile ke leboga kudu go boledišana le lena
13: ere kere wena kere ke makgaba ka mosuba yake
0: age
13: olemoo
0: thobela motheletše badimašeao
14: le ka maga
0: re gona mthompere le kae
14: a wa rona ba le bolala le etmas machile ka ma akwenuk
0: ke le tele dit
14: ya na ke o le ka mo re na o le ka ne go raga o para le motho wa ra 50 something ke mana le 22 ya so ya go dire mara maga ba ka passa ho 18 ke ta 20 ha le ka na ora ga
0: o kor ka mantsho a mangwe ore se o se dirago mosadi yo monnyane monneng ke mengwaga ga a lefase kudu ka mengwaga
14: a lefase ka kudu ka mengwaga
0: ke lekwele motšheletše madimešiamo
15: mama ke
0: a ya teng
15: wa tsare o di ema ke
0: a ke tsebe
15: ka mokgwa nna ke godileng ka gona ke ntse ke khumana taba ya mosadi le monna goreng mosadi le polelo e bolela mmake o bolela tala e ke e tsebang ya goreng ba re mosadi a se o monnyane a ebe o monnyane monneng monna o kgona gore a re a thoma o bereka nako ngwe ena a na le ke reng ka re 30 years a bereka ba mosupele mosadi o mongwe are wa bona mosadi ngwanao ko o tshwanetse go tao monnyane ngwana a teng o kgona a na le 12 years make gore a ke nyako gore ke thome ke calculate gorena o ka no calculator wa mongwe a ka no calculator wa ntheleditseng gona se o mane na sa o ka no khumana mshira mengwe me kae o khumana ngwana a na le 12 years ba re ngwana wo o tsanetse o tau tonya la yena ngwana a tinga ho la ho la ho le ha re ha a na le bo 18 years na bile ngwana o la simola ke ba ke ba bone mba ba ngwana ke hola ngwana a tinga re na ko ngwana le bo 18 years o re bo 20 years mana pe ba mochie simola ba mochie ba mwana ko ena wena le o ya che iwa o che ke mamang ke mo ka mwana ola o bua ne motho wa tinga holela ka bohadi bana ba bantsi ba itse ba ntwe ya o ringe ba sadi ba bona ba fedike ba holela ka bohadi bile ba rutwa ke mo mmatswa le o rena mushumo o shumiwa jwang inya di ya jwang ra thagola jwang ra di ya mabu jwang re gore lo tseka mo ka mushumo ya ka lapeng a ke ebe ka kakaretso mushumo ya ka lapeng ka moka ka gore ya kgale be o shumiya mushumo yane ya setso kudukudukudu o ithutela ka bogadi e le ge e le gore monna yo ba mo supetse ena ngwana o e sale o monnyane ke a itseba ewe make nna
0: ke le wa kudu go boledišana le lena bja le mmalolo mosadi ke o monnyane nneng monneng gona goba lena le eme ka yeo ya gore le itseba bjale ka sepedi mosadi a ne bonnyane monneng
15: nna ke itseba kala goreng nna eoe ke e bone ya ke bolele ntse ke e ka makang o baye ke kgatang ke goreng ke tlo bolela mo sealemoyengne ke itseba fela ya goreng mosadi ba re a ebe o monnyane mo monneng ka baka la goreng ba tea ngwana gore ante o sale o moswanyana ba mo tea ba mo iša ka bogadi a e rutelwa mešomo e ka moka ka bogadi ee e ka ba e monnyane wa tsa re jwang ke o monnyane mo monneng ka baka la goreng a ka sebetsana le 10 years a bešhete ba re wale o tsena ntong monna o tseya mokea o tsena le ena ntong ae ba mo godiša batho bale ba mo godiša napile baba ba bona gorno fela ona o lekane ko gore wale a kaya bogadi a thoma o ithuta mešomo ke mo ka šule ya thoma ya ba maatša make ngwana ola ya toma mosadi a gola wa tsa re keng gone wa re hešhete o na le ena le sepela mola
0: leyaaoaoo ke apapatšong ma gorena a
15: reoky a ona molato make ke rana
0: ketobela re apapatšong
6: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 605G go tswa go Vodacom e humane ka 549 rand fela ka kgwedi kgweding tše 36 ka 1 gig Redcore unlimited plan ya rena ye mpšha ye e senago magoma metsotso o keta ka 149 rand fela ka kgwedi o humane ona pad XAB LTE e e tlang le pene godimo ga moo le ona earbus clip ya boleng bja 1799 rand mahala di kgwetšagela lebenkeleng le online bona le dipeelano further together Vodacom
0: Thobela FM moshate whatsapp le boithabišo motheletši e re ke takapukuntša more mogolo bagaetsho le a bua ka fo yanong re bagaso tidibalo raitsho ka fo ke a kopa tletswetswe ya Thobela FM moshate wa tsebo le boithabišo ke nyaka go bolela taba engwe she ke nyaka go bolela taba engwe ke motheletše ntshepe ge ke fitlha ke bala buka ya botate Magaso ke rile ge ke fitlha ntlheng ye gore ka tlelwa ke tse dintsi kudu mo mogopolong wa ka. Ke be ke swere ke bala ka ke nyaka o nofa motho o mongwe ile yaka ya ba motsebalegi ka mono Afrika Borwa. Mengwageng ya bo 1950 ga botse go thoma ka ya ka bo 1950 tlokofetse ka 1972 gona le motseba le go mongwe ka mono Afrika Borwa o ba etswa le nageng ya Lesotho ba re ke khotso sithuntsa a ke se bo re ke mantse bang khotso sithuntsa ba re ke khotso sithuntsa mno e be le ngaka go dirilwe dinyakishisho tse dintsi ka ena ka mono Afrika Borwa le nna ke gare ke kgobokesa sedimoso ka ena tse tlileng ke tlo go tlisetsa lena ne o ka ena khotso sithuntsa di rutegi tse dingwe tseo di dirile go diphatisiso ka ena ka mono Afrika Borwa ke di rutegi tse dingwe tsa go ruta University of Fort Hare ke bolela ka Felicia Wood le Michael Lewis batho bao ba dirile dinyakiso tseo di tseneletsego ka kgotso sethuntsa e be e le monna ngaka o bone o kgona gore e be e le ngaka ya setso e be e le matšhege yo mongwe wa basadi ba gagwe a ile go a ka monyala o monyetse a ena le mengwaga e lesometshela 16 a ena le mengwaga ya go feta 15 motho yoe basadi yoe go ba akare mosetsana yoe a mmelegela ngwana ba ba ba galapa le ge e le gore o ba le ka gare ga basadisadi ba bantšhintšintšintši ke tlo dira lenaneo tšatši le lengwe ka monna oe melokoloko ya lenaneo tšatši leo ka monna yoe e be e le ngaka matšhege ke tlo go botša tše dintšhi ka ena bjale tshedimošo ya mohuta go thoma ka mehlala ya dipresidente e ke go file go yona mongwadi a tsweletša go taba ya banego ba babedi lenkapere le go sekwang ba bolela go ka moane gwa thwadi ba re go tledisi lesea le leka ya tlisa taba ya go yeo ke ile go nna bjale ka mogaši gore re na le go gakanega ka taba ya bonnyane bja mosadi monneng mabakeng a mangwe rena batho baso re bolela ge mosadi le o monnyane monneng mabakeng a mangwe o ka re re lebelela ge ditaba di re rata mabakeng a mangwe aowa aowa ga se selo mosadi ga a ne bonnyane monneng ke raka fa ka mo spading ka fa le ge e le gore a ke kgone go ihwetsa gabotse ka mola Setswaneng ke kgolwa e le gona se Afrika se a tshwana ke kgolwa e le gona tlhagong go sa shetswego le gore motho ke o mokaka polokile ke nyaka go kgaogana le mongwadi re feditse kgaolo ya pele ke lo nyaka go tšea batheletši ba babedi ba bararo ke tla ke boledišane le mongwadi re kgaoganeng le yena ka lebaka la gore re sa tlo ba le yena malabone a mane ka tatelano go fitlha buka ye e fela 086-000-2452 motheletši Madimashel
16: Tobela.
0: Ah, hey, le kae?
16: Re gona le kae?
0: Re gona.
16: Ba a se taba kholo. Ere ke re ke tla e bolela ka se jalo jwatse.
0: Ah, he.
16: Wa bona le go tswa malagane.
0: Mm.
16: Mosadi ga ana go nyane. Ke le gore monno a yang go monyana. Ona le sara go tla gona go mosokomela
0: wo mosadi ga ana bunyane monneng geba monna owe ona le sara go humile amapile buhubi bya monna wo bo khona go tlosa bunyane bya mosadi o ke kwa
16: nara ke le gore monna o wa hlakana sele
0: gore
16: a wa mosadi ola go monnyane re lebeletseng o ile o tlaisega gona tsewa ke motho o mogolo kore taba tsa bonnyane iba le tshele ge le re monna ana selo mara ga ana le sagage ba tle gore aowa ke mosadi mosadi a na bonnyane ba lebeletseng o ile go tlhokomela monna le o na le sagage o tle kgone go tlhokomela ngwane wa borena o
0: ge monna e le yo mogolo ka mengwaga a nyetse mosadi wa fase ka mengwaga ga gona bonnyane mowe go tla tshwenya ge monna o a ka dila sebe le selo ke mo go tsogago taba ya bonnyane nna e ka be e le gore le ra gore a rena mo re eme gore wela ka

0: bolokile lnamile le tlogile a go netlhapa motšheletše ma a re lotšheng
1: age mogaga makubela
0: le re šitetše ka radio le kae
1: ke temile gomme ge ke go thaeditše dinkiša taba ja gore ke ya kwa re gape mogaga ka nnete o tseneletše go o dirile dinyakišišo pele ke nnete ka sa gabo rena re re monsadi ga ana bonnyane gere ke nna ke tsea ke sa mo go mongwadi ke nagana gore kwa pele ga ka ba lebeletse gore ga sala ra se lerato gore re mosadi yo a bona le go le monnyane ga ka no tla a thoma go dira tsa go gwerana le ba gwera ba banyane ke mo ga sena taba le go sheja monna yo ka ba gala ra lebeletse boipshino makumo a ile gore monno o mo direla ona
0: mo motlhopegi ya mongwadi e hlakile kudu ga ene manganga ke mo khopetse mongwadi o kare re khopela go notswa ka gare ga buka re lebelle bophelo ka fa o bolego ka gona re lebelle taba ye bja le re tshule ka gare ga buka gore we are just trying to be practical now ye e bopile ke mongwadi ya go šišega ka bokeng ya go šišega pjala re tlego yeo re e phelago
1: ye re e phelago ka sega ga borena re re mosadi ga ana bonnyane gore mosadi wa kgona gore a nyalwe a tle a godišwe a le ka rega mo bogadi mo e leng gore mosadi yo mongwe wa batheletse o founne a re matswale o a kgona a ka thuša ngwana ngwetsana a tseba mešomo ka moka e le gore o tlile e le gore a se omo e sa le o monnyane ka mokgonoo ke moka a feleletse a no ba mosadi wa maikarabelo le go go le bjalo bonnyane bjolo ga re bo bale go ya ka sega ga borena
0: kolokile ka mantšho a mang re re mosadi ga a ne bonnyane monneng
1: ti mo go sa ganetšegego jalo e no ba gore a kere o nthibela gore ke se ke a iša ka pukung ya mongwadi
0: ae ka pukung ya mongwadi ke boletse gore mongwadi o e tlhalositse gore ke ka lebaka lang a tlhamile taba ye ele godimo gang ga e ne manganga taba ya kwala bjale mo go tsa ka pukung re fela re tsena ka gare ga buko re fela re tswa
1: refelaretsenakaaretso
0: pjala re ele segana fa o mongwe wa ka ke a leboga ke tse botheletše wa mafelelosu ta go tamiša motheletše a re lotšheng bjale motheletše o a ralo ka mola re dia lenaneo yena o dia radio kolokile e re ke tšeo mongwsu ke a go tabiša motheletše a re lotšheng le kae motlhomphegi age le ba mafelelo tabeng ye
2: nna ke garora ka gore mosadi ko mogolo halo kere ko mogolo gobane
0: mosadi ko mogolo goba ko monnyane
2: kere ga setse a metse matswele mosadi ngwana wa ngwanyana wa mosetsana ba re setse ke e le mosadi ga setse ba mmona ko mongwe e tsaya dikgwedi ke mosadi gomane ba re o a ka ba lelapa
0: ao epša taba e ka sebe nnete ka gore bana ba batšiša bane o mela matswele bana le bomengwaga e seswa ye senyane ye lesome ye lesome tee ka sebe mosadi motho
2: a ge re re bolola ka tsela tsa sekgale tsa heritage taba dija
0: kgale le re bana ba go ne o mela matswele ba ba diang
2: ba ba tsea e le basadi ba re ke mosadi
0: ba ena le mongwaga e mekae
2: gona bo ma 12 o ya go
0: 15
2: la bona gore bona ba tsaya gore ba ke batswa ke setse a mmela matswele ba re kemosadi
0: bjale araba mputšišo yaka
2: ee
0: araba mputšišo ela ke e botšišitšego
2: ya sejwalejwale mara a kere kgona gore ba bona ba ma 15 years ba le batho ba bagolo
0: motlhomphege araba mputšišo ela nna ke e botšišitšeng
2: ee ka eo
0: ee eupša le e arabe motheletše madumeši ao
3: menapuku le babinapuruku
0: motlhomphegi le gona re gona fa
3: no tabataba a se mengwaga tabataba ke intentions maikemišetso
0: o
3: e motho o molo a ya ko ngwaneng if o monyala wankwa mmile ngwane ore a sana bonnyane
0: o
3: mara ifo o ya kao ka ba ba le yena bona a e gone e ba ka re go mo nyane kudu o o tle se
0: a wa ke go kwela ngwane e shwa go ne molato
3: a go ra buisa magena
0: ke le kwela mo tlompela ramagas

0: me.
1: Gape ya no le kwadile kgang engwe e popota ka fa re ka spedi re a seka seka re a ya hlahla re nya ka go kwa yeo e le go taba taba go tswa go magaga borena le go le bjalo motlhomphegi kgaolo yela ya go ba ke re tema ya pele ka spedi rena re ke temana fano temana ya pele kgaolong ya mathomo re e feditse le kgonne gore bontšha bagwera ba ena le moana go a thwadi mogwera wa bona motsamai le kgonne gore bontšha gore ke monna wa mohuta mang le kgonne gore bopela motho yo a phela gore phela gore bona ditaba tše ka batho bophelong le go di kwa lenanegong le nna ke tle ke di kwe bjale re tlone go kopana gape le motheletše ra tla ra a lebelela gore na gabotse taba ye yo o feletša kae nna gabotse motsamai yo ka morago ga gore a kgalwe ke bagwera o ile o tšea sephetho sefe re mmone go ya mafelelong a kgaolo e ya keratemana e ya mathomo a elwa le dikgopolo a elwa le dikgopolo a ba a feleletša a tšere sephetho sa gore a wanna nna ke dia tšaka ke dia tšaka bale o tlone o hwetša mohlomong bankhufegela bjale le bjale bjale re tlo mmona go ya pele mogolo wa ka leng wa dileta be e phelago ya mo bophelong ke rata go tšea sebaka se ke leboge kudu goba ke boledišane le lena bošegong bja lekgono
0: Roko
1: pana ka labone kana ko e swana go mthlomphege re tlogela kana fa o ke a leboga.
0: Okay.
1: Ke a leboga thobela aga. Thobela FM mo shate WhatsApp le boitabiso. Tsaka pukung. Tsa more mogolo e ba gana fa o. Re tsena pukung le makgwale mogalatši gone are those days gone are those days

0: dira gore metsotso ka moka e be megopolo ya bosana ka ona 600 5G go tswa go Vodacom. E humane ka 549 rand fela ka kgwedi, goreng tse 36 ka 1 gig red core unlimited plan ya rena ye mpsha e e sena gomagoma metsotso. Oketsa ka 149 rand fela ka kgwedi, o humane ona pad X8B LTE e e tlang le pen. Godimo ga moo le ona earbuds clip ya boleng bja 1799 rand mahala. Dikgwetšagela lebenkeleng le online, bona le dipeelano. Further together, Vodacom.
1: Tobola FM, Moshate Watse Bole Bui, Tabisho Sishupanako, Ele Metsotso. Yele Sumifela, Javiale, Kamraboha, Iri, Ya Le Sumipe, Di Aga, Rtsene Kagare, Radita Bacham. Aile biale au macha chi gona those days reke tamise khaitsedi ya kam makwale mogaladi khaitsedi ka ba di mesha o ka botama hle le go amogela go tsaka pukuntsa mo re bogolo
2: ke rata go di mesha ba tswa ka mo ka ba tswala FM ke le go galwana ntate fitness ma ke o re go khone go mphasa ba ka se ke go no bolela le a phile ke ba radio ka buka ya ka ya gona those days now nya o pe in charge
1: ye ba na we gona those days now nya o pe is in charge wana ga show a mapile wena gona those days here's my question gona which days
2: gona those days ke kopantshitse tse la ka gale ya apartheid re ke re gona those days ke no tswa fa go tlhelo tere apartheid e fedile bala re wetse ka gara ga lengu pare ke nya o
1: o ya go re go bolela ka matsatsi a wa fitile gape ke le ka o tlhalosa lentjule gona those days a wa tshela tsa kgale di fitile tsona tseo tsa kgale o tlhalosa mmuso la wa kgale wa kgatelelo ka mono Afrika Borwa o re lena we a fitile matsatsi ao a fitile o re eupša o bolela taba engwe gore now nyaope is in charge tsa kgatelelo di fitile tsa ditlaišego tsa mehutahuta ka fasa mmušo wa kgatelelo di fitile mme bjale re matšatšing ao e lego gore go rena nyaope nyaope e ya buša ai kgaitsedi kgaitsedi nyaope ya buša nao bowena
2: nyaope e fetsa bana ba borena bathong
1: nyaope e buša bjang ngwana gešo ka gore nyaope e tshwanetse o baidiwa ke batho ba bangwe go gongwe ge re ka no ba tseela magato a e tla fela pjale nyaope e buša bjang
2: nyaope e ši yona e dirile motho e fetsa lefase bana ba borena bontši ba wetse ka gare ga yona ba bangwe ebile fidire ba lobile ka baka la nyaope
1: ya ke go kwa botse kgaitsedi yaka wa tseba ke be ke no ra re no o bolela gannyane ka leina la buka ye ke o rilego gore gona those days nna bjaleo maake re ba badiri a sekaseka wena kare e gona those days then which days are this go lokileng karabile o raoa ke matšatši a le a kgatelelo eupša o bolela selo se sengwe gore hei lenawe nyaope now is in charge in the present days nyaope is in charge ei selo seo bjale se a rena seo go thwego ke nyaope ke go kwele ngwana gešo a re lebelele tabaši a re lebelele ke nyaka re tsena ka gare a kgaolo wa mathomo chapter 1 o re go kweša batho bao re ba ratago go kweša bohloko batho bao re ba ratago selo seo ke selo se sebe o ngwadile ditaba ka fatshe ga setlhoko se o re lena we go kweša batho bohloko bao re ba ratago batho ba re a ba rata ba eupša re ba kweša bohloko o re selo seo ke selo se sebe mme ge ke theeleditše segalo sa sakanegelo kopane ya gago ye o bolela ka bana go batswadi eupša ge motho wa ka e bala ebile e phatlaletše gannyane kgaitšile ka nko o nnabe o bolela ge o bolela ke dile ge ke bala ditaba ka gare ga setlhogo se ke hwetša wa tseba taba tša gona di tloga di lebelalane le baswa o ba botša ka maipšino a bona mo bophelong le go ba fatlhoša gore lena we se itebaleng baswa la biloga ka gare ga mabose a lefase la iketla le le baswa gona fao la dia tšeo di le thabišago bjale ka baswa eupša o hwetše di sa kgatlhe batswadi ba lena eupša lena di le kgatlha le di dira ebile di le gwatlhafatša la tla la itebala la ya le tšona la ela le noka go fitlha le o kgangwa goba le bolawa ke dilo tšeo tše e leng gore ke maipšino a lefatshe kgaitšedi o ka hlaka gannyane gore gabotse o botša baswaeng fa
2: mo ke botša baswa gore menate ya lefatshe ka setebile e fedile go fela motho
1: ya
2: fane rena re le baswa gobaneng re ka re mola bophelo le bo bose botsefa ka mokgo ga nyaka go tepolaka mabotse a lefase a e leng gore re tlono kgwa re a tlogela mo lefaseng why nako yeo ba re fileng yona gore re phele se sa e berekise go dira dilo tse e leng gore e tlo ba mehlala e mebotse le go bana ba rena
1: kgatšhedi o bolela tabe nngwe fa ore ke nyaka o tlhalosetša mantšu a sa gagešong o re re ka no bonala re swana eupša re fapane bjalo ka bošego le mosegare wa bontšha tabengwe wa re a re se keng ra dumelela diokobatši gore metša go fitlha ntlheng yeo e le go gore re tlo palelwa ke go tlo tsoša ditlhogo gape ngwana ge tšhe o bolelang ka mantšwa
2: batho mo ke ka mokgwa modimo a re opileng ka gona a nke a ka re opa go swana ka swae le ka mahlatse re sanke re swana o kry-a ba bangwe ba e leng gore ba belegwa ka gare ga lehumo ba bangwe ba belegwa ka gare ga motlhako
1: ya
2: jale ke o belegwe ka lehumo le go belegwe ka motlhakong ka moka re batho re shama moyo mo teng a go ne o e leng gore ba re o kaone o phalamang
1: o bolela ka diokobatši ore a re sekeng ra ikwetša ka gare ga diokobatši ra di dumelela di re metša go fitlha moo e lego gore re tlaya re palelwa ke go tsoša ditlhogo fale mafelo kgane o lemogileng kgaetšediaka
2: go ne le ba le gore jese ke ba bone nna ebe ke mele kotepha nako ya gore ge ke ba bona o kere ke swara meshamo le bona ke re ka bote marako o bole somarako go be ko direrile
1: eng
2: ba bangwe ba ke o kry-a le gore ke bale ba beng ba ba tepeletše
1: ya
2: ba bangwe ba le bona fa e notšha ba ona motlhako o ba raba le ke re tlhaka ya re no rene tseno te tlhakišeletša gona ko o dikobakeng ko re tepeletše
1: ao kgaitšhile ka mpotse baswa ba tsentšha keng diokobatšeng potšišo ye wa tseba mola ka bago mogaši a ke se gore ke e botšišitše ke ye nngwe ya dipotšišo tšeo ke di botšišitšego makga a mantšhi ke ngwe ya dipotšišo tšeo ke di botšišitše go makga a mantšhi potšišo e ya gone gore tlhe ke a le kgopela lena mpotšeng ditsebi ka mehutahuta ke di botšišitše potšišo e gore gabotse kore potšišo ke e botšišitše ditona ba lekgotla phetiši le ditona tša maphelo gore gabotse re wetšwa keng ka gare ga diokobatši ke tlo kgopela gore o nkarabe ka morago ga ge ke tšere papatsošeng
3: Le khono le Master V. Rena le refilwe. Yo a tsonya go ke scroll lightes.
4: Ah, Master V, ga ke robale. Ke dula ke scroll la bushi go bohle.
5: Ah, ona le scroll lightes.
4: Ke hloka se sengwe se se ka nthusha go dula ke bapile ka di socials ntle le go felelwa ke data.
5: Be go ya wawe e Red Hot deal 15 gig ya Vodacom ka 99 rand fela. Gape le kokeletse ya 5 gig YouTube data. Le di khodi tshe pedi tsa YouTube Premium mahala.
4: Ya leng ka ho mana biang.
5: E go tsaga la fela go vona app tjola pele ho ba bonje gore o tsoritse jompele
4: ah ke tla dira bya
5: bona le dipielano further together Vodacom
1: ka tshira ka re go tsaka puku ngwane sho le ka nkaraba
2: ba swa ba ba ntshwele ngore ba feletse ba tsene ke gara ga dikgobatse Baba ngi bagela ke peer pressure. Mm. Baba we ukra bagira kolo ba batswa di isale ba banyane.
1: Ya ne. Kolo ba batswa di. Yo tsha mothotlo re. Ah, ga ke lobile batswa di ke salo monyane. Via le ki shwa ke nduko batsi. Ke be ke se go tsona.
2: Ba bang ba notipotsa gore go tloga ga batswadi tse mafelong a bona ba tsalagana gore le ge batswadi ba tlogile bophelo bola ke ba batswadi ba bona bo ba bosoreng ke ba bona bo e leng gore le bona santse ba botsweke pele ka tsa bona
1: ngwana ke tshwatse ba ka gare ga pukue go o dutse o le gare o bolela taba ye o bontsha taba e nngwe fa o bontsha gore monate ke se ketswana so re sanya ke go se sena mele le ge ile gore se ka nwelela kana go yengwe le yengwe u pya le go le bialo re tseba taba ye re ya sena mela ntle le tikatiko I understand this metaphor so tshwantshanyo ye ke ka ikushisha go ba ke ya e bona e upya monate ke se ka tswana se lore re a tseba gore se ka nwelela upya rano se namela ntle le tikatiko ke polelo a maphaga polelo ye ga we nolofatsa o reng ka yona tlhatholo ya yona
2: go njwale re kentse ke le so ke a tseba gore ge nka utswa ba ka nkry-a bantshwara e fela ke no utswa ke tseba ge ba nkry-ile ke a wela ka tronkong go lo sala le ya scam go njwale ge ke enwa bojwala ke a tsare ke tlo thapelwa and ge ke thapetse nka dira dilo tsa go tswa tseleng mara ke nona bojwala bolantse ke tseba gore e ke thapetse ke ya go dira dilo tsa go tswa tseleng
1: ke nagana gore taba e tlakišwa ke mantswe a mangwe a o a bolelago o re re lokologile go dira se sengwe le se sengwe seo re nyakago go se dira eupša seo ga se bolele gore re swanetse re phele ka mokgwa o kotsi mme re be re itumelele le gore re ka ba ratla ra gwa ka lebaka la monate na taba e bolelang ga botsebotse wa tseba nna ke rile ge ke fitlha fa ke nyaka go botsa nnete ka tlelwa ke koša e nngwe yang a ke tsebore wa e tsebana monate mpola Monatimpolai. Go botsa nnete kgaitsire ka ge ke tla yone tamo ye kare ekwa se se mogaladi kera ekwa se se makgwala ga botse se fane ke sefe gana fa kgaitsire ka mogaladi
2: ke mogaladi
1: o e karaga e kwa se se magwale bya le o bolela ka tabela ya mona tempolae o re ri lukulurile go dira sesengwe le sesengwe se o re senyaka go ka se dira e upya se o ga se bolele gore re ka phela seemon se se kotsi mo e le gore re ka ba ratla ra tlhokofala re bolawa ke monate eupša ko se seiwe re monate mpolae ga botse re eme kae se se magwale re sepela le wena kgaetšhedi ya kakeletso ye gore re se ka ba ra bolawa ke monate goba re sepele le koso ya gonegore monate mpolae go kgona
2: a re se ka bolayang ke monate nna mo keleng ka sethabele gore ba re ke bolaile ke monate
1: ya monate wa bolaya e
2: ee ba bangwe ba bolaile monate
1: go na lengwe kosa e re o ka reng ke be re sagwe yo re phela waya wa itseba koseo
2: ke a ya go pula
1: Marwan Fasago Sagar.
2: Ah, time, Fasago Sat and Patemagish, and our Riketi.
1: Riketi looped on a shore. We get a famo natio userable lie. Ning momo tata wala wago, kiki kikimonati one a ratio. Robola kimonati, bian.
2: Eh, I wonder motho gona go tswa ka lapeng a raoa ke ke sa mola ke sa boitshina e be e sale e le gona ile a seka boaoa go moje
1: motho o tla ba bolailwe ke monate
2: nna
1: ke tse bore le ge ke le gona ka fao ba ntlhaba ka mphaka ka tlhokofala ke bolailwe ke monate goba ke bolailwe ke sekebekwa ka mphaka
2: so go bela ile monateng o ile maiketong ge nke bone ka gae o robedi sekere kwa ba ka se go latelele le ge e le gore ee ba ba latelela ka ge go ne le ba e leng gore ba dira di-house robbery
1: eupša ngwana ge sotheletse ge ke le monateng ba fitlha ba nthuntšha goba ke le monateng ba fitlha ba ntlhaba ka mphaka oreng ke bolailwe ke monate goba ke bolaile ke sekebe kwa monateng
2: o bolaile ke sekebe kwa monateng
1: ke bolaile ke sekebe kwa ke bolaile ke sekebe kwa monateng a ka bolaa ke monateng nna ka monate ke be ke iketlile ke ipsina sekebe ka satla sa mpolaya bjale ke bolaile ke sekebe kwa monateng gona monate a o bolae awa monate mpolaye awa gona monate a o bolae ngwana geso se se magwale a re ko motheletše Oh, ke monate motho tla tlhaba ka paka ka tlokofala ba ba ntuntsa ke le monate ke bona ile ke se ka ba kwa monate ga ka bona ke monate gap e
2: o bona ile ke se ka ba monate ntate mai
1: e bia le monate o tsela ka e mo ba ka bona ke monate
2: ke nke be wena ntate mai o di tsika hae o tswara ke a monate nka bo o lotile bophelo ba gago mmara ka re o tswele ka lateng wa re ke sa monateng o kry-ile mathata ja monateng a fetsa bophelo ba gago
1: ee bjale ke bolaile ke o ya monateng wara ka bolaa ke monate ka gore mola ke be ke ipsina ka monate bjale le tlo gore wana ke swa tsaya ke a tlwele o tatantšha ditaba e bo bake ba ne magaga wa tseba keng a re ko ore na botheletse o reng ke tloga ko go kwa kudu kgaetšhedi ya ka 086-000-2452 lefela seswae tshela mafela mararo 2452 motheletse tsena fano tlhe yo nna bana ba rena go bolawa ke monate mongwe wa dišiwe o re wa tseba keng monateo o bjalo ka seketswana se o se namelago o dutse o tseba gore seketswana sone wa tseba ke kwa mongwadi go feta go mokwa ke kwa mongwadi go feta go mokwa kore ke tla e bea bjang nna banna ya motšheletse tsena o mpotse ka monate le pheletso ye mpe ya maphelo a rena mongwadi o re monate o bjalo ka seketswana tshwantshanyosiwe o ebile o re monate ke seketswana a re o bjalo ka it's not simile it's metaphor ke tshwantshanyo o re monate ke seketswana ya ke tshwantshanyo yeo e se go o bjalo ka monate ke seketswana seo e le gore o se namela o dutse o tseba gore se se ka re teko ra nwelela eutlwa re se namela re sebaka re se namela re sebaka a ruma mongwadi a re monate o a bolaya le kosa re monate mpolaya yo o mpolaelang a re motšheletše marimeši yang a re lotšhe motšheletše na go tla sa bjang 086-000-2452 086-000-2452 pukuši re rwaletše dikanagelo kopana tša mongwadi a re gone are those days now nyaope e St George a re lotšheng
6: tobela abele kwaale exmos mašhile ka monyo la ena makgobo ka khonoko
1: ilela ebinela koseya monate mpola monate mpolaelang
6: kamata ntate mate kosene ebile kamata ntate mate
1: le ebiletse kudu kosee
6: kamata ebine kamata ntate mate monate wa bolaya ntate mate
1: monate wa bolaya ngwaneso
6: wa rarereta mme wae monate wa bolaya ne wa o tlogile go ye gona mo monateng mara o ne o dulela ka go tlhogofalela maatlo go betse monateng
1: monate go o bolaya re lemoge taba e gore monate wa bolaya le gona a re kgone go itekanyetsa na gore a re reng ge re thabe go fitlha fa ka lebaka la gore go thaba go fitlha fa bjale gona ke go tlo wela kotsi
6: aowa ke ntate mmaro ka o ne wa o dule gana mona o kolo o dula o eketlhie diagota ra o kraba o tlhaba ka thipa ona o dule gana mo monateng o ka ba o dutse o monateng gana mona re tla re o kgwetse monate gana mona o kra gore ne o tlo o dula fela o nebele motha o dire mara o ne o tla motha o fitsa go tlhaba ka thipa ore wa betlhela re botlhele o ne o tlhopala gana mona mara go kgwetse monate se se sana gore se kgwetse monateng
1: ge ke ile monateng ka khutso ke salwe le motho ke iketlile ka go batswa gona fa o ke re umutswe ke sa bolailwe ke monate goba ke bolailwe monateng
6: o bolailwe ke monate ntatama
1: ke bolailwe ke monate ngwaneso
6: ke no se mašhile ka monyo la na mango
1: ke tloga ke go kwešiša kudu motšheletše marimeše
7: ntate bake
1: tata gorena
7: le kae
1: re gona motlhomphege lena
7: monate wa bolaya tate bake
1: monate wa bolaya ngwaneso
7: ere monate o bolaya ka tsela tse fapaneng ba bang re fitlha mabjaleng re tlhapelwa re feleletsa re tsamaya le batho ka marato a mabjala
1: ya
7: ebe o fitlha o itebala o fitlha o robala le motho o sa itshireletsa
1: yo nna we
7: malwetse ke ao ke tsela e nngwe e tlo bontshang gore malwetse a bolaya bobedi
1: ya
7: motho wa tloga o ya bjaleng ga a fetsa o nwa bjala o namela koloi mola dipapatso le tsa tlhabela ke mo montsharekobare o seka ba namela koloi ka morago go nwa jale
1: ke karolo ya monate ngwaneso
7: ke dikarolo tse tsotlhe tsa monate go ka tla wa diwala ka bontšhi
1: ya
7: o tlo o bona gore ke tse ntšhi ga o tlo o thoma o boela morago o bolela mme o ka mo gore ga ba o thuntsha o le ko monateng o bolaile ke monate or o bolailwe o le monateng o bolaile ke monate ka baka la gore o ile kwa go le reng go diragala dilo tse ntšhi tse bogale tse nka botse kwa gaeno ka se kopane le tsone
1: ngwaneso ke go kwele ke go kwele ke go kwele ke le boga kudu
7: ba tsabalala ka mo brand
1: ke le boga dikgopolo tsa gago motlhomphege
7: thank you
1: a thobela fm moshate wa tsebole bo itabisho e bile mongwadi o tshwela pele ka tabe e are re swanetse re phele re thabishe go tseneletse abusha mongwadi a re upja re ska dira dilo go feta tekano go kaone em go kaone go ka kgahlegela ke dilo tseo e le go gore re tla kgona go di thabela go ba ra ba le maikarabelo a tsona mafelelong. We must live and enjoy to the fullest, but let us not overdo things. It is better not to be overly envious of things we cannot own in the end. Ke se o ke se tlhalositsego o tloga a kwala mongwadi phele mongwadi ko re ka mantšwa maora gore mo bophelong bjo batho bao ba lego ka gare ga monate ba dira dilo go feteletše
2: ntatemake ba bangwe ba bona ba tlo ba fetišiša man
1: ya
2: santse re be le magomo re le batho
1: ngwana ge shompotse o nana gore mongwadi wa košae ga a sala re monate mpolae yo monate mpolae yo mpolaelang o nana gore o ba a naganneng motho a ne gore monate mpolae na bana
2: o sala ke tšare
1: enge
2: botse sala ke tšare tša bophelo that's why a e kwa gore borato mmola yena o nyaka go bola ke monate mara ke nagane gore o ba eng wala nyaka go bola ke monate o bano ba ngwala a era re ina gore rena re ka yena ga re fa re monate ore o bolae yena re lebelele re ekgwa
1: abape o rare o ba kwa bose motho oe monate mpolae yo o mpolaelang monate mpolae heban motho o ba kwa bose wena ne pjalo ore a re ipsineng re ipsineng la mafelelo eupša re se ka dira dilo go feta tekano ke seo re botsa go sona kgaetsedi aka motheletše a re go lotšhe
6: nna ko o bitsa advocate
1: mothomphege le gona
6: ore koša e tsene ya fishe
1: ba re monate mpolae
6: ee ba re monate mpolae met ntatemake ntho tse dingwe tse dingwe tse tsa monate ke bolaya le wena ke mo mmerekong ke a hotela ke tsamaya ke eta ke tsena ke itswa ke tsamaya batho ba menateng
1: batho ba menateng
6: batho ba menateng and-e kotsi ke goreng ka bo ma 2-3 ge ba tswalelwa ko menateng dikotsi tse re di bonang mo tseleng ya tshosa ka baka la eng ka monate
1: ka lebaka la monate ngwaneso
6: motho a le ko monateng go a tseba goreng o tlile ka a otlela sefatanaga mara o busy ka mola ga a tswa ka mola go a lebala goreng ke ena a kwa monate kole a ye mo monateng
1: wa tseba ngwaneso re ko go anegele kanegelo e nngwe ka malabone go tshwana le bosego bja lekgono ee a kere wa bona gore re tswa laboneng re tsene ka labotlhanong ka mehla ka lona letšatši lona le ge nna ke tloga mo mošomong ke ya gae go na le lefelo le lengwe ge ke lebile gae fale ba re ke nobody gana fale nobody go feta go ne menate gana fale ke kamo le kamo go rekišiwa mabela go tlala motlalo mongwe wa go theletša le moloipelo bjale ke ditsela tše pedi engwe ya kwa engwe ya kwa o tlone go hwetša rena e kamo yeo e yago bothoko tsona tsela tša gae go ena le tse dingwe difatanaga tša mo monateng fa di tsene ka mo yona tsela yona e rena re e sepelago di lebane le rena di re lebile mola ya bona e le ka nga yela ke monate ke nagana gore
6: ke dipoelo tša monate ba lebala goreng dikoloi tša a di tsene mo monateng e nka o botsa ka re go na le lefelo le lengwe go ya ka morantshwantene ka mola dikoloi di pakile moe ba oa dikoloi tse tša di-accidente ba pakile gaufi ba tseba gore batho fae ba tshwaka mo re tlo bereka
1: ee banna o
6: a kere ke menate ba se barae ba tswaka molaga a e sa le bona ba laola ke monate o ketima tlhalonya ya monate fela ba thulana e ba thulana bona ba ba goga ba ya kwa ba bereka
1: yane ee ngwaneso e re ke lebogile kudu mohlala wa gago o re bontšhitše taba nngwe ke a leboga ngwaneso
6: setlhane iprolama tšhile gore re ithuta ka len
1: age motheletše madimašiao
8: mama ke we
1: aya te
8: na ere ke ibe ka mogwano na o ya ka nna gore ke nya ka gore ke fapane le batho ha nyane mo polelong mara ke mmono wa ka e mo wa ska ta makalele ke bula so ka le nna ke makale motho mongwe le mo bula ka mmono wa na ape make mo lala ngo le tshing ke bushuka mo ka o me wa udi wa dilo tse tsa se tsaba le motho ano o mongwe o bile bo le tshepolelong a re le mo sadu ro bala le yana na go ngwe tsi tshirele tse we tse ya le malwetse a ke di tshe re tsama nating batho ba ba a ona ntse a re o tore mo nating polae mola o ile mo ile re ha wa duka o feditse o wetse kotsing ape mo wele wa nkotsing a se mo nating ke botlhokong
1: a di le mo malo long ke meleng kitse mpapatso ke al rapela
8: ya ke ya yema
1: okay
3: Le go le mo Powerflex plan le Master V. Re na le shadi, ga a rata go bofelona ke tsa bophelo.
4: Oh Master V, ke nya ka se ka ntirang gore ke lokologe, ke gona go fetola plan ya ka ga ke rata.
5: Ah, pheko ya go ke Powerflex ya Vodacom. Plan ya go di ka go di e sna go di kontraka, takolo ya dikoloto e bile o ka e fetisha go ba e fetola na kwe nngwe le nngwe.
4: Ah, nna yo.
5: E tla ka 40 gig go ba 300 minutes ya go founela network e fe go ba efe. Ke ka moka ka 299 ka kgwedi.
4: Yene, ke mo humana ka e bontshi
5: yo. E go tsagala ka go Vodapay Boba online tswela pele o ba bontshe gore o tshwere tse tswang pele
4: ke tla dira bjalo
5: bona le dipeelano further together Vodacom
1: kolokile malolo
8: ke hona ke hona make o
1: eh
8: wa tsaba nna ke ipotsa ke botlhokong bile ba go tshe motho ba sa tsena gore botlhokong pala e ka re o ka tsere o enwa o lala o nwele o sa ipona le o rudia le batho ba o tshetsa o sa ba akwa o sa ba bona wa re ke monateng ape mo le monate o tshwanetse o ne o ba o ketikiwa botse le tšhaise botse ka dinako mongwe le mongwe a ye gae a sa ipona ebile a sa ikwešiša a sa itseba nna ke nagana gore ke botlhokong kosha ebile be tshwanetse re botlhokong polae make nagana gore na go botšha putso ya gorena botse batho ba diang dilo tse o tshwana le ba utsuba le di-tracks le dilo tse ka moka botse dilo di sentse le mmuso ke lwa le wona ke gagana le mmuso ka gore ba sentse tsatsi la mathomo le ba thomileng ba re batse ga jewe bona nna nne ba dilo batse ga jewe dilo tse di thakathakane ga o sa tsewa gore na motho a tatetsa pampiri ya newspaper mola a tatetsa ntlo mola gore na o tatetsa patse ore o tatetsa di-tracks na wa bona batho ba di-tracks ore ba pega mo South Africa mo ka mo ba pega mo lefatshe la borena o senyeile ba sentse lefatshe le bana gore ngwana a fetse a tsuba di-tracks a lwa le ba gabo ke taba ya go hana o laolwa go hana go galemiwa ngwana o reng ke nyaka gore nke ipuše ebile ge ore ke mmontšha tsela o nyaka o yela maphodiseng a ye o talea ngwana e le wa gago ba boye le bona ba re na motswadi o reng o abusa ngwana mona e le gore nna ke mogalemela gore ngwana ke bona a mmakatsa o ijele di-tracks ngwana o fetsa a ngala make ba dula ma-breaching bana ba robale ka marantonyana tse dingwe tsa di-plasticana ka baka la goreng a ganne go galemiwa a ganne go laolwa jale lefatshe le ka moka le bodi le senyeile bana ba tsuba di-tracks ga ba sa laolwa jale ba re monateng plai o kanapa gore monateng plai o nna ka gare ya di-plasticana o ba o nna ka gare ya le bridge mola dipula di re di na le ka difako ano phumelela ka la modimo ena o kone mo santeng o phela ka la modimo o phela ka nganna ke a ile magwaleng a ile ona ko o bana la ba mo re tsha ba mo se tsha ba mo la thela kwa lekwa lekwa lekwa o phela ka la modimo
1: malolo nna ke le ke le bogile khudu bo le di shana
8: e fa se le sinile bana ba tsena ka o laola mmuso o lwa le rene re khale ma bana jwa le ha re sa tsiba ne aba bua ba be di ba thibela di patetela
1: ke le kwele malo
8: ke le malo ma white se ke le
1: ahe ere ke bone fa se se ma khale le gona akere
2: e ke sa le gona ntate
1: mme ahe are kwe khaitsire ka la tseba o ere ke tseba tshelo yo he ba tla ba ka metela ba ya ke a go tamisha tshelo tshi
2: papa ba ke
1: ahe mma gore na
2: mabidi ga ma go mokopa
1: ke le tshele ditse
2: ke le tsira pa go bolela yona taba ya gore ke hore monate o ka ba o iraile
1: eh
2: ye ba go lela nga yona ba re ke monate ga tsa monate
1: a se monate ne
2: a wa go la la le o tla di bina le nna ma jana le di bana ke di tele di tsedi di thaba na ka mogo wena o bolela ke monate
1: he u tla ba bamba kwa bo se ga ba bina ba idi ka mogo ba di ka mogo hey hey
2: mara a se bo e di la a se bo a o go monate o bile ke di jara
1: ya
2: bona ba ibitsa monate le ba ba ibitsa monate ke tsho re wae ba ibitsa monate le ya di drugs pa ba maje
1: eh
2: ba tlhoba go ja di drugs a se ba ba di tshego ke ba o di
1: ya
2: o thata ke gore ba ya ka pele ba be ya ba se pele
1: eh
2: ke ba ka sa mmere go wa go alafa ba ba ba fa o mo ngwe mmere go ba ka motho mo ngwe mmere go wa o pele ba se mo se tshele ba ka botlhoa go la ya tshele
1: ya
2: tare a gere ke
9: ka o motho mongwe ka go thibela polao a ka ithibela
1: hey ke a le kushisha ba le mama ke a le
9: kushisha wa tshene ke ba re re ka ka uthibela go bolai
1: mmm
9: mara go bolai ba tle ba bolawa wena o khumana tshelete o gona o phela ke batho ba bolawa
1: yeah
9: o ka se lotse mo tswa re na o tsakara ka ntshadi o ka se re ngwana go are 18 ke tsantsi o ke re right ya ya thabeni
1: re
9: ka o tsela mo dende ha ke mo tsela mo dende bona ke nale sentle o na le right ya ya thabeni o na le right ya nyala ke monno o mongwe le o mongwe wa 70 years wa munyala wa 16 years wa munyala ya le jadi wa 18 bana ya 18 ba nyala na ka molao wa Afrika Borwa a se tsona
1: mabusi ya ke le kwela mmagorena ke a leboga
9: mabusi ga magongwa mokopane
1: age se se magwale
10: ntate make
1: la tseba le bolela tabe nngwe ka fa ka morago ga gore le re bontshetse ka moka eupša go na le tabe nngwe she le a e bolela e nthupile pelo e re re filwe sebaka se tee sa go phela bophelo bja rena mme diteko tse dintšhi tša go ka iphemela go tšeo re kopanago le tšona leetong le la bophelo ke ka lebaka la gore motho o dirilwe ka mokgwa oo e lego gore a ka lwa kgatlhano le dilo tse di itsego ke nyako e bala ka seisimane e tla tswa ga botse we are rewarded with a single ticket to leave and many attempts to strike whatever we bounce at along this trip called life because a man is trained to be a fighter motho ka boyena ke sephidi seo e leng gore se a itwela leetong la sona sa bophelo bjo e lego gore bo tla ga tee fela go ka moka tšeo di ka mošitišago tša nyaka go meafase motho o tlhamegile ka tlhamego ya gore o tla itwela go tšeo di ka mošitišago a human being is trained to be a fighter what does he fight against motho o lwelang o tlhamegile gore a ka itwela o lwelang mo bophelong bjo bo tla go ga tee o itšhireletša kgatlhanong le
10: o lwela gore a phele o lwela gore a gwetse tsa buja
1: ya
10: tene o lwela gape le gore a be le bophelo bo bokaone
1: la re mola le boletse taba e la bontsha taba e nngwe gore mo bophelong mo re phela le batho bao e le go gore motho tla re ke ba ikaketse we live in a world full of hypocrites upya le go le thata o eletsa gore wena bjala ka motho o seke wa shilufatswa ke lesego la batho bophelong he wari batho ka mehla batlano itira Kore batho ka mehla batlano go tshela phori mahlong. People will always pretend. Batho ka mehla batlano go tshela phori mahlong. E upša ka gare go bona go ena le bobe. Pole lui e ra moswa e reng e ra motho o mogolo e reng.
10: Arena wa swa ke nna e leng gore ga ntshi. Rata go tshelana ka yona phori mahlong
1: ba swa he
10: ere go tshwara
1: ka go ka botse go ya ka polelo a bona ba swa ba rata go pretendelana ba rata go tshelana phori mahlong
10: eh
1: ya
10: seng ke re tshi mola re itla mashuana o mono sena ra wa spa tshenyega go taloka ga neng ena o wa go rela nga re go taloka ga a tika ka khona o khona go goela dingakeng re skwa tsubile bilo ke tshele pele ka seno
1: o ya
10: o mabola sega
1: o mabola sega gore ka mantšwa mangwe ba swaba ge ile gore ba ne le go tšhelana phori mahlong ka mokgwao go na le go se ratane kgane ka gare ga bona ga segwera se sa baswa goba ka segare ka gare ga segwera sa batho ka kakaretso o bolela ka baswa kudu goba o bolela ka batho ka kakaretso
10: ke bolela ka baswa kudu batho ba bagolo ba le ba godileng ka nako la apartheid already shetse ba tseba ka ga bophelo go ka dula le motho e leng gore o dile ka gare ga apartheid wa dula fase le ena ditaba tša di bolelang di ne le kago ka gare
1: mara
10: go ka dula le nna ke le soki ke kgona go botsa maaka gore wa bona nna ke mpona ke phela so nte soki e dira soki e dira so ene ntse ke tsewa re go botsa maaka ke wetsa wena ka mo gobe
1: wa tseba go kgopotsang o kgopotse ke be ke sa tsena sekolo sekolo se se phagamego ke be ke rata o dula morago are ke back seat ya bjale batho ba ke be ke ditse gausi le bona bašimane ba ka bontšhi thaka jaaka alafao ka nako ya meleko ba be ba palelwa eupša o hwetse nna ke ditlhabile nna mosimana ke phasedi morutiši o moga tla re lena bašimane mo morago re ke le botse la mmona o happiness o le dia setlaela le a feila lena le gwala meleko le a feila le phela le feitse le feitse yana mowe morago wa lerasiša eupša ge ta setla o a phasa lela le a feila la bona gore le mašilo
10: akere le nna ke tsana sekolo back city ke tsa go dula bala ba go tšhikela bommemo le bomeniera
1: aoapšalele ke sa diditše bjale baisa ona batho ba nkgerula batsale ile a batlha a bakudu ya bjale mokgwa wa gona ke kwa gore baswa ba ne o tšhelana phori maso eupša nna ke be ke awa nna nna re be re no e thasetša ngwanetso nna ke be ke sa di botoliša nna ke sebe ke sa šilofatse botsego go botsa nnete bjale kgaitšhida ka wa tseba ka gare ga puku ye o ngwadile gape le mantšho a mangwe šiang mo gongwe a ba nkgopotsa tate wa ka o bolela ka mogare ga puku ka fa o re ge mo bophelong o sa ipeele melelwane o tlo feleletsa o itahletse bophelong bja go tlhoka kgolofelo mme manyami a gago a ka se go busetse nako yeo e lego gore e tla ba e go latlhegetse tate o ba rata gore ga a re eletsa ka gae re ne o bolela fela ditaba a re banna re ke le botseng a onne mo bophelong motho o phela ka melao papa wa rata gore a one mo o ka sepelago wa ya kae wa ya kae wa ya kae a one mo o ka se hwetse go molao mo gotlhe mo o tlo yago o tlo hwetsa molao wa ba le magomo ke boledisa ke mantšwa ke rile ke fitlha mo ka mo gopola mogalabola o re if you do not set boundaries in your life le yona e o bane gore botsa yona gore kokore mo bophelong o tlano kopela le melao le wena motho ka bo wena o bane le go gatelela e nngwe taba re le wena motho ka bo wena mo bophelong o ka seno o phela wa hwetsa o dia ye nngwe le ye nngwe wena o dia ye nngwe le ye nngwe ae o tshwanetse o be le magomo a itsego mme le mo bophelong o tlone o kopana le melao ande ga itsela ka go bjalo wa tseba ka gae go na le melao

0: one ish.
1: Ona tu abulaya, yewa inya kirula.
0: A o hlakile botse ka yona mongwadi.
1: Ke a go leboga mrot.
0: Botlhomphege a e boboroko ka fa o ke lebogile.
1: Amen. Re mosumo.
0: Botse ke a leboga mroka gešo.
1: Amen.
0: Botsheletše lefedile lenaneo wa lefedile lenaneo nna le tlhatlha phokeng motho wa mokgosi ya abosheo le mosegare ba riale go netaba re tlo o buša re kopana gape ka mosupilego lenaneong le la moremogolo nna ke kopana le wena go sasa banna yo nna we Afrika ya dinaledi ro pšhatlapšhatlipšhatli ka tša kontinente ya Afrika sadile dikhare go tlo futla ka iri ya boraro tla ba ena le wena tlhatlha pokeng na le ena a wa ritshwile botheletse re lebogile theletso ya gago o bona theletso ya gago a re tloga re lebogile kudu tloga re lebogile kudu theletso ya gago she loves me back Luther Vandross.

0: ria ke a tshepa gore o ga botse we sure rum pitile gona ka mo moria ka mo kritikile ka mo moria a re le tsheng tabela FM le gona
1: mona ke
0: mai le kae
1: ke khona le kae mona wa ka
0: a wa re gona thobela
1: ma di tsi ka mang wa mokopa
0: ka mo mokopa ne dilo di sepela ga botse ya kereng
1: yo kanyane
0: di sepela
1: Anya ni ngwana ka mara di tsa ya le masa.
0: O di tla sepela le masa.
1: Tsanneke.
0: Mm.
1: Re tsaka na le mathata men of the match re tsaka na le tshedimiso ye re ka e fang ba tsheletsi. Mai ma ke go rata re o ka se diwa thata na le mai le wa ke ba ntse ba thu. Bana ma bo tla tswa re gape mo tsetse ke mai mo moyeng.
0: Mm.
1: Eh. Ya re tlhoka mo re ka se bang gona ra re yo ba sa di le mogang. Ba sa di ba sa tlo tlhokopala ka ka men of the match.
0: Mm.
1: Ka gore go nna le batho ba thetsa ba thele bereko. Ba sa di ba desperate ya ba bereki. Na mile wa na ge o le mo dilo gore motho o thetsa ba thele bereko mara ke mathata. Ke o sebela ba bangwe motho mongwe go tsana le gana mo radio. Ka re ise moye.
0: Mm.
1: Eh na mile ke ka isa ba mo yeng ka re meno ke me tsha pa ke mai mai. Ke go bula ya wena.
0: Me le batho ba tsho.
1: O tlo bula ya we, re na le tshedimotso papa meno ke me.
0: Bia ma police le ma bia ma police ndi to batle.
1: Mo ile mo re ka se ba re ka founa re se mo yeng. Ra ga tetsa ra si.
0: I be wa mapoliseng ga le tshetse le khodi tshe motlhala le tsheta ba le bia mapoliseng
1: ya wa ka se tsari ke motho monya yena monya ta ba sa tsari
0: o ka se tsari she motho monya ta ba sa tswariwe
1: a sa tsarifi a kere the harassment is not harassment until the harassed say I have been harassed.
0: Rape mma ga ni bele go ka khwetsa nna ke rekisha di hukobatse tse o di selego molaong ka rekishetsa motswala a hao motswala wa reka tsa hore motswala a wa a ntshwarishi wena ge o tsiba bia molato ba tlalata motswala motswala o tla ntsha monyali taba
1: re go le sala khumana ke go tlo lebene re ke re na le letsedi ra le rena ra no re a wa re go botlhoko go botlhoko la no tlo ya tlo le le ditlopo re go khumola ka re ke ya maka le pokisi nda re wena o sa o ge tshe ile
0: go lokile le re tlo gare le bo gare le tshentho bela FM le gona
2: pro wa mali ka
0: a wa re gona thobela
2: mre na meno ke no
0: di le di sepela ga botse ka mo
2: Awa di sepela ga botse na mambulo wa ka maka e sina khura.
0: Aga maka se ba khura.
2: Awa re tsenya go nna tengile wa bona motho a nna teng ka mafa.
0: Ee, awa ke tshwanela, tshwanela ke tya mo le no ya mo khuta ba ke ntshunyana o ba le tshetse ma tshunyana.
2: Awa ke ke rata ntshunyana.
0: Ee, aha, ke ona.
2: Ya ba mo tsamile ke ke tsene ba ba ya tsaka thaba.
0: Yeah.
2: Ke tla ke tisha le na vele nna le wala ha go tsa ma ke vele ga tisha
0: ka wa re a le boga tle ba thore
2: a wa re le bogile go dina tsena tsama tsena di ntorondo ke ga tsa ke di ntorondo re ke di pele
0: batho ba bo rena
2: batho ba bo rena ba nna batho ba go re shumela ngire
0: a botse fe
2: a wa o bula la le mafisa ga magonga ngire
0: a wa tsoga re le bogatlhe ba ka mama
2: a o ka re le ka motho o bua le ka re ke re ke a le ka bele ke le on top
0: a wa ke moka di taba tshe dina le ona o itika ena mo tsedi ka metla
2: a ke re la ni ke tele le bana ba thari ba tide
0: a wa thari ya tile ka nete re le bogatlhe
2: a wa re o be le bo bo botse ngwanaka
0: re le bogatlhe mma re le boga
2: thank you
0: all right re cheng tobele fm re ke bone ke felle tse ka lena ka more felle tse a re cheng tobele fm le gona
3: men yo go dumme
0: le ga botse ke re
3: ga botse re ra lona kana ka mo e bolokwane
0: ana ka mo bolokwane ka mo re ka botata ne
3: a marotsone
0: pula ine le kuduma bane
3: ka mo no a yana mo khala go watsa
0: ke ka yana mo
3: ke mananela le go le le le samela mananela ka motazini ga mogobo ya motho